0: Siberia ngan pirmi may nabalabag kung nagplaplano na hiya nga magpakasal.
1: Mano?
0: Ambot kong tinuod ini, may dausa nga psychic.
1: Ito.
0: O ini nga fortune teller.
1: Mm.
0: Kuri lahin nga fortune teller kay...
1: Wari fortune.
0: Oo, oh, wari fortune.
1: Kay kung tainin mga fortune teller, kay nakakabaro manhirahinin baga future, dapat ginpo-posisyon na nira itong irang kalugaringon nga inin kinakabaro manhirada. Ipasod nga panahon, dapat mga billionaire yun lang ini.
0: Oo, oo, oo.
1: Kaya kung ano ba't mo opingin negosyo yan na?
0: Oo.
1: Oh, sasertihon ka, isugad hini. Kaya nung ikaw nga fortune teller, ngayon nahabaro ka man ito ng future, di ka lugod na rin ko.
0: Ah, mabalita ano? Nag-ininara ka nito plus light. Gini-ispatan it palad.
1: Okay. Sige.
0: Okay. May dausa ka psychic o fortune teller nga na curious.
1: Okay.
0: Ngan ginbasa, didhit nila sinisiri nga tarot card, it nga mga card. Oo. An kapalaran han aktres.
1: Okay.
0: Kay para kuno niya mabisto kung ano good iton mga rason nga nag-utro-utro man ini nga panhitabo.
1: Balita, ano?
0: Mabiling kita naliwat hini.
1: Okay.
0: I-search di da ka K5 Edward ang dating history ni Bea Alonso. Oh. Kay nasa okay. Ring didihan, subayan pagbasa hini nga psychic.
1: Oh, sige.
0: Hi Bea Alonso, in iginsumpa, ha? Iginsumpa, han usa, han iya anay naging karelasyon,
1: okay,
0: kay ini nga lalaki, induro an kamaulul. Han ira pagkabulag. Iginsumpa nga, okay. Diri matutuhay.
1: Iti mo love life.
0: Iti mo live life, labi na kung magpapakasal ka.
1: Okay.
0: Yeah. Nasiring pa ini nga psychic. Tub-tub nga diri hi Bea na papasaylo, hini nga iya naging ex. Hindi siya liligaya sa pag-ibig.
1: Ngayon.
0: Kinahanglan nga makabiling hi Bea Alonso, hinlalaki nga andam hiya nga ipaglaban para mawara itong sumpa.
1: Oh, kay Dominic Roque. 2021 to 2024.
0: Okay, na-engage na ito nila.
1: Naging kisera, waray mo na yon. Gerald Anderson.
0: Before ito kan Dominic.
1: Before kan Dominic. Di ba ging ghost yan ni Gerald Anderson? Pobida. Si Zanzo Marudo.
0: Zanzo Marudo. Ang asawa na yan na ni Miss Atayde.
1: Oo. Hinom din niya irad mga sinagsumpahin ni.
0: Pamati.
1: Si Jake Quinca.
0: Pamati ko Gerald Anderson. Kinahanglan ko nung makabiling Hibea alone sin lalaki nga aatuhan ko dito nga ipaglalaban Hibea.
1: Oo, kay nagawa siniya na nga kunta Vincent Kunasiring ayaw ka mo panginlabot akon mama.
0: Oo.
1: Nga papa hitak pagpili, hitak magiging asawa. Higugmaon ko Hibea Alonso. Ayaw kami niyo pagdiniktahi.
0: Tamon, karagsignon.
1: Karagsignon. Ayaw na kita itong mga prenuptial. Kung ano, kung baga.
0: Mga tradisyon.
1: Okay? Kaya gugmaong ko ini, hiya, ipapagiglaban, pagigigbisog ko ini kakipad-kipin.
0: Amo tiyan et kuan, kinangalang kunuhin, kahi Dominic Roque, pagka may na rin problema, oray na pag-aringas ha. O, sugad-sugad rin.
1: Balita man, no?
0: O, dari sinanlopay-pay na la, oray na.
1: Nasa rin hi Francis Astilla, kan Cayetano untaya magpahula. Ibiya, kan Cayetano untaya magpahula, kaki Pep Kevin. Okay. Okay, inodolhin nga mga past relationship niya.
0: Pamati ko, diri man ni Sanjo Marudo.
1: Okay.
0: Kaya malipayo niya ni Sanjo Marudo, Gerald Anderson, waray naliwat ni Julia Barreto. Pero diri ada.
1: Mahino
0: pero kay bangil liwat ini karuyag la ini nga psychic kabaga masikat hiya.
1: Pati kita na dahil pa.
0: Pero may niya puntos liwat kay duha na.
1: Balit.
0: Siguro kung mauubol ka hiton siyahan,
1: okay
0: ito duha, diri namang gad masusugad. Tapos magsunod pagod.
1: Bado.
0: O successive nga parang binmalik lang istorya. Ano daw lang kasugod ini kan? Bilang tao.
1: Nang problema ka lang.
0: Nang problema na liwat na kininga akon o mangkon. Hagoy.
1: Hala, Okay, oh. Ito na itong oras ka, Kevin. Kevin.
0: Alas
1: 8.05
0: na.
1: Nag-uhulat ni Judge Argenio. Oo, oh, dyan na. Oh. Huhubaron namon ining mga walk-out ngan wari pag-atindiran mga senador. Oo. Oh. Kung haingod may baga mga puntoy ni Haira mga kakipan. Ha? Ini nga nananabuyan na aton Senado.
0: Hino-hostage kita ni Nira.
1: Bali.
0: Karada ako itgastos tapos maging sinugod leto, Hira.
1: Ay, kakipan, Kevin. Mga direct personal gihapon ng mga intereses. Anyway, wari na kita oras, kakipan, Kevin. Ano't imbaga istoryahon niyan? Ito ni 11 Mbps, mga balita public service niyan, alas 11.
0: Ay, laki may bilgang ko nga ni hindi nga kan kayo tano.
1: Ang chika, ginong ka tayo. O, ginong at chika nga ako, Kevin, Bullpig. Sige, pati ako magsusubaybay ito niya. Mag-ano tayo mo istorya. Okay.
0: Alam mga K5, inauton ta nga magiging malipayong kita, nga magiging mabinungahon iton aton Miyerkules nga adlaw. Ini ka K5, Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, nga kaliawan, asyudad, hantakloban, nga bugos, kasinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Hi, mga K5, salamat K5 Kevin. Oras alas 8:06 na! Hey, standby, babalikan natin ini nga ito na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Pag-istoryahan natin ini nga latest development na Senado, mga kaupod natin ni Judge Carlos Argilios, kamalang piperang ang mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
6: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.

0: opening soon.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Ingiap paninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya and print options na kloban. Namumutang Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
4: Higin pa may maruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray na karawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugada ni STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
5: Mga kakifive, may dakoy gi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelens Printing and Supplies muna yan.
7: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
0: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
13: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
14: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. ATX-500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At sa mga kaibigan po natin, ha, naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon, at magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programa. At sa mga kaibigan naman po na gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. At lagi natin pinapaalala na huwag kalimutang inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalong-lalo na sa mga alam na na meron ng mataas na kolesterol ang daanan ng dugo. Sa mga kaibigan natin na nagpa-laboratory test na at mataas na ang kolesterol. Dahil po mga kaibigan, ang Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, tumutulong itong pababain ang iyong kolesterol. At ayon nga mga kaibigan, ha, sa pag-aaral ng ating mga eksperto, ito yung mga hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Ang una, makaibigan, parang laging mabigat ang dibdib kahit hindi ka pagod. Kasi po, makaibigan, kapag may cholesterol build up na sa iyong ugat, sa iyong puso, lumiliit ang daluyan ng dugo. Kaya may pressure o bigat kahit walang ginagawa. At ang pangalawa, makaibigan, parang kumikirot ang kaliwang braso, balikat at liit. Maaring senyalis ito ng nag-uumpisang blockage sa coronary artery na nagpapakain ng dugo sa ating puso. At lalong-lalo na kapag laging masakit ang ulo sa bandang noo o bato kahit may tulog naman. Dahil makaibigan, ang cholesterol build-up ay pwedeng magpataas ng blood pressure, nagiging trigger ng tension o vascular headache. At isa pa, itong bigla ang panglalabo ng paningin o panandali ang pagkaduling. Dahil makaibigan, kapag ang ugat sa mata ay naapektuhan ng bara, nababawasan ang daloy ng dugo, kaya panandali ang nanglalabo ang mga mata. At lalo na kapag mabilis na umiinit ang ulo o madaling mapikon. Dahil makaibigan, kapag kulang ang oxygen sa utak mula sa mabagal na sirkulasyon, apektado ang mood at stress response. Lalong-lalo na pag lagi ka ng inaantok o mabigat ang katawan kahit bagong gising. Dahil po makaibigan, kapag mabagal ang blood flow kulang sa oxygen ang cells, kaya parang kulang pa rin ang pahinga. At lalong-lalo na kapag lagi nang kumakabog ang dibdib. Hindi regular ang tibok ng puso o nagkakaroon po ng palpitation. Indikasyon yan na nahihirapan ang puso mag-pump dahil masikip ang mga ugat. Kaya bumibilis o humihina ang tibok ng puso. So yan yung mga kaibigan, ang mga sintomas o hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Kaya kapag nakakaramdam na ng ganito, mas magandang ipasuri ang iyong dugo at inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ito ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara sa dugo.

0: programa for Adolos Peplos The People's Forum. Atong oras gin padangat hayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap. May da pinuga nga dahon han bayabas nga na dahon hinin madridig akaw. Diri la mabulig pag pahamot, pagpamusag, hani mo panit, mabulig pa paglimpyan imo panit mga kagipay. Ma DTX Beauty Soap nga gamit liwat kamuhan pag protektar hani yung irok. An deodorant nga may the virgin coconut oil clinica day fresh day roll on waray aluminum content tulok adlaw inan epekto ha imo kilikili labi na kumbaga di ka balhason mga kakipay. Sige, available gihapon ini nga mga produkto ha, hangatanan nga mga branches and clinica de alternativo medicina nationwide. Ngayon sugad man gihapon din Tacloban, ada ito ha, adhera Avenida de Veteranos ng mga dalan siyudad itong Tacloban, okay? And the Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Without further ado, adin hatong linya, Judge Carlos Argillas. Judge, morning Judge! Oy, anay. Istoryahan natin ini ng mga nahinana po din Senado, mga kakipay. Hain ba itong tama hini? Kaya na, hadi, di ba nag-walk out ang mga senador ha minority? At irarason kay ginpipersa han majority nga ipasa ang usang inin piece of ano ka pa hini? A resolution nga nagbabag-o han pira nga mga provision han ira rules, okay, Senate rules. Labi na ang pagtugot hin miyembro hin usang pagtugot hin miyembro hitong Senado nga makabutos kung ano't mga pagbubutosan nira nga mga bagay bidaha Senado bisan dir hirla physically present. Ang reklamohan minority na si ring ginri-railroad gindadagmit nira bakay kay mas deroda mo hira kontra amon. Karoyag nira aprobaran ini. Wari pa nga ninira kami tagin higayon mga kakipay. Nga makapamakiana and makahatag itong amon side. Hining istoryahon. Iyan na liwat na nasiring itong istorya. Nakabulos man liwat ko no kami. Kawari liwat ko na sulod-sulod na inin mga miyembro itong majority. Magkasukad na lang ba itong kadali mga kakipay? Maram ka mo kung pira ginagastos natin kada adlaw every time ng sisisyon it mga senador. Mga 20 to 25 million. Oho, kay tag 10,000 nga daan tira sweldo kada adlaw, kada usaha ira. So kung 24 ira, that is 2.4 million a day. Ang sweldo pala ito nira, ang mga allowances, ang pag-maintain ng ira opisina, ang sweldo nira mga staff. Mamay ka lang mga kakipay. But anyway, Adi Halinia, Judge Argillas. Judge, morning Judge!
1: Good morning. Mo pay nga ay gay matanan na mga mamaratini mo pare. Baga maihan kita oray kita pagkakaistorya.
0: Amo balito kay baga na busy nga nawara lot kami kahangin ani baga sobros ka semana. So, baga warik makatawag hay mo. But I'm so happy to see you again nga aadi ka baga purbidat at mga porma Judge. And then ang mga
1: baga amot aton ini inin palisiya na di diha korte.
0: Oo.
1: Nga tanan niya abogado nakasulot in American suit, no?
0: Ito.
1: So tikang iton huwis nga dito mga practicing lawyers, so all lawyers are wearing American suit. Baga just for purposes of dignifying the profession. Yung baga nahata asit imo value, kumbaga it's not na really monetary value, but value imo profession.
0: Balita, okay, baga mo pingat imbaga panulot it im self-confidence nga daan na kuan ito na naurupit imo self confidence kon baga mo pa team sulod di ba Judge
1: baga... Okay, pagay team atmosphere may da katawag ini mo upit imo pamong pahong
0: amo na
1: bisan baga mapaso
0: baga mo kusugit aircon hiton imo kuan inin
1: upay da o mo upay tak dili tawag ini because kay kami yan ha, we are only house in one building di bye bye kan amon na Hall of Justice baga waray pa i-renovate so okay. Gimpaukoy kami itong city government bye-bye city.
0: Oh, so nag-provide ito nga iyo dida sala, chamber, itong city government bye-bye.
1: Oh, kay unay niya ito. This is the legislative building yan. Naginhimining people center. Ada kay baga nakigsabot anay kami kan mayor to accommodate us. Kaya damo kaming opisina. Doha nga korte, city court, RTC, may ada tawag ini parol ang probation office, public attorney's office, provincial prosecution office ngan

0: City Prosecution Office. So, mga foreigner frontliners in the dispensation of justice.
1: Ito nga mo postura yan na naangay kagun nga maging justice na hining Court of Appeals.
0: Pagkatawa. Sering pa matuma nang ta kung sugdan imo mga pulong pagahinyap taga dito pero kay Sering Father is always a time for every season kumbaga ginahatag ito the universe will align to your to your desire.
1: Ayaw la ka baraka judge kay bata ka pa maiha ka pa mag-retire mga siguro mga 15 anyos lang pag hinuwis ura-ura man bangin ka pa nga ni maging justice itong Supreme Court.
0: Para ina kita ito, dear, we will not aspire for that. In di lang kita ito baga, di kita ito harabubo nga baga posisyon. Kumbaga ihatag. Okay, pero we are now thankful to God nga baga Ginoo nga gintagan kita yung sugad hininga posisyon.
1: Balitaw. But anyway, ano't pagkita mo hininga na nanabuyan na Senado? And had din nag-walk out an minority kay... anira baga feeling, anira baga contention that ginri-railroad ang majority, gindadagmit baging pwepwersa, nga baguhon ang era rules, labi na aton pagtugot han mga senador nga di makaka-attender physically, nga makabutos, kumbaga may burutosan, di da, ha, inin Senado. Walk out ang minority, and yan na, duha na liwat kaadlaw, tikang ma... inin aresto Senator Jingo Estrada duha na liwat kadlaw wari liwat susulod ang majority nababalaong inin mga eristoryahon judge hinin Senado baga kada usaha ira nga grupo na sering tama kami eksakto ng binuhat subayhan rules parliamentary procedure or technique tapos na siringan ibang abandonment han ira trabaho. Nga din naman ni kitang pag-walk out han na minority block, din ang paghingadayan ining resolution nga nagbabaguhan era Senate rules, judge. Justified ba ito?
0: Alright. Pagka ini nga walk out, waray na era prosedimento. I think there is no rule and because they have their own authority on parliamentary procedure that they followed.
1: Okay.
0: Bisan nga ano ikaw, kinaiha ka man naging konsihal, no?
1: Oh.
0: Wara itong parliamentary procedure that you adopted that will govern the proceedings nga pwede kang mag-walk out.
1: Correct.
0: See?
1: Correct.
0: Wara-warit na kabutang dida because you're accountable to the people. Ini nga pag-walk out nga diri pag-attender, these are illegal. Kung baga kita ako na ito, because the Constitution itself says that you must be accountable to the people.
1: Okay.
0: See?
1: Okay.
0: Section 1 ito, Article 11, klaro hinduro.
1: Mm.
0: See? Because this is, what you call this, is the election of duty. No?
1: Okay. Okay.
0: Kaya makikita na ito, ni common denominator rin eh, iperdi kita ng mga tao, adi, ubos kita ng mga tao. Wala itong problema era. Kaya nasweldo era, bisan, they do not function as senators. Although they are senator by name.
1: Okay. Okay.
0: So, nag-walk out, yan na naliwat, adin majority, iniwaray naliwat. Actually, this is clear political bickering.
1: Okay. No? Okay.
0: Bagan, ito na nga partido because they have to maintain the status quo of their political affiliations amit na nabubuhat iniya na.
1: Oo. Okay. Siyempre, na-aristo na Jingo Estrada. Fugitive na yan na Bato de la Rosa. So, at ira 13 na ibanan Hinduha, unsi nala. So, parihas ang kaluyo, unsi gihapon, baga parihas ini. Anay daw, upod ba nga maiihap gihapon bis na-aristo Jingo Estrada kay di naman niya tanggal ng senador and adin nagtitinago Bato de la Rosa. Mag-consider pa ba ito nga kakaparti itong majority yan na in their absence?
0: Mako-consider parang a party majority but because under section 15 of article 6 nakabutang din nga pag when you elected the Senate president or the speaker of the when you elect the Senate president and the speaker of the House of Representatives it must be my majority vote of all its members.
1: Okay.
0: Mayoriya, majority
1: okay.
0: Votes.
1: Okay.
0: So when speak of majority votes meaning in the Senate we have 24 senators.
1: Okay.
0: So, ang 24 and majority is 13.
1: Simple majority.
0: So, simple majority. Di nga ni maka ini na nga 20 11 no, 11-11 ra, bagandid lak ini.
1: Okay.
0: Diri po dilat ni Cayetano, iiningani, if somebody, one senator from the majority will transfer to the minority, diri po di Cayetano cannot be replaced. Because it is not, the majority is not 12, but 13.
1: Okay.
0: So Cayetano would remain as president, as the Senate president, pero lame duck ka na. Kung may edad po makadto, one of the senators from the majority will transfer to the minority, which is now the majority insofar as the present the physical count di da Senado.
1: Okay, pero magpapabili niya nga Senate President because waray man gihapon maabot ang 3 singa botos kung baga may bumalik na usan na di kunsi.
0: Oh.
1: Okay.
0: Kinahanglan makakuha yung duha nga matabok nga tohloyo. Oo.
1: Okay.
0: So that will be the case. It may himo na yan ha. Kung may usan nga pumakatohloyo, madose. So 12-11.
1: Oh.
0: 12-10. So, waray lagi hapon, di cannot move for di cannot elect a new Senate President.
1: Okay.
0: Because there is a need for 13, no?
1: Okay.
0: As majority of 24.
1: Okay. Ngan siyempre, kaya adaman doon ira rules, hasinado, nga dapat it mapil kung magbubutusay na hinin pagiging Senate President. So dapat, diri pwede inin virtual, dapat ka mo ba ito, makadiani ka mga Senado, ngan pati ikaw, Jingo Estrada, nga priso yan na. Di ba so ko nito't baga interpretation, Judge?
0: Yes. Because tawag yun eh. May danira Senate rules. Ininganing actually, baga I think this was adapted during the time of the pandemic. No? Ang pagbinutos ay, it may be done online.
1: Okay.
0: So may danira itong gindidinibatihan niya force majeure.
1: Oh.
0: Actually, legally, nakaputang itong kunari force majeure.
1: Okay.
0: Bagaan mga, amunit gusto nila nga ini nga mga these rules can be amended or changed or revised. Actually, that is the prerogative of the House, prerogative of the upper house or any or the lower house pag change it rules.
1: Okay.
0: But may they have their own rules to follow also.
1: Okay. And then sir, in minority, anira pag walk out, usang estratehiya, kaparte itong parliamentary process, kay kung igpipirit ang majority nga ipasagod ini, i-railroad nira ini nga resolution nga magbabaguhan ira inin patakaran nga tutugutan na nga makabutos ang mga absent. So kan bato, kan jingoy. So para diri ini padayon nga paghingadayan because outnumbered kami din ang minority, nag-walk out kami para mawarayan quorum and kung waray quorum, diri makagpadayon han diskusyon nito nga bagay. Is it not justified?
0: Baga sir, ikaw pa kanina, tawag ini, wala nito gimbabasihan dida. Maybe that is your exercise of the freedom of expression.
1: Okay.
0: Pero kung susundun mo itong Senate rules, pamati ko, waray, there is nothing to sanction nga na sir, pwede kang mag-walk out.
1: Oh.
0: Maybe you are barking on your freedom of expression. Pwede ako, I want to walk out kay I don't like these proceedings.
1: Okay. Kay mas nasiring liwat din at error Senate rules, for example, judge nga kung may mga postponement or diri ana kita magsisisyon, dapat it Senate President mag-irestorya ana magkonsulta ang majority floor leader and minority floor leader mag-aabiso ya diri kay unilateral nga masiring ya nga matawag lang wari ana kita sisyon buwas.
0: Kahit tawag ini. Amo nga ni Tato na hiniya na baga na nabuwuro ka na, no?
1: Mm.
0: Kay, it ira pag, this is not their own, this is not, although they are senator, it's Senado, di rin ira.
1: Correct.
0: Kay pagkita nato niyan, it's Senado, as if it is owned by a particular group.
1: Okay.
0: Kanan mga tao ini because you were elected at large.
1: Correct.
0: So, you follow the rule of law. Kay kami okay. Nagihimit pala. You have to follow the rule of law.
1: Okay.
0: Kung ano it nakabutang dira, you have to follow the procedure.
1: Okay.
0: So, bagan, it is not, inigado nga grupo, itong common denominator ini, itong mga tao, itong naabuso. See? Kaya kung makita kita, Ira, puro ini mga rico, no?
1: Correct.
0: Puro ini mga rico at the same time, they enjoy the luxury of apply, no? Nga tanan ini, waray ni pobre ha, Ira.
1: See? Purbida, ano, Judge? Anay, yan ha, kinauso man ini mga pamagkaso. Okay. Ano't liability hininira? haaton balaod kumo mga pinili ng mga senador hinin mga tao?
0: Inin na kung ba't atawag ini at tunganing ining an una ang pag harbor kan na tawag ini kan senator ba to no? Ginpagada protective custody waray gad ha atong balaod nagkakasing nga protective custody kay may mandamento de aresto na nga ni nga gini-issue mag-ulang-ulang ka nga nito you can even be prosecuted for obstruction of justice under Presidential Decree 1829.
1: Okay.
0: O pwede ka ma-administrative pa. See? Administrative case. So, ini nga mga tawag ini, ini nga mga ka, actually, you are not immune from this suit. Maybe, pwede ka immune from arrest if the penalty prescribed by law is less than 6 years.
1: Okay.
0: But you cannot be immune from any suit.
1: Okay.
0: O nagsasampa kada okay. Haimo.
1: Okay. Sige. Isingit ko na lang ibang mga pamakiana. Kay didan batonhan mga abogado ni Vice President Sara Duterte hininga iya impeachment case nagawas nga karuyag nira outright nga i-dismiss ini nga inin impeachment kontra kan Vice President Sara Duterte. May dabay itong gahom, itong impeachment court nga magasugad nila ito, labi na kay, for example, they have the numbers yan na.
0: Itong korte, if you have the right to try and decide the case, all incidents, no, all powers, all incidental powers can be exercised by the court. No?
1: Okay, okay.
0: So, the Constitution says that the Senate under Article 6 in relation to Article 11, the Senate has the right, has the power, has the sole power to try and decide cases for impeachment.
1: Okay.
0: So, this power that is granted by the Constitution includes all incidental powers.
1: Ano so, botsing nun ito?
0: Incidental powers meaning atong mga powers that are carried by the express power of to try and decide the case.
1: Okay.
0: Para may korte, may ada poder nga otoridad himpag try and decide the case. At the same time, itong korte may ada dalat poder himpag dismissing kaso.
1: Ngayon.
0: So depende niyan ana kung ano ito na that will be we will not preempt whatever decision or resolution of the Senate. Kaya din niya Iraq, no? We treat this case as sub judice, no? We cannot rule on the merits of whatever issues.
1: Okay. Now, at pag-aristo kan Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada, naging debatehan pa. Ini for purposes of academic discussion. Kaya ang karuyag han mga nagdadakop si IDG upon hi John Vic Remulla, ang Secretary ng DILG, nga dito guna sulod han Senado inin aristohon. Nadiri liwat ikaw, Alan Peter Cayetano, dito lahagawas per respeto hiton Senado as an institution. May di ba sugad dito nga exception nga inin kung pwede dito lahagawas dito kalsada may pasay ayaw nalin ni sulod?
0: Ito atong rules of court, no? Itong rule 113 of rules of court that we follow in the implementation of warrant of arrest.
1: Oh.
0: Bisan nga ni sumulod, baga sumulod itong tawag yun, at akusado dito yun, usang balay then inin or usang establishmento or building, pwede sudlon nga to itong mga arresting officer.
1: Okay.
0: See? Arresting officer. Ini nga pag-aristo, this is in accordance with the rules nga dito sa CUB.
1: Okay.
0: See?
1: Okay.
0: Because this is now a matter of implementing the warrant of arrest.
1: Okay.
0: Although, pwede ito ninyo pagsabutan nga I will ima-surrender ako voluntarily or I do not know if that is voluntary surrender because a warrant has already been issued. Kumbaga, pag-respeto na labing a senator, pwede ito pag-restoryahan. But in so far as the implementation of the warrant, the accused can be arrested anywhere.
1: Di rito pwede nga masiringat. Pwede ba dito lang ko hininga bagay lugar arestuha? Ayaw din he? Di ba? Di rito pwede. Di ba?
0: Depende na ito restore. Kung baga madarin. But as a rule, kahit itong mga law enforcers, they are bound to implement the warrant.
1: Okay.
0: See? May mga administratibo kalat ito because you will be required by the court to return the warrant within to report the warrant within 10 days from you have to implement the warrant within 10 days from referral.
1: Okay.
0: Then may 10 days ka. Paglapos yung 10 days, may 10 days kaliwa to report the warrant to the court.
1: Okay.
0: See? Yung papag-explain ka to the court, kay anong you have to report to the court what whether the warrant was implemented or not.
1: Anot imo take, judge, hinin diri malilikyan kay partisan namang gud ini yan na in interpretasyon hinin mga arrest warrant etc. Nga tama ba nga in judicial order like an arrest warrant question noon tapos masering ito in usa nga pamaagin political persecution.
0: Inin nga tawag ini, this is now a matter of defense kung baga mo naman la, no?
1: Okay.
0: Kaya, you can impute anything against you, again, this, you're being politically persecuted, no? Kung pag-issue mandamento de aresto, inin sandigang bayan, mga inin nga mga legal mind, hagtaas inin doro ito ipapruhanan, no? See? So, diri ka ma-issue in warrant of arrest without reading the information and the resolution.
1: Or baga
0: ipabasa ito mga mga hukom.
1: Or baga
0: pagkikita, there is probable cause.
1: Or baga
0: diri ito karagsik nga i-issue anla. Kay bisan ka paano himbaga in kadamuhing kaso kung pagkita iton huwis, waray tawag ini, waray probable cause for the purpose of issuing a warrant of arrest, diri ton maisin bantam binto di aresto.
1: Amo na. Kaya na, pati inin korte, nadadarahigan hining political bickering, kay every time may da mga panhita mga diri na pamunin o sa kagrupo, masiring pinopolitika kami. Inin, gindudoon good kami, hinduro hini.
0: You have to isolate kay ito sang among ani nga ito na it is bagan highlighted by our highlighted nato na no itong pinakataas nga korte nga one of the characteristics is usang very effective judiciary is independence.
1: Okay.
0: See? We have to isolate the judiciary from any insinuation of political bickerings kay ini ana nga ginsang pangakaso kanang korte na ini. Si kung may da ka mga depensa ngayo ginkiha ang ka without evidence, then that is now a matter of defense that you have to prove that during trial.
1: Amo nak sinisiring judge. It politika given na iton kay mga politiko ini nga tanan nga mga player and dit kalilikian gihapon nga may possibility nga pwede gamiton iton nga gahom para mga pangontra politika. It question la nasiring. May kamatuuran ba, waray? Nangawat ka ba? Nagmalgastar ka ba yung kwarta? Nangurakot ka ba? Oh, kaya kung waray ka mangurakot, waray ito problema, judge?
0: Oh, waray. Actually, this is now a matter of defense. So, kung ato na korte, bisan ano pati mo ibuyag-yag di dihagawas, because according to tawag ini, o sa nga Supreme Court ruling, itong korte is not that pre-market or treat pre-market of ideas, no? Diri ni para itong chismis, no? Nga you can may dagagin post or whatever, there are comments that are interposed. Diri itong tawag yun. Itong korte cannot be swayed by public opinions because this is not pre-trade of ideas, no?
1: Amo
0: you have to follow the rule of law.
1: Madali na pagsiringan na po politika or ging dodoon, but diri gad inin mga tatawagan la inin mga justices dito ha sandigan bayan nga masiring ha kay kontra na kun namon ini sugaran niyo ha iduon gud niyo iduon
0: diri kumbaga ha paghami pag alang man ano iba kung if you have a political inclination baga may you are really for a particular bagan your mind is conditioned bangin sugad pero we just rely on ini pag issue warrant gin-studyohan ini kay tutulit membro hinit usang division ha sandigang bayan. So dire la ini pwede iton dire ini pwede la ini tawag hini inin presa iton na presa chairman baga mag-issue la without trading including the two other justices.
1: amo na.
0: Nga magbabasahon at itong resolution including the evidence on records.
1: Badaw, oh. Makuri nga ho. Ito kung baga sugat lito kadali ano nga mga impluensyahan ni mo at mga justices ini. Baga sugat lito kadali judge.
0: Okay, baga amo na good man nagawa siniya na ngalong baga di nga ni pabor sa ring panimo kanina in your observation nga baga lain itong pamahong pahong it's either adi has other side or adikit adi administration bagan amo ito permanente itong that's really bagan amo it nagawas nga picture
1: it problema pa hini kay itong interpretasyon ng mga abogado nag-iiba-iba depende kung hait mapaburahira.
0: Kay amo itong raset balaod pare law is not an exact science.
1: Okay.
0: Amo lang it siyensya bukos nga kalibutan nga dire eksakto nga science.
1: Okay.
0: No? Because you have so many interpretations. Oo.
1: Kay mas rimala tira kay amo tak interpretation bis nga ni hi attorney hinumadtong attorney nga nagsiring ikadto na leto arrest warrant kay ako na lang mahatag hayat aresto. Mamay kala ito judge. Yator ni Bundok nga masiring hiya nga pwede mong kipagin na lahamon ng arrest warrant. Purbida no nga. Nagsiring ko napakalurong-lurong na lang din nga mga
0: buhay. Kung summons, pwede ito. Kung magamaserbi ka lang summons, kung ikaw counsel of the defendant and you're questioning the jurisdiction of the court over your person,
1: okay,
0: under the revised rules, ikaw nga abogado, hitong ginreklamo, you will be ordered by the court to serve summons to your client. Pero it mandam into the resto. Waray itong halibro.
1: Bisan ini political
0: science. Ito na po.
1: Bisan political science lang yung nag-i-eskwela, maintindihan ito.
0: Pagka naduro na ito.
1: Amo na good. Naduro na good. But anyway, Judge, salamat. Hiningi kayo nga mong nakaupo dyan na nga aga.
0: Okay, salamat.
1: Thank you very much, Judge.
0: Hindi mo tao na pagpaghataghin na... In panahon, no? Nga baga magpangbit kita bisan laguti ay nga idea at aton mga mamarati.
1: Yeah, it's always a pleasure, Judge. Thank you again.
0: Salamat.
2: K5 News FM Live Report Puro de los Pueblos.
1: Oras mga ka-K5, alas 8:48 na. Hey, Judge Carlos Argilles, klaro naman itong ayang mga gina-istorya mga ka-K5. Di na natin kinahanglan nga i-recap ato, ano? Kay Adi Liwati ka K5, tawagan na lang natin Liwati ka K5, Roger Tilana, kay nag-attender hiya kakulupan regular session ng Sanggunian na Panlalawigan. You know, kung ganyan restoryahan inin ha Senado, inin pagtugot ba inin, kung pwede tugutan inin mga senador nga makabutos kung ano nga mga burutosan nira, hiton nira diskusyon na plenary, you know. Nga usay net issue nga ginka restoryahan didto. Okay? Makabutos ba nga waray didto? Ipaagita na lang Zoom, ipaagita na lang Messenger or ipaagita na lang Google Meet. Actually, didto hindi dibatihan pala nira, didi asang guni ang palalawigan. Baga inin may da pribilehiyo inin mga miyembro inin provincial board inin Leyte nga umatin diri session nga diri ra physical nga adto ha kapitulyo mga kagibay. Pati itong pagbutos kung ano nga mga pieces of legislation at kinanglan nga pagbutosan at mga miyembro din nalahira ha virtual nga mga pamaagi. So kung hindi dibatihan pa dito ha Senado mga kagay-pipe, di na sanggunian palalawigan itong late ira na ini practice. Puro de los Pueblos. Ano daw lakon pareha sa Senado nga pwede la i-considera it usa nga senador nga makabutos sin kung ano man nga pagbubutosan ni ring piece of legislation nga diri ra physically present ha mga higayon nga may da mga tinatawag nga force majeure. Puro de los Pueblos. Mga panhitabo ba ang mga natural nga mga kalamidad o mga emergency nga beyond itong control itong tao nga kinanglang kun hira magkaurusa. Kaya nalang magbutos ay okay lang kung haing ka, hindi ka makakade, kaya may the force majeure. May kusog nga bagyo, luminog, etc. simbako. Ano daw lang kung amot patakaran gihapon ninyo sa guni ang panlalawigan itong latest? Standby ka K5, Roger Tilana!
2: K5 News FM Live Report!
1: Ka K5 Roger! K5 mo!
3: Kagay pa Edward, gakulupan o gindumara ito ni ka-43 nga regular nga sesyon na hasang ko na panlalawigan na probinsya ito na Leyte. In fact, ininama natin na tuyo gihapon na, no, nga makahimang raw, dinahan an Committee on Rules, dinahan ito na ito na pakihimang raw, ganikan board member at ni Bulingling Ripusar. But sering niya dapat ko no ito hi ano hi board member Carlo Lorito iton may interview
1: parte hininga
3: nga pantihan ko na virtual
1: kay baga na uso na lang ni Hira baga sugad na lang iton kadali ano nga once a week na lang nga ni iton ira sesyon na adto pa ra gawas di pa nakaka-attender.
3: Oo, inin sering ni board member Ripusar before her inin maging board member naging practice na ito kay durante ito ha na 2020 pandemic time ano pandemic period nahimog na ito internal rules. In fact ada din ito na ito na GC ha for De Los Pueblos nag-screenshot ako ito era internal rules na kakuha kita din ito na usang website. So klarado man din na ano, although gintutugot, but naging practice nala, oray na nira i-amend itong internal rules.
1: Ano nga provision hinidinhing? Kikita tamdan ko yung maging padarang.
3: Ada din na itong e-session.
1: Session?
3: May na din na session, katapos e-session. May na din na igin nakabutang kung...
1: Remote ano, communication meeting.
3: Oo, so dito, may na din na e-session. Katapos... inin ada din ito na provision na kun tipaunan unira but haton mga pag-attender itong session may na din itong dress code ano ini di rin nanay nasusunod kay nanay adat sarakyan nagpaka t-shirt na la kay five Edward pero klarado din na itong dress code dapat un tight background kuno plain hiyang wool waray arigasa itong lugar nga kundin aadto itong kumbaga maatindera virtual.
1: Hmm.
3: O, nakabutang ito dida.
1: Naka long sleeve, barong tag-alog or coat and tie with pants and leather shoes with socks. O kanang mga kalalakihan na nini. The female members shall be in either centennial dress or business or executive suit. Oh, dress code. So kung nag subot signon, kung naadto ira ira mga sarakan or ira balay na participate sa sesyon, di rira na comply ning dress code kay masing okay, adi malikit sa rakyan, adi malikit sa balay.
3: May na din at sarakyan la, it, kuan lang din na, may na nagpaka t-shirt la nga na atin na rito ang virtual sa session, ano?
1: Mm.
3: So, may na din na provision nga nakabutang din na dapat i-comply, ano? Kada hira ito na, kuan, it background din na ito na wool. Kumbaga, stationary good, di rin kay na travel, di rin na ito na sarakyan. Bali, i-formal gihapon, bisan ko na ito na virtual. But, hapag yan, wari pa kununira ini-amenda. So natulatin din itong makahimang ragun natin ito na Committee on Rules hi board member Carlo Lorito kay waray mag hatag ano hin statement or pahayag hi attorney Bulingling Ripusar kay Seripa niya inin na-adapt na ito while waray pahira kay two terms palahira as board member so 2020 diri pahira waray pahira din ito sangguniang panlalawigan. So pag amindar, ipakyan na nato kung ginamind na ba ito ni internal rules, siring ni board member Ripusar, waray pa kuno ini igamindar. That's why na-adapt pa ni Ira hapag yan. Kay bisan ito presiding officer, ito na vice governor, usually ano akon pag attender itong mga session, mga duha pala nakabisis na ako nakitaan nga... kung good present in person, ano, hasang ko niyan palalawigan, binyo, itong pagiging presiding officer nga presente good.
1: Okay,
3: mostly,
1: he Vice Governor Sandy Javier?
3: Oo, amin ito. Itong mga hagran nila, liwat, ng mga distrito, mostly adi good era, permanently present. Ganitong... itong 5th district always kakulup waray lamang good makatinder hi board member Carlo Lorito ngan hi board member Michael kuan Kari.
1: Okay.
3: Usually adi tira permina tinder
1: okay, nakikita ko picture ko na hira nagpo-post sa Facebook.
3: Oo, inin na-attender usually na-attender gud dira talag sa lahira baga absent
1: okay.
3: Pero ada virtual gihapon. Mm. So siguro makontak ko nga ni board member Carlo Lorito. Ito natin may interview kay igim pakian ako nagapinikan board member Ripusar. Ano iton pinagkaiba hiton ka ng Senado nga hiton didiha local especially iton sa kunian panlalawigan nga aton pagibaro inin amulay na ito nagkakada nagakandakin virtual gihapon nga session pero ang palo while board member pa ni board member
1: kunsyal pa
3: vice mayor
1: hi Bulingling
3: during pandemic gin cancel ni kuan na nira ni internal rules gintanggal na nira ang virtual so ginpa-tender nira so yan na diri puri di haira ito na virtual but magkaiba man gud ang national serimpaniya ganiton local government because may ginsusunod through iton local government code ganiton national siguro sering niya istudyuhan luwat niya posible luwat niya i-question i-raise luwat iton concern nga diha ruwang iton sangon niya palalawigan. So amito kaki five Edward iton may pagisumpay virtual ano
1: pero an hinanton chairperson at committee on rules di daha sanggunian panlalawigan
3: he board member Carlo Lorito
1: sige daw
3: ngan hialuat iton dapat daw kuno mapakyanhan kay sirin pahadto pa gin practice durante ito na pandemic nga period
1: nakakausa nakakausa lang an inin session kada semana labot la kun mayda special session di para nagpapakatender personal
3: asya na oo so dapat unta atindiran nera kay danay nagmimingaw danay unumla it presente while naka virtual iton iba nga adto hindi pa gud line na iha ka K5 Edward siguro kung makahimang raluat naton kay sa ganito naton gimpapakyana dida an pag dispense no iton panunumpa ng katapatan ng isang kawali ng gobyerno
1: hindi
3: dispense ito oo ma freer tapos ma national anthem then dispense na ito iton panunumpa ng sa katapatan ng wataho at
1: ano ni panunumpa ng lingkod bayan
3: ayan oo
1: or panunumpa ng kawanin ng gobyerno or lingkod bayan
3: magasuga dito nga panunumpa hindi dispense ito di rinit ni ragin re-recite sa kunin ng palalawigan
1: talagsa lang ang hirap mag-recite ito hirap pag hindi dispense.
3: Amuna.
1: Sa bagay, kaya wala, luwat pulos ito nga pag-istorya mo nga, serbisyo publiko, integridad, profesionalismo, pag-unlad. Katapos, inin iba, tirman yung tutuman nga ni. So ano mamat mag-pulos ito nga, inin panunumpa ng lingkod bayan. Kung ha-practice, di rin man ginbubuhat. Wala gihapon gamit. But anyway, sige, kaya wala na kita oras, madalot kita masunod nga inin episode. Pati an okay. Ano itong ay ragin aprobaran 1 point something billion nga annual investment program?
3: 1.4 billion, pesos para mga project at proyekto ito na probinsya.
1: Madong?
3: Nga may danira mga counterpart liwat nanhatagirahin counterpart nga ito mga municipal trial court may danira. In fact, pati Tacloban doon ang municipal trial court. May subsidy nira nga 150,000 itong provincial government.
1: Sige daw, okay.
3: Nga itong mga MTC.
1: Oh, okay. Oo. Baga na-focus kita at istoryahon na nasyonal ng mga leader, baga na di rin natin natatagan yung focus in local. So, panahon na para tagan natin higayon in local, nag-inarag no inhira. Ano itong mga kagrastusan nga ginagamitan itong pundo ng gobyerno? Kay, yan ang itong iglang adaan ha. May the 1.19 trillion nga share it mga lokal nga paggobyernuhan tikang itong national government nga collection itong Mira Buis. 1 trillion nga pagbababhinon it mga barangay, probinsya, bungtong ang syudad. So, importante gihapon nga mahibaruan natin kasi po ano niraging gagastos yun nga trillion ng pesos. Labi na parin mga development projects.
3: Oo, may danatun itong kuan inin breakdown ano ito nira mga paggagastuhan na nakakuha kita inin kopya so siguro sunod ng mga program ito na foro ikuha natin inin paghinga
1: sige buwas kung ano inin buwas pwede natin paghinga dayan itong erigin na program billion good ka kay five Roger billion pesos
3: oo, 1.4
1: billion mamay kala sige buwas natin trataro okay. Nito kompleto pati attorney Loreto.
3: Carlo.
1: Carlo, okay. Parte hining nga pamahagit ni rasisyon nga baga na di na na-attender personality ba? Baka mo.
3: Amo na.
1: Sige, kakipay Roger. Sige.
3: Sige. So, may nito na update ano, from San Cunyang Palalawigan na probinsya ito na Leyte. Parang Foro de los Pueblos, kakipay Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawa na siyudad ng Tacloban, ng Bugos, ng Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report. Foro de los Pueblos.
1: Oras mga kakipay pala sa 9 na. Standby, mabalik kita. Ipinagito naton LMWD at your service. Makaupod naton hi GM Nono Cornico. It's been a while. Kamalampi pa nga mga paybaro.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
5: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han atun mga komunidad. LMWD at your service.
1: Otro nga mo, pingagay yung atanan na mga ka-K5. Welcome hini nga itong episode LMWD at your service. Nagihingyap kita pa rito mo, pingagay servisyo itong pagtagatubig. Hi, larom itong partnership itong Leyte Metropolitan Water District na itong Prime Water. Iyan na nga itagi itong grupo na ni Lucio Co, mga ka-K5. Nga nagsaad nga papakaupayon nir itong servisyo itong tubig din hiya Tacloban, nga itong pito pa nga mga munisipyo din hiya probinsya itong Leyte. Agobod natin yan na hiya General Manager Nono Cornico itong LMWD. Makikibalita kita at mga latest development. GM, good morning GM!
8: Good morning!
1: Okay, kaumanhan mga... Hello? Yes, hello GM, nakabati ka akong GM?
8: Yes.
1: Okay. Kaman ang pinaka-episode natin na paghimang raw din, hing, may da medyo promising naging commitment ang grupo ni Lucio Co nga pagkakaupayon, good nira, siguraduon nira nga pagkakaupayon in servisyo itong tubig, okay? Nagpalit na hirahin ng tangki, ginka-istorya na, gin-hire na ang services ng mga private contractor nga manginginaan itong mga problema, dayon niragin aksyonan. Ano na ang baga mga resulta hiningatan ng GM?
8: Yes, Eduardo. Actually, may da na resulta, no? Actually, may da na bagong tanker nga inabot. May da pasunod niya maabot, ano?
1: Okay.
8: Natikang napag-deliver na sa tanker. Tapos may mga tao na kita, may da na nakakabayad na hera. Then, pagyakan yan itong kuhan na hera, pag take over na hera, diretso nga niya, nagkaabot ang mga piping. Na problema lang itong piping, ano, kay ano na, permit ko, no, DPWH, the government center.
1: Okay.
8: Tapos pag-abot ang burden, mahuhuman na unta, impa-stop lahat ang province. Kaya diba, dapat ko, no, hire ang permit. Yan na, intatrabaho lahat ang permit para matapos na ito. Kaya para makonektara na natin nga ito sa ano, siya, no, para mag
1: piping natin. Dini nga piping. Anong bot sigo na ni? Nagpadarahin material o ginpakontrata na nira ang mga pribado nga contractor?
8: Oh, nagpadara na material. Ah, nagbalit-palit dayon material, ano? Nakapalit dayon. Sharing ko pa man kwarta la talagang problema, no?
1: Mm.
8: Ang kalusyo ko grupo, nakapalit dayon. Tapos yung trabaho dayon ng MGS. Oo.
1: Ano yung MGS? Maintenance? Ano
8: yung MGS? Contractor ito.
1: Contractor.
8: Contractor.
1: Okay. Mm. Ano yung mga piping? Kumbaga kuryente, mga distribution lines, ini, mga linyahan tubig?
8: May dakita mga 200 meters, ano, nga i-coconnect natin dito ang government center, nga Toman Lurip. So, pag makonnect ito, magkakadahin ma-open na nga pressure nga ito sa Jose. So,
1: okay.
8: Ano si sharing ko man, mag-open nga net pressure nga da, ito ang tikang hapalo nga tubig, tikang tumaras baras, di rin naman ka ito sa Jose. Kay pag-abot ako kakakula, madiretso na downtown. So,
1: okay.
8: Possible, magkakatubig na ito dito ang mga problemado nga lugar, mga sangkahan, inididing ang mga Banyisville, magkakaadaan ito ng kaupayan.
1: So, okay. Ining mga tubo, tikang mismo ini GM, ha-era? I mean, era yung padara mismo ini?
8: Yes, oo. Yung padara dahil nito, yung tracking dahil nito, yung palit dahil nito.
1: Okay.
8: So, may kapira katulig nga, wari mapapalit nila, bilyar. Tapos yun na, pag sharing nga take over, napadara dahil yun, malaksindoro.
1: So, okay.
8: Ang method difference siya, yung sharing ko, hain mo. Kung may materialis ka, may na financialing nahatag, Waray, malak sila at pagtrabaho.
1: Okay.
8: Pati ang mga likya na, sige na trabaho. Actually, nangarawat na nga nila mga local contractors. Nagtitikang na nila pag-arm itong mga local contractors para itong mga leaking ng mga reklamo, mga waray awas. Oo, ama ito.
1: So, ini nga piping, exclusive laan ini, and parang nga diya San Jose?
8: Oo, inlulup ito, inlulup. Kasi yung inlulup, ang dinitik ang government center, may dati tubig na makatuhas sa San Jose.
1: Okay.
8: Oo.
1: Okay. Ano pat development ini? How about ang mga leak na address na nira ini?
8: Nagtitikang na hera. Di man, Duard, di man sharing man nga magic ito, no? Nga buwas da yun, mahuman. Damo, actually nga ni, damo, nagitinawag ako niya, naghinulat ko nira. Di ko gad ito makokontrol nga maghulatera kay usahay ko nakakagawas na itong mga tao.
1: Hmm.
8: Siyempre, may mga schedule ito, may mga kuhan ito, job order, ano?
1: Hmm.
8: So, amo ito nga ini-scheduling ito. Pero, okay. Kumbaga, importante, insisingit natin nga mauna.
1: Oh, okay.
8: Amo ito.
1: Ngan labot la, GM, siguro. Kinahanglan nga maintindihan ito natin mga, napaid kita ito, nga kinahanglan maaksyonan ini nga mga leakage, okay? Or ano pa man nga mga related nga mga problema. Ang naging question lahin ni, kinapabayan manggo ni han unang tag-iyahan prime water, okay?
8: Tama ka, dyan, oh, tama.
1: So nagkatambak-tambak ini, and adi na yan na, bago na itong tag-iya, Lucio Co Group, and may dagod hiton, kumbaga, time nga pagkukonsumuhon para ma-address ini nga tanan. What is important is it intention na adan na nga natikangan na ni RGM.
8: Yes, so an important din, may gius na, no?
1: Okay.
8: May gius na. Okay. Gius na hera. Oo.
1: Ini mga contractor yan nga ka kontrata hiton bag-o nga tag-iya hiton prime water. Hanuna amo pa magapin hin una or mga bag-o na ini?
8: Amo gihapon an una pero amo nga nito an una kasi din nababaydan sa
1: okay.
8: Pag na stop din na kikiwa.
1: Okay.
8: Pero yan na, nakiwa dayon pag tagila in pag instruction nila ni Lucio ko. Nagkiwada yun. Oo.
1: Okay. So yan na, nabayaran na ang mga parahaira, hindi nga mga kontraktor, gimbayaran lanay.
8: Yes, ang iba, natagan na, kaya nakapila man ito, di man talang kay damo talaga at barahidan,
1: kita
8: ko. Pag makililisang, oo, sanglit di man, ito pwede tigdaon niya pagbayad, kay bugos nga Pilipinas, pero good kita na, one ito, may kontrata nga 70 plus ito. Oo.
1: Burbida. kumbaga nagkakagaramo iniya na itong promoter under the new under new management kay diri la ining problema di natakloban ma may konsistenta ining aging kapartner niya ng mga water district ha Pilipinas katapos pa present problema gulpe ning trabaho on.
8: Tama oo.
1: Okay. Ipakiana ko liwat GM ang linya hininga Santa Fe at Santa Fe tipangan hatakloban. Anot balita na hiniya na kay dako ininga bagay.
8: Ah, oo, talaga ito the best da ko ang go dito. Amo tit makakasalban naton nya tubig ano, ha norte ano, atong ABMC atong mga lugar ito dito. Ito niya na nakaisara kami Mr. Legito ato na. Ito nagpahimo na niyan check an contractor para makapamalit na no kay tikang ito ha China nga mga material nga pagsumpay-sumpay ito no. Ready na ito, na-order na ito, ready na, na-manufactured na. Ang bayad na lang itong kulang. Oo. So, pagkita ko, within this month, mapapadara na nira ito.
1: Okay. Di ba nag-mention ka na din nga ang contractor ito in tag-iya gihapon ng mga bilyar? Nag-iba ba niyan or amula gihapon?
8: Usag gihapon ito nga kuhan. Pero at least, ang kuhan ito dito kay part owner ng bilyar, ano, pagkasabot ko, ano. Pero importante ito dito na ang kwarta, ang pondo, tikang kanlusyo ko. Diri hatikang kambilyar.
1: Okay. Naghatag bahirahin timetable kung saan ini matatapos? Kung kwarta malat problema, katapos ang kwarta ready na?
8: Yes, so naghatag hira. Actually, amo ito nga 3 months. Ano? So, amo ito papapirma na mong hiraya na itong promoter para may dagod ko. Klaro nga papel na, no? May dagod kita papel nga kinakaptan kay makaraud dati itong pagbinaton dili labi na mga advocates nga nagkinakiana labi adi nga sanggo niyang bayan han kuan aw ang province ito nga kinalan mabato naton ni Tera may explicar naton kung anot mga natatabo.
1: May okay, may mga concern dili for example utrohon kula kay baga masamok ang mga kontador han mga nauna nga nagpagakuha hin unit Balay Dida Alessandra Hapalo, Harayo Hinduro, tapos permi na lang may nalik nga tubo. Last year, 27,000 ang bill plus pagpa-repair ko, 5,000 din yan na 11,000 na liwat ang bill kay may leak na liwat. Tumabok pagod na karsada, mas dako ang pagpaayad ko, umabot hin 16,000. So ano kuno ang mga need nga document para mahangyo nga igbalhin ang kontador kung near or libong nak-unit Alessandra din ang dati ha promoter, din ang dati nga promoter.
8: Okay. Actually, i-restore nga dito on board, ano? Nga, ikukuhan talaga nira kay paro ito nga, di ba, nadumdum ka nga, nagkawara ng mga metro, mga harayo hayra balay, inyak na naman itong promoter nga, di rin ito nira negligence.
1: Okay.
8: Kaya, ito kumpanya negligence.
1: Okay.
8: Kay, dapat ada to ha era gawas ang balay kay para nakikita na babantayan kun harayo era balay amo ito nagkahaday mga pangawat mga kuhan
1: okay.
8: Na dapat nakakuan ito naka close o naka grill ito may kandado amo ito yana inihimuan ito yana in kuhan han board inihimuan ito ng resolution na dapat ito niya mga kung sayo pang promoter dapat diri mabayad ito ng consumer.
1: Kay ma may kalahin ni derahin nga mga leak by the 27,000 ang bill. Gimpa-repair. Yan na, 11,000. So, anong action hini han board? Naghimo na rin resolution hini? Na-aprobaran na ba ini? Anong siringhan Prime Water GM?
8: Yes. Oh, ato na ito. May resolution na ito. In padara na ito nga ito, Prime Water. Waray pa baton, ano? Pero inuhulat naman, bahay niya ng week, mag-aada na itong batonan.
1: Okay.
8: Batonan.
1: Okay, damo manggo din ng era mga ariglaro niya na. Kaya kung nakatikang laon tayo niran sa'yo, kung bagawari hininga mga compliance ba nga kinalanane mga ariglar niran transaction with the Villar. Kung baga kwarta lang problema, kaya damo matira kwarta. Baga diri ko din yung nasusugad ka iha. Pero siyempre, kaya may mga, may naman mga processes na dapat pagsundon. Anyway, sige, may daliwat didi, iging padangat sa akon, didi ni aton programa yan ang iging padangat nga mga information. Parti gihapon init mga leak. So, for example, dinit usan naton nga sangkay, may nagpadara pa yan picture ha aton. Kang kanin naton pwede ipadara ini nga sukan ini nga mga picture. Pwede ba idiretso na lang naton ini nga to ha Prime Water? Hinot pwede nga padan-an hini para iniliwat nga ba nga nagkabudlay bang ipadara ini atong mensahe baga magkaadagan man himbaga resulta GM.
8: Tama, tama. Sige, tatagan tayo kawin ko in messenger ni Helen Apostola, no? Pwede ha iya. O, kahiyan na talaga ito ni inihimuhan promoter nga media coordinator, no? Kanan nga reklamo nga ito na iya.
1: Okay. Oo. Sige, kaya ko ni po forward ini. Adin at mga address, Block 3, Lot 49, Lolita Home iya, Subdivision.
8: Para Ati Mandayon, ano? Kay, dito na ko daira opisina. Pagpalaok na lataton.
1: Oo. Amo na. Kay maiha na ini. Adi panganig hapon hin didi hamay si anay kay may dagip didi gin padara aton hin aton perming nga namamati nagikita hining aton programa ang amo gihapon adian iya comment Sir Edward anay nangadto man ini kan Alan Cayetano sunod na la ini nga kan Alan Cayetano ano nila may, Himana Sinayda Wenceslao didiliwat may apitong sige la sugad hini aton nala ipapadara ini nga tanan nga mga datos ngadton ginhatag nimo ha kun nga ngaran para maaksyonan nira itong tikang din hining atong programa kay amo at panuyo nga may padangat ini nga mga concern na to era para maaksyonan.
8: Tama.
1: Okay, now may the resolution hi board member Bulingling itong first district of Leyte nga iimbitaron kamo ng Hanit Prime Water agud magsayo dit mga problema kasumpa hiton era serbisyo. Ano't imo take ni GM?
8: Yes, wala problema. Explicate naton iton aton ano. Dire la ko makakapagyakan tungod para sa Prime Water ano. Pero para sa LMWD, wala ako problema itong imbitasyon.
1: Okay. Oo, okay. May mga napakian na kaya ano kung nga mag-i-interested provincial government ini, ito na itong mga sangguniang bayan members nga itong takloban naman nga local government unit ang may adagahom pag-appoint ng mga board of directors kaya itiroda mo nga mga nakonsumuhin tubig, di naman na takloban, di rin naman nga diya probinsya itong Leyte. Ano? But karag na ito nag-emphasize, unong atorpi ito nga mga munisipyo pa ito na kuhain ito, big tika ng Prime Water, ito ng Sakopit Provincia at Leyte, GM?
8: Seven towns. So.
1: Seven towns.
8: Ito nga Santa Fe, Palo, Santa Fe, Sanawan, Kuan, Pastrana, Dagamit, Tolosa, Tabon-Tabon.
1: Okay. Ano ang common nga mga problema? Okay, while waray pa ini nga patawag ha iyo ano maging official or di, waray pa kamo mag-attender dito or tikadto pala kamo as you have said willing ka man nga matender hini ano but ano't common nga problema nga gin padaangat tayo tikang hini nga pito nga mga munisipyo as you have mentioned earlier.
8: Okay, ang common nito nga problema ang mga waray awas ano kay tungod niya answering ko pa man, kadama ko na ito iyakan-yakan di kahanginan, ano? Tungkol niya, waray makaka-produce itong prime water yung mga crew, ang mga mangangayad, pati contractor, damot lik, tikang mismo, okay. Maski yata tikang dagami, may source, di paubos, maski ang dagami mismo, maluya itong awas, kay nasing pa man, di ba, may nakita tubo. May buo nga ni, itong pressure, waray talaga, di ma-build up, kay ano, maluya, kay may nga di, diri pa maabot habong to na awas na
1: okay.
8: Na di kalsada yung kanal.
1: Okay.
8: So, awa ito tatatabo. So, yan na, ang pag-meeting na po, yung sinyang kogoderang, priority niyo, di kang planta, di paubos, i-check niyo yung mga leak, tanan, tapos amot pa ngayon, anay, before ito kamong mga yadid haubos, kaya para, may systematic ba itong kuhan, pag-ayad niya, di ka di haubos, nagtitika kusog ang pressure, maka tagamtamit mulupyo habang nag-ayad, hera.
1: Kahit pag itindit iba, for example, kung naato ka dagami, nga dito na Pastrana, nga dito na tikang itong source tubig, nga bakay kahiran-hira dito, dito at source, diretso nga itong ira mga balay, diri sugad.
8: Diri, oo. May na ito mainline niya si Sering. Kaya ang sakop ang dagami nga planta, ang natatagan niyang tubig ang dagami nga planta is dagami, tabon-tabon, Tolosa nga yung Tanawan.
1: Okay.
8: Oh, ang Pastrana naman, amo ining Pastrana, Santa Fe, Tacloban. Nga to, indudusot tagi hapon nga to Tanawan.
1: Okay.
8: Oh, amo. Gutob la dida.
1: Okay. Okay.
8: Pati norte. Oh.
1: Okay, now. Ining tubo ba nga ginagamit? Ano't specification hini? Kay kumbaga nag-restorya kita parte hinin pagkakabubuho hinin na mga tubo nga nagiginhinungdan itong leak nga nagiginan revenue water here. ano gin set nga standard hini? And nasisiguro ba ini niyo LMWD for example that itong LM itong prime motor is compliant ta hini nga mga standard as to the size, the quality of mga tubo?
8: Yes, so actually sugad man ini Edward itong yan ano nga aton pag kaputan no talaga may standard good kita ito may dakit mga engineer nga na check ito pati okay. Ito yung mga project yan na dirito basta-basta makakapasara aton kundi dirito na kada itong program nga ni kuno ano an capacity anong kuan ito kadakmol anong ka anong

0: Tubog ustik ang dito Higbaw, nga diabos.
1: Okay.
0: Itong main line mismo.
1: Okay. Ari na voluntaryo nga driver GM kay Good Day Edward as driver nga naglilibot-libot takloban. Haing ko na makaaron link ka promoter para isend ko mga picture hiton leak ka kakalsadahan. Iningahaw. Kay nagbo-voluntaryo GM.
0: Oh, mao pa yo. Actually, pwede natin ihatag ang link ato ha. May naman ko ani taton Facebook iton aton LMW din ngayon promoter.
1: Okay. So pwede ipadarangan tot mga picture ha Prime Water direkta or ha LMWD para ma-forward liwat niyo.
0: Yes, oo. Okay. Amo man yan ito. Once nga may makita kita nga link, kasi may bang problema nga mga kanambalay, di man ito naton mapipinpoint, kundi rin naton mahatag kita account number or inungaran, kay para dito, pagkita computer, makikita ang address, makakatuan.
1: Okay.
0: Saglit, importante ko dito nga mga location or kuan, kay para masasabta niya taton mga paragripper kung haing ko dito din dapit.
1: Okay, now, naintindihan nato ini nga it will take time para makarecover itong bago nga tag-iya itong Prime Water, itong Los Yoco Group nga maataman ni rin nga tanan nga era mga deliverables. But why we do understand nga may dagod ni ra problema pa parte ini because han naglabay nga tag-iya, no? But diri lot pwede nga open-ended ini nga tanan. But singon nga papabayan la naton kung tubtubsan o nira tatapuson ini nga tanan nga pagtrabaho, paghingayad, hini nga mga problema. So, may diba ka mo ginhatag katalaan, Haira?
0: Yes, oo. Amo nga nito nga, nagkaka-debate nga ni kami to permit board niya, amo ito nga, tatagan talaga naman niya katalaan in 3 to 4 months, ano?
1: Okay.
0: Pagwari nga ni aksyon nga maupay, nga ni maupay nga solusyon nga makikita nato na era, padayon natin pagbutika sa era. Oo.
1: Okay.
0: Ang papilis ang pagbutika sa adalagyapon, palayon, waray kita ito in stop, waray kita ito in siring di papaboranta dayon hilusyo ko, waray ito. Yan ala, impapabayan lang natin ito nga kay nakaaraw man nila yung clearance sa government nga napalit nila Prime Water. So, impapadayan natin ito para magkaadahin maupay nga servisyo. Kay anak ko nakakadlokan na, no, pati on board, mapapareho kita Surigao yan na. Kuha ni Ran dito. Maga totally standby ra, no? Kay nagbutikas ni Rapay Motor. Pagbutikas ni Rapay Motor, imbulikan nila ang LGU, kakuhan water district, waray ni Rapundo, waray ni Rakwarta Pangastos, naaro hira LGU, gusto ni LGU, hirang kumapot. Nag-aaway ito, hira yan na. Sanglit yan na, status quo at irakabutang. Waray lugod servisyo nga maupay.
1: Hmm.
0: Oo. Amo ito anak nakakadlokan.
1: Okay.
0: Sanglit baga diri kita basta-basta lang ma-action dayon nga ay tanggal at itnera. Damo ito nagyaya kandida kahanginan niya. Balyuan na balyuan. Madali it pagbalyo pero may proseso itong imbubuhat. Kay bangin kita makikaway era, balyuan naton kung magkaadahin kaso ha korte na mag-TRO patay kita. Ano naman lang kita.
1: Okay.
0: Amo ito't makaranlok.
1: Okay. So baga iyo ginlilikyan, inin mas magiging problema kung tratsolusyon at problema. Kung baga pwede man la.
0: Yes.
1: Tagan hindi gayon.
0: Oo. Tama.
1: Okay. Okay.
0: Kaya amo nga nito, sadto pa ko ito yung sisinering, ano akong overall nga pagkita itong Prime LMWD, kaya nagkaadaan joint venture, kaya waray na kwarta LMWD, mababankrupt na sanggit nagkada joint venture. Waray lang makasuwerte itong LMWD joint venture amo ito netabo.
1: Oh. Okay. Kay siguro usay init magiging concern dito kapitulyo kung bagay patawag na kamo. Oo.
0: Tama. Oo.
1: Ano tiyo mga plano ni?
0: Oo.
1: Oo.
0: Yes. Oo.
1: Dire to relik kan nga
0: kaya natin itong baton.
1: Oo. Gamit, mami kala, ining ato na sa driver, gamitan ko lang po ng GPS camera para may coordinates, i-open nila nira ha Google Map para ma-pinpoint nira.
0: Tama, mao pa ito. Oo, nakikita man ha Google. Pag picture ito, ikukuhan ha Google, tapos pwede na ito i-send ang location ito nga impicturan.
1: Sige, pagbuburobligan nato nini eh, kay amamat at panuyo nga mapuropa ni servisyo ni tubig, GM.
0: Yes, oo. Oh. Actually, hinahinay man, naayad natin talagunti. Pero asyarin ko pa man, di rin pwede overnight or over weekend lang matatrabaho. Ano? Damo na nagpapasalamat na nagkatubig hira. Pero di rin, ano, mapiplista na nanong, tigda natin dayon. Pero hinahinay la, sige yan na trabaho nila para magmapaupay natin.

0: serbisyo.
1: It aton lahi naging titindugan niya na ang commitment ni Lucio ko, nga kamo mismo nagka-istorya, nga nagsaad niya, nga pagkakaupayo niya itong pagtagatubig din niya aton. Amo dat importante.
0: Yes, o oh, amo talaga ito na akong kukuhan niya. Ira panaad niya. Talaga, personal kami nagka-istorya nga. Sing niya, diri ko kung ito kukuhaon, kung diri ko ito gagasusan.
1: Amo na.
0: Ito. Yes, sir.
1: Kaya magmamaraod at iran ibang business interest ni kung ira ni pabayan la din niya aton na GM.
0: Tama, oo.
1: But anyway, GM, salamat hiningan ngayon nga mong ka nakaupo niya ng adlaw para maklaruhan nato mga latest development part at atong hingyap nga mapaurupan ni servisyo itong tubig. Hailarim itong partnership at LMWD ng Prime Motor. Damang salamat, GM.
0: Damang salamat, Edward. Salamat.
2: K5 News FM Live Report.
1: Oras mga ka-K5, alas 9:27 na. Adakiwa rin naman kita oras. Salamat ka na General Manager Nono Cornico. Padayon kami nga maghuhulat hining mga inin magiging resulta, hining mga commitment itong bagong at tag-iya ito na Prime Water mga ka-K5. Naintindihan natin, kinatambak ini nga mga problema, hanpabayan, han naunang tag-iya itong Prime Water ng mga bilyar. So yan na, gitatagan ni rin 3 to 4 months nga maayos ini. Diri ginwawara iton in pwede himuon iton LMWD nga i-resend ini nga contract di nataposon ini nga 25 years. But considering han mga nahinabuhan panahon han bilyar, okay? Tagan ta daw lahin panahon. Kay baman kun dilat ini trabaho o nira, madali man ito pagsiring aliwanan na natin ito mga kakibay, di ba? Sige, wala na kita oras, but at it sunod nga simana, magkikipagsumpayan Lord Kitahaira. Hopefully, may na magyayakan from Prime Water. Hini nga ito na programa din, hey, para at least direkta natin nga may direkto nira nga ma-address ini mga problema, mga aging papadanga at ipinaghini nga aton segment. Hangaran mga kakibay, ito na ito mga nakaupo na engineering, hini nga aton segment, kanan aton Foro de los Pueblos, Milton Mate nga sugad man kan Robert Graciano inyan niyo ka K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan ha Ciudad at Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM
2: LMWD at your service kasugbong hakauswagan han aton mga komunidad LMWD at your service Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM Tacloban City 103.1
4: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
5: DTX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa legit epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix at ang ating DTX 500 Herbal Oil. Muling nagbabalik ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At sa mga kabayan ha, na gustong sumali sa ating programa. Ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. Magandang pakikinig din sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa ngayon. At live din tayo sa ating FB page, DTX 500 Luzon. Na daily po yan para magbigay sa inyo ng mga health information. At lalong-lalo na, huwag kalimutang inumin na ang inyong super antioxidant supplement, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, para protektado tayo araw-araw. At lalong-lalo na, makaibigan, ang unang topic natin sa araw na ito, pag-uusapan muna natin ang cancer. Kasi po makaibigan, sa linggong ito, medyo marami ang client natin na may breast cancer, may colon cancer, makaibigan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Isa sa nangunang dahilan ng kamatayan sa buong mundo ay ang Big C o itong cancer. Nakaraang mga taon, ang World Health Organization naka-record ng 1.8 million na bagong kaso ng cancer sa buong mundo. At in America alone, take note ha, na mapagkukunan natin ito kung bakit in America alone ay nagtatala ng 606,520 ang namatay dahil sa cancer. O ibig sabihin, ganyan karampant ang cancer sa Amerika. At isa sa nakitang dahilan ay ang kanilang lifestyle. Mahilig silang kumain ng pulang karne at halos highly processed foods ang kanilang diet. Canned foods, bacon, hot dogs, sausage, at kung kumain man ng gulay, may kasama talagang karne. At yan din ang dahilan kung bakit uso sa Amerika ang antioxidant supplement. Dahil takot silang magka-cancer. At alam nila na ang antioxidant lang ang pumipigil sa cancer. At sa tagal na pag-aaral ng mga Amerikano kung ano ang herbal medicine ang may taglay na mataas na antioxidant para maiwasan ang cancer. Natuklasan nila na makukuha lang pala ito sa mapait na bahagi ng tubo. Ang pinakamataas na antioxidant na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule. At ng kanilang sinukat, umabot ito sa 1.3 million antioxidant units, ang taglay ng mapait na bahagi ng tubo. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika di Alternativo Medicina nilagay ito sa kapsula. In-extract ang superior antioxidant kaya lumabas ang DTX 500 Herbal Capsule. Ang kagandahan, kung nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw, safe na safe at protektado ang katawan laban sa cancer. Lalo na kapag sabayan mo pa ng Mighty C ang alkaline na vitamin C.
7: DTX 500.
8: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: Sa Panginoon.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
6: Ang cancer ay ang karamdaman na kung saan ang cells ay tumutubo nang hindi nakukontrol at kumakalat ito sa ibang parte ng katawan. Ang ating katawan ay nagtataglay ng trillions of cells at ang cancer ay pwedeng magsimula alinman sa mga ito. Isang corrupt cell lang na mag-corrupt at mag-mutate o mag-abnormal. Ito ay nagdi-divide faster than normal cells at hindi ito namamatay through apoptosis of cell death. Namamatay lang ang cancer cell kapag punuin natin ang ating katawan ng antioxidant. Kaya kung naka DTX 500 Herbal Capsule ka araw-araw at may TC, siguradong maiiwasan ang cancer.
10: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
6: Imagine mga suking tagapakinig ha, trillion of cell and you only need one corrupted cell to trigger tumor growth. One becomes two becomes four, and in a day, ito ay maaring aabot sa 50 to 70 billion cells ang masisira at magtataka ka na lang na may biglang tumubo na bukol sa didi mo, sa liig, sa gilid, sa colon, at nagtataka ka na lang na nagka-leukemia ka na at may dugo na ang dumi dahil may colon cancer ka na pala. At ang isa sa dahilan, kulang ka lang pala sa antioxidants dahil hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay at mahilig ka pa sa mga fast food at instant na pagkain. Kaya lagi nating inuulit-ulit na kung hindi man mapigilan ang pagkain ng karne, processed foods at bisyo, kumain ng maraming klase ng gulay at prutas para makakuha ng mataas na klase ng antioxidant para maiwasang magka-problema sa kalusugan. At para masiguradong masuplayan ng superior antioxidant ang katawan, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C ka.
10: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag-DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
6: Actually, walang tao na hindi natatakot sa cancer. Pero wala tayong ginagawa para maiwasan ang cancer. Nasa palibot lang ang gamot, gulay, prutas at DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya kung kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant ang hanap mo, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman ang hanap mo, kape na mayaman sa antioxidant, fiber, vitamins at minerals, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na nagtataglay ng chia seeds na mayaman sa vitamins, proteins, minerals at fiber. At lalo-lalo makaibigan, ang Klinika DTX Coffee Mix, may taglay pa ito na psyllium husk na magpapaganda sa iyong bowel movement, magtatanggal sa hangin ng iyong tiyan at mga toxin. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Magandang araw po sa lahat. Ako po si Jojo at nais kong ibahagi ang epekto ng DTX Coffee sa akin. Dati po ako madalas akong nakakaranas ng dighay na sanhi ng labis na gas sa aking tiyan. Napakaabala po nito sa aking araw-araw na gawin at nakakahiya sa mga kasama ko. Ngunit nang simulan kong uminom ng DTX Coffee, talagang nagbago ang lahat. Ang produktong ito po ay tumulong sa akin na mabawasan ang labis na gas at mabuti ang aking digestion. Ngayon, mas comfortable ako sa aking pakiramdam at bihira na ang pagdighay ko para sa mga may katulad na problema. Subukan niyo ang DTX Coffee. Siguradong makahanap kayo ng ginhawa. Maraming salamat po.
14: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
16: Nagkape ka na. Nag-detox ka pa.
17: Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
18: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na ang legit, epektibo at FDA approved ang inyong mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At magandang pakikinig ha, sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating page, DTX 500 Luzon. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 at sasagutin po natin ang inyong katanungan maya-maya sa ating programang Health Alert. At syempre pa mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Alkaline Vitamin C. Actually mga sukin tagapakinig no, lagi nating inaulit-ulit na pag vitamin C na absorbable, vitamin C na alkaline at mas matagal magstay sa ating katawan, kaya mas napapalakas ang ating immune system. Lagi nating nirerekomenda ang Alkaline Vitamin C, ang Mighty C. Ginagampanan kasi ng Mighty C Alkaline Vitamin C ang isang mahalagang papel sa neurodevelopment sa pamamagitan ng pag-impluensya sa neuronal differentiation at ang pangkalahatang pag-unlad ng mga neurons at myelin formation. Ang utak ay sensitibo sa kakulangan sa vitamin C dahil ang oxidation na nangyayari sa utak ay 10 times kumpara sa ibang parte ng katawan. Kung kulang ang vitamin C sa katawan, nawawalan ito ng mabisang proteksyon laban sa pagkasira ng mga nerve cells sa ating utak at nababawasan ang paggawa ng mga happy hormones at neurotransmitters. Kaya panatiliing malusog, matalas at aktibo ang utak, mag-Mighty C ang Alkaline Vitamin C araw-araw. At ang kagandahan mga kaibigan ng Mighty C Alkaline Vitamin C, hindi lang pinapalakas ang utak, pinapatalas ang isip mga kaibigan, nakakatulong pa itong palakasin ang ating resistensya at mga buto. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan ha, na lagi nagka-cramps, nako, baka kulang ka lang sa vitamin C. Sa mga kaibigan natin dyan na laging sumasakit ang mga buto-buto, baka kulang ka lang ng alkaline na vitamin C. At kung nanglalabo na ang mata dahil mataas ang cholesterol at mataas ang sugar, kulang ka lang ng vitamin C. Kasi ang vitamin C mga kaibigan ay ang tumutulong para maiwasan ang pagkasira sa maliliit na ugat sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating mga mata at lower extremities. Isa din sa dahilan kung bakit nangingitim ang lower extremities sa mga may diabetes dahil sinisira nito ang mga maliliit na ugat sa paa. Kaya mas mainam na naka Mighty C Alkaline Vitamin C tayo araw-araw para hindi lang healthy brain ang ating makukuha, kundi healthy at malusog pa na pangangatawan. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at sabayan sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500, ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant na nasa market ngayon na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
20: Mighty C The Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C The Alkaline Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
21: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
22: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
21: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
22: Okay.
20: DTX 500.
21: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
20: DTX 500.
23: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
24: At sa Panginoon.
23: Una po ay sa Panginoon.
20: DTX 500.
25: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
20: DTX 500.
26: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
20: DTX 500.
26: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko ang dami kong nagastos sa ospital. sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
20: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
6: Sa mga gustong sumali ha, sa ating programa, ang ating po text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117. At lalong-lalo na, makaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Bakit nga ba, makaibigan, nakakatulong ang Klinika DTX Coffee Mix para i-detox ang ating katawan? Dahil ang psyllium husk at chia seed. Sa chia seed alone, makaibigan, 80% sa carb content ng chia seeds is the form of fiber. Form pala siya, makaibigan, ng fiber ang 80%. Kaya naiiwasan ang constipation. Naiiwasan ang pagstay ng matagal ng dumi sa ating colon kapag nakainom ka ng Klinika DTX Coffee Mix. In a single ounce or 28 grams of chia seeds, makaibigan, nagbo-boast ito ng 11 grams of fiber na kailangan, makaibigan, sa ating daily intake ng fiber na kailangan ng ating katawan. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na constipated, hindi po normal magdumi sa isang linggo, isang bisis lang magdumi. Nako po, delikado po yan. Dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang mapapansin mo talaga kapag naka-Klinika DTX Coffee Mix ka, lalabas ang toxin. Kaya nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, hindi lang 80% na fiber ang makukuha natin sa chia seeds na isa sa main ingredients ng Klinika DTX Coffee Mix. Meron pa itong 75% of fats, makaibigan, o good fats ay makukuha din natin sa chia seeds, makaibigan, ang omega-3 fatty acid at lalong-lalo na ang ALA o alpha-linolic acid na kailangan din ng ating katawan, makukuha mo din 20% sa chia seed at lalong-lalo na ang omega-6 fatty acid. Kaya kung gusto mong ng healthy na puso, maiwasang masira ang mga selula dahil sa mga free radicals, mag-Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Super Antioxidant Capsule, sabayan sa Super Antioxidant Coffee, ang Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, inumin lang ito 30 minutes after meal or before meal, 1 capsule 3 times a day. At ang kape, kahit inumin mo yan, umaga at gabi, sasarap ang tulog, gaganda ang pagdumi, gaganda ang bowel movement, mawawala ang hangin, mawawala ang bloating pag naka-DTX Coffee Mix. Ang lahat po ng yan ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po mapeke, iwasan pong bumili online sa hindi kilalang seller. Kapag gusto mong bumili online, hanapin lang ang Klinika di Alternativo Medicina sa Shopee at Lazada dahil yan po ang legit shop ng Klinika di Alternativo. Ating text line number ha, 0919-0028-117.
20: DTX 500 Health Alert.
6: At sa pagpatuloy sa ating programa, makaibigan, sagot muna tayo ng mga katanungan. At kung hindi po natin masagot lahat, huwag kayong mag-alala, sasagutin po natin yan through text line after ng atin pong programa. Galing po kay 481, ano po magandang gawin, Doc, sa arthritis? Hirap po talaga ako maglakad kapag namamaga na ang tuhod ko. Ano po ba dapat iwasan kapag meron ng arthritis o pamamaga ng tuhod? Ano dapat kainin at dapat iwasan, Doc? Pag ganito na problema, especially ang gouty arthritis. No? Ang gouty arthritis, mga kaibigan, isa itong problema na sobra, sa sobrang taas ng acid sa dugo, nagki-crystallize na ito. Yan po yung pagkasobra ng o pagtaas ng sobra ng acid sa dugo. Yan yung gouty arthritis. Na kapag naging crystallized na ito, mga kaibigan, namamaga ito, namumula at nagki-create ng pananakit na parang tumutusok-tusok. Kasi pag crystallized na, syempre magiging matulis po yan. Ayun ang dahilan ng pagkakaroon ng pananakit. At alam mo ba, sa mga merong arthritis ha, ma-gouty man yan, ma-osteo man yan, makaibigan, o rheumatoid, iwasan nyo talaga muna ang pagkain ng mga pulang karne. Itong madudugo na isda, iwasan din po muna. Bangus, tilapia. Hindi kasi alam ng iba na even ang bangus at tilapia ay nakaka-trigger po sa tinatawag nating arthritis. Kasi itong mga ito, mga pro-inflammatory ito. Kapag namamaga na ang tuhod because of acid, kapag kumain ka sa mga ito, mas lalo pong mamamaga. Mas lalo po yung mananakit. Kaya ang the best gawin, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, iwasan po muna ang mga ito. Tapos mga kaibigan, linisin ang kidney. O, pwede kang mag-juice ng pipino. O, 1 glass 3 times a day. Kung ang mura sa inyong lugar ay watermelon, pwede kang mag 1 glass 3 times a day. Inumin mo yan 30 minutes before meal. Nakakatulong po yung malinis ang ating kidney. At sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Yan po talaga ang dapat. At lalong-lalo na, ang mga lamang loob, iwasan talaga sa mga meron pong gouty arthritis o pagtaas ng acid. Kasi itong mga lamang loob, mga kaibigan, meron pong tanglay na napakataas na purine, mga kaibigan, na yun po ang nagpapataas ng acid. Iwasan po muna at inuman ng DTX 500 Herbal Capsules at Mighty C. Kung sobra talaga ang maga, pamumula at pananakit, mas maganda inumin mo ang DTX 500 Herbal Capsule 2 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Sabayan po ng Mighty C, Alkaline Vitamin C, 1 capsule 3 times a day. Laking tulong po yan, makaibigan, para makamtan ka agad ang kaginhawaan because of pain sa inyo pong mga kasukasuhan, mga suking tagapakinig. Yan po ang mga dapat gawin ha, sa mga gouty arthritis. Ating text line number, makaibigan, ha, 0919-002-8117. Pero makaibigan, wala na po tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na lagi nagpapaalala, ingatan at protektahan po natin ang ating katawan. Umiwas po tayo sa mga pagkain na nagdudulot ng karamdaman. At huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, para protektado ang ating mga selula, protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulog sa ating lahat para ma-maintain natin ang malusog na pangangatawan.
0: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, patibuhin sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bucana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Hantak Loban. Mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahiburuan. Tikang hanpamunuan ang syudad Hantak Loban. Oras Hantak Loban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

nagsisiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina't tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayanin na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng boxing. Kahit kundi rin yung boxing, di ko talaga masusuporta na akong family na hindi rin magbabago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako hi Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Julio Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience ako. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, hey Lord.
5: Kita brad ko nagpalay nga, kani ka upada ka. Salamat to mga rani gatos kami dito igbaw. Nakat na kami yan, ang kisami.
4: Diri ko ito nag-speak nga, inin, diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa, maningkamot la kita, diri ma ihitabo nga, madadayon itong imugin na nahunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
6: I'm Chenilin Manrique Hayag, never give up, you should move on. So whatever happened ba nga, kung ano man mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng Tacloban.
7: Tayo, pakuswag ang Tacloban! Padayon pakuswag ang Tacloban!
8: Padayon pakuswag ang Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

0: Mundial Festival.
1: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
2: Sabay-sabay natin buhayin ang Diwa ng Sangyaw this June 2026.
1: Sangyaw Festival 2026.
2: The grandest celebration of Tacloban.

0: 26.
1: Tara na! Tuloy na tuloy ang Sangyaw Festival.
0: Isang makulay na pagdiriwang ng kultura saya.
1: Sabay-sabay natin buhayin ang Diwa ng Sangyaw this June 2026.
0: Sangyaw Festival 2026.
1: The grandest celebration of Tacloban.

0: 2026.
1: Tara na! Tuloy na tuloy ang Sangyaw Festival.
0: Isang makulay na pagdiriwang na...
2: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ngan ng polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ngan mga establisimento pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ng mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ng mga pakabuhihin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establishmento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadto han mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan na nga available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay hindi tutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ng paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant o masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ng Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subuhan Section 7 ang pagkamayada hin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.
3: Father, bless our time together, the productivity which aims primarily to maintain the peace and order and prevent criminal and illegal activities.
4: Thank God for we, honorable the past, honorable spells, honorable fathers, confessions, living and the most sincere by caring.
3: Thank you.

0: Maupay nga oras mga Tacloobanon. Pamation naton ang mensahe ti kangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hijada kabahin han waste management dinhi ha syudad han Tacloban.
1: As far as solid waste management program implementation di han aton syudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now, ang aton target, ang kadaanlaw naton na i-compost, i-convert into compost ini nga mga market bio waste, 15 tons a day kita, unlike last year, we start. And napapasalamat kita ang supportahan mga stall leases, ang mga tao di da market, nga, at ilang mga madurunot mismo, indudulong nga ito ha atong pasilidad para himuon na compost. So, ganman, ang mga mampupukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support gihapon, kaya irang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na gihapon ito, haaton composting, especially at the coco dust, yung gagamit ito, nga usang na ingredients, para pagpa-improve han organic compost, han gin-produce naton. So, likewise, parallel to that, na-minus-minus gap ang mga basura na nakad to halan field. And also, ini nga aton abono gin-produce ha aton composting facility. Libre ini ha, libre nga tanan, no? Libre para ha taga-Tacloban, no? Those who want to engage organic farming, you can ask for free, no? Ini nga aton mga compost na dinhimo na aton tikang ha mga madurunot na mga basura, especially from the market ng tikang liwat ng mga buko along the bypass road. So gadman, I am encouraging ang aton mga mulupyo, so gadman liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga pasapasang mga barangays, to please make it more stricter, no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong na lang. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta na lang ang ato mga madurunot. Kung may mga space ka mo sa iyo backyard, alayin na ito paglumbong. Nga ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ang mga recyclable materials sa ating barangay para ang ating igawas lang ang basura sa ating mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gadman, ang ating liwat barangay, ano, we want your support yung especially pag aghat, pag-inform na ating mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source, garbage reduction as well as composting na ating madurunot in such a way that we're able to achieve ang ating target pa naman yan sa ating solid waste management plan. Nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% na waste reduction. So, ini makamutay ni with the support ang aton mga mulupyo nga sugad man through the efforts sa gihapon aton mga barangay na mga leaders.

0: Balik langsung, ini dia di bawah
1: belakang.
0: Ah, halo.

0: So inihiya, no? Amoy na natin mga first batch at mga athletes nga all po dili ha sa Tacloban City kahumananera paisan-isan nga to Agusan del Sur. First bus pala ini nga umol po diya na naghuhulat pa kita ano natin iba pa na mga athletes nga maabot.
1: The moment congratulations sa tanan ng athletes, whether may medal man or white medal, an opportunity pala nga daan na inyong ginrepresent ang Tacloban ng Palarong Pambansa is thankful na ang city government and the people of Tacloban. At the same time, ang mga nagbaka medal gihapon will be rewarded of the incentive by the ordinance of the city of Tacloban. Ang gold medal may the 15,000 pesos. Ang silver medal may the 12,000 pesos. And ang bronze medalist may the 8,000 pesos. So, hulat kita ang atong incentive na igagawa sa City Government of Tacloban. Ngahin, yakang pangalin natin, hindi nga incentive, this is just to boost at aton mga artist na ang sa kemisyo hindi hapon naton ikakalimtan. Itatagal yung higayon, itatagal yung reward ang iya mga sacrifices. At the same time, ang mga coaches gihapon. May nag-inihimon si the government na may nag-incentivize gihapon ang coaches naton at aton mga athletes. So, in behalf of the city government of Tacloban, with the councilors here, Adini, Attorney Len, National, tama, 15,000 pesos, 13,000 pesos, and 10,000 pesos ngayon kay National. Ang National na aton mga itatawag na competition, which is the Palarong Pambansa is considered as a national competition.
0: 15,000.
1: So, salamat at iyo paghatag at dungog at Tacloban City na hilda mga salamat.
2: Again, thank you so much, Consihal Yanyan Granados. Ito na itong incentives is actually is naging ordinansa na tiya, offered by natin sa kunya paglunso, pero nag-era paniguro na maging regular or maging ordinansa ng incentives. Kaya noon na kasi, baka di rin pa kunya ordinansa, pero nahatag yan. Pero as in regular na ini, every competitions na yung apihan, like amin doon na national level is ang Palarong Pambansa Batang Pinoy, is pagkakaanan na ka muna incentives once makamedal ka mo. So we have upcoming Batang Pinoy this December, Batang Pinoy is in Bacolod City, this July after Sanyawan, magpapalag ng qualifiers to certain ganda na events na apihan natin Batang Pinoy. So, ang dami mga things, di rin patapos yung journey. Yakan ko pa, di rin nagtatapos sa Palarong Pambansa yung journey. Dahon pa na tournaments na ang dami. May napakata next Palarong Pambansa. May napakata next Ibra Batang Pinoy. So, in athletes is talagang dapat kami end up yung na programa na ginunod ng City Sports Office and City Government of Mobile na magdadagit ng annual training development program para naman ng athletes. So, tananin nila sports. Okay? Yun, sige, while waiting on your food, media, we allow you to interview hanggang atong mga athletes, hanggang mga medalists, hanggang basketball team. So, pwede kang mag-interview while waiting on atong food. And damo na salamat at mabay nga agad at katalan.
3: Mga taklumanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian han City Veterinary Office.
4: Maupay nga adlaw taklumanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga pintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit ng hinpag-ligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga, hinahanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pag-control hit aton populasyon. Ang ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Ibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa ginbubuhat han opisina pinaagihan usanga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hinpaghatag hin eksakto nga urukyan nga hinpagkaon nga hintubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon bituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ini kuna ato her hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy ginsisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbes nga palayaw-layaw na kakalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam o aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyon.

we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa ribaman, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito itong kung wet season na ito, pag-hagpot na ito. Pero pag extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas, that's why nahabubuit atong immune system, opportunista ini ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganahan kabataan. Amoy nito parantaya. We have to be ready. Ito ang ini aton gini expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Kamiliwat, naghimo na liwat kami in contingency measures with an allowed Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami among mga gamit kung ano ito among ihibuon. At the same time, ang ating mga personnel, gin-activate naton na once mag-ready kami to higher alert, ready here 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the barangay health emergency response team that to be ready. And of course, coordination, labi na kami dya na mabaruan namon mapaghatag o mapagsamwa kami ini nga mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. And of course, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan ka, makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini ng exhaustion, ito yung inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan ka yung tulo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin sa nga lugar nga mahagputay. Ito, mabot ka hini, heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation dahil dili ganito ginhulasan. O, it body naubos na kudas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato nga nagdata-developing.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11 punto.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM, up of the hour news.
3: Maupay nga aga mga K5, madanga tayo ang dalikat nga sumad para yan nga oras. Haton siyahan nga balita, maabot ha sa isintang mga eskwelahan, hantak Loban City Division, ang nakapanimulong sa hantaga 75,000 pesos nga bulig pinansyal, Hyderoman Special Education Fund o CONSEF, kumusuporta ha pagtikang Hadrigada Eskwela 2026. Ang CEF in gingagamit para mga panginhanglanhan mga pampublik kung eskwelahan, sigurang pag-renovate han mga classroom, pagpalitan mga librong ng teaching materials, operasyon ng maintenance ng mga eskwelahan, ang iba pa. Ginbuhat ang distribusyon han financial assistance didahan Mayo 28, anti-span kick-off ang National Brigada Eskwela didahan Hunyo 1. Dinhi ginisplikara ni Schools Division Superintendent Sherlita Palma na kinahanglan mag-submiter kin utilization plan ng program of work ang mga eskwelahan agud maipakita ang gingastosan ng pondo ng parahan transparency ng accountability. Samtang iginpatapod naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na madudugangan ang financial assistance sa Iloman CEF sunod nga tuig. Magtitikang itong school year 2026-2027 ngayong Hunyo 8-2026, Sumalaha Department of Education. Samtang halain pa nga balita, naghangyo ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na tugutan ang senador na diri magsulot in BJMP uniform ng posas durante itong iyahiring hankaso nga graft. Amoy ni ang iginhangyohan abogado ni Estrada nga si Attorney Noel Osria sa Sandigan 2nd upon 2nd Division na amoy itong nakapothan graft case ang senador nga ni Anay Department of Public Works and Highways Chief Manuel Bunuana. Labot lahinin naghangyo gihapon ni Austria ha korte Kung pwede umatender ang senador, hat trial ipinaagihin video conference. Kung manunduman, nga naugsod ang adlawhan arraignment han kaso nga graft ni Estrada ngan bunuan didahan Martes, matapos magsaluwadhin motion to cancel the scheduled arraignment ni Austria hasandigan bayan. Sumalakan Austria, nagsaluwadirahin omnibus motion, lakip na ang motion to squash o formal nga request na korte ay dismiss ang criminal complaint pero waray pa ini makarawat han prosecutors. Samtang nagsirig naman ang abogado ni Bunuan, ang hay attorney Edward Ong, nga diri madadayon ang arraignment han iya kaso yan nga adlaw, matungod han iya medical condition. Magsasalawad gihapon hirahin motion to squash antes pa man iton arraignment. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat, importayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontrahan high blood pressure ng diabetes. Bantayin, iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow natin official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ang iyo tagapagpasamuha ka kuya K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawan. Hasyo dara Tacloban ngan Habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
5: K5 News FM Tacloban City 103.1.

0: Campione Radio.
1: Oras sa K5 News FM alas 11:09.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: DJ Rini on the mix.

0: Maupay nga takna hatod nga tanan mga ka-K5. Miyerkules na, waray la sa buta. June 3, 2026. Ikatulong adlaw han Hunyo. 5 days na lang, pasokan na naman. Mangingi-eskwela na liwat, didi pang publiko nga eskwelahan. May dagihapon mga private schools nga madungan hitong DepEd. Didi hitong Lunes nga adlaw. Ano man, nagpaka-enroll na. May daya na mga kag-anak nga nasa rin. Adi na liwat ka magastos man hini. Nagpalit-palin bagong backpack hanunang nga tuig. Diri pa man gubaan backpack. Yan akaruyag na liwat hin bagong backpack. Tapos mapapalitan ko an. Ano ito ka K5 Milton? Na binubutangan itong tubig. A flask? Ano ito? A? Tumbler? Gidaw. Maupay pa manit ngayon mo tumbler. Waray pa man pag-ak-ak ang pintura. Diri pa man mantsahon. Kaya ano nga mapapalit ka na liwatin bago nga tumbler? Kaya bago nga school year, mama! Tapos, mapaso mama, kinahanglan ko itong electric fan nga gindadara-dara. O sige, ada, tag 200. Gusto ko mama ang Jiso. Jiso, tawag ito? Tag sobra 1,000? Badaw! Bisi-bisihan niya na nasasagipot kag anak pagpinanmalit han mga school supplies. Damo itak bolpen, hinit karoyag hin bolpen. Bolpen latak mayahatag. Bisan mabainting nga bolpen. Sidgalak niyo, itmahion nala. Itmahion nala ko madi estasyon, buwas ito naga. Tatagang ko hin bainting nga bolpen. Balitaw ano. Amugod ninyo ng mga oras kay enrollment. Pero ang hadipa, kung pala, didapalahan katutngahan Mayo, damo na akong kinikita, nakasunod ako yung mga tindahan, damo na nang mamalitin mga school supplies. Kung nagagamit pet ngayong mga backpack, mga bullpen na nangangagi pa, at ngayong burutangan ni tubig, ng mga tumbler, ayaw na gan kang pagpinapalitin bago. Kung nagagamit pa, diri pag-usit yung sa ruwal, ay kang pagpinapalitin bago. Labot na good man la, kung nag-aarak iti yung kwarta, kay okay la ito. Pero kung papres lahaton nga mga ordinaryo nga nagatrabaho, ay gad niyo pag pinasakripisyuhin ora-oret iyo kag-anak. Ah, kung nagagamit pa, nga di rin mga gusi-gusi, waray mancha, waray mga buho, amugan lagi hapon at gamitan nga ito ay eskwilahan. Nero niya naton pag-i-restoryahan ini nga mga panitabo din niya aton nasod. Upod na niyan itong report, ika K5 Jaime Grabador. Mahitungod hini nga bagong warehouse, bodega itong Red Cross. Para pagporopa ito nira serbisyo din niya aton. Tapos nagtitika uso na liwat siya na ining nagkakasasakit kon naa-aresto. Kaupay! Kaupay lahit mga rikuhanon ng mga poderoso nga dayon nagpapakatagamtam hito. Pero itong tinuod lugod ng mga magsakit ng mga pobre naging kikihaan, itiba pagod waray mga kasaypanan, diri nakakatagamtam hitong hospital arrest ko, no? Sige, nero niyan. Aton itong paghihingadayan ng iba pang mga updates. Inian aton, Miyerkules, edisyon na aton programa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa kada alas 11. Nero niyan, may the offer ng scholarship ng itong mga anak itong GSIS members. Kadian tanay, magiging kahimtangan aton panahon. Yan ang adlaw.
1: Sulat panahon!
0: Sir Ruel Montesa, anit aton Wednesday weather.
2: Maupay nga aga, sir. Ngan sugad man na aton mga ka-K5. Nga nagkikita na aton Facebook Live. Nga namati hanira mga radio. Di na aton hulagway. Yan aton panahon. Para yan ang adlawhan na Miyerkules. Ikatulukan lawhan na Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga provision Leyte, padayon kita na makakaabat in good weather. Sa ato pa, masirak ng panahon ni Tatong inaabat yan ha. Kung may mga pag-uran man, labi na niya ng kolokusino niya ng gabi, matukod lang sinisiring nga local thunderstorm. Ngausang na duha ka oras sa naman nabuhin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar, hit pag-asa, ma-issue ang pag-asa, thunderstorm advisory. Kan ko na niyo barangay, bungto or siyudad, malakpatan hindi nga local thunderstorm, pwede ito magkaanan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga magkidlat, kan mananabula ito sa COVID sa nga duha ka oras. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ang pag-asa. Waray ta nakikita nga mahirin mo nga LPA o sino bagyo sa COVID on Philippine Area of Responsibility. Iyan na nga law. Pero hagawas, the western side, may low pressure area nga natagtumay karayon nga 495 kilometros norte kan Luran hiton Pag-asa Island kalayaan kalayaan Palawan. Ini nga sumala itong Pag-asa ini nga low pressure area posible ni sumulod hapar di dayton Huybis diri nga ni Biyernes. Apag kaya na ito na adat sa COVID par gindudominar niya ang Northern Luzon, Central Luzon, ang kanluran ng dapit ito ng Southern Luzon, ang weather system ng Southwest Monsoon, orangin habagat. Uwaray, gale warning, ang giniisan Pag-asa, para yan ang adlaw, din niya to repeat, salit na natin mga ka-K-5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagyan pag-isda, talwas kumagtuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmatleran mo pa, para liwatira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga K-5 na mabiyahi yan na ngadlaw pinagihad dagat talawas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray. Gail, warning nga giniisan Pag-asa din niya tropit ngan habugos nga sinirangan han Bisayas. Ang natin real time na temperatura ada kita ha 31 sentigrado di dahatakloban nga na natin na init factor yan ang alasun si Dina Tacloban inin 39 sentigrado. Ang naton adlaw, siniglit kanina na aga, alas 5.15, matutunod niyan nga kulog, alas 6. Ang naton daylight time yan ang adlaw, Dina Tacloban, may alas 12 ka oras, ngan 45 minutos. Sir Kevin, ugso ako magtapos, balik na liwat kitahan mga reminder. Na kay baga waray ito pa ginmabantayan nga bagyo pero kung mga mayada adin mga burohaton kung maga ano san o sumulod par ano sa nga bagyo siyahan pagkitangan pamatian anunsyo at telebisyon ngan radyo o kita website ang Pag-asa www.pagasa.com.ph sabahin han bagyo ikaduha kita ang mga parte niyo panimalay kung may daaray doon ngan kon makakasustener ini han bagyo. Ikatulo pagandam han mga gamit suga din flashlight, kandila, radio, panapton, medisina ngan pagkaon para sa kobahintulo kadlaw. Ikaapat pangatapusan siguraduha nga ada mao pay nga kabutang ani iyo binuhi nga mga hayop, mga sarakyan pandagat ngan ibo pa nga panginabuhi aniha kun sadang na ani iyo mga pananom labi na an kun agian tamuhan bagyo.
0: Salamat Sir Well, hantong ay mo weather update. Thank you so much.
2: Damong salamat kan maupay nga aga Leyte.
0: Mga ka-K5, amon to an aton weather update nga iginhatag aton ni Sir Well Montesa. Oras alas 11:19 na mga ka-K5. Mahain ba doon akon kanina nahi nga itong GSIS in mag-o-offerhin kuan mga scholarship nga itong makuhain STEM anay daw kin makuha ako pa pero para liwat ini han mga anak ngadtuhin mga persons with disability anay daw kitaong kuha tama o, June 30, anay ha, may dadili na ito notisya. Ipapakuantay ni. Ipapasamwak na ito ini kay para mahibaro itong iba. Okay. Itong GSIS Subsidy for STEM Program, GSSP, inagahatag hin financial grant, ayuda financial, nga 15,000 kada school year. O, sa katuig, 15,000. Parahin o sa kayukot 1,000 nga incoming college freshmen nga mag-aaramhin mga kurso ha science, technology, engineering and mathematics. Iton application period in matatapos didahiton June 30. Okay? So, ang mga eligibility requirements. Hinuman, ang mga aplikante in kinahanglan makatapo hini nga mga requirements. Kinahanglan an ini nga estudyante in nakarawat ngadto hini nga STEM related nga kurso nga dahin usa nga universidad nga ginre-recognizar han Commission on Higher Education. Kinahanglan liwat ini nga estudyante nga may ada senior high school general weighted average nga por lo menos 90%. Tapos ini nga aplikante in kinahanglan anak hin aktibo nga GSIS member o pensioner hin permanent total disability nga below 60 years old. Nga nagsiring ang GSIS nga ira tinatagan hin prioridad ang mga aplikante kundiin ang kag-anak in nasweldo la hin below salary grade 15 nga sweldo. Okay? So, otro hunta ha. Ang GSIS inagahatag hin scholarship 1,000 laini nga estudyante itatagan tag 15,000 iton hatag. Hanusit ka school year ha? Yawat na ito nga 15,000. Pero amo inin mga requirement. Kinahanglan, naka-enroll na hiya, hin CHED recognized nga university, may ada average sa senior high nga 90%, kinahanglan anak, hin active GSIS member o pensioner, hin permanent total disability below 60 years.

updates ng pagsubmit ninyo mga dokumento pagkanto la kamuhan GSIS official website dida ha internet. Tubtob pa ini hitong June 30 ang deadline. Sige ha, para mga kwalipikado, yawat na la itong 15,000 kada tuig within 4 years nga magkikinarawat kahin 15,000. Yawat na la itong garastoson, di ba? Okay, oras naton mga ka-K5. Alas 11.23 na, okay? Ngan, para liwatan aton panlawas liwat nga maupay, labi na yan na ang adi magtitikang net pag-uuran na liwatin ni mga ka-K5. Nadoroy nga magtitikang itong klase. Kinahanglan madigon itong aton resistensya, Mighty C, ha? Mighty C, the alkaline vitamin C, pagparigon han aton resistensya. Ngan, para liwat na nag-iinabat na hinhay blood pressure, ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito ang DTX 500 Herbal Food Supplement. Mapapalit ini ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, as kuan ini Mighty C, ngan han, DTX 500. Ngan, di na maiha mga ka-K5, may da naliwat kita libre nga pangonsulta, waray bayad nga pagpa-check up. Ha Clinica de Alternativo. Pakantula ka mo, tikang hiton Lunes, June 8 to June 16. Rumamay ka hito. Kamaiha, ha? Libre nga pangonsulta, waray bayad. Legit nga doktor, ha? Pakantula ka mo, ha Clinica de Alternativo, Adha Avenida Veteranos, June 8 to June 16. All right, ngadi kita na aton ibang restriyon. 11 Mbps. Iya na kay adi na nagsusunod-sunod na ini nga pinanaaresto tungod han mga paghidabi hin mga anomalya labi na flood control projects. Nagpapakabati nga nakakasaksi na liwat kita mga ka K5 hin nagahangyo nga mga akusado nga diri hiraig detener didto ha korte lugod igdetener hiraha mga ospital kay may ada inaabat at ira panlawas nga diri maupay. 11 Mbps! Sabi daw ito mga ka-K5 ano? Natural, bisan hino nga mapripreso nga mahipapaslak ka selda, mahita as good it imo BP. Kapag DTX 500 nala, under si kay anay sekretary Bunuan, bisan hino nga mahipapasla ka karsel, mahita as good it with BP, blood pressure. Pero diri nga tanan hiton na prepreso, in natatagandayon hinkadagmitan nga pagtambal hinusang hospital, bisan pa tinuod nga naghihinitaas iton ira blood pressure. Kun iton bilanggo, iton akusado, sugad hiton naghuyguhin Karakros. Sugad hiton naghuyguhin Madjong. Sugad hiton naghuyguhin Baraha. Or nadakop tungod kay nagtupada pero kay pobre man. Pwede hiya madarangad to hospital tikang haprisuhan kung nagkukumbulsyon na or harani na mamatay. Diba? Basta pobre. Basta pobre nga nadakopla bisan nagkakarakros la hakalsada. Of course illegal ito angay dakpon. Pero kay pobre man kung magkasakit ha karsel, tipatay na kung gindadarangad to hospital. It iba nga ni tigok na kung gindadarangad to hospital. Pero kung itong tawo nga naaresto tungod hin plunder, pangawat, hanpunduhan gobyerno, hinsobra 50 milyones pesos, nga naabot pa hin bilyones, tungod hin flood control project, tungod kay hiya in anay sekretary han public works, as soon as possible asap, gindadarangad to hospital, tungod han tinatawag nga reactive hypertension. Ano tinatawag na reactive hypertension? Diri ako doktor, pero nakakabasa-basa gad man ako nga nakakaintindihay it akong ginbabasa. Ngaran, waray ako pag grade 11, ngan waray ako pag grade 12. Nasering man didi iton medical nga websites, description hiton reactive hypertension. Temporary short

0: perceived spike in blood pressure, which can be triggered by salty food, alcohol, and emotional stress. Itong tinatawag na reactive hypertension, temporaryo, diri nagiiha nga paghitaas itong blood pressure, nga igindodorot, hin, maalat nga pagkaon, pag-ininom, hin makahurubog nga irimnon, ngan stress ha emosyon no inaabat. It mga tao nga may adahin ina-stabilisar iton era blood pressure ipinaagihan maintenance medicine. Ini nga sakit, indiri ini nagiging kausa nga nagiging baldado itong tao, salit makakagpadayon hiya han iya regular nga mga buruhaton. Pero, hianay DPWH Secretary Manny Bunuan, inagsiring nga iton iya hypertension nga diabetes, amon rason nga gintagan hiyahin permiso tika nga Sandigan Bayan, nga didto na lahiya prisoho na hospital. Ini nga plunder without bail man ini, wara hiya piyansa. Ha? So, tikang pala ini hibunuan, haniya pagbiyahin nga to Amerika, iya na nasakay na hin wheelchair, aad to na hospital tungod han iya hypertension. Kaswerte. Kay may kwarta. Ha? Aniya usang nga akusado, si Senador Jinggo Estrada, inagsiring nga posible hiya magkinahanglan hin operasyon ha iya tuhod, knee surgery. Pero aton man nakikitaan nga maupay manit iya pagbarobaktas, maupay manit iya pagdarodalagan dito Senado han nagpupup sila ikuno. Yan ha, kay ginaresto, nagkikinahanglan ngay anhiya hin operasyon di dahiton iya tuhod. Hibunuan, diri inihiya ang gisasyahani nga VIP. Ha? Nga naka-wheelchair, nga nagsisiniring nga may da niya sakit. Damo-damoan na din niya Pilipinas, amon gingamit ini nga playbook. Ha? Gingamit ini nga rason. Komo paningkamot nga makakuha hin permiso mga ka-K5 ha korte para didto hiya hospital prisohon at iba nga ni house arrest. Dito it era balay mismo ging pre-preso. An ibahin eh talaga naging mali ng puson. Kita analahan kaso ni GMA. Gloria Macapagal Arroyo, nagkaada in hospital arrest sa Veterans Memorial Hospital. Permihiya naka neck brace, nga naka wheelchair, samtang ginbibista and plunder, kataliwan hiya maging presidente. Pero didala nakikitan, nga naka neck brace hiya, nga naka wheelchair kun ada publiko. Pero kun waray na ang mga taga media, maupay ang lingi-lingi didto ha Veterans Memorial Hospital, diri naka neck brace ngan diri naka wheelchair. Kun tinuod nga may sakit, untahan pakagawas niya hospital, naka neck brace lagi hapon hiya, katiman niya hospital arrest. Ibagad ano din hiya Pilipinas. Ha? Dadamo iton mga preso nga tinuod nga nag-aantos in grabe nga sakit nga angay unta makonfine na hospital. Pero it mga korte, indire natugot hini. It gintutugutan la it mga VIPs. Dapat unta iton mga isyu hapanlawas, indire himuon nga mga vacation slips para hiton mga VIP nga nai-enjoy nira. Kay iton high blood pressure ngan diabetes, common man ini nga mga sakit. Ha? Kon magpadayon ini nga kasugaran iton aton mga prisuhan, gabay nalawaray kita prisuhan. Kay may ada man nga an special nga attention ngadto iton mga VIP. Ang tinuod lugod ng mga magsakit nga angay dadon ng to hospital, indiri hini nakakatagamtam nga angay ghatag haira. Pero kung dako lugod it sala tungod kay mga poderoso, may mga kwarta, amo lugod it nakakapahalaya. Gabay nalawat kita waray prisuhan kung amo ini mga kakipan. Amo ito, itkamatuoran din sa Pilipinas, magpadayon langanig gihapong kita pag pinanbutos hininga klase ng mga tao, uro otro hing kakihai, uro otro hing pagrinama nga masakit, aton naliwat pipilion, padayon la kita naging kikinawatan, ngintitinawaan la kita, hikita nagpapabilin nga nag-iidolo haira, bisan na kuri hinduro it aton kabutang, tungod kay mga idol, bubutusan naliwat. Hirait aton gindadayaw, hirait aton ginproprotektaran, pero diri kita naugop ha aton, ngan diri kita naugop hiton aton mga anak, ngan hiton tiarabot ni henerasyon. 11:33, iton aton oras mga ka-K5, pagkapatalastas anay kita.
1: 11 Mbps. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: opening soon.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Hingiyap pa ninyo ang mahusay ng garantisado nga tarpaulin printing, signages, nga full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options Tacloban. Namumutang, Arialis Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number, 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
3: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
4: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future. With SPSBS.
5: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
1: Igin pamaybaro han Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat na han mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga basurod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugad ang STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudan at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
3: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang nga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family. couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one above, no one. Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX 500. Para sa marusog na tayo, DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga mga basket ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
10: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid. Tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May pumso!
16: 11 Mbps!
17: Oras mga ka-K5, 11:43. Inipaghihapon na aton programa 11 Mbps. Yan ang Adlawhan Miyerkules. Ano ka kay 5 Kevin? Iti status yan na itong agway ha Iran. Sige. Kay basta magprograma din he. Papanginano ko ini. Pero adyan ay ka kay 5 Jaime. Oh, sige, kukontak ka kay 5 Jaime. Kay may liliwat update ka kay 5 Jaime. Mahitungod itong mga gios. Itong Philippine Red Cross. Din ha aton dapit.
18: K5 News FM Live Report.
17: Ka K5 Jaime Gravador. I-K5 mo.
19: K5 Kevin, hapang muna ito, maghagtaas nga mga opisyal ito ng Philippine Red Cross. Kapag ito New Zealand Ambassador nga Dr. Catherine Rosemary Macaltosh. Ginbuhat ito ng groundbreaking ceremony para ito 30 million worth anong warehouse ha Tacloban, didihasyon na dito ng Tacloban. Kapag of course ito na pera nga mga representatives ito ng regional office ito na PRC. Pinagi ito ng bago nga pasilidad mas mapapadagmit itong pag-deploy itong relief supplies sa natitong mga komunidad ang apektado labi na kung may rimalaso itong panahon akong kalamidada. Kung matapos itong proyekto ng K5Kevin, magkakamiaday na itong 52 nga racking systems ng kapasidad nga makakagtipig itong relief goods para makasuporta itong at least tag 1,500 nga relief supplies para itong within the day kung mag-strike ito na usang kalamidad sa kanila itong bagyo. Samtang, ang pondo naman ito gagamiton nga hand construction and warehouse in himugso pinaagi ito na donation ano ito New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade nga naghatag ra itong 20.65 million pesos sa sumala ito na Philippine Red Cross nga ito na side na lang ito na Philippine Red Cross in maabot 10 million pesos para ito na sabi nga proyekto. Na napili nila strategically ito na area ito ng Tacloban City tungod ito na bases high na super typhoon na Yolanda. Inin mahitungod man kod kay 5 Kevin nga ito na sinarangan Visayas prone man kod kita ito nurulain nga mga disasters nga bisan nga nitong lino gain diri gyapon kita nakaka-escape ano. Usay ang naton na rason nga oso naton pamakian nga dihiton technicalities din pagtitindogon kay iton area nga di may Philippine Red Cross sa Leyte chapter in Harani la iton may magsaysay or kadalanan iton magsaysay at the same time nearby iton coastal area diin anda ko nga nagpuy-puy iton kinabuhi iton mga taga sinarangan Bisayas is an storm surge which is pag explicar naman iton private engineers nga nakuha iton na mga taga Philippine Red Cross nga ginaproban ito na New Zealand Ministry in hataas itong lugar nga matig-a ito na tuna nga da nga bisan nga ni kon earthquake ito na umigo gingkikinahanglan nga 8.5 magnitude ito na kakusog itong linog para mag breakdown ito na mao nga building buyag hindi rin makita naghihinga pa no dire wari kita hiton umabot nga sugad nga mga level hiton pagbayog para sigmon ini na sturdy and term han Australian ambassador I mean New Zealand ambassador nga karig-on hiton na building samtang gintindog manggod iton mao nga warehouse komo pinakadako nga warehouse nga da sinirangan Bisayas nga na nakipini iton pagsusuplayan niya iton mga satellite warehouses iton Philippine Red Cross sa Western Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Hilongos, Ormoc ng Southern Leyte. Nga sa nga iniliwat nga warehouse na pagtitindogon nga diyan sure dito ng Tacloban ang ikaunong pala nga gidadakoy nga warehouse nga gintindog iton Philippine Red Cross all over the Philippines. Nga first gap ini nga warehouse nga may joint venture ito New Zealand. Correct signon, ang limang warehouse sa Pilipinas, ito na Philippine Red Cross, in diri lapid, ito na New Zealand country, itong pagpundo. Baga lucky good law, ito na sinarangan Bisayas nga med international group, ito nagpundo talaga hini. So as of this time, ano, kaking 5 Kevin, diretso pagtitikangan, kakulop, groundbreaking, and as of today, matik ang dayon itong pagtrabaho ini kay gintatalinguha ini nga mahuman April hitong 2027. So pag mahimo na ini ka K5 Kevin, automatic may ada na hira nagpakastan by gapon nga ng mga relief po, relief packs at the same time ang mga state of the art nga na makabago nga teknolohiya ng mga equipment nga pwede gamiton oras iton may ada mga emergency response kung may damang good umabot nga mga disaster.
17: Kakay five high me ini nga structure dida la ba ini hiton sulod mismo hiton compound han Philippine Red Cross dida hiton atbang han DSWD ha magsaysay Boulevard.
19: Exacto ka K5 Kevin ano pero ito ni ini specific position is kumbaga nadadapil hiya loyo hiton Girl Scout of the Philippines. Itong dida nga area diriya mismo tungod itong DSWD pero within the compound.
17: Okay.
19: Itong Philippine Red Cross nga naratubang lagyapon DSWD.
17: So kakulop ini nagkuan ng groundbreaking.
19: Mm-hmm.
17: Ngan tungod kay diri man ini kanan gobyerno pinunduhan pagodhin foreign entity, aw sigurado ini nga madagmit itrabaho.
19: Yes, oo. Amo ito na ato na pamakiana ano, ano itong pagkakaiba ito ni era katrabaho kay private man gyapon ito ni era mga trabahador na kuha nga magtatrabaho. Ito normal, kumbaga ipapahagi na ito ka ng gobyerno. Pero wala hira ito mag-comment, magod kay trademark na ini. Itong Philippine Red Cross nga nag- bibuild talaga era nagdudumara talaga ran mga dagko nga proyekto all over the Philippines. So ani ra lais pupukusan ni ra ini kay on or before April 2027 madiretso ni opening nga dayon ini pagpupulsan hito na mga katawhan nga da sinarangan Bisayas.
17: Okay, thank you so much sa K5 by me.
19: Alright, J.K. 5 Kevin, amo aton aton reporting kang agawas. Durot naman na aton itong DTX 500 and makusog nga pangontra kontra high pressure ngan diabetes. Ako naman J.K. 5, I'm Gavador, parang campaign nga balita, servisyo publiko ang kaliawan. Hasunod na daklubang nga nabugo sa sanarangan na Bisayas, K5 News FM.
18: K5 News FM, live report.
17: Oras, alas 11.50.
18: 11 Mbps.
17: Alright. So, hikita, sering pa man ni K5 Hime, hindi gan kita naghihining yapon nga panbabagyuhon kita din, hi, kung ano pa man nga mga natural nga kalamidad, pero kay Asya man tiyot ka matuuran, maupay na lang ito nga binuligan kita ang gobyerno ng New Zealand, nag-dunarha aton in sobra 20 milyones pesos, nga paghimo ito nga bago nga warehouse, ito ang Philippine Red Cross din yata Tacloban City, nga kundiin adapan ni Hipusa, itong mga hinabang ng mga modernong ekipahe na gagamiton hapanahon hiton kalamidad.
18: 11 Mbps!
17: Boy, no, balikan ta kanina na akong ginsisiring kung ba, mga kakifay, makulba na liwat ini. Ano it latest dito it gera ha Iran? Hagoy! Ada pagad ini nga ceasefire, mga kakifay, pero aadi na. Pira pala ka oras ang naglabay, ang Iran inagpalatos hin mga missile ngadto ha Kuwait ngan Bahrain. An Amerika in naghimuliwat hin bag-o nga pagpalatos hin strike ngadto ha Isla Hanquem didto ha Iran. Nga nagsiring an US military nga ira nalunod an usa nga oil tanker nga tipakadto ha pantalan han Iran. Nagpabulos-bulos na. Ginbirahan han Amerika an usa nga oil tanker han Iran, ginpikahan liwat han Iran nagpalatos in missile ngadto ha Kuwait ngan Bahrain. Ano man yan na, it status itong negosasyon. Sering hiton media didto ha Iran nga nagpapadayon itong hirohimang raw. Ha? Hiton iristorya, hininga negosasyon. Pero sugad-sugad nga diri nagkakaturuhay kay igindidig on hiton Iran nga ikaw Israel ayaw na kamo pag pinakigyera hiton Hezbollah dito ha Lebanon. Iton Israel sige manalot it sulong. It Hezbollah nabulo sa liwat ngaton Israel. So amo ito nga di natutuhay ini nga pistoks. So ang natabo yan ng mga ka-K5 tungod hini nga bag-o nga era pabulos-bulos hin missile attack, ha? Didahan siyahan nga adlaw, han world trade, han pagpresyo, han crude, ha world market, ang diesel, diretso nag-umento hin 2 pesos. Naka-experience kit nakakulop hin haros 10 pesos nga decrease, han presyo, han diesel. Pero ang pagtikang, yan ang asimana, han panpresyo han diesel ha world market diretso nag-increase kanina hinto pesos kada litro tungod hininga bag-o nga palatos-latos pabarobalyohin missile han Iran ngan Amerika. Magpinadayon nga ni Sidngunta, magpinadayon ini tubtub hiton Biyernes nga adlaw. Ig-average ta na lahintag 2 pesos. Di ma 10 pesos ito nga increase kung magpinadayon ini nga ira pabulos-bulos in missile attack. Agoy, imbis nga naglalaom kita nga naka-experyensya kita yanin paghabubo nga tanan han presyo, han fuel products, masugad nga ni mga ka-K5, mag-iiba iton huyog, iton hangin, it presyo sunod nga semana. Anyway, hala, pagkapilugod anay kita han DTX Coffee Mix, han kape, nga nagtatanggal han mga toxin sa aton lawas. Sige itong kape, ginpapaupay ang kalidad han aton dugo kay gintatanggal ang mga toxin sa aton lawas. Amo ini, itong trabaho han DTX Coffee Mix. Ngaan kung karoyag liwat naton hin banyos kontra han tokob han mga insekto, ngaan ginagamit nga banyos para mahuyayag ang aton pagpamasahe, DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Ini nga mga produkto, DTX Coffee Mix, ngaan DTX Liniment Oil, mapapalit ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Ngan hapag kina, matikad to kita anay han aton Mighty C Network News. Pero ha aton pagbalik mga ka-K5, may ada ko istoryahon na iyo, magkambal. Ha? Ini nga magkambal, nagraduar mga summa cum laude, ngan han nag-aging CPA board exam, pareha sira 16th placer, magkambal ini. Maupay ini nga aton iristoryahon. Neronian, ha? Neronian. Makadianay kita han aton Mighty C Network News.
20: Paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection? Doc Far?
21: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethran. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
20: Naku, delikado, Doc Far, ano? Yes. So dapat pala, palagi kang umiinom ng Klinika D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
21: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted. Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
20: Okay.
21: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
20: Wow.
21: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
20: News. Manopolo, kanino ka magkana? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka. Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
21: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
20: So, ang napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio, yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
21: Yes,
20: so,
21: sir,
20: basta
21: Ted,
20: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
21: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang birdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, maalaga ito ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
2: Yeah.
21: Na kailangan natin katawan.
2: Okay.
21: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
2: Talaga naman?
21: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
2: Mm-hmm.
21: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
2: Bah.
21: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay
2: okay.
21: Nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
2: Mm-hmm.
21: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
2: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
21: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
2: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
21: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
2: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
4: D3Bio Health News Mighty C The Alkaline Vitamin C nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C The Alkaline Vitamin C.
22: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
23: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
24: K5 News Philippines.
23: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
23: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
23: Headlines.
22: At sa ulat ng mga nagbabagang balita, special payout sa cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver nakatakda ngayong Linggo. 68 bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob ng isang linggo. 7 katao sugatana matapos tumaoba sa SUV sa Claveria, Cagayan. Pinaniniwala ang isa sa mga suspect sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique sugatan matapos kuyugin. Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro, tanod pinagsasaksak ng isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Lalaki timboga matapos mahulihan ng mahigit 4 na milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kaso sa mga individual na sangkot sa maanumayang flood control scandal, isasamba ng DPD WH simula bukas. At Pilipinas planong magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
23: Mighty C Network News.
24: Mighty C Network News.
22: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, special payouts and cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver nakatakda ngayong Linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
25: Nakatakda ngayong Linggo ang special payout sa 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga Transport Network Company o TNC at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng ayuda sa Western Visayas. Ayon pa kay Therese Legaste, ang information officer ng DSWD Region 6, pwedeng pumunta ang mga beneficiaryo sa kanilang Social Welfare and Development o SWAD Team Office sa kanilang mga probinsya upang mag-claim ang ayuda bisita at dalin lamang ang kinakailangang mga dokumento. Nasa halos 2,000 na TNVS at TNC driver ang hindi pa nakakakuha ng kanilang cash assistance kahit na natapos na ang unang payout schedule sa data ng DSWD Region 6. Umabot sa 4,734 na TNVS at TNC drivers ang nakakatanggap o nakatanggap ng cash relief assistance. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Network News.
24: MyTC Network News.
22: Samantala, 68 bagong kaso na malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan na sa loob lamang ng isang linggo. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni Ka-K5 Ray Almodal.
1: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130. Nasinunda naman ang Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
24: YTC Network News.
22: Gawin din 7 katao sugatana matapos tumaong sa SUV sa Claveria, Cagayan. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Sugatan ang 7 katao kabilang ang 4 na minor de edad matapos tumaob ang isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tagat Sur, Claveria, Cagayan. Ayon kay Claveria Chief of Police Captain Armando Tolentino Jr., sakay ng sasakyan ng isang school nurse na siyang nagmamaneho at 6 pang pasahero na pawang papunta sana sa Apayaw mula Kapanikian, Claveria nang mangyari ang aksidente sa isang kurbadang bahagi ng kalsada. Batay sa paunang investigasyon, posibleng human error ang sanhi ng insidente matapos umanong maapakan ng driver ang accelerator sa halip na preno dahilan upang mawala ng kontrol at tumaob ang sasakyan. Agad namang rumesponde ang mga rescuers at dinala ang mga biktima sa Rural Health Unit para sa agarang paggamot. Kalaunan ay nakalabas din sila matapos malapatan ng lunas ang kanilang mga tinamong sugat.
5: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampyon, K5 News at
0: Mighty Seed Network News.
24: Mighty Seed Network News.
22: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique. Sugatan matapos kuyugin. Balita hatid sa atin ka-K5 Jojan Morillo.
7: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang inihinalang dayong sospek na sumaksak kay Alastata sa isang peryahan. Matapos kuyugin ang pinaniniwala ang grupo ng mga kalalakihan. Alas 10:55 ng gabi hunyo 1 sa barangay Fundadaripe, San Jose de Benavista, Antique. Nalaman na matapos ang nasabing pananaksak ay sinubukan itong tumakas. Gayon pa man ay napigilan ito ng mga residente ng lugar at kinuyog. Matapos ang insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang parte ng kanyang katawan ng sospek kung saan ito ay naka-hospital arrest sa ngayon. Samantala, arestado naman ang kapulisan ng isa sa kanyang kasama at nananatiling at large ang dalawang iba pa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Jojan Kabatingan Morillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro, tanod pinagsasaksak na isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Kabuang detalye ng balitang yan, atin naman ni ka-K5 Carol Medino.
6: Sugatan ng isang barangay tanod matapos itong pagsasaksakin ng isang 19 na taong gulang na binata sa barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samara. Kinilala ang biktima na si alias Danny, habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Jojo, 19 na taong gulang at pagtatapos pa lamang ng senior high school. Ayon sa impormasyon, nakikonect umano sa free wifi sa kanilang covered court ang suspect kung saan naka-duty ang barangay tanod. Base sa testimonya ng mga naksaksi, nakita umano ng biktima na bahagyang hinihimas ng binata ang maselang bahagi ng kanyang katawan at dito na nagbiro ang tanod at sinabing, "Huwag mong hawakan yan, baka mapanisa." Nainsulto umano ang suspect dahilan upang pagsasaksakin nito ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang ang suspect ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
22: Kain din top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Balita hatid sa Mega K5 Road, Villarreal.
9: Hindi na nagkapalagpas sa motoridad ang top 1 most wanted person sa National Capital Region o NCR matapos mahuli sa pinagtataguan nito sa Barangay Santa Cruz, Ivisan sa lalawigan ng Capiz. Kinilala ang arestado kay Reynald John Carpio, 36 na taong gulang at residente ng New Lower Bicutan, Taguig City. Wanted si Carpio sa kasong carnapping at murder. Matapos na pag-alaman ang pinagtataguan ng naturang suspect, kaagad na naglunsad ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Highway Patrol Team Capiz, 62nd PNP Special Action Company, Taguig City Police Station at iba pang unit upang mahuli ang akusado. Hindi naman nabigo ang mga otoridad at nahuli ang suspect. Sa ngayon, nakabilanggo na si Carpio at nakatakdang ipresenta sa korte upang makaharap ang kasong pagpatay at carnapping. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: ITC Network News.
24: ITC Network News.
22: At lalaki timbo matapos mahulihan ng mahigit 4 na milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kabuhan detalya ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
10: Arestado ang isang bodegero ng Cebu na naka-diaper matapos mahulihan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Dandan, 48 anyos, mister ng isang retired police, walang trabaho at residente ng Zone 7 Barangay Bugo. Kinasal ang RPDU 10 Team 1, katuwang ang Kokpo RARID 10, PDEG SOU 10, PS6 RIU 10 at PDEA ang operasyon laban sa high-value individual na si Dandan. Inaresto siya sa loob ng bahay ng kanyang ina kung saan nakumpiska ang 600 grams na shabu, weighing scale, cellphone, pouch, eco bag at iba pang lalagyan ng hinihinalang droga. Naka-diaper ang suspect dahil sa kanyang kondisyon bilang diabetic. Napag-alaman na hiniwalayan siya ng kanyang misis dahil sa psychological abuse at pagbabanta sa buhay. Kasalukuyang nasa Maharlika Detention Cell Facility ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: ITC Network News.
24: ITC Network News.
22: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ng mga balita. Nakatakda maghain ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng kasong kriminal laban sa mga big fish o malaking isda na sangkot di umano sa flood control scandal. Ginawa ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngayong araw June 3 kasabay ng inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Ihahain na anya mga kaso bukas sa araw ng Huwebes, June 4 sa Malolos Regional Trial Court, matatanda na una nang inaprubahan ng Office of the Ombudsman ang criminal charges kabilang ang plunder laban sa mga prominenteng mambabatas kabilang na si Senator Jinggoy Estrada at dating mga opisyal ng DPWH. Nauna na rin naghay na mga reklamo ang DPWH at nakaso laban sa ilang district engineers at private contractors dahil sa maanomalyang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa Bulacan at iba pang mga probinsya.
11: YTC Network News.
22: Samantala, sinimula naman ang pamahalaan na magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa Pilipinas sa matapos maapektuhan ang supply at presyo ng langis dahil pa rin sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas matatag na energy security ng bansa na lubos na umaasa sa imported na langis. Layo nito makapagbigay ng dagdag na buffer sa supply ng bansa sa oras naman ng krisis. Tinatayang aabot sa 500,000 barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang 5 billion kasamang pagtatayo ng mga tangke, pipeline, pantalan at iba pang pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corp upang matapos ang kasunduan sa loob ng buwan kasunod ang feasibility study the on-site evaluation.
11: YTC Network News.
24: YTC Network News.
22: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye na ating balitang abroad. Nagpapatuloy pa rin ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng Israel at Hezbollah ang planong tigil putukan na inihain ng Estados Unidos. Ayon kay U.S. President Donald Trump, ang nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niya makausap ang kanilang mga kinatawan. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan, ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Samantala, iginit ni Trump na nagpapatuloy ang diplomasya at nananatiling epektibo ang kasunduan sa tigil putukan.
11: YTC Network News.
24: YTC Network News.
22: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Kevin Shusana, ka-K5 Donna Chavez at ka-K5 Ray Almudan sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Mayong adlaw kaninyo mga ka DTX og ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
15: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao rason nga nung magtaya ang puthaw.
16: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
15: Correct.
16: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
15: Palagi
16: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
15: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
16: Correct.
15: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
16: Mahal yun oy. Basta na ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
15: Hosto.
16: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
15: So dako, kay mo masay, mahal na ba ng orange ron?
16: Tag-benching ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C rajod.
15: Correct,
16: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
15: Husto, Doc.
14: DTX 500!
17: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsol sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
14: DTX 500!
18: Mabalit sa mga butika.
15: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
16: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
15: Ah.
16: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
15: Ayay.
16: Mataya ang imong utok.
15: Brain.
16: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
15: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
16: Mao na. Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan niya inom og DTX 500 og Mighty C.
15: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
16: Nya, imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
15: Oh, wala. Wala.
16: Ilabay na namong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maujud na ka importante kung mag-inom kag DTX 500 og Mighty C.
15: Unya wala jud tay oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako usab si Dr. Ramil Oy magaingon, maayong lawas ampingan,
15: dili abusuhan.
14: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi.
15: Simana lang nawala jud ang
13: kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500! Mabalik sa mga butika. DTX 500!
19: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500! Mabalik sa mga butika. DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4.30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
21: Ikaw
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno

0: City. Tara na, mag-DTX products na!
1: E3Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500,
4: ang dura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
4: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty Sibo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soul.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!

Nabalik kita na itong programa. 11 Mbps sa kada alas 11. Mga balita ng public service. Adi Hikara Karalinado. Yan na, nakita na ako hit iyo live. Hanhadi, puro la ako radyo. Salamat. Haing ka, Kara. Ani ka ba Tacloban, Kara? Or haing ka dapit din her region, eh? Thank you, Karalinado. Ani mo pagkita haamon. Ba daw nagkakaparong parang manining akon monitor didit akon cellphone, napaliwan na din nga akon cellphone. Ay, nakapaningod to yun na hinanay. O nanay, adin ako, nakabalik na ako, tikanghan akon obligasyon han palarong pambansa. Ngan belated happy birthday tuma na Panyeng Arellano ngan tupadi nuling lim. Awo, nag-birthday niyan hadi. Hirama na Panyeng Arellano ngan ninong nuling lim. Han ira ika 89th nga birthday. Belated happy birthday ha iyo.

Hoy mga ka-K5, hinuda ulit mga sunod kan Jinggoy Estrada. May da ba mga sunod mga ka-K5? Adi man din ako nababasahan. Daho mga ka-K5, sino kaya? Sige daw, imuunta daw ini nga aton kuan, balitang kakaiba ha? Imuunta daw ini nga aton patigo. Bangin man la matigan naton ini.

0: Samtang nagkaka-differentiate nga akong cellphone, totoo nga akong cellphone, nga akong ginihimo nga monitor, di naman ini natutuhay. Isos, isos, ano nala ini, ka K5 Milton. Kapatutuwa kining ka K5 Milton ni Ronian, kung hain it maupay nga klaseng cellphone nga pagpalit. Para di ak pagpinutduan kung may diferensya. Gabay, gabay bago ano ka K5 Milton? Gabay bago? Ade mga ka K5 ha, kanina palan aga mapaso-paso ini nga notisya mga ka K5 ha, ade man. He Department of Public Works and Highway Secretary Vince Diso nag-anunsyo kaninhan aga nga an Office of the Ombudsman in nakatalaan magsampa hinkaso kriminal kontra hindagko nga mga personalidad igin aaligar na hidadabi han flood control scandal ha Bulacan. Kagigadhing clue ka K5-7, amo na to ang clue. Dagko nga personalidad han flood control scandal ha Bulacan. Hinuman itdako nga posibil nga personalidad nga taga Bulacan. Sige daw, itong mamati yan ha, kung nakakatigo-tigo ka mo. Hidizon inagbaribad pagngaran hini nga mga sasampaan hin kaso kriminal. Pero, iya igin pasumbingay, high profile, baa daw, high profile. Magsiringanin kita nga high profile, kilalado, bantuganan, ngan, taga, Bulacan. Igsasampa inibuwas ng mga kaso kriminal ha Malolos Regional Trial Court. Kay didto man natabo ining ginaaligar nga scam and flood control. Saring ni ano. In fact, tomorrow mayroon ulit ipa-file sa Bulacan. Hintayin nyo na lang kung sino, malaking isda din. Daho! Sana matuto na sila at matakot na sila kasi talagang hindi titigil ang gobyerno na ipakulong iyong mga dapat ipakulong. Hala, hala. Hin o ba itong high profile personality nga taga Bulacan? Nasaring manhira nga may dakunin mga picture nga nagpipinakita hiton iya dila. Ha? Itawag ko no heya yan na hiboy dila. May da naman yung nahuna-hunaan mga ka-K5 kunin ini nga high profile personality from Bulacan nga sasampaan hin kaso kriminal hiton Office of the Ombudsman buwas nga adlaw. Di da ada kakawil han iya dila. In o daw lay ni agi daw ta. Bangin niya na nga si Mana, may da naliwat magmamarcha ti pakadto ha Payatas Jail ha Quezon City. Totoo ini nga kabutangan din niya Pilipinas kay mga high profile man ini yan na masaring daw dito pa di. Parang dito na ata tayo magsisisyon. Magtitika na mo daw ini nga magkakawag rasin. Ah, Senado? Ano ba ito? Di rin nga nagsigurado kong senador ini. Bangin liwat kongresista ini. Sus, mga ka-K5, ano ba ini nga aton kasugaran, ha? Ano ba it aton kasugaran? Nagsusunod-sunod na, ha? Nga pan-aaristohon? Hala, ha? Kitaon naton ini mga ka-K5, kay kung isasampa ito, nga mga kaso ka-kriminal, buwas nga adlaw, so mapalusa dito yung warrant of arrest dito yung korte. Hadiri mahiya nga panahon, ngan maida naliwat, agido, kung maida naliwat, hahaunon nga kuan nga personalidad dito ha Senado or ha Kongreso, diri la ako sigurado ngayon, ha? Diri la ako sigurado kung hino ito. Basta na siring nga dako nga isda itong ira, itong sasampaan, hinkaso kriminal. Hinkaso kriminal. Buwas nga adlaw. Tungod gihapon itong flood control scandal. Let's wait. Basta amo ni ginhatag didi nga clue, banging kuno hiboy dila. Kitaan nila niyo sa Facebook kung hino ito nga boy dila. Kay bangin amo ito yung clue. May dakatigo ka kay 5 Milton. Hanggang ngingirananan nga boy dila. Okay, nagpa-picture ito nga iging gagawa sa niya dila. Sali, ginginiranan nga boy dila. Iyan na mga ka-K5. Nga dikitahan pagtanggalakan Kiko Barsaga kumo member han House of Representatives. Damo init na siri nga bayani. Amo kunit tinuod nga kongresista. Nagsusumat nga mga buaya it adto ha kongreso. Which is true. Damo it mga buaya dito ha kongreso. Diri nga tanan. Pero mayda. Damo it buaya dito ha kongreso. Salit haira pagkita o sa nga hero o sa nga bayani Hikiko Barsaga. Ira na yan agin Jojos Hikiko Barsaga. In fact, damo't na si ring magdadaog ini ka Senador Hikiko Barsaga. Tungod niya pagbuyagyag, waray pag-alang nga damo it mga buaya, mga kawatan dito ha kongreso. Tinuod ito. He is brutally honest. Bisan kung brutal, tama ito. Ngayagin si ring, mga ka-K5. Waray filter. Ngan kung aton kikitaon, iniya na nga ginhimo ni Kiko Barsaga, masering kita nga andam hiya nga atuhan it bugos ka sistema hit korupsyon. Mabilib kita. Ha? Labi na ito naogop kang Kiko Barsaga, maamo ito, tinood ito. Na ato hi Kiko Barsaga hit korupsyon. Pero, kahuman itong imo pagbilib, step back daw aneng ang panmurubuot ka K5. Ha? Kalma laaneng ang panmurubuot, adiman. Ha? Kay sugad-sugad, nga ginandaman ini nga sirkus ni Kiko Barsaga. Adiman ha, mga ka-K5. Kay duruhin ka ironic, duruhin ka makaurusa, nga magle-lecture hi Kiko Barsaga ha internet, mahitungod hiton pag-atohin korupsyon, magli-lecture hiya mahitungod hin pagkahalot hin puder nga iton iya mismo pamilya Barsaga in sugad-sugad nga hira itag iya hitdas Marinas Cavite pera na kadikada nga it mga Barsaga amoit naghahadi didto hadas Marinas Cavite iton posisyon iton mayor ngan congressman irala gin babarobalyuan, irala gin liliwan-liwanan. But singon, Hikiko Barsaga in nakakatagamtam, nakakabinifisyo hit era political dynasty. But singon, diri na angay Hikiko Barsaga nga hiya it mangunguna pag atuhin korupsyon nga iton iya gintatamasa iya na nga karikuhan intikang hinkorupsyon. Amoy, di na mga ka-K5. I am also being brutally honest. Kung brutally honest ni Kiko Barsaga, babatunon ko hiya. Hintinood liwat nga pagiging brutal. Ikaw, Kiko Barsaga, nga nagtamasa ka tikang hanimo kabata, han kapoderoso han iyo pamilya Barsaga, nagdinaradara kahin pusil, pera ka ka bisis nga na-involve in panbuli high school lahan, ha? Nakatagamtam ka han mga pangurakot at imo pamilya ng political dynasty, tapos Ikaw yan ay mangunguna, magiging bayani, magiging simbolo pag atin korupsyon ambot sa'yo. Dapat it nangunguna hinit waray mancha ng mga tao. Mabili ba kaya kung iagsasalikwa iti pamilya? Ngan maupod hining ang mga tinuod nga nakikigbisog kontra hiton korupsyon. Sige daw, Kiko. Baya ito ngayon karikuhan. Igsalikwa ito kay bangin bumilib pa kuhain mo. Di kang mo kabata, spoiled brat ka. Tungod han poder nga karikuhan, han imo political dynasty nga pamilya. So waray ka, di ka simbolhin pagiging bayani. Pag-atuhit korupsyon, waray. Dere ka pwede ko. So, itong nga mga nagdidinayaw yan akang Kiko Barsaga, tungod ito, kahit inuugupan ni Kiko, iti raman idol. Pakade, gusto makikistorya akon. Nga, bakay kay amit inuugupan? Bayani na hi Kiko Barsaga? Magkukuano nato nit background? Hit usang nga tao? Adi pa, inusay nga libiste? Otro liwat ini. Nga gintagan, hin prangkisa, ang panahon, han unang administrasyon, nga magahatag, hin solar power, nga tuhantayaw nga mga lugar, waray katuman. Lugod, iyegin baligya. Nagkamal, hin billions of pesos. Tapos yan amulot it bayani. Dapat it mangunguna, hit pag-ato, kontra it korupsyon, it waray mancha nga tao. Ngan kun may adaman manchahan una, dapat igsalikway ito niya yan na antes siya magpakabaro bayani. Diri na angay, nga na-enjoy ka, han poder, karikuhan, han iyo political dynasty, tub-tub yan na, tapos sisidngong ka nga bayani, pag atin korupsyon. Adiliwatin baga akong na-analisar. Asyagad ngay an nga karuyag ni Alan Peter Cayetano nga online session. Makaka-attender it mga absenero nga senador hiton online. Kay vlogger na hiya yana. Permi na ka-online vlog hi Alan Peter Cayetano. Salit karuyag ni it online nga session. Magpapaka-attender bisan diin. Kay vlogger naman hiya. Online naman. Online vlogger. Paring katuhayan nga ato nasod mga ka-K5 ba? Uhuy! Kadamon nga mga piki, nga mga may kantasan tong kabayo. Oh, natatawa ako. On hin o pa itong nagpaka-beneficyo, binuhatan it era political dynasty nga pamilya nga sugad-sugad itong hira itong tag-ihit era lugar, amo pa yan it magpapakabarubayani. Por Diyos, por Santo. Magmiyaw-miyaw-miyaw na lakit hining atanan. Tungod hit aton kapubrihan, tungod hit aton kamangkauwat, bagabaga na lakit hin mga misay nga magpipinan haraw, hit salin-salin hining ang mga idol. Oras mga K5, alas 12:42 na. Nadikitahan aton last portion na aton programa, ikakaupod na aton yan ang K5, Ray Boy, the Wonder Boy.
1: Good noon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God, it's Wednesday. Kakibib Kevin, kumusta ni baga dito ha? Kuhan na hanin mo baga pagganap ha natong palalong pabansa dito.
0: Makapoy, malipayon, pero sering paman, very, very worth it.
1: Oh. Ito! Balito sa libang ko, shoutout at mga 40 hours natin niya natak na, labi na kayo tatay ng nanay, labi na kayo lula ng lulu, kumbaga high blood diabetic, ayaw kong pagtagya, kahit stroke, nakalit ng sakit, kinanglan, tikari ka mo ang DTX 500, at makusog nga panguntrahan high blood pressure ng diabetes, ng kinanglan, may padis na lula ng lulu, and mighty C, the alkaline vitamin C. Kahit tinatawag ito ng doha, the power duo, mapakyan na kamay dol, ma'am. Ha, ito mapalit ay bribo yun. Normal lang, kung nagataklubang ka mo, adala kita barangay at 23 A, Avenida Veteranos, nga Rambutan Klinika, and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Oy, pasabot naman na yun. This coming June 8 to 15, may nakita free check-up, ngan consultation na klinika, de alternative medicina, and wellness center alas 8 aga, tub-tub, alas 4.30. Pero pagkapit sa disay, sa liwat, alas 8 aga, tub-tub la, alas 12, hit on to, Kevin.
0: Mm.
1: Ang nagbe-birthday naman yun ang adlaw, babanatan ta naman, yung kanta liwat, bistawas paas.
0: Anay ha, kaya may okay kapag yung babatong liwat din nga atong kuan. Aton kliyente. Sige.
1: Ito.
0: Kaadi na, umayahanin nga wala ni Riba Bate siguro. Birthday song!
1: Yehey!

Balito mga sir and ma'am, sir patak partner ni Kakipaib, Kibin Susana, ng tibusang kay Kakipaib, Riboy, the Wonder Boy. Don't forget anay pagkatasing bahan, pagpasalamat good, hitato na agarahom, nga tagapang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanante, Kibin, always, God help, diba? Ada ha, oo, happy,

0: kluban niya riyangan. Happy birthday gihapon na dagan kan Sir Michael Orolio tidahadulag lady tingan ni what Mrs. Sir Michael Orolio, happy birthday.
1: Ngan adi pa happy birthday liwat hanamon kabat San Holy Cross Academy Batch 87 ngadto Australia. Happy birthday Fe Mainiti Stains. Happy birthday mo Batch Fe. Ngan didto oras Hermana Panying Arellano, belated happy birthday. Ngan kaninong Nuling Lim, belated happy birthday gihapon haimo. Damo na akong dinin halimtang kanina. Buwas, iglilista ko na good din ikon.
0: Balito, ano, basta lugod din bibiling ta, di natatandan.
1: Amo, kanina at lugod hit aga nga.
0: Napapap na yun.
1: Napapapit mga happy birthday. Ani na lugod ako, dede. Nalingkod, di na nagkakagawas.
0: Nawawara. Oy, balita ang PBA na. Ito kita PBA ilot niyan.
1: Ah, PBA.
0: Oh, first game niyan.
1: Ah, okay, Merkulis na. No, Merkulis na.
0: Oh, Trupang Giga versus Hinebra San Miguel Vermen. Mm-hmm.
1: Okay.
0: 7:30 ini niyan kay Kevin. Kaya ganado tira bakbakan nini kay Warren na didaha to kan tik sa report niya hi
1: Mr. Ball.
0: Waray na.
1: Oh, hey, bol. Oh, again palid.
0: Oh, di pa ko tira kay Kevin na pa interview.
1: Ah, mo kais na bad to.
0: Siguro bangin na ako diyan kanya apelido, bangin baga maharas ba?
1: mo balito. So, anigin liwan hey, Chris Makolo.
0: Oh.
1: An import ito ano yan, San Miguel.
0: Oh.
1: Okay. Ada kay matataporan liwat ito nga import.
0: Oo, nga ito lahat baga binibili mo na tinibrano, hey, Justin Rowley. Baga 100% pati.
1: Oo, besan kung baga. Pero na, 38 na, Justin Brownlee. Nga, diri ba injured Calvin Oftana?
0: So, parahan ko, nagmulay man yan.
1: Ako, kay Calvin Oftana, diri makakamulay next month itong FIBA qualifiers. Kay Gilas member man inihiya. Kay magpapa-opera. Asya, so nagmiminula ito hiya yan ng may dagin ni inabat.
0: Baga,
1: antoson.
0: Antoson nila, kay finals naman.
1: Finals na. So, para hitong talk and text, adahiramasan di kan Makolo, Calvin Oftana, R.R. Pugoy, Jason Castro. Yun pa.
0: Nga ni, eh, kuwan, ane, Lungher, he, anak na to kantik sa...
1: Ay, Jordan Heading. Mo ini, tira sa Sandigan. Meanwhile, Hakaluyo, siyempre, Justin Brownlee, Scottie Thompson, Japit Aguilar, Troy Rosario, nga ni R.J. Abarrientos. Si R.J. Abarrientos,
0: kada... Yung na si Dan Iran, last game and rin or Shane.
1: Kada quit improvement ni R.J.
0: Oh, bata.
1: Actually, bagabaga na hit nagiging go-to guy hiton Hinebra yan na, hi RJ na.
0: Oh, baga yun, kumbaga hiyat backbone na yan.
1: Parang hi Scottie Thompson, ang naging role ni Scottie Thompson, nahingad to hiyan iya original nga role nga hustle play.
0: Correct.
1: Pagpinan rebound, pagpinan agaw. Nahingad to, binalik hiyan iya original nga role.
0: Nawala, lugod na niya, baga ka ma-abilidad ba, hanunan, yan ang wanyo baga
1: diba? Oh, nakitaan mangod ni Scottie nga nakaka-score hi RJ, salit parang sige. Mahala ka ang score, makadya ka nakuna nga trabaho nga mga hustle.
0: Ito.
1: So, haakon pagkita, inin tabla-tabla ini nga laban.
0: Ay kayo, kay itok and text, depending champion kayo pera, di ba?
1: Oh, takay itok and text, ada era bench, era, ada bera ng batak, ano?
0: Ah, ada ng batak. Ng ada gyapon, ada pag-gyapon, ada na kada magnulahi.
1: Hi Brandon Cornelius Roser, ada ito nga big man.
0: Oh, big man. Ito,
1: hi Emma, hino ini.
0: Iman.
1: Page ino ni nga taas. Oo. Adit ka taas na era sentro.
0: Oh, taas ino. Tikwan diri hi Puy Iram.
1: Puy Iram. Iman Pacquiao. Lalo di kipakal. Puy Iram. Puy Iram. May dapat ni Hira Kwan. Kabuntin.
0: Oh, kabuntin. Mabay kabuntin ti record yapin
1: eh. Oo. Itong talk and text, nakakagamit itong tumtum na pulo ng players, actually. Pero ito ni Braamo gihapon, adto hira Pinto. Adto hi Isaac Go. Aadto he nino pa ini he Gray. Jeremiah Gray. So more or less parehas init era firepower.
0: It kwad na lang ni Bibi na noon yan. Itera mo rin na lang ni discard nila itera mga imports kay kung na shooting nga la shooting ha import liwat, ari kang Brownlee liwat. Kay natapuran ko na
1: gumawa
0: na ka season ni Brownlee. Compare to ha itera import kay nato context. Baga may da panahon ni mo pa shooting, may da panahon ni baga nasa blay.
1: Amo. E Justin Brownlee, may ada niya ginbubuhat nga iba kung nakakaabat yung kinukuran niya pag-score, may niya bubuhaton nga iba.
0: Correct.
1: Pag bulig ito niya teammate.
0: Correct. Nga di riya pa ba yung kuhan nga bagat pinaka-era at pinaka- import liwat. Kaya kita-kita niya kung kahit baga ang ikanto na kanto na tira na kipya, di ba? Sulibang ko, boss nga daw kita in bilyo.
1: Buwas na bete kang?
0: Ahoy, bis, hoy, bis. San Antonio Spurs versus New York Knicks agidaw. Ini, butim nga haw. Parehas may Filipino-American. Dylan Harper, deha San Antonio Spurs, si Hanyik Siluat.
1: Jordan Clarkson.
0: Jordan Clarkson.
1: Answering nga ni Jordan Clarkson, dapat kita nga mga anha NBA nga mga maidugo nga Pinoy, magmulay kita at gilas.
0: Ito, dapat suga dun ta.
1: Kaya na nga kuan, yan nga Asian Games, yan nga August dito ha Japan, it's ring hit guidelines dito, basta may da ka passport hin Pinoy, pwede ka magmulay. Takay may da ito passport hin Jalen Green, may da passport hin Jordan Clarkson. Ang buti Harper, kung may adan ni passport, pero nagsiring adto nga, hadto pa, may daniya passport in Pinoy.
0: Mas maropin.
1: Plus pa de Justin Brownlee.
0: Oo. Mas maropin ta. Kung baga, makamulay hera Philippine team.
1: Ah, mabalit.
0: Kaya imagine na live cabin. For how many years na good nga, kulilat kita basta ito na't mga semifinals.
1: Possibly liwat ito nga nagsugad ang Japan. Kaya damot era mga players nga at to NBA.
0: Bamo.
1: Para era liwat pa mula yun.
0: Possibly.
1: Oo.
0: Kaya siyempre, mas Philippines nga ni damot era mga...
1: Kaya hi Hachimura pwede magmulay.
0: Oo, oh, Japan. No, correct. Oh.
1: May dangan active player, di ba? Point guard. Dahil ito, Memphis.
0: Memphis, na mo, na era mo bung... Pati na taas, mataas kip nera, di da. Nga, si Vin Potter.
1: Wala ba nera? Amo, dang era ginsugan ang guidelines.
0: Possibly. Ada amo to aton sports update ano buhas nga adlaw na Spurs versus New York Knicks mo Yamado buhas it San Antonio Spurs gyapon.
1: Oh hapag kita ako may daguti ay nga kun baga ha 50-50 at akon pagkita mga 60-40 iton lamang hiton kuan San Antonio.
0: Imagine nila din ang era an Western Conference anuhan na Spurs versus OKC. Mag-upay good, magbakod good talaga ang OKC, pero kinurian good hi SJ gihapon, nanyeterada gihapon. Kay naniguro ga pinira Dylan Harper, hi Basil, bis nga ni Tibran, nga dan rookie la, at least na-contribute gihapon hi Spurs. Nga ni Pax gihapon, dakon gamitan niya ng game 7 nera. Adama to na ito na update sa NBA and sports update. Siyempre, may nakitalat drama and Key 5 Diaries nga nang balay ni Biloy. Pahabol na lang siya ito na ito mga vendors, labi na mga kantin, na ito mga barbershop, and ato na mga drivers. Kumusta ka mo na ito mga utility and ato mga dispatchers. Labi na kung dila kang Sir Judy, biniko dila may lithium depot. So, nang timakaw rosa dila nga na Ma'am Jeanilin dila. Oo, hi mo dila Ma'am Jeanilin Skosura, sulukan RG, and akong mga pinanganak. Nga na ito mga senior citizen na taga, kumusta ka mo, Ma'am nga Lola? Ay, good pagtagi ka mo, kinahanglan niya ng panahon. Take ka man food supplement nga may dipin sa panlawas and DTX 500 nga hin mighty sick. Sigurado good, magmapait yung blood circulation. Damong salamat, han pagupod niya mo Merkulis nga adlaw ang talagatagong kalipay. Ini, kakipay, Briboy, the Wonder Boy, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, han kaliawa na siya takluban nga bugos nga sinerangan, Visayas, Kifad News FM.
1: Waray la sabutan naton oras mga ka-K5. Tapos naliwat kita naton Merkulis nga edisyon. Naton 11 Mbps. Ngan masunod na naton mga drama. Balay ni Biloy ngan K5 Diaries. Ano nakapaningon to na ba kita nga tanan? Nakatukeng panhugas yan na ayaw naman hikalimutan panhugas. Parang maniningod to pala. Good luck, maupay gihapon kay nakalanat, bisan naatrasar, basta may paningod tuhon, nga na-smile samtang naniningod to. Iging kaupod na ito na technical side na K5 Milton, nga ka K5 Robert, ako naman na K5 Kevin Susana. Parang kampiyon nga balita serbisyo publiko, ngan kaliawan ha siyudad Hantakloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
2: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, na tulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
2: Health! Health! Alert!
5: Ako po si Cirilo Cambat po. 85 years old po. Tiga Rosario Puruk 5. Opo. Dahil mula po nung mamatay yung misis ko, na-depressed ako. Parang nawala na ako ng gana na kuan, mabuhay na. Pero ngayon, nung isang araw, binuksan ko yung aking transistor. And then, narinig ko yung mga product na binibenta nila. Eh sabi ko, ano kaya kung subukin ko para wala namang masama ako, dahil herbal daw ako. Ayun, bumili ako. So, 1 week na ako ngayon na umiinom ng DTX 500. Eh, naramdaman ko na, kwan, nung una, uminom ako ng 4 lang muna testing. Pero nung kwan naramdaman ko, lumakas ang aking katawan. Kaya mula noon, lagi na akong bibili. Kaya pasalamat ako sa DTX 500. Kaya kayo, kung kayo may sakit, nangihina kayo, subukin nyo ito at garantisado na ito ay makapagpapagaling, makapagpalakas. Thank you.
2: Health! Health! Alert!
4: Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga ka-epektibo ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule, na kung saan si tatay ay na-depress at na-stress after na nawala ng mahal sa buhay. Actually, nararanasan naman talaga ito ng lahat. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule, dahil sa taglay nito na Superior Antioxidant, ito yung tumutulong upang labanan ang mga free radicals sa ating katawan na nagdadala ng stress at depression, at tumutulong sa ating utak para makapag-isip ng maayos. Kaya po si tatay, after nag-DTX 500 Herbal Capsule, yung kanyang pag-iisip, yung panghihina ng katawan at wala nang ganang mabuhay ay nagbago ulit. No? Naging positive ulit, makaibigan. Ganyan ang napakagandang binipisyo ng Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. Kaya mas makaibigan dyan na lagi na lang nagmumukmuk, nanghihina, nawawala na ng pag-asa sa buhay dahil po sa stress and depression, subukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, sa mga
4: Health! Health! Alert! At syempre pa, makaibigan, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, ito ka na sa Detox Coffee. Habang nagkakape ka, naglilinis ka pa ng iyong katawan, Clinica DTX Coffee Mix. At kung problema naman sa mata ang iyong dinadala, panglalabo, pangangati, pamumula, detektahan ang mata, mag-Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ang kapsula na nagtataglay ng mataas na lutein, vitamins, minerals, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix, at ang Eye Care Gold, ang kapsula para sa mata. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, irregular na regla, o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500.
3: Ang himpilan na
6: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM O Longabo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
8: Hapaghagos han kada oras.
9: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
8: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
9: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
8: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
9: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
8: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang

0: Ha.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum, nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita, hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi, ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban, Drama Production Center, 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon, ngayon.

0: Oh, mga anak. Ayaw ka mong lingoya, pangaon na ka mo. Ah, Desa. Pasensya ka na ha, kung dini ko ikaw ha, fast food iglibre. Hindi magod nga akong mga anak, dini nira gusto.
1: Okay, malak Alex. Naiinchi din ko may itong kabataan.
2: Karuyan ka naman yung kaupon, Tita Desa.
3: Oo, tinuod ito.
1: Hoy, tinuod? Thank you, kunsugad.
0: Buutan ka, Dog Desa. Salit na ayon ni Rai mo. Desa.
1: Kaya ano?
0: Gin, abrihan ko na utro ito na akong kasing-kasing. Salit, andam na ako migug mapag-utro.
1: Tinuod? Maupay kong sugad. Unta, mabilyan mo ito na yung tinuod nga gugma.
0: Naabat ako. Masayang ko na lang yung mabibilingan.
4: Gihapon ako, ha?
5: Mama!
4: Kalex? Desa?
0: Huh?
4: Aani ka?
0: Tricia? Amo to gabahid na natong imbayaan han nakalabay ug sansumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programang kinasingkasi ang impapadangan tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
6: Nga K5, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis mo!
7: DTX 500!
0: Kumusta kamo mga ka-K5? Shout out kanda Emily Cinco ng Hansinco family hautap Tacloban City. Sugod man kan Ana Marie Haser Kalumag han Tacloban City. Kan Rene Pontillas Enrile ana lang alang Leyte. Kan Rachel Joy Balagbi san Tacloban City. Ngan kan Loloy Maat ngan Dodoy Tupas han Barangay San Miguel Dulag Leyte. Maupay ang pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya na ipapadayon ang eksperyensya kinabuhi ang aton tagsurat yan ang asimana. Usahi ang babae nga taga Barangay 83A, San Jose, Tacloban City. Nga niya nagpapatawag hangaran nga Desa. Ang mga paypayan niya kinabuhi in iya igin padarangan niya aton. Nga igin paangbit. Basi may patik ha aton.
9: K5 Diaries.

0: Dear K5 Diaries, bisan ni Kalex, kinalasan na ni Rautro mapagkita ng mag-asawa. Bisan kan aksidente na ito. Naabat ko nga bagan regalo at tuhan kapalaran para ang lalaki nga akong ginihigok ma. Nakitaan ko ang mga mata ni Kalex ang sobrang kahidlawan ni asawa. Asya ito na ako din kakadukan. Tungkol kay naabat gihapon ako na din tuhan ito matatapos at akong misyon.
1: Tricia, bagan gintuman ko ng kapalaran nga magkita kita. Yan ang adlaw ito na akong birthday. Kadi, lingkod.
2: Kumusta na kamungan ito naton, mga anak?
1: Ginbuligan ako ni Desa nga makabakdaw. Ginsalbar gihapon niya ito naton, mga anak.
2: Salamat, Desa, ha? Ada ka para buligan ito na akong bana. Yan, mga anak.
0: Wala sa payan, Tricia. Ikaw, kumusta ka naman?
2: Ini, nagbabasol ako na akong gimbuhat nga pagbaya ito na akong pamilya. Siguro, kapalaran na gihapon ang naghimuhin paagi para magkirikta kami. Hatinuod la. Tirigod ako, nag-expect nga makikitaan ko ito na akong banangan mga anak din eh.
0: Di ba may bago ka nga karelasyon?
2: Ginbulagan ko na hi Paul, Desa. Tuwad nga, karay ko bumalik ka akong pamilya. Kalex.
1: Oh.
2: Karay ko unta bumalik ko tura iyo kinabuhi. Makakarawat mo ba ako, Tro?
1: Tricia?
2: Insasaad ko iyo. Mabahoy ko nga tanan ko nga pagkukulang. Dari ko na ka mababayaan. Kalex, please.
1: Ayaw ka para ka. Ginkakarawat ko ikaw, Tro, ha mong kinabuhi.
3: Yay! Kakaupo na ako ng mga mama!
2: Salamat. Salamat.

0: So, bumalik na itri siya ya pamilya. Ngan ginkarawat yan ni Calix, ito dahin mismo.
1: Asyeto.
0: Pagkatapusan nga tanan nga pagkuri mo para ira? Madangat lang ngayon ito nga tanan ha waray tungod kay nakalimtan ka niya dahin?
1: Di rin man niya nakalimtan ako ni Calix. Gintagan ko lang moment ang mag-asawa. Ngayon usap pa. Mabay na lito nga bumalik ni Tricia. Para makafocus diwat ako ibang butang.
2: Pero anak, di ka ba nasasakitan hanay tabo?
1: Medyo. Ikaw na kumanggun nga magkakaada na kami chance. Pero wala may lang ngayong gihapon. Pero di rin ako nasisina kang Tricia. Ito ni utro nga pagbalik. Iya ito katungod ko mo asawa. Ano sa pa? Nakitan ko utro nga naging malipayo ni Calix. Salit, okay na gihapon ako.
0: Ay, kabaraka. Adi man ako para tagan utrohin kolor ito na imo kinabuhi.
2: Ngano sa pa? Ayaw na gihapon panhinganugon han imo mga nahibuligan Calix. At least, nakabulig kitahan iya pamilya. Utrohiya nga nakabakdaw ha iya kinabuhi tungod ha imo.
0: Huna-huna na lang nga dagdag points mo ito halangit.
1: Wala ito sa payan para akon. Tungod kay Tim Usman ha akong kasing-kasing na akong pagbulikan ka, Alex. Ngayon di rin ako naglalaumin kabalyuti ka nga iya.
2: Uy! Uy! Ang multi-cap man adin ni Calix?
0: Oo, tita nina. Oh, nakikitaan ko nga nawa sa multi-cap hira Calix ng Tricia. Asigurado ako, ikaw itong iratuyo, Desa.
1: Ha?

0: Trisha, pumasyada mo ka mga duha.
1: Desa, karawati ito namang guti ang regalo para imo. Pasalamat namo ni Kalex. Han mga pag-upay mga buhat. Para ito na akong banangan mga anak.
0: Salamat, Trisha.
1: Tatanawon namon nga utang nga buot. Habugos namon nga kinabuhian imo. Kibuhat para amon.
0: Waray sa payan. Malipayan ako nga nakabuli ka iyo nga. Ngayon nga duha. Oo ngayon. Congratulations. Baga nagbalik ka mga mag-asawa.
2: Oh, Desa. Napasaylo ko na ni Trisha niya nabuhat ng mga sayo padto. Nga nagsaad man niya amon nga mabawhian niya mga pagkulang.
1: Good. Diri ko nakakaraga nito ikaduhang higayon. Ngayon ginhatag na akong bana. Kumu iyagin ang tagbalay. Magiging kasubong na ako niya. Itong pagpundar ito namon pamilya. Waray na bayaay nga mahitatabo.
0: Mabay kong suga dito. Malipayin ako para yung aduha.
2: Ano man, makadin na kami, Trisha. Bye, Desa.
1: Bye, Desa.
2: Tubtubin ito ng sulod dato na pagkita.
0: Bye. Paghinay ka mga duha.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Detribayo, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
5: K5 News FM. Championing.

0: K5 Dial.
1: Tita Nena, may da kami igbabalita ni Desahay mo.
2: Ano ito? Maupay ba itong balita?
3: Yes, ma. Kami na ni Dud.
1: Girlfriend ko na ito ni mga anak.
2: Maupay ko man itong balita. Maiha ko nang ging kikumbinsir ito nga akong anak nga hig umigugmahin otro. So, ano man? Saan itong iyo plano pagkasal?
3: Ma, pagsasagot ako pala iya kanina.
1: Pero ayag ka baraka, tita. Maabot gihapon kami ito, dida. Kumbinsida ako nga madangat gihapon kami hakasal pagabot ito na adlaw.
2: Babantayan ko ito.
1: Tita, butos ka ba akun nga mag-inimo son-in-law?
2: Oh, oo, God. Maaram ako. Higug maamuhin duro itong akong anak. Nga natuod ako nga magiging maupay ka nga ba na para iya. Ada, paghirutan mo yung maupay itong akong anak, ha?
1: Makakalaom ka, tita. Diri ko papatukon bisan sano o papasakitan itong imo anak. Higugmaon kaya labaw pa itong akong kinabuhi.

0: Oh, mga anak. Ayaw naman kamong linguya, ha? Malakat kita para magsimba. Aya ka mo na rin nga sa ngang pagdinanguya simbahan, ha?
1: Opo, Papa.
0: Hulatong talayo, Mama. Tricia, ano, ready ka na ba? Malilate na kita itong misa. Oh, Tricia. Kaya nung bagan, nababara ka man itong ayong itsura. Kaya ano, may problema ba?
1: Kanina, samtang nakarigo ako, may nahiraman ako nga bukol akong dugan.
0: Ha?
1: Kinkukul ba ako? Bangin may dako breast cancer.
0: Ayaw ka, Baraka. Katapos natin panimba, magkanto kita, doktor, para ma-check up ka.
1: Sige.
0: Igampo nato na Ginoo nga unta dirito cancer. Ayaw ka, kulba. Kung ano man ito, ginsasaad ko. Diri ko ikaw babayaan. Dungan nato ito ng pakikigbisugan.

0: Mm. Ano ba ito ngayon mo ginbibinasahe mo phone desa? Tigda ka man lang ha, nagmasalubon.
1: Ikalex nag-message. Na-diagnose ngayon ni Trisha ng breast cancer.
0: Ano?
1: Naibaligya na daw ni Ann Multicam nga ako nahatag. Kaya ako dito ng gastos base. May patamba ni Trisha. Lubong na ko nira utang. Nangangaroy ang buliga akon.
0: Ta, Nian, ano man ito ni mo plano? Bubuligan mo yan, otro?
1: Siyempre. Naluluo yung hanggod ako. Tirala ka bulan ng naglabay, tika nga magkabalik. Aadi na liwat. May bagong naliwat nga pagprobar nga iragin na atubang.
0: Ah, Desa. Diri kayo gindidiktahan ko ikaw, ha? Pero mapakianal ako. Diri mo na ba matatanggalay mo sistema, hey, Calix? Tub-tub na labahit kasta mo hiya nga bubuligan?
1: Nagkikinanglan hiya ito na akong bulig. Ngan kumusang kay andam ko ya buligan.
0: Sumati daw ko't kamaturan, Desa. Higugmaon mo labag yapon ni Calix, hasta nga dayan, ha?
1: Dude! Ayaw pagsiring nga. Nagsiselos ka. Oh! Kinong umukoy ka man pag-drive.
0: Desa, diri ko man karuyagon magselos. Pero naabat ko nga diri mo lagyapon napapara di dahi mo kasing-kasing, Calix. Kaya nga, nakayakan ako yun, eh. Ako't imo boyfriend. Pero hiya nala permit na luluwas ito ni imo baba. Tapos, guti ay lang istorya. Sobra ka nga nababara kaya. Tapos, permit ka pagod nagre-reakit mga post ni Calix sa social media. Ano't imo karyag nga hunahunaon ko?
1: Huwag ka pa pagtapo da akon?
0: May pagtapo da kay mo. Lugaring laki, naabat ko nga higugmaon mo lagyapon ni Calix, Desa. Diri pa ba ako sa danghay mo?
1: God.
0: Param ka nga higugmaon kay ikaw nga duro. Bugos ko nga kinabuhig, iginahatag ko ay mo. Pero, pisan anot akon buhaton. Tira ako nagdadaog kan Calix sa stanga na yan, ha? Hialagi hapon it akon kakompetensya, ha, imo.
1: I'm sorry. Ayaw na kasi na. O pagduluha akon.
0: Kung higugmaon mo lagi hapon ni Calix kontra akon, sumatil ako. Andam ko man ito karawaton. Andam ako otro magpaumaya para itong imo kalipayan.

0: Alex? Kumusta ni Tricia?
1: Ado amon kwarto. Napahuway. Salamat, Desa, kay imo akong imbuligan utro ito namong problema. Pasensya ka na gihapon kung gindisturbo ka na luwat namon, ha? Waray naman gud ako ibang ang badadaupan, labot lahi mo.
0: Nakaka-insindi ako ito. Basta, diguna lang ito ni mubuot. Maaram ako. Diri papabayan itong ginuhi, Tricia.
1: Oo nga yan. Maupay kay diri na duluha imo hidud. Tungod kay kaurugan kita man ito naguupod.
0: Bulag na kami.
1: Ha? Makasusubo man ito nga balita.
0: Okay, gadoon tayo nga boyfriend. Pero siguro, mas maupay ito magpapatugnulaan ay kami.
1: Sorry, Desa. Bagan ako palugol ito naging hinungdan ito ni you break up.
0: Waray ka sala. Nagbulag kami tungod kay hindi kami nagkakasabot ito na among mga panlantaw at kinabuhi. Basta waray ka kalabutan ito.

0: Hi, Nick. Alex.
1: Gumawas. Para pagpahit ito ng medisina. Ano man, Trisha? Kumusta na ito ni mong pamati?
0: Iini. Medyo maluya lagi hapon. Unta, maupay na ako. Ginkukurin na ako, endurin nga ako sakit.
1: Ilaban na, Trisha. Ayaw pag-surrender. Kaya ito ni mo ba na? Waray plano pag-surrender ito ng iyo pakigbisog. Andam niya buhato ito nga tanan. Maupay ka la.
0: Desa, damo salamat ha. Kung diri tumulay mo, diri masusumpayan ito na akong kinabuhi. Utang ko ay mo yung tanan.
1: Asya nga gibubuhat ko ini. Tungod kay importante ka mo ni Kalik sa akon kinabuhi.
0: Pero, pananglitan, mawara ako. Igbibiling ko ay mo ito na akong bana. Ayaw ka sumihin pagigugmakan ka, Alex, ha?
1: Oo, Trisha. Pero ayaw paghuna-huna ang mawawara ka na. Tungod kay diri ko ikaw matutukman ang kasing-kasing ni Kalex. Ikaw na ito niya higugmaon.
0: Diyos sila ito'n maalam. Kung tub-tub sano ako mag-iya kiliran ni Kalex. Basta, Desa, ha? Ayaw pagkahingalimta ito na akong tugo na imo.
1: Sige. Ano man ito'n mahitabo? Nasasaad ko. Diri ko kamo babayaan.
2: My family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Vitribio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: Vitribio, ang D3.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ang kapeng
5: pwedeng inumin kahit anong oras.
6: Kahit saan.
5: Sa tag-init man o tag-ulan.
6: DTX Coffee Mix, always number one.
5: DTX Coffee Mix.
6: Purong-purong natural.
5: DTX Coffee Mix.
6: The healthy coffee.
5: Mabibili sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabalit sa mga butika.
6: Xtend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mega, the best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
6: Xtend Food Supplement for Men.

0: base may patang baligtrin siya. Anak ko lang karuyag, amaw pa yan asawa ni Kalex. Para sukad, di rin magmasalubunit ang lalaki na sekreto ko lagi ako na ginihigong. Oo, sugal na akong pagpakamartir kang Kalex. Ginihigog mo ko lagi hapon niyan, Impi. Isang kunwaray na ako ginalauman ng kabayo. Tikang haiya.
1: Ngandi na tatapos ang ikatulong na bahin ang eksperyensya kinabuhi ng padaran ni Desa ang Barangay 83A, Barangay San Jose, Tacloban City. Ini mga paypayan niya kinabuhi ng gimpadaran niya aton ng gimpaanggit. Basi may pati ka aton.
2: K-5 Dayan.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumato. Hapangun ang papel ni Desa Jael Yu, Kaupudira, Lolit Fabella, Joyce Katubaw, Edwin Torres, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Calix. Dilapatan ng gamit ng musika ni Checo Mulong, Dugang Atunog, Ray Cabias. Kinasingkasing ang pagsurat ng ubus sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dali mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat tayo tagsatag sa nga diary, igpagawas ito nga nagpaambit ha amon email k5drama103.1@gmail.com. Di nga ni igpadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amo ninihimu anin drama base may patik nga maging kaparte hanaton.
2: K5 Diaries. The little
1: things I say. May gugmaon nga haladayuan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 ha iyong mga radio. Ang kampiyon ng istasyon. Darling, I'm so in love with you.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: E3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
7: Para sa malinis na dugo,
5: DGX500!
7: Para sa marusog na tayo,
5: DGX500!
7: Ayon sa mga eksperto, ang DGX500!
5: Ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo,
5: DGX500!
7: Sumok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
5: DDX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DDX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo ang DDX Coffee Mix.
5: DDX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soul.
9: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soul.
7: Pabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
13: Hausa nga balay nga waray kami ngaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang nga lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
14: Waray patinoon?
15: Kayo waray awas?
16: Waray gap bugas?
17: Kayo! Yungat!
18: Aray ko! Saba daw, Bianca!
13: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimong magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana ol!
19: Ol kaol-ol, sana ol!
13: Ang balay ni Biloy!
14: Libat?
13: Manok-manokon! Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
20: Nga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw buding nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches at Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
13: Hello, mga ka-K5! Shout out Mark Ryan Lasik and Lani Oroyan, Vladimir De Leon, kan Armando Ayote, han JF Star Legend Salon, Paco, Manila, kan Grace Abejo, han Paluleyte, Leo Labadan, Cagayan de Oro City, ngan kan G. Macabio Paglinawan, Zumarga, Samar. Abri na yung mga Facebook ng radio, ngan uswag kita kay abri na. Ang balay ni Biloy.
14: Diba?
13: Manok-manok. Kanini ang programa, aging papadangat hayo, maupay ang kaburuton, ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
21: Napagyapon
14: mo. Namulo yung taon ni Pepe. Namulo yung taon.
13: Ayaw ako na yung pagpataya.
22: Pepe, aha! Nasikmit agya ako nga, Pepe ka, ha? Ikaw pa daw niya nang abagadlaw. Tway-tuyan ko din, eh. Aba daw, eh. Kani na ko daan, eh.
13: Ano, magkakilog. Ayaw ko na pagpataya. Ayaw ba yan?
22: Ayaw ko pataya.
13: Ayaw ko.
22: Ay. Kaya naman kung baga di rin rin makakadalagan ni Pepe, di na ko na rin makakadalagan ini.
21: Kay Gingaw-san.
22: Ha? Gingaw-san, han ano?
21: Di rin maaaram kung regla ko kung nakagit.
22: Agoy liwat at ako rin mo na ito. Baga daw at huwag tumboy nga ginkuhan na resto kay nagpauluhan 3 anyos nga bata.
21: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano
22: Agi daw nga manunula. Badaw, pagkariguan nga, bagan nangangamoy na, oh. Liwanitin nga, tuyas nga, kagawad. Tawagay itong mga polis nga MBI. Sige nga, aninantap mo, squatted for the crime for murder, prostituted murder, attempted homicide. Sige na.
0: Hey, antisakriya pagkariguan.
22: Ano man?
0: Pagkaunak, anay, kay Gingoto, bakan amon, paplanatay.
22: Uy, napaplanatay ka mo?
0: Oo.
22: Ha? Kaya ano kasugad?
0: Napilasan man nga ni nagkabot.
22: Uy, baga nakita ang kunada ito. Baga daw ito na akong nag-arong hibato. Nagpaplanatayhan baga o tinaglawas ang MBI. Ikserbihan na ICC and warrant.
1: Napilasan ka?
22: Oo, nagdinalag. Napagulog mo na siya. Badan ka mo.
0: Uy, itakbagat ni Il ka sa akin.
22: Kapat daw?
0: Dek na kakapitan.
2: Ay, Pepe. Diri pa itong asya.
0: Ha?
2: May da pa niyong iba nga abhaton tungkol timog yung buhat!
22: Amo na!
0: Agay! Puro na na ako! Ako!
2: Ay! Kay hino man ngayon, ha?
0: Ako,
2: tara, saan yung pagbungian lugod? Tungod hai mo, nawarayan kami balay! Diri ka mga nagbuha! Ay, may da CCTV! Nakita ka nga diri ka na angay magbuwa pa.
22: Ha? Kaya hino ba man, ha? Diri ikaw, ha, Pipi? Ha, Pipi?
23: Birang,
2: adi na lugod niya, war ka nila. Malerong ka pa, adi Pipi, ha? Klaro dinit akong CCTV. Ngan ikaw gihapon adto ang nakig-inom, ha, balay? Kay may plano ni, may patayo ni mo hibiloy ngan hikap bungyo.
0: Puro na lang ako.
22: Kaino pa man ha, dir ikaw ha, Pipi?
2: Balik.
0: Kay amo nagsiring ano man, ako malada di ako.
1: Uy, ikaw it magbabayad itang balay. Ngayon ginsunong. Ngan, salamat ha.
0: Masalamat ka pa, kaya ano?
1: Kay kung dire mo, dire mababaguhan takpayag. Damat yung nanay, ang pisyeto, magkalain-lain na. Tungkol ang mga anay. Pero yan ha, may na bumulig ha, amon nga, magtoko dayon hin payag. Biskon sakot ato.
22: Ikaw kaya ako nagpatay kan, attorney, no case?
0: Oo, ako.
22: Uy!
2: Ay, ang tomboy nga naroy ang kambira.
22: Hoy!
2: Ano po? Hindi ha akon. Hinay, napataka ka la. Diyan
1: mo na.
2: Kan monit ato.
1: Amo na,
2: sana. Ikaw, gihapon ang pumatay, ha? Pipi?
0: Oo, ako gihapon.
22: Uy. Ang kagawa, Dimitrio, ikaw liwat?
0: Hingan ako. Pumula na ako, hino pa.
1: Kan sadam, ngan kan bin ladin. Kan lapu-lapu, aw kan majilan. Ikaw liwat?
0: Luka. Ambot, ikit na kilala. Aw islam, sadam lugod na kilala ako. Danay magpidikab.
1: Ay.
0: Pero kan bin ladin dire.
1: Kan sir.
0: Dire.
1: Ay.
21: Chepan. Ika kain yan ay Pipi.
22: Makanyan mga awtoridad. Hirat baga magdadaray ni. Babasahan na anay ni Pipi yan niya baga katungod. Ano mga katungod ba niya? Ay larumhan. Merinda doktrina.
21: Kap. Dire merinda. Soup drinks daw ito. Miranda, doktrina.
22: Amo na. Katima ito, dadadun na ini ha, kustudiya at PNP. For proper documentation at for proper disposition.
0: Isulugod na ako, isa. Kamakaraw na wini. Wanted person. Magkaluluoy ko na kiniya na prisuan kay Waray Kumakir. Mama ni Mayor Anitan. Anitan lahiya. Anitan ko niya. Dik niya mabubuligan. Trulatan to. Maiskapo ko na ito nga Mayor Anitan niya. Waray gamit ka, Mayor.

0: nanay, himano pipiag to aging dakop.
1: Hello, baka lagi pa man niya postura. Iyay, kaabusado na lang niya, ano na yan o.
0: Mula, makaluluhi yan nay, kaya ginanwag to yan nay.
1: Bukan ginsurusuntok na yan o, bukan... Bukan ka ni Manny Pacquiao.
2: Hahay, nagpapaanat hira, waray magpapadakop. Mm. Amo at tugin lanat ang mga tanon. Takay, kaya maglaksan mga tanon ni Imitay. Asya ito, naabdan ni Pipi. Umato, ginresling ang mga tanon para na madakop. Kadakop, ay kaya waray na mapunin ang pagpog. Ang pugtot ba? Naglanay!
1: Naglanay!
0: Ay! Nay, pataro, ngayon nagto. Diri man.
1: Makaluluo yan.
2: Bahala ka mo.
1: Kuya Pipi na yan.
2: Asos, bahala ka mong maluhi itong kagwang kay Asya ito nagplaning pagpusil kaniyo tatay.
0: Pakak, waray luy-luy.
1: Balitaw, nay! Ko-open nga na niya pagkaratihon sa ganun niya!
2: Ay, kalma, kalma. Kalma ka mo, mga anak. Kalma.
0: Waray ni Karo, kalma.
1: Waray, kalma.
0: Abusado ito niya.
1: Abusado
0: ito nga tao. Ngayang-ngayang, gudla. Angay gudla ito niya, mga... Magpasilon.
2: Ay, di rila ka rin tatay. Hipipi pa nagpatay kan atorne Nukis.
1: Ano?
2: Ang tumbuy niya ni nga Hibinay. Oh. Hibinay, ba't do? Patay kan kagawa, dimit.
0: Wadaw!
2: Bibay, amat ay bibay.
0: Bibay, oo. Oh.
1: Wala ko mga
0: kalag ni Mano Pipi.
2: Mula, nga adi pa. Hoy, adi pa, mati ka mo. Hmm. Kalma lang ka mo, hitiyo, mababaruan ha.
1: Oo, oh, sige.
0: Nga ano, nay.
1: Nga ano.
2: Hipipi, ganda yung tao na nagsunogan at balay.
0: Karasa ni Mano Pipi pagkulot-kulot ang tiyakay mo!
2: Kalma ka mo mga anak, kalma ka. Ayaw ka mo kasi na. Kalma, okay?

0: Okay, lingkod ka mo. May nakita pag-uros turiyahan. Matapos yung turnover, hey, Pipi, how Trinidad? Ano yun ni ba ang mga tanod? Saan, iba?
1: Pwede na kami, Kap. Pwede kami.
0: Ah, importante ini ha. Kay kamo ang nagdakupkan Pipi, most wanted person, ng number one, regional most wanted, si Pipi. Ah, ano yung chief tanod, Biloy? Adan na?
2: Ay, ano yung kukap na, lingkod?
0: Kagawad.
3: Adigyap ako.
0: Magagagawad. Adigyap. Okay, okay. Pamati ka mo, ha? Kaya dan good news. Parhatun nga tanan. Sigurado malilipay ka mo hini nga akong bagay susumat. Susumat tayo. Malilipay ka mo hini.
4: Extend Superman.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Suwabi lang kag mag-ans lawas. Disitin nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
4: Extend food Superman. For men.

0: ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manok.
2: Ay,
0: may kalung ganayan ba nga mga karawat, Kap?
3: Para ton nga tanan iton, Kap, nga good news.
4: Mm-hmm. Sakto ka, Biloy. Salit, pamati ka mo, okay?
3: Uy, sige, mamati kami. Mamati kami.
5: Good news,
4: Karisyo. Uy, pangani akong pagpataka.
3: Uy, sige, Kap. Tikangin, ha. Ano man, matangab ka pahit mikropon para bumati ton at check bahit kakahuyan at mga dirat sa gadaton.
4: Ay, Biloy, puro ko daw.
3: Aw. Oh.
4: Nagpapalamat ako, nga nadakop niyo, kuhan hipiping kuryente. Aw, isti, pipipilasin. Ang dati yun aton nga barangay tarod, yan na, naging kriminal. Asya ito, it mga tao nga mga ambisyoso, waray mudo, ngan waray pagrespeto. Gisisiring ko ayo, kung baga may respeto ka mo, dili ka mo makakarma. Diba? Diba mga boys? Ay, ayaw ni wigla kipitak agaron ha? Dili po diba ito din hipipila?
6: Ano man, di mo masisiring, kan Senator Alan Peter Cayetano.
7: Ano ba dito ka?
6: At ang basahan mong talisiking kwan, hey Soto, ano man?
4: Eh, labot ko ito eh, raway. Ayaw kita ito pag-isigot, okay?
3: Your Honor, please proceed.
8: If I may, Your Honor, please proceed to our main topic. Very, very good news, good man. At to yan, Your Honors, Kapitan Bungyo.
3: Nalipay natin mga tiyan at pagsiring mga magmamamlon kitahan kwarta.
4: Ay, yes, of course. Kay pala ni Aton, ngan kinang lantagan hin pahalipay ang nagdakop kan pipi.
8: Ang reward money cap nga 500K. As yan Aton mamamlonon.
4: Yes.
3: Uy,
4: yes.
3: Maupay na laki. Waray mo ko kuan. Baga...
4: Ano?
3: Biloy. Kuan ba? Waray mo ba? Suluha, Kap.
4: Uy, Biloy.
3: Entremis ka dala, Kap. Joke only.
4: Paya, ha?
8: Pero mga kadiha, atong Kap.
4: Aw, pan mga tanod, tatagan ikaw. Ako, mga kagawad, kita nga tanan. Pero ang tanod, may dadako nga, kuan, partisipasyon nini. Mas dulod ako. Pero, as of now, eksasuggest ko nga taganin mas dako eh. Sip tanod, Biloy.
9: Okay.
4: Kailabot lang nga, nasunugan niya, kinanglan niya magbalay. O kibahayo kan Biloy iton 100K para ya ighimuhin balay?
8: Okay.
9: Palitin materialis.
4: Sakto ka mo, ipapalitin materialis kay bangin labagay gininom.
3: Ay, hindi rin ako nag-iinom. Ano mo, Kap?
8: Kung maray pa.
3: Uy!
8: Hindi rin na inom, maray pa.
4: Eh, rintindihon ka mo. Kay mga kumbay niyong mga tanod, ba? Kay kutila tira baga, iti yung income, uti ayla. Iti ba nga niya iyo ng mga tanod? Gimbulagan na asawa kay kulangin, mamam. May daka mo kwarta, yata kayo urig ng mga misis, ha? Mga ayaw niyo palitin ko ang erim nun, yata kan misis, advice ko lang iyo.
9: Salamat sa advice, Kapitan.
3: Kay 500K it iya, kun ako mag-aasawa.
10: Sir, buhi ganak niyo, Dede. Ginamin ko naman nga tanan. Ayaw ganak na ipadara International Court. Anila ka Pilipinas. Ako, ang tao ni Mayor Anita Nia. Nagde-deliver kami hindruga. Ako giya pang ginsugot ni Mayor Anitan nga patayo ni Atty. Noques. Kang kagawad ni Metan, tumboy. Boy, nagalak ko niyo. Di na ako mapapriso, sir. Nagbabasol na ako magaging buhat. Di rin ko natutron. Pag-ausa nagalak ko niyo. Chef, tao ako ni Mayor. Bulig ako, Chef.
1: Animal. Nagtawag ako ni Chief. Nadakop na yung pepe ang mga tanong ni Chief Biloy. Nanado yan na yung pepe nagtitinuo kapresuhan. Maging buyagyag na ako naran na ako daw ang nagsugo haiya na pumatay. Buisit ka, Pepe. Tiyur ka. Waray ko na ang ipang awila din niya bunto. Samtang diri pa ako ginaaristo itong mga otoridad. Maninangkamot ako nga makapahirayo. Itong diri ako nira mababantayan. Bahala na lang kung kasuhan ako hindi. Direct content. Maiskapon ako. Bisan pa ako matanggal pagka-mayor. Sahok na! Bisan pa ako isyuanin warrant of arrest. Tiri ako magpapakita. Magtatago ako. Di na nakamok.

0: ano, tinuod biloy.
1: Oo, ingan, oo, 100K. Para akon, kay ako man ang chiptanod, ganasunugan naman kita. Ito nga 100K para materialisit aton balay.
0: Ay, maupay na lang ang isunugan aton balay. Kay kunwaray pa, diri magkakalayas ang mga anay.
1: Oo, ang anay lot nga, gianay igod, ato na. Nagkalagong kagong na hasilda, priso na.
0: Ay, saan uman? Aada na? Chiki bahya o cash?
1: Oo, ay siring ko, kan kapitan, nga ayaw ipagin G-cash kay di na sabot itong pamidlit itong. Ay luwat bangko kay di na kumaram pumirma. Ngan mag-ulit pila-pila. Siring ko, cash nila. Mabukal ako, akong palad, bubuklaron ko, katima, karawat na.
0: Ay, salamat. Salamat nga may da kita igparayad at atong balay. Kay kairuman naman at atong mga anak-ano. Wala kita masisirungan kaupot at mga anak.

0: Welcome aboard, Vice Mayor Jaja Colen. Ako na yun itong liwan, itong bayot liwat ng anitan. Nakita ko, o Miss Kapo, nahadlok. Nahadlok ang kaso ng iging salawad kontra haiya. Makusog na akong ebidensya. Gintaganin sa pina, hi ex-mayor anitan. Ngan may napaya, pending nga kaso. Tikang kanda Kapitan Bongyo ngan Chief Tanod Biloy. Salit, waray ka nalusot pa. Magkasabalutan ka, mayor nga adek. Mabalik ka ka-street children. Napakamahusay. Magandiriti kang kapasurahan. Dati yung bangaw. Adek! Naging mayor lahiya tungod kay adek hiya. Bangag! Ngang gingamit ang salapihan droga. Pero yan na, diri ka na makakabalik pa politika. Ngang bisan san o, diri ka na pwede pa dumalagan bis ano nga pwesto. Pero nala, pili pa yung pumwesto. Ha? Sementeryo? Ako na't mayor. Ako, si Mayor Jaja Colen.
1: PTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. PTX Coffee Mix, always number one. PTX Coffee Mix, purong-purong natural. PTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5.

0: Partikan piloy nga mabubukwat. Buwas na hapag abri utruiton ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon. Inimagrama gimumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. Hiche kumulon it nagduyog indiriya bag nga sunata. Mga tunog ngan karasika sa Ray Cabias. Hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para ng mga viewers and listeners na atong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share na atong podcast live para pirmi ka mo updated it mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manok. Iginiliaw hayo niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon in radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio with Physio!
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tuna kinimo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gito yun, magpangapi up ang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

K5, maligayang maligayang karawan sa inyong lahat, and may you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, pabatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho na ku-Wednesday na, ibig sabihin, dalawang araw na lang magpa-Friday na. Kaya naman mga ka-K5, ito ko alam ko excited kayo dahil mag-weekend na naman. Ilaban nyo lang yan today. Oo. Galingan lang natin sa work at mag-work, work, work. Sabi pa nga ni Rihanna. At syempre yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe, nako, ingat po tayo dahil medyo makulimlim na naman ang kalangitan at nagbabadya na naman ang malakas na ulan. Kaya naman, if I were yung mga ka-K5, lagi ako magdadala ng umbrella o di naman kaya ay mga sombrero, or kung kayo ay nagmumotor, di ba, magdala tayo lagi ng kapote. But of course, para sigurado na protektado tayo laban sa mga sakit at impeksyon na lagi tayong magdala ng vitamins. Yes, especially kung ito ay Mighty C, the alkaline vitamin C. I highly recommend talaga Mighty C because dahil in an alkaline form siya, you can take it anytime, anywhere. Oo, dahil hindi siya mahapdi sa tiyan kahit hindi pa kayo kumakain. Pwede na siyang i-take. So, kung katulad nyo ako na I'm a forgetful person, talagang abinado akong makakalimutin ako. So, I sometimes forget to like take vitamins pagka after kumain dahil sa pagmamadali and all that. Kaya lagi akong may dalang Mighty C, the alkaline vitamin C, sa aking bag. Araw-araw yan mga ka-K5 dahil araw-araw din ako nakakalimut. So ayun, dapat lagi tayo nga mag-ingat. And of course, wear your sunscreen everyday kahit makulimlim. Maano pa rin yan, apektado pa rin yung skin natin because of the UV rays. And of course, yung mga ka-K5 din natin na nagbabantay ng mga establishments. Naku, ito talaga sila, wala silang mga weekend. Oo, kasi kahit Saturday, Sunday, or holidays, naka-open ang kanilang mga businesses. Kaya naman, mga K5, let us take good care of our health. Dahil wala tayo ibang puhunan, kundi ang ating kalusugan. Kaya naman, if I were you, ang marirecommend ko naman sa inyo is DTX 500 and Clinica D3 Bio. For better, yung Clinica D3 Bio for better sleep. Ako, I take that to have better sleep, quality sleep. Yun naman yung nakatulong sa akin. And DTX 500, isa din yan sa mga, ano tawag dito, non-negotiable ko for the day. Talang tinitake ko yung the power trio na yan. So, ayan. Especially mga K5, dadadada sa kanilang mga bahay, yung ating solid supporters talaga na kahit ano yung ginagawa nila sa kanilang mga kabahayan, lagi silang nakikinig sa K5 News FM. Lagi lang naka-on ang kanilang mga radyo. And I know they're so happy right now because we're back on air. Kaya naman, nako, kami ay maghahatid sa inyo mga ka-K5 ng quality news and programs dahil kayo ay nanabik talaga naman sa amin. So, samahan niyo ako this wonderful Wednesday afternoon. And before I play our first song, of course, Relax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, DTX 500, and Mighty C. And of course, thank you so much, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. With that said, mga ka-K5, eto na! Simulan na natin ang ating tugtugan with a song by SB19. This is Liham. Ako'y magbabalik, maya-maya lang.

Look, Hey Fire, the AWA Secret Love Song by Lil Mix featuring Jason Derulo. Time check tayo. It is now 2:39 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And this time, mga K5, i-reveal na natin ang ating katanungan of the day. Kaya naman, maghanda kayo ulit na naman. Araw-araw na lang. Araw-araw ko na lang kayong pinaghahanda. Diba? Para syempre, ma-prepare nyo ang inyong mga sarili sa inyong mga violent reactions. Kasi araw-araw na lang talaga. Oo. Pakita ko pa lang ng katanungan ngayon. Parang feeling ko, ito na naman. Mag-alta presyo na naman ang aking mga K5 for this afternoon. Kaya kalmahan nyo lang. Kalmahan nyo lang. I'm very, very light. So, eto na nga. Our key tanungan of the day is from Leila Mojilla. At ang kanyang tanong para sa atin ngayong hapon ay... Masama ba ako kung sumama ang loob ko sa partner ko dahil never ko pang narinig sa kanya na gusto niya akong pakasalan after 6 years? Tapos walang planong pakasalan. Ako naman talaga. Nakailang ganito na tayo dito. Bakit naman kasi? Nagalit na naman ako. Anyway, ito ang kanyang story time. Sabi ni Leila, 6 years na kami ng partner ko at masasabi kong marami na rin talaga kaming pinagdaanan at nalampas ang pagsubok together. Second year college lang ako nung nakilala ko siya and may 3-year age gap kami. Then eventually, nagka-developan hanggang sa nabuntis niya ako at nagsama kami. Wala kaming support system noon kaya sobrang hirap talaga ng buhay namin. Kaya naman, for the past 6 years, nagsipag kami. At ngayon, medyo okay naman na ang estado namin na alam kong kaya naman na namin magpakasal. Pero parang wala talaga siyang plano o hindi niya talaga siguro gusto kasi never ko pang narinig sa kanya. Kaya, eto, sumasama na ang loob ko. Valid naman siguro tong nararamdaman ko, diba? Ang sama-sama ko ba? OMG! In fairness naman, oo. Yung 6 years naman na yun ay trinabaho niya naman talaga. Tapos, yun nga, feeling ko, I do get where you're coming from, no? That after everything na, okay, kung kailan kaya naman na natin magpakasal, di ba? Bakit naman hindi? Siguro talaga, yun na yung frustration mo as of the moment. Dati siguro hindi mo naisip because alam mo namang hindi nyo afford or, di ba, hindi pa kaya ng budget. Financially, speaking. But, ngayon na feeling mo, carry naman na, di ba? Kaya naman na, bakit hindi? Kaya na-frustrate ka because hindi mo pa siya nararamdaman from your partner. And I get that it's so frustrating and it's so disappointing. Pero, syempre, ayan. Dahil ikaw ay nagtanong sa amin, syempre, hintayin ko yung mga kisagutan ng ating mga ka-K5 listeners for this afternoon na talaga namang masasabi kong grabe ang kanilang mga responses. Paminsan-minsan, no? Nififilter na lang natin dahil sila ay ginajit naman talaga. Oo. Talagang minsan galit na galit to sila, gusto manakit. Anyway, okay lang yung mga ka-K5 as long as hindi tayo lalagpas doon sa ating limitasyon sa pagpapaalala sa ating sender. Yan lang. Let's make this a safe space for everyone. Ika pa nga. So, ayun. If you want to send in your kisagutan, you can go ahead and text us sa ating text line. That is 09-77-144-5878. O di naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook page. That is... K5 Miss K sa aking Facebook page, naka-live po tayo. Kaya naman, pwede kayong mag-comment doon. Just keep your comments friendly and, alam mo yun, kind and nice. Mga ganon, no? Bait-baitan tayo for today's video, mga K5. So, ayan!
Na-excite na naman ako at aabangan ko naman talaga ang inyong mga kaisagutan. But of course, while waiting for that, syempre, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Dionella featuring JR. This is Sinning. Ako'y magbabalik maya-maya lang.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, gani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
6: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
7: Mga ka-K5, may dako igi istorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSBS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: Igin papaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga basod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugada ni STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudan at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
5: Ikaw
11: Bain Suki, hiton mga DTX products o Karibu Matraya. Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganun DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies, ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang, ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na!
12: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong taakong lawas. Maupet akong katurong amo ito maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
13: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
14: nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
17: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Mayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
18: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sir GP, naa jud tsansa nga magbarani.
17: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
18: Hey, Rajud, kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong cholesterol.
17: Correct.
18: Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids.
17: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
18: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP. Tungod sa gallic acid nga naa sa D3 Bio, iya nga punggan o pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga may tabo kung palainom ka og D3 Bio.
17: Unsaon man sa coconut oil or extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
18: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
17: Kana mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra mo pundo. Hipuson jud ni siya ni D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang mga imuhang HDL, kato mga oxidized LDL nga namilit sa imuhang mga arteries, panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL o dalon sa atay aron pagawson.
14: D3 Bio.
19: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
18: Maunay nakanindot sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
17: Correct.
18: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom, sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
17: Oo.
18: Pero kung D3 Bio, naa jud siya gallic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
17: Correct.
18: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
17: Mm-hmm.
18: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
17: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
18: Yes.
17: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level.
18: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
17: Correct.
18: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
17: Correct.
18: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic og lauric acid. Si gallic acid mo induce siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa to pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabanga niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
17: Layo
18: ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
17: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
18: Muna'y rason nga nung gipromote jud na mo ang D3 Bio. Overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
17: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio overplaying D3. Wa na pod tay igong oras, Doc, kung si Jean Paul Generoso.
18: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
17: Dili abusuhon.
14: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo, DGX-500. Para sa marusog na tayo, DGX-500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX-500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX-500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
22: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
23: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
14: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman
24: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gidang extend food supplement for men.
14: Extend food supplement for men.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, ga, gabasa na naman.
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Dayo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman na ya. Amun na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Dayo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
28: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 10 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Talagang kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. kanina atin ang nireview lang ating tanungan of the day from KK5, Leila Mujilla. Sabi niya, masama ba ako kung sumasama ang loob ko sa partner ko dahil never ko pang narinig sa kanya na gusto niya ako pakasalan after 6 years? Nakadawad talaga. Sabi ni Leila, talagang nung umpisa, mahirap talaga yung buhay nila, especially na bigla lang silang nagkaanak na hindi planado and all that stuff. Pero after 6 years, they build their parang empire, diba? Oo. At sa ngayon, masasabi niya na okay naman na yung kanilang estado na pwede na nilang pasukin ang pagpapakasal, diba? Pwede na nilang gawin yon. Pero ang napapansin niya, parang wala talagang plano o hindi talaga gusto ng kanyang partner na magpakasal sila. So, ngayon, sumasama ang kanyang loob at tinatanong niya kung valid ba daw ang kanyang nararamdaman na ito. So, syempre, to the rescue ang ating mga KK5. Unahin na natin itong kisagutan ni KK5 Glenda Benon. Sabi niya, valid naman ang nafe-feel mo, sender. Baka kasi simula pa lang ng relasyon nyo, wala na talaga siyang balak na pakasalan ka. May mga lalaki din kasi na kontento na sa live-in lang. Baka ganun yung partner mo. Which, I also agree. Oo, tama na. Iba-iba kasi tayo ng klase ng personalities and iba-iba tayo ng life plans, ng goals. Diba? So, baka lang naman na timing na, you've met a person na not into settling down or not into marriage. Meron kasing ganun. So, baka na timing lang na, ganun yung nahanap mong partner. Pero, I think sana kung iyon pala yung gusto mong endgame nyo, diba? Sana, nung umpisa pa lang, napag-usapan nyo na. Diba? Para at least hindi na kayo nagkakapaan at nagkakabiglaan ngayon, after 6 years, diba? Anyway, eto naman ang kisagutan ni KK5 Alicia. Sabi niya, kahit sinong babae, sasama talaga ang loob, pero kung gusto mo na magpakasal, ikaw na ang mag-initiate. Baka kailangan mo pa siyang i-convince na importante ang makasal sa simbahan man o sa huwes. Actually, legally, importante talaga, for me, mahalaga talaga na makasal kayo. Especially, meron kayong kids, meron kasi silang anak, meron silang dalawang anak. So, in the future, kung ayaw nyo magka-problema sa papers, sa legalities, yung mga anak nyo, kailangan at kailangan nyo pa rin siguro magpakasal dahil, lalong-lalo na kung apelido ng asawa mo ang ginagamit ng kids nyo. Kasi, di ba parang, if I am not mistaken, ako nare-remember ko when I enrolled in college, hiningan ng marriage certificate ang parents. Hiningi sa akin yung marriage certificate ng parents ko to prove that na legal ang paggamit ko ng apelido ko ng father ko. So, parang ganun. I think when it comes to legalities, mahalaga na magkaroon kayo ng union. Legal or civil union man lang. Kahit yun lang. Oo, kasi that is true na baka maka-apekto to sa future nyo. And kung ayaw man niya, ayan, tama naman yung sinabi ni Alicia na baka kailangan mo lang siyang i-convince. Pero sana no, hindi naman na dapat talaga ganyan. Dapat kung family man ka, alam mo na yan na dadating din ang panahon, 'di ba, na alam mo kakailanganin nyo magpakasal for the sake of your children. Sabi naman ni Brinio Culas, pagka ganun ang lalaki, indikasyon na yan na hindi siya ang marrying type. Tama, yun din yung sinabi ng ating first na kisagutan from KK5 Glenda. So, hindi siya yung marrying type, kaya kailangan nyo mapag-usapan yan kasi maapektuhan ang mga anak nyo in the future. Just what like I've said kanina, 'di ba, na hindi man niya gusto pero kinakailangan yung gawin because you have kids already. Puti sana kung wala, 'di ba, pero may maapektuhan kasi, maapektuhan yung future ng mga anak niyo. So I guess For now, what you can do is to open up a conversation about marriage. Kahit hindi na lang siguro marriage sa simbahan, but at least a civil union. Kasi hindi lang naman to for you, for your ego, for your emotions. Siguro as a woman, parang as a fulfillment for us also, di ba, napapakasalan ka. Out of love, sana. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon, I think, practicality speaking, diba? Since you have kids, you also need to be, you know, married in civil. Kasi, ayun, kung lalo na kung palaki na ng palaki yung mga anak nyo, I think you already have to get married. And, ayun, pero I hope na sa pag-uusap nyo, ma-realize niya that ma-feel niya din that some part of him wanted to marry you because he loves you. Iba pa rin yung feeling na papakasalan ka because mahal ka, diba? So, I hope meron siyang ganun sa puso niya, diba? He find it in his heart to ma-realize niya na mahal ka niya, kaya papakasalan ka niya. But, again, if you want to convince him, tayong pipilitin, hindi naman, I mean, hindi naman sa pilit, it's just very practical and it's just proper to be, you know, civilly married dahil sa mga anak niyo. So, ayun, just my two cents. Well, two ba yun? Parang madami yun, Miss Kate. Dami-dami sinabi, 2 cents lang daw. Anyway, thank you so much, Layla, for sharing in your kitanungan dito sa aming programa and also sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kisagutan. Thank you all so much. Ayan. Talagang kayo ay lagi kong maasahan pagdating sa mga ganitong bagay naman talaga. Anyway, tapos na tayo sa kitanungan at kisagutan. Mamaya, abangan nyo naman ang aking daily K-tips o kalusugan tips para sa inyong lahat. Malay nyo naman makatulong sa inyo mga ka-K5. For now, syempre, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with this song by Taylor Swift. So this is Wildest Dreams. I will be right back mga ka-K5.

Look, K5, that was group 1 by P-pop girl group G22. Time check diet is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. And speaking of Mighty C, mga ka-K5, kung kayo ay naghahanap ng simpleng paraan para mapanatiling malusog ang inyong katawan, huwag palagpasin. Napilian at bilhin na ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ang ilang dahilan kung bakit maganda ang Mighty C para sa ating kalusugan. Unang-una, pinapalakas nito ang ating immune system. Tumutulong ito sa pagprotekta sa ating katawan laban sa sakit at impeksyon. Pangalawa, ito ay may anti-aging. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng makines at basbatang balat sa pamamagitan ng pag-promote ng collagen production. At ito rin ay may antioxidant power. Tumutulong sa pag-neutralize ng mga free radicals na maaaring makasama sa ating cells. Tandaan mga ka-K5, maaari naman tayong makakuha ng vitamin C sa mga prutas tulad ng Charmaine. Tulad ng oranges, strawberries at guava, o kaya naman ay sa pamamagitan ng pag-take ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Of course, syempre sa panahon ngayon, 'di ba? In this economy, hindi na tayo araw-araw nakakain o nakakabili ng prutas dahil 'di ba sobrang mahal. Pero don't worry dahil makukuha naman natin ito pag tayo ay mag-take ng Mighty C, the alkaline vitamin C, which is cheaper, no? At kaya-kaya natin siya mabili araw-araw. Kaya ano pa ang hinihintay niyo mga ka-K5? Subukan niyo na ang Mighty C, the alkaline vitamin C at bigyan ng dagdag proteksyon at enerhiya ang ating katawan. Of course, the Mighty C is best paired with DTX 500 at ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. Together, they are called the Power Trio. So kung gusto nyo bilhin ng mga produktong ito, bumisita at pumunta lang kayo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos tapat lang yan ng Divine Word Hospital. Pero mga ka-K5, kung malapit lang din naman kayo dito sa aming radio station, pwede nyo yang mabili dito sa K5 News FM Tacloban Radio Station. We are just located at Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building, 2nd Floor, along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang si Ray Boy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. There you go mga ka-K5 at dial 347 na. Nako, I would like to greet my avid listeners from Dreamville CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solajes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family. Sa aking mga kapatid at sa aking relatives, thank you so much. When you visited here this May, I just can't wait to like see you and be with you again soon. And of course, to my parents, kay Mama Dina at Tatay Manuel, na happy dahil naririnig na nila ulit tayo sa radyo. At syempre maraming salamat sa aking ever-loving and supportive husband to Christian. Thank you so much. Syempre hindi ko pwedeng kalimutan na pasalamatan kayo mga ka-K5. Maraming salamat sa pakikinig sa Chillax O'Clock this wonderful Wednesday afternoon. Sana nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman bukas, ulit samahan niyo ako para sa bago na namang talakayan at kay tanungan. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kailambing ni DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by another rising girl group, which is Sonara. This is Tabi. Have a great and amazing Wednesday, mga K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all tomorrow.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer, lami, sulit.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: K5, gusto mo ba i-level up ang iyong private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further, adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve.
6: No one above, no one. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
10: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
9: Mao
10: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
9: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
10: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
9: monay
10: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
9: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
6: DTX 500.
11: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
10: Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C. pharmacy.
9: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
10: Mm.
9: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
10: Mm.
9: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules. Mm.
10: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
9: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
10: Mm.
9: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
10: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
9: Mm.
10: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
9: Oh.
10: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
9: Ayay,
10: gapataas oxidative stress.
9: Mm.
10: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
9: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
10: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: News FM. Up of the Hour News.
12: Maupay nga kulup mga KK5. Di na natin mga magpasong notisya, hininga takna. Para itong balita lokal, nadako pa usang bypass operation kakulop Hunyo 2, Habarangay Kogona, Baybay City. An usang auto mechanic katungod hana pagbabaligyahin hin illegal nga droga. An suspect in usang 38 anyos nga street level individual nga ginkilala la ha alias nga Makoy. Narecover ha suspect an maabot ha 2.4 grams hin gintatahapan nga shabu nga nakantidad hin 16,320 pesos. Lakip na ang bypass money ngan usang brown wallet. Kapot na yanahan Baybay City Police Station ang suspect mahuman niya matalapas ang Section 5 ngan 11 han Article 2 han Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang Umabot naman ni Senador Chiz Escudero, yan ang akulob ha plenary session han Senado. Uliin, hiyalang Senador Tikang Hamayoria ang tumambong ha maong session. Kompleto naman ang 11 mga senador ha minorya, kundiin na ginpangunahan ni Senador Sherwin Gatchalian ang sesyon na iyan ang akulop. Gintudlo kihapon kumubago nga Senate President pro tempore Gatchalian nga ginkilala nga acting Senate President. Ginkilala naman kumubago nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo. Temprano naman nga gin-adjourn ang sesyon na mahuman nga matudlok ang mga bago nga mangunguna sa mga komite ha Senado. Ini nga mabalita ang durot ay Johan, DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na-detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras. Sunding at bantay, iyan naman mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow ang naman Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Nan kaliawan na siya dadan Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
14: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: D3 Bio with Physio!
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio! Ang D3 yung may Physio! Ang Physio yung may D3! D3 Bio!
18: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio!
19: Problema sa fatty liver? Mag-DTX500!
20: Ang DTX500!
19: Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure.
20: Ang pingyang imuatay.
19: Mag-DTX500! Adlaw-adlaw!
18: DTX500!
21: Mapalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix!
22: Ako si Rolando Basanyes. Daghan na kayo kung natlawang kapi. Pero nahiig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, doon nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
16: DTX Coffee Mix.
23: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
24: DTX Beauty Soul.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
19: Extend food supplement for men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
16: Extend food supplement for men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!

0: radio con
1: campione radio.
2: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko.

최고 아가씨 야한 K5 News FM Championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

0: Maupay nga kulub sineranga na Visayas. Kumusta ka mga tanan? Hinautunta na kong maupay kimtang yan nga oras sa adlaw kita ito na Miyerkules. Hunyo 3 na mga ka-K5. Tulo na kadlaw ito na iban habulan ito na Hunyo. Welcome! Hito na ito na taramdan El Castigador. Ako'y ka K5 Roger Tilana. Of course, subdang kita itong bugos sa Fersahan K5 News FM Tacloban. Engineer Department ka K5 Milton Mate. At ni kakausan niyan, nahira ka K5 Carlo Arisgado, ka K5 Jerwin Dilcaliar. And of course, ito na PDRRMO, pinaidinika na Sir Ruel Montesa. Kumusta ito niyo magkulup yan na mga ka-K5? Medyo naging controversial good mga ka-K5. Controversial yan na ito na Senado. Out of 12 senators nga presente, nagliwan nira ito na bago nga mga komitiba o chairmanship hito mga komitiba hindi mga ka-K5 hito Senado. Padaw liwanan gayud mga ka-K5. Medyo controversial yan na itong legislatura itong legislative and duhang branch itong legislative medyo nagkakarambula no kakulop naging controversial itong pagtanggala ganikan meow meow ni Congressman Barsaga Francisco Kiko Barsaga niya itong gintanggal may tungod ito sa gunsun naman liwat kuno nga baga paghatag daw kunuhin baga insultong nawawara kuno ito na dignidad dito na mga kongresista. May tungkol ito mga ginpupost ni Congressman Barsaga. Imagine na nung tatanggalong kahit itong mga senador, pari man nga ni bumuto sa imo din na ito na distrito, ano? Ibut ka, ano, kasugan, wari, ambot na masisiring liwat itong mga taga Didi Halas Piñas. Ano itong masisiring hini? Pero pwede pa kuno ini ano, pwede pa inin he Congressman Kiko Barsaga in makag-file iton certificate of candidacy if ever may da special election nga ini bubuhaton para iton replacement ano as vacancy is sarin pa bakante iton position as a representative dito niya distrito. So sumiring ito na Comelec Chairman George Garcia nga pwede pa kuno ni Kiko Barsaga. So kung hino man ito baga mag-challenge nga di ka Barsaga possibly inin magkada na hirahin baga pamakyana nga diha Supreme Court for guidance. Pero gin, klaro ni Garcia, ay Barsaga in waray inin pinalidad niya perpetually disqualified, no? For holding a government position. Waray inin hiya i-disqualified. Intanggal na hiya, didiha inin Kongreso, but kung magkada ni special election, pwede paghihapon niya dumalagan. Kaya lagapit magdaog, abot kung may mag-challenge, liwatin din niya. No? Isa na di rin nalaman hatag. Oo, posible nin, ambot lang, kung ano ito mananaboy niya, ba't madalagan? Kapamilya, bugto, nanay, or hino, ito po pwede dumalagan nga kaparyente hini na mga kakaypan. Ha? Bueno. Ano ito nato mga himang rawon? May pagsumpay ini ito. Kaya ano daw ano nga naging quorum ito 12 man lang ang mga senador. Kaya supposedly is 12 plus 1. Kumbaga, pwede makagasisyon. Itong quorum senado kay 24 man. So, inin 50% ito plus 1. Or 12, 50% ito or katunga ito na 24 is 12. So plus 1 permanente para maging quorum. Kay majority naman ito. So amay ito 13. Pero anong nakapanliwan mga ka-K5 ito na mga committee chairmanship ni Diha Senado? Usa ito di dahil ito na itong paghimangrawan mga ka-K5. Nanulat ito mga kabatunan ni Alan Peter Cayetano. Hala baluat iti dito niya mga kabatunan, but inin i-play-play natin kay para inin baga masabtan ko na no ito na pahayag ito nato na di Senate President. Kay giliwan na nabahaya o waray. Sigurado ko na ko kay Dudu actually itong malimbag. Ito na kung tigo-tigo duhang at hatuloan malimbag, tikang di mga ka-K5 itong majority. It's either inin tutuluman hira Adi Escudero, tumambling na masunod ni Hilorin Ligarda, possible inin lumimbag, no? Yan itong kuan liwat itong duduhang abilyar, possible it usahin in bumalhin it babayi in iton malimbag para maga magin balansira. Sayop ka dudugit magbugto ano nga naging upod-upod. Para yung bakanda ko ni Jingo Estrada aniya bugto di dihaluyo. Anilot nga tulpo, dapat ito sa ini at tulot itluyo ano ka kay 5 Milton para balansi. Bisang pa magpananglitan magdaog hi Sara Duterte pagka presidente sunod nga to at least may adalwat hinin baga kuan may dalwat hinin connection gihapon kaya bugto at tuman nito na luyo. So diniluat hiton part hiton na kada Marcos si Amy Marcos at tumanggo nito luyo baga sugat ba iton magbugto ito sa for administration ito sa ngadto hito na baga opposition na pareho ito magbugto hi Bungbong Marcos nga ni Senator Amy Marcos magibahira ano pero ang bot ko na no ito na baga iyo masisiring hindi nga sistema ito duduha nga magbugto but din ito mga tulpo inin warihira magtunga nagtampuhira so nagtampu luwat ang duha nga magbugto o duha luwat nga magburugto no? Inin duha nga kaitano hindi ha luyo. Di hiton majority ng duhaluat nga bilyar, di hiton majority. Mga what good malatawa, no? Buta nung pinambubutusan ini nga baga mag-burug. Diri ba tama ito na usala unta ito pagbubutusan? Singon nato, may danausan dito nga pilido. Kung nagdaog pa kake 5 Milton hibintulpot, tutuluhira dito ha sulod ng mga tulpo. Sunod ba dapat duhag hapon nga tulpo pat dumalagan ni Ramon tulpo nga ni Bintulpo mga kasi. Amot kun mabutos kamo ini katapos si Bilyar liwat duhag hapon total adaman ni Sincha Bilyar adaman liwat hi ano ini Manny Bilyar gihapon padalagnon para upatira ni diha Senado. Di tao dapat ito na de Senado independent. Nananawagan hi Senate President Alan Peter Cayetano hin pagin independent itong Senado. Pero gulpi man ito niya udog pamumuliti ka mga kapit. In independent nga gulpit pamulitika. So anyway, kake-five Milton. Ada na Sir Ruel. Oy Sir Ruel, kuhaon nato na no. Kay baga may adak ko no LPA. Nga tisulod ganhi. Aton area of responsibility buwas ini Biyernes. Ano no, di dahil itong Biyernes. Di nga ni buwas, di dahil itong Biyernes masulod. Sumala ito ni State Weather Bureau. Sir Ruel, stand by.
1: Pula panahon!
0: Sir Ruel, kumusta itong panahon niya na? Medyo nagdalumdum. Ano man ini nga LPA, ano ini ha? Mahimo ba nga bagyo pagsulod niya di hapar o kung madaplis lagi hapan?
2: Maupay nga kulob sir, nga nasugad man na natin mga ka-K5 nga nagkikita natin Facebook Live, nga nanmamatihan nila mga radyo. Di natin ulagway, natin panahon, para yan na nabibilin nga oras yan ng adlawhan na Martes, ikatulukan adlawhan na Hunyo, 2026. At natin minayoyungan minahal nga provision rate, padayon kita makakaabat inusahay madampong ang kalangitan noon nakakaabot pa yan na kita nga mga oras in mo usahay madampog nga kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtaritheng ang pagdalugdog mahitungod han sinisiri nga local thunderstorm nga usa nga daduha ka oras sa naman nabuhi ni nga local thunderstorm kun makitan pa nga Doppler radar at pag-asa ma-issue ang pag-asa thunderstorm advisory ngan kun ani barangay bungto or syudad maalakbatan ni nga local thunderstorm pwede tumagkadan makusugay nga uran makusugay nga hangin ngan may kaupod nga pagkidlat kan mananabula ito hasa ko binusa nga daduha ka oras. Basar naman liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa, wala ito nakikita nga mahirin mo nga LPA o sino Baguio hasa ko bitun Philippine Area of Responsibility. Pero hagawas sa may Kalayaan Island, may low pressure area, nga sumala itong pag-asa pwede sumulod buwas itong Huwebes, diri nga ni Biyernes. Kan waray pa maghatag ang detalye kung hataas, kung nabubuti saan sa mahimong bagyo, salit pa rin yung tayo nga mo monitor. Pero kung pagkita, di man ang western side ito, baga di rigod ito mahimo na nga bagyo, posible lang. Depende ito na iadalagan, kaya di man ito ang western side. Panalagsala ito nga western side na nakakasulod hapar nga nahimong bagyo. Pero this is, may dagihapon ito siyahan nga mahinabok. Waray, gail, warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito dapit. Salita natin mga ka-K-5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isla, talawas kumantuhan dagat pagpakabuhi basta makikmatleheran maubay para liwat hira makalikay, hinanong paman ng mga disgrasya nga posibli manabo samtang hira ito kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K-5 nga mabiyahi yan na niyan nga gabi o sinubuhas itong magahon pinagaya dagat talawas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina. Waray, gale warning kaginiisan pag-asa din niya ito dapit nga habugos nga sinirangan han Visayas. At ito real time ng ating temperatura ada kita ha 27 sentigrado yan ang mga oras nga kanina inabot yung 32 sentigrado. Anato na dalaw, sinidlit kanina alas 5.15, matutunod na yan ang akulok, alas 6. Anaton daylight time yan ang dalaw, may nakita 12 ka oras, nga 45 minutos. Nga na dito sa kubong nga parla nga weather system, ang southwest monsoon, orangin na bagat, nga gindudominar niya northern Luzon, central Luzon, nga kanluran nga dapit, and southern Luzon. Tikang Didi, Hapidia Remo Leyte, inin ni Roel Montesa, ang iyo ay representor, maupay nga kulupa at ng tanan, nga damo nga salamat.
1: Pula Panahon!
0: Alas 4.47 na mga kakay-5, panaton weather update. Again, padangat tinayo, ipinagi itong Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Yan, mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ka proteksyon natong lawas. Nagpapakusog ito natong resistensya ng immune system. Kaya Clinica DTX 500, makusog nga panguntra itong high blood pressure. So, bueno, mga kakay-5, okay, pero kay mga break na iluwat kita kay makuri kita mag-play yan na in mga video ano kay ma-break pa kita. By the way, kumusta ito na ito na mga ka-K5 inin paki-feedback la ano? Kumusta ito na mo na signal kay mga ano pala kami ha kwan inin 3 days pala balik din ha on air kung kumusta ito na mo na signal dito niyo tag sa tag sa nga mga lugar no? Text la 0946-534-5412. That is 0946-534-5412. I-text niyo para nato na liwat mabasahan din nga lugar nga kung hindi itong gusto baga ipa din shout out ha? So didahan naglabay ng adlaw naton power is 1500 but pwede nag chat hato no nag text from Dulag and Tolosa Makusog na ko na ito na signal nera. So, kakulop, nag-high power kita. Times 2 kita. So, itong medyo makusog na siguro. And that's why, need naman yung feedback ano, para sabtan na ito na kung makusog na ba yung signal nga na ito ni iyo tag sa mga lugar. Alas 4.49, magbina good man, ano? And inihi actually Senator Cayetano in gimpapag withdraw ini gimpapag resign nala as Senate President. So he had submitting nga kun may ada kuno 3 singa butos nga makukuha in liliwanan luwatiya, but before or waray paman ano ini ning tracing a butos nga magpapatanggal iya da kay magpapabilin ini mga kakipay nga hiyalag hapon ito na Senate President. Masugod nga ini nga masamo kanu may kalainihin panliwan didi hito na mga committee chairmanship. So ano ito niyo masiseringin din ito na Senado ba matatawag ba natin mga ka-K5 nga nagtutuhay pa ba nito nira trabaho? Gawas ito na politika? Lumimbag hi Senator Erwin Tulpo. Pero ging quick, Senator Chis Escudero. Pero ging quick question yan na, maraman ka mo ito na Facebook yan na, social media mga ka-K5. Damo ini iton kung ano-ano la, anong mga iginyayakan. So yan na, magiging politika o gender na hadlok makasuhan, pariho didikan inin Jingo Estrada, ganyan na, kakasuhan lo at si Senador Marcolita. So buwas, nakatalaan unta magkadahin Senate hearing kasumpay ini mga ka-K5 itong flood control scam. O sa lang ka kongresista itong ginibitaran ni Congressman Martin Romualdez. So iya good la in talo nitong mga nakapuntariya yan ang mga panahon. Tapos itong mga ginibitaran din ni itong banginin mga Marines sa mga ka-K5. Ginibitaran gihapon itong Department of Public Works and Highways, its representative and lakip na gihapon ng DVM. I think it COA siguro upod gihapon nga na usapan nga in siya ito na gobyerno ito na ombudsman gin imbitar gihapon para ito na hearing. You know what, ito na ito nakikita hiton baga balik na lot nga hearing. This is just in public bagan trial by publicity. Yeah? Inin ginkukuha la iton mga attention iton na publiko. Gan hahang iton publiko ipinag iton hearing. Nga bisan kung baga waray kaso, waray ebidensya. Because aada gini-hearing, gigisahong kanida. So, iton mananabuhin din ni may dahinin tinatawag nga trial by publicity. And baga kahin naging guilty na, ipinagila iton mga reaksyon iton na publiko. Bisan waray mga ebidensya, amulay nin. So, ano itbubuhaton ito Senado? Kung sige lang ito nera baga inin investigasyon ito flood control and then waray kakasuhan. So, gugubun mula itong dignidad, itong mga gintatahapan. Kaya din ni aton, mga ka-K5, bisan paano kakawatan ito no sa nga tao, inin magiging presyum of innocence. Unless otherwise proven guilty. Kumbaga, kinanglan na hiya maprobara ni pinag hiton mga ebidensya. Ang waray kaduda-duda ng mga ebidensya, nga hiya iton masisiring good nga kawatan. Kay din hiya aton kinanglan hinigo ng mga ebidensya nga may mga basaran. Pero iton justice system din hiya aton na tama pa ba? Ha? Na gius pa ba ini ninada pa ba ang tinatawag in partial? So impartiality, may dabay ni mga impartiality gihapon ito naton or diri mga bias ito naton justice system dinhi Pilipinas. So masugod nga ni hinin mga ka K5, kikitaon naton kun ano iton gagawsan it mga kaso liwat adi nga mga senador kan iton mga kakasuhan na balik o otro dirito naton na dinhi mga ka K5 hinin mga senador, no? So sering din ni Chis Escudero nga independent lahi, warin ni din higin gagapilan, ha? Sering pa ay taking a stand for the Senate. I'm not taking sides. So hindi ito usaping pampolitika. Wala akong sinasamahan o iniiwan ng grupo pagkat o pangkat o paksyon. Hindi ko sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o naglabis kanino man. Ngunit hindi pwedeng mananatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang napiktuhan na ay ang mismong kakayahan ng Senado nagampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Pabalita, okay, sige na may tunera absent liwat mga kakepay. May nananira din yung mga strategy. Kanya-kanya ining group. Kay si rin pa gingagamit na inin nga political strategy. Ha? Iton si Dado, ang kawaray quorum o lack of quorum, di rila kay technical issues. Danay ini, gingagamit kumo political strategy para makontrol itong dalagan itong sesyon mga ka-K5. Di rin mga tinuyuan nga paranlitan maray quorum kay na late ang usang senador o nag-absent, but you know what, may naman ito advance may advance itong pagsasarit or impormasyon nga direk makatinder because may dako official travel or official duty nga bubuhaton din gawas as a senator. So dilak aday makaka-attender. So kung sugod ini nga klase hinwaray kurum, labi na kung baga late itaan eh, na nasiring nga anay malilit ako kay matraffic. So ginuhulat ito kung baga kinanglan hin baga minutos, ladi lo tag lima ka oras nga pagka-late para la hulatong kan lima ka oras para makurum nga makagtikang ito sesyon. Bueno, ma-break anay kita kadali. Alas 4.56 na. And aton oras, gipadangan tayong Klinika D3 Bio, the superfood the supplement, nga Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ng proteksyon na aton lawas. Magpakusog ito na aton resistensya ng immune system. Nga ang Klinika DTX 500, makusog ng pangontra itong high blood pressure. Stand by. Mabalik ang taramdan. Neil Castigador, kataliwa, lepirang nga pahinumdom.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran so, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Lenk Marquez Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
6: Ako si Celestina Sipara, 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa ni akmata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
7: An istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: Alka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Hingiya pa niyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, hand uniform, ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, iniin garantiya and print options na Kloban. Namumutang, Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, Print Options Tacloban.
4: Igin papaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Faiz Bitoon, naghanjod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix, mabait sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: El Castigador! El Castigador!
18: Alas 5-6 na mga ka-K5. Balik ito, ito na ito na taramdan na El Castigador. Kapun lang yapon niyo. Ako'y ka-K5, Roger Tilana. Bueno, bauta na itong mga police report. Tingang din ito na ito na mga kasagabay. Dave, 90 anyos nga babae, patay matapos masagi hin truck dito naman inihakan ng Leyte. Samtang usang auto mechanic nga nagbabaligya hin illegal nga droga, Habaybay City na kay paslak na hakarsel. Samtang tulong nga parpangis dati ka nga Cebu na talwas mahuman nga maanod o maluno dito na baluto nga sinasakyan ha maripipi biliran. K5 Carlo Arisgado, stand by.
19: K5 News FM Police Report.
18: K5 Carlo, AK5 mo.
20: Yes, K5 Roger, adin aton mga nahikay nga mga police report at ikang magkalain line nga police station na bugos nga sinirangan Visayas. Kundi inhasyahan naton nga report ay hindi kang hakanang galite. Inapatay itong usang nga 20 anyos nga babae matapos ini nga masagihin truck samtang natabo ka pedestrian lane ha National Highway hiton Barangay Montebello kanang galite alas 6:30 itong kulup kakulup nga adlawa. Ginkilala itong biktima nga alias Ana, waray idi asawa nga residente ito na sabi nga barangay samtang ito na hidabi nga sarakya naman in usang nga forward drop side truck nga ginmamanihuan naman ini ni alias Naldo, 45 anyos, usa nga lalaki nga residente naman ini hiton Kalubian, Leyte. Ngayon sumala itong imbestigasyon han kanang municipal police station tikang ha Ormoc City nga tipakadto ha Kalubian, Leyte itong truck han mahinabo itong insidente. Ngayon hapag-abot ang lugar, ka-K5 Roger, inasagi ito or nasagi hini ang biktima nga natabo ka pedestrian lane nga nagresultahin kasamdan ha magkalain-lain nga partihan iyalawas. Gindaradayon ang biktima nga tuha Kananga Municipal Hospital, pinaagi ito ang emergency response team, pero gindeklarar gihapon ini nga dead on arrival han attending physician. Samtang hato naman kadugangan nga police report, alagos naman kita nga ito itong Baybay City, kundiin nadakup hausang nga bypass operation kakulup, ha Barangay Kugon, Baybay City, itong usang nga auto mechanic, tungod ang pagbabaligya hinihin illegal nga droga. Nga nitong suspect in usang nga 38 anyos nga street level individual nga ginkilala kan alias Makoya. na recover tikang nga suspek an maabot 2.4 kagramos hinggin tatahapan nga illegal nga droga o shabu nga nakantidad naman ini hin 16,320 lakip na nga ni ano ka K5 Roger iton buy-bust money nga usang nga brown wallet kapot na yanahan by City Police Station at suspek mahuman niya nga matalapas iton Section 5 ngan 11 han Article 2 han Republic Act 915 o ito ni Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang hato na mani ang katapusan nga police report ha maripipi biliran tulong nga mangirisda tikang hadaan or daan banta or doon bantayan Cebu ito na italwa or natalwas ini tikang ha kadagatan harani iton Sambawan Island han maripipi biliran mahuman malunod iton ira baluto durot han malain nga panahon. Ginkilala ito na talwas kanda Edgar Pitugo, 50 anyos, Joey Casindillo, 62 anyos, ngan lakip na din hi Dines Abira or Aribado, 36 anyos, nga magkaurupo din ni Hiraka K5 Roger nga nasalbara, pinaagihan rescue operations, han Coast Guard Substation Maripipi nga mga tinaglawasan Sambawan Island Beach Resort. Sumala itong report, ingin kukuha nira itong ira mga bubo o fish trap, dida itong Mayo 31, han paliron hira han makusog nga hangin ngan balud tubtob nga nalunod iton ira sarakyan o sakayana mahuman iton pira ka oras nga kaanod ha kadagatan gindaraan mao nga mga mangirisda ha maripipi in Farmy Healthcare Facility kundi inigin kumpirmar han mga doktor nga aada na ang tulo ha maupay nga kabutangan. Gindayo naman ito ng Maripipi Mayor Joseph Caingcoy ang malaksing aksyon ang mga rescue team ngan otro nga nagpahimat ngon ha mga guti nga mga sakayan pandagat nga magikmat ngan bantayan ang mga weather advisories tigang ha mga mamalawod. Anato na mga police report indur tayo han DTX Cofemex nakagkapi ka na detox ka pa. Inihika K5 Carlo Arriscado parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasudan ang takloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: El Castigador! El Castigador! K5 News FM! Police Report!
18: Damang salamat ka K5 Carlo Arriscado. Alas 5.11 na. Nato na police report gimpadang at inihay yuhan klinika D3 Bio da superfood supplement kan sugad man dato na dini mighty C di alkaline vitamin C nagatag in extra nga protection nato lawas nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system. Alas 5.12 na oy mga ka K5 inin pwede na ito na free check-up na liwat. Yan ang tiyarabot nga Hunyo 8, kutuba Hunyo 15. Yan ang tuig, of course. Alas 8 tiraga, kutuba alas 4.30 ang kulog. Samtang may na pa masunod liwat, itong Hunyo 16. Pero alas 8 lang tiraga, kutuba alas 3. So parang singon, June 8 to 16, dito na ito free check-up. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Managmit line in mga ka-K5 at pamiling ang Klinika de Alternativo Medicina. Adi ni Avenida Veteranos, ang gihas ini, o kung atbang ba, ang gihas ito na Diwo Hospital, ngan atbang mismo itong Boss Coffee. Ada na ito na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung tikang ka didiha South, tikang ka Pananglitan, ikaw tikang Hadulag, tikang ka didiha one side gihapon nga dito Alang-Alang, Santa Fe. So pwede ka hinin sumakay lahat takloban na kampitik tapos how us didiha may salasat nga dalan. Baktas sa baktasi, kumbaga kaya pa magbaktas. Pero kumbaga di ka makagbaktas, hawa sa Robinson, sa Kaihin Marasbaras, Hultang Alumibot, tika di Hadiwo Hospital. So, ikaw, yung tikang lot din yung babat ngon, no, tikang hasama, amo lagi hapon ito ni Mububuhaton. Sakay ka liwat ito ayot kang pitikit sa kiliwat kung mga di ka terminal. Sakay hiton Tacloban, kuan. inin Tacloban Terminal or Downtown Terminal. Sigurado man tayo ni mga ka-K5, dinidiritso ka maagi kadayo dini Hadiwo Hospital, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sige mo tayo tingayon, kaya waray hinibayad. Ha? Waray bayad. May bayad nga ni nakatupakita sa ipaway ito na waray. Sige, alas 5:14. Kuwanta na itong report balik ni Kakepaim or ano, hi Kakepaim inen Jewindy Calyar, Kakepaim Milton. Sige daw kay adito na iya kinin report may pagisumpay ini han usang 46 anyos nga lalaki. Dili hasan Policarpo nga may kaso nga tulo kay hapin rape. Dakop ini itong mga kapulisan mga Kakepaim. K5 Jerwin, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
18: K5 Jerwin, K5 mo.
21: Maitungod ang pinag-usang puwersa itong kapulisan kontra kriminalidad. Manilang puso nga nadakupan usang wanted nga tawo hakaso nga tulo kay hapin rape nga gindumaraha usang operasyon habaranggay bahay sa Policarpo Eastern Samar kakulup nga adlaw Hunyo 2, 2026. Kin kilala ang suspitsado kan alias D, 46 anyos parag uma nga residente na sabi nga bungto haga home han warrant of arrest nga gimpalusad ang korte hakaso nga tulo kay hapin rape diin waray hinigin rekomendar nga piyansa. Kalagmita naman ini nga gindaraha istasyon ang pulis para han kaangayan nga mga aksyon nga dokumentasyon. Ini nga notisya endura tayo han DTX Coffee Mix kapika na na detox ka ba ini ka K5 Jerwin Asidre del Calyar pang kampiyon nga balita serbisyo publiko nga kaliawa na siya ng Tacloban nga nabugus nga sinarangan Bisayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
18: Alas 5:16 na mga ka-K5. Kumusta na ito na ito na mga viewers na ito mga listeners sa Didi Hamay. Uy, Kalubian. Kumusta? Kumusta ito na ito na Didi mga taga Kalubian. Labi na hiid mo na Tavirara. Sige. Ginin kaniyon tayo itong sinado. Gusto na ito Didi mapamatian ng kitaong kung ano na nabuk kanina. Hindi ba mag-good ito na quorum o kung talaga gimpersala? Sige daw, K5 Milton, take it away.
22: Amen. The secretary will call the roll.
23: Perfect.
22: Let it be put on record that the secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll.
24: Roll call of members. The Honorable Senators Aquino. Here. Cayetano Pia. De La Rosa. Ejercito. Escudero. Estrada. Gatchalian. Go. Hontiveros. Lacson. Lapid. Legarda. Marcoleta. Marcos. Padilla. Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan.
22: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
25: Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant.
22: Is there any objection?
26: Second.
22: Duly seconded. The motion is approved. Majority Leader.
25: Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President pro tempore.
22: Is there any objection? Hearing none. Motion is carried.
25: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
22: Is there any objection?
26: Seconded.
22: Second. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader.
25: Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Zubiri as Chairman of the Committee on Rules.
22: Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved.
2: Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President pro tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President pro tempore.
3: Having been elected to this position of Senate President pro tempore,
4: the position of Senate President pro tempore,
3: I hereby solemnly swear,
4: hereby solemnly swear,
3: that I will well and faithfully discharge,
4: that I will well and faithfully discharge,
3: to the best of my ability,
4: to the best of my ability,
3: the duties of my present position,
4: the duties of my present position,
3: and of all others,
4: God others,
3: I may hereafter hold,
4: I may hereafter hold,
3: under the Republic of the Philippines,
4: under the Republic of the Philippines,
3: that I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws, legal orders, and
4: obey the laws, legal orders,
3: and decrees promulgated by the duly constituted authorities.
4: Promulgated by the duly constituted authorities.
3: And maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines.
4: Maintain true faith and allegiance to the Republic.
3: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
4: And impose this obligation upon myself voluntarily.
3: Without mental reservation.
4: Without mental reservation.
3: Or purpose of
4: obligation.
3: So help me God.
4: So help me God. Thank you, sir. Thank you.
2: Congratulations, Mr.
22: Thank you.
2: Senate President pro tempore.
22: Majority Leader.
2: Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate Secretary.
22: Is there any objection? Hearing none, motion's approved.
2: Mr. President, I move to nominate and elect Secretary Ray Bantug Jr. to the position of Senate Secretary, there being no other nominations present.
22: Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved.
2: Mr. President, I'd like to also move to proceed with the election of the Senate Sergeant-at-Arms.
22: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
2: Mr. President, I move to nominate and elect Police Major General Alfredo Soto Corpus to the position of Sergeant-at-Arms, there being no other nomination.
22: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
2: Mr. President, I move that we give their oaths of office together.
5: I state your name.
6: I am President Jr.
5: Having been elected to the position of
6: do hereby solemnly swear
5: that I will well and faithfully discharge
6: to
5: the best of my ability
6: the
5: duties of my present position
6: and
5: of all others I may hereafter
6: hold
5: under the Republic of the Philippines
6: under
5: the support and defend the Constitution of the Philippines that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authority and maintain true faith and
6: allegiance
5: to the Republic of the Philippines and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation
2: Congratulations to the new Sergeant-at-Arms and to the new Secretary, our comebacking Secretary of the Senate. Mr. President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees. Senator J.V. Ejercito, Chairman of the Committee of Finance. Senator Tito Soto, Chairman of the Committee on National Defense. Chairman Panfilo Ping Lacson, Chairman of the Committee on Public Order and Committee on Accounts. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations and Social Welfare and Rural Development. Chairman Senator Rafi Tulfo to the Committee on Public Services. Chairman Bam Aquino to the Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan, Chairman of the Committee on Agriculture. Senator Risa Ontiveros, Chairman of the Committee on Health. Senator Lito Lapid as Chairman of the Committee on Games and Amusements. Senator Chiz Escudero to retain his Committee on Housing. And yours truly, Senator Zubiri, as Chairman of the Committee on Foreign Relations.
22: Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leader is hereby approved.
2: Mr. President, I move to consider PS Resolution Number 432. This is the resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials to provide for the election of a presiding officer in all cases not involving the President of the Philippines. I so move, Mr. President.
22: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
2: I move to adopt PS Resolution Number 432. I so move, Mr. President.
22: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
2: Mr. President, may we ask the Secretary to read the title of the measure for clarity and place on record the title of the resolution.
7: Resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure in Impeachment Trials to provide for the election of a presiding officer in all cases not involving the President of the Philippines.
2: Thank you, Mr. President. Mr. President, I also

0: ni Senator Sherwin Gatsalian. So kuan nga lang ihap, ginhimo lang at 23. So itong majority, itong 23, of course, 12. Magiging 12. Ini baga nga hawantuhin kunita mga ka-K5, ano? Bagang kunita itong gintuhan.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Kung maturog la ang majority pag pukrat nira, iba na nga ang mga chairman. Mga pinangalasan ito mga ka-K5, ano? So ano itong trabaho nga ito na pro-tempore mga ka-K5? Kay supposedly, and then, pwede yung tahira mag-elect siguro in Senate President. Pero rin nira bayai, ano, liwani hi Senate President and then Caetano, no? So ito nira igin kuan la, giliwanan ang Senate pro tempore i Senate or Senator Sherwin Gatsalian. So itong trabaho, itong pro tempore, Latin manggod ini ano, ngayon ka rin singon, for the time being, pansamantala. So itong trabaho, itong Senate President pro tempore, nga hiya ito bumalyo ano ito na pamunuan o hiya ito maglilid itong sesyon ay kunwaray itong Senate President magayahin deputy mga kakipag nga sugod man bumulig or hiya ito mabulig itong pag guide o maging leader itong sinat ng kaudgan o sa ini ang mga senior o respetado nga miyembro ito na majority block, ano? So, kung bakanti o waray itong Senate President, kung waray ano itong Senate President decision and Senate President pro tempore, hiya ito po pwede mag-preside plenary session. So, magpatuman itong Senate rule, mga ka-K5, o Senate rules, nga kilalon. At yung mga senador nga panaglitan, may na mag-yayakan. So, nga sugad man itong hiyal, what itong mag-lilid, hiya itong mag-guide para itong butasyon din itong sesyon. So, amo ito, no, mga ka-K5, itong trabaho itong Senate President pro tempore. So, may ada Joris sa province yung nabasa, no, mag-makulba itong mga sugad din. Pero, maram ka mo, adet mga abogado, na kada hi, ano, ada hi, kuan Senator Francis Escudero at nakadahi inin Senator kuan Francis Pangilinan mga Francis ngayon nito mga abogado nira mga kakaypay mga batikan nira dita so it ibahintin him may na mga background dito na law. Pero diri hira mga abogado, but still, mag-aram gihapon din hira mga ka-K5 kung ano ito mga consequences na posible mahitabo, hininga iragin buhat. No? Kay imagine, ano, liliwanan mo itong Senate Secretary, ginliwanan itong Senate Sergeant at Arms, ginliwanan itong mga committee chairmanship. So buwas, ano't mananabuhin ni mga ka-K5? Kung baga pananglitan, inin magkakada magkunuhin Senate investigation at doon Committee on Blue Ribbon o Blue Ribbon na Committee di Senado. So kung may papadayon ini, ano man ito na ano na karaygan ni boss masasabtan nato ni mga ka-K5 kun ano rebuttal ano liwat yan na magkakagawas itong mga balita ini ano rebuttal itong luyo but in fact ini gusto nato ni rebuttal dayon ano lat itong iyakan niya na ni Senate President Alan Peter Caetano may dania live kabatunan siguro ini oo pero na ang tanay ka-K5 Carlo Arisgado, hindi ito na AIA report, but pag may time, i-counta ito na higayon yung makagribatal kay Senator, Senate President Alan Peter Caetano. Sige, kuwaon tayo ng report ni KK5 Carlo Arisgado. KK5 Carlo, stand by.
1: K5 News FM Police Report.
0: Police report man to. Kaya ano nga police report man din eh, ha?
1: K5 News FM Live Report.
0: May no, KK5 Carlo, magsapit lamang ng live report. Sige, K5 mo.
2: Yes, ano, KK5 Roger. Ayan, so duro ka mapaso. Yan na, ito ang mga panhina po nga dito na Senado, ano, kundi in, duro ini ka-viral. Nga, nasugad gihapon, kinahanglan gihapon natin ini nga manginginano, ano, kay labi na nga adi ini hito na ito na nasod. So, but before that, ano, KK5 Roger, tagantaan na nga dihin update nga dihito ng Tacloban City. Kay yan ang manggun nga adlaw, ito na, o padayon itong gindumarang nga brigada eskwela, ano nga dito mga eskwelahan. Kay mabalik na liwata pagklase or abrik klase, yan ang Hunyo 8. So, kanina ka K5 Roger, nagsuduy kita ito, pipira nga mga eskwilahan so far, maupay na nga, malimpyo na gihapon. Ngayon may adangayan kita na ibaruan kanina ka K5 Roger. Ginsumatan kita, no, ito, usang eskwilahan nga atong gibisita. Ngayon, ito mga pampubliko nga mga eskwilahan, maabot sa isinta nga mga pampubliko nga mga eskwilahan, ano, ka K5 Roger, nakakarawat ngayon nini, ito na 75,000 pesos nga financial nga bully or assistance para itong brigada eskwela. So maabot ano ha sa isinta o 60 nga mga eskwela ng Tacloban City Division, ito nakapanhimulos ang 75,000 pesos nga bully financial ha ilarom ini ka kay Fev Roger itong Special Education Fund or SEF kumo suporta ano itong pagtikanghan brigada eskwela. So itong panuyuan hini ko nanumduman pa ito ano ka K5 Roger nga dito mga eskwelahan waray namang kung kita makikita nga bisan ano nga disenyo tikang ito na paglingkod mismo ano ni Vice President Sara Duterte. So that's why ka ito na aton mga eskwelahan waray na disenyo kundi ginfokusan nala inin play na nga nasugad gihapon bagan peaceful nga rooms ito na aton mga estudyante ito na aton mga kabataan nga sugad gihapon ito ang gawas. So ini nga nagtikang ini nga Special Education Fund ka K5 Roger agod nga gamiton or ginamit para hiton mga panginahanglan ha pampubliko nga mga eskwelahan suga diton pagrenovatean mga classroom pagpalitan mga libro nga teaching materials operasyon iton maintenance nga nasugad gihapon hiton iba pa nga garamiton nga diton brigada eskwela panmintar hiton mga kinahanglan pintaran na kumbaga pa iton bag-o nga nawong hiton eskwela bago pa man or ugsa pa ano mag-abringan mapalik iton mga estudyante. So dida pa hinihiton Mayo 28 gin distribute pero kakulupla ini formal nga nakarawat ano hiton aton mga eskwelahan no especially mga principal ng school head iton presente dida ito naglabay nga adlaw pag tikang hiton na lunch hana Brigada Eskwela 2026. So diri la ini hiton Tacloban ano ka K5 Roger kinduy bugos ini nga nasod. So Tacloban na hibaruan naton kakulup I don't know iton ibang bung to ko na san uliwat ini ano nagtikang kay dida pa ini hiton May 28 mismo nga nakarawat na iton financial pero gin na official ini nga gin distribute yan na nga opening hiton Brigada Eskwela. So gin explicar din hika K5 Roger hiton School Division Superintendent ni Sherlita Palma nga kinahanglan magsubmiter hin utilization plan nga program of work an mga eskwelahan agud nga maipakita iton gin gastusan ng pondo nga para gihapon iton transparency ngan accountability. Diri naman good ini naton may tago ano ka K5 Roger nga duro na kahigpit ito na pagpagawasin kwarta ngan sugad gihapon iton mga report han aton mga eskwelahan. So that's why tinakangan kakulup nga adlaw ay tinakangan dida ito na Hunyo 1 no pagtikang ito na Brigada Eskwela is tanan nga mga materialis nga gingamitan nga nasugad gihapon kain gingamit ini nga kwarta must be ginlilista ano ka K5 Roger nga may ada mga official receipts kay amo gihapon ini iton aaruon han school division kay para gihapon iton transparency nga sugad gihapon iton accountability kun kain gingamit or kun nga in gingamit ini nga mga salapi ano hiton gobyerno. samtang igin patapon naman ini ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez nga ini nga SEF or ini nga financial assistance ka KFEV Roger nga possible by next year in madudugangan pa ini. Although damo na ito nagsiring nga mga eskwelahan nga dako na good ini nga bulig nga 75,000 kay you know itong eskwelahan gihapon in wara gihapon ini refund no aside hiton mga educational nga panuyuan. Pero nga dihiton mga paglimpyo is danay dinala inigin na sa sargiton mga parents, itong mga kag-anak, nga nito na pagbubligay. Pero yan na is may ada na support. So, diri na good na kukurian. The same, itong mga issues din na itong mga naglabay nga adlaw, nga nagpapaamot nga rito mga kabataan or itong mga kag-anak para la itong pintar, para itong pan-maintenance. So, yan na in, ining nga 75,000 nga bulig, financial assistance in, dako daw ining nga bulig, ano, para haira sumala. Ito na itong mga na-interview kanina nga mga eskwelahan. So, kakulup gihapon no kay nakuha naman ini nadugang naman iton mga magkalain-lain nga bulig so nagpadangat gihapon in bulig ano iton mga private no mga private sector nga diton Tacloban pagsuporta gihap nga diton aton mga eskwelahan labi na nga na report nga damo iton mga educational crisis report nga diton na Department of Education so that's why may ada mga private sector nga diton Tacloban City ang nagpaabot gihapon in bulig so nga diton mga libro financial assistance hapon mga electric fan nga damo pa ka K5 Roger nga mga higamit nga magagamitan nga diton mga eskwelahan yan nga mag-apriklase na ano nga dito na Hunyo 8. So far ano ka K5 Roger aton gihapon gin probahan kanina pag-aro ito na statement nga sugad gihapon ano pa iton mga program nga diton Department of Education labi na nga diton Tacloban City Division. So far busy pa ano kaduro iton aton school division so superintendent nga rito ng Tacloban. Kaya naman good, iyaman good ginlilipot tanan nga mga eskwelahan nga dito na Tacloban ka K5 Roger.
0: Okay. Oo. So, may na mga paamot eh. Kung baga, voluntary na la. Donation na lang to, siguro.
2: Oo, kay usag gihapon ini i-clarify gihapon ano kay actually waray pa nga dito brigada eskwela na nagtikang damo na iton mga issues nga nagpapaamot ko no iton mga kag-anak. So ginklaro ini ni usag gihapon nga di ginklaro nga diri man kuno ini amot nga diri man ini compulsory kundi donation nga sugad gihapon voluntary. May ada man talaga mga individual or iton kag-anak nga voluntary gihapon. So same issue ano ka K5 Roger di na iton graduation. So bagan sugad nala nakasanayan ang manggod naton so that's why ngayon na ira gihapon ini gin ka clarify nga diri ini pwede normalize kay baga na nagmamaraot na iton background iton aton mga eskwelahan kon magiging sugad iton sistema so that's why nga dako ini nga bulig kay para gihapon nga waray na gihapon na maistorya ano iton mga katawhan pero nagpapabili na gihapon nga ira gin iedukar iton aton mga katawhan nga magkaiba talaga ito na gin gin force ano pagpaamot nga iba lagi hapon iton may ada mga individual nga ma-volunteer.
0: Okay, sige, go ahead ka K5 Carlo.
2: Right, ka K5 Roger, ining balita induro ta iyohan DTX 500 ang makusog nga pangontrahan high blood pressure nga diabetes. Para ni El Castigador, ining ka K5 Carlo Arisgado, parahan kapir mga balita sa bisyo publiko nga kaliawan. Hasyon na Tacloban nga bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: FM Live Report.
0: Alas 5:44. Damo nga salamat kay K5 Carlo Arisgado. O pamati ko og insight ano nga jury sa Prudence ni Senator Gatchalian among kaso na Vilino versus Cuenco. Oo. So wari nato ini mabasa pa hin maupay mga ka K5. Pero ini abroad luat adto ano sang kuan abroad ko no adto ano sang senador na siring ni ini 12 present senators constitute a quorum Avilino versus Cuenco GR number L-2821 March 4, 1949 kaihan na daw hinin mga K5 ano kay na siring nga paida kuno difference between iton majority of all the members of the house ngan iton majority of the house the latter requiring less number than the first. Therefore, an absolute majority, 12 of all the members of the Senate, less of 20 or less 123, constitutes a constitutional majority of the Senate for the purpose of quorum. So, kung masuwad nga, itong babasihan mga ka-K5, ito na jurisprudence. Meaning to say, naway sa luwatanuhan, di ba nag-walk out on minority? Di ba? Nag-walk out ito on minority because tawag ito na quorum ni Senator Tito Soto. So, anakad to ang presente daan na minus 1 manggudira, no? Kay 12 lang anakad to plus kay Tito Soto is 13. So, papausa kita, ano kasugad, ano? Kay 13 man hira, kay anakad to Senator Tito Soto. So, kung gin call ang quorum, 13 hira, majority, makakagpadayon lang yapon ng sisyon, mga kakay 5. So, ang bubuhato ni Senator Soto, magawas liotira, niya, kung wari na mag-question. Wari na mag-question. Kaya wari nga ni mag-question kung ito na kurum in basta hapagtikang itong sisyon nakakurum niya, tapos nag-walk out, diba? Wari nga mag-question for an adjournment because on kulang or diri waray hakurum in mapapadayon, pwede mapadayon mga kakipayb itong decision bisan kulang na itong ihap. So anyway, ining klase move mga kakipayb ito nato na din mga senador, mako-consider nato rin din hing wise move mga kakipay. Kay kung nakag-research in sugad din eh, pero anyway rin i-reliwani ang Senate President. Sige, anyway, ano naman itong consequences, hindi niya, I think, aware in a ready to face ito na naman yung mga inimposible mahitabo, itani nga mga dusi nga mga senador nga naka dito na minority, pero may dahinin mga alangan man, kaya may mga legal advisors and hindi ni mga kakaifay, may dahinin mga researcher. Sige daw, i-play-play natin, guti ay lano, nila natin tatapuson sa liwat nga live ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano. Kung baga rebuttal ba ini na mga kakaifay. Sige daw, take it away kakaifay Milton.
3: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanteng pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-out sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign, removal, hindi po nila ako naalis, death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting President. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from the...
0: El Castigador! El Castigador! Ayan, natagantagya po nini gayon baga pag-rebattal. Although nakulang na ito na oras, kay 10 minutes ini nga iagin na inaka na. Amoy na nagsinisiring, inin siguro ang damad to minority. Nga ato bangon ito, ano man nga consequences. Nga po pwede nira batunon pagabot ito na panahon. Sirim pa ito na kuan mga darahunon, mga lagas na matirangan, may mga buot na naman. Masamok kasi ano. Pero I doubt kung may na pa ba mga pupuy di lumimbag yan haluyo. Ba, kung nakikita bahay na dahikuan ni Loren Legarda, posible na amo ito lumimbag. Eh, pwede himuon opera ni Senate Presidency. Kay siyahan nga babae nga Senate President, bangin baga maruyag din ni mga kakita. El Castigador! Waray na kita oras, babantayan talainin, kutob buwas, anit mahina na bo. Kay bago itong Senate Sergeant at Arms, anit manana bo, mapapadayong baliwat itong Blue Ribbon Committee Hearing. Kay nagbaralyo naman kanina, mga kudita ko si rin pa ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kami din niya media, na-enjoy lang kami itong mga sugad hindi nga mga istoryahon. Kaya rula itong mga Pilipino, mga bill, mga balaod noon, nga angay at upagon unta ito na ito, dahil din yung mga senador nga niya na adi na hostage mga kakipa. Hala, sige. Inin sugod nga ni hini nga mga senador nga mga politikero tao gupit mga agaro na goodbye. Wari na kita oras. Damo salamat sa iyong tanan. yung pagpamating at pagkita. But I need sunod nga taramdan D3 Bio Evening Newscast. Agarito na ito maging Karusa, KK5 Carlo Arisgado, KK5 Jerry Windil Galiar, Engineering Department, KK5 Melton Mate. Ako'y KK5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kaliawan, na syudad ng Tacloban, ng Bugos, ng Sinirang, ng Visayas, KK5 News FM.
1: KK5 News FM, championing the lives of the Filipino. Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
6: DGX 500.
8: Para sa malusog na tay.
6: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto.
6: Ang DGX 500.
8: Ang may pinakamataas na antioxidants.
6: Na nagpapahusay at nagpapalinis at
8: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DGX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Ani-ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix. Sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang. Kundi DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soul.
11: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga biskit ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Dairy Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Dairy Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto alas 6.
17: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga kakipay, baadi na itong magpasong ang mga notisya, ganatong mga laray uluhan. Balita lokal, 50 pesos nga price ceiling ha imported rice. Mahugot nga igin papatuman ang Department of Agriculture Regional Office 8.
18: Tulong ang mga irisdati kang Cebu na taluwas mahuman nga malunod ang balot ng airagin sa sakyan ha maripipi biliran na.
0: Ato naman balita nasyonal, sisyon na Senado nagpapadayon na iyan na nga Miyerkules. Bisan kung dusi lang Senador ang tumambong.
18: Senador Jinggoy Estrada nadiri pagsulot hin BJMP uniform ng posa sa hearing han iya kaso.
0: Ato naman balita lang yung alam na saan Amerika napudngan ang missile attacks han Iran hakuwait ngan barin.
18: Estados Unidos ngan Iran utro nga nagbaliwayhin mga pag-atake mahuman mapornada ang ceasefire.
0: Katerman na balita negosyo, Pilipinas maghihimoy kalugaringon nga oil stockpile abot nga han crisis sa Middle East.
18: Balita kakaiba, kambal nga nagraduar nga summa cum laude pareho top 16 ha CPA licensure examination.
0: At naman na balita, paugnata kusog, Alex Iyala, gin duminah nga gintambakan, ni Priscilla Hunt, and dito ha Birmingham Open.
18: Balita entertainment, engagement ni Christine Reyes kan Gio Tingson, igin kalipayhan iya ex-boyfriend nga hi Marco Gumabaw.
0: Mapay nga gabi Pilipinas, mapay nga gabi Eastern Visayas, madang at hayo. Nato D3Bio Evening Newscast, yan ang adlaw, Hunyo 3.
18: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian, ngan makikita na kami din man nga partihan na kalibutan. Pinagito na mo YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
18: Nga na detalyahan aton mga balita.
0: Yan ito na ito na balita lokal. Mahugot nga igin implementar ang Department of Agriculture Regional Office 8 at doon mandato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga 50 pesos kada kilo nga price ceiling at doon mga piniling imported rice o an Executive Order number 118 has sulod in 30 días. Panuyo hiring mapudgan ang diri makatadungan nga pag-umentuhan presyuhan na bugas. Maprotehira naman ang konsumidor kontra ha profiteering ngan masiguro ang barato nga sufficiente nga supply han bugas. Harihon 8 ang mga imported rice nga sakop at tun kamanduan amon Jaguar, Blue, Yellow ngan Red. Don Roberto, 5% broker. Senior Roberto, Waray-waray, Super Rice, Maharlika, Kylo, Carlos Uno, Maharlika and Yellow, Princess Maya ngan Grandeur. Santang, diri naman lakip din he ang Japonica, Tukayo, Queen Mary, 25% broker. Three brothers and three sisters, Monique, Sinandoming, Buko Pandan, Jasmine Red, Tiger Brand, Mariposa, ABR Elizabeth Rice, ngan iba pa ng mga local rice.
18: Kakadugangan nga notisya lokal, Tulong ang mangirisdati kang hadaan bantayan Cebu an natalwasti kang hakadagatan harani ha Sambawan Island. Hamaripipi biliran mahuman malunod an ira baluto duratan malain nga panahon. Ginkilala an mga natalwas kanda Edgar Pitogo 50 anyos, Joey Casinillo 62 anyos ngan Dennis Aribado 36 anyos nga magkaurupod nga na isalbara pinagihan rescue operations han Coast Guard Substation Maripipi nga mga tinaglawas san Sambawan Island Beach Resort. Sumalahan report ginkukuha nira an ira mga bubo o fish trap at didahan Mayo 31 han palirona o paliron nira han makusog nga hangin nga na balod tubtob nga nalunod an ira sa kayan mahumanan pira ka oras nga naanod hira ha kadagatan na gindaraan mao nga mga mangirisda ha Maripipi Infirmary Health Care Facility kundiin ginkumpirmar ha ng mga doktor nga adaan tulo ha maupay o maupay na nga kabutangan. Gindayo naman ni Maripipi Mayor Joseph Caingcoy ana malaksi nga aksyon ha ng mga rescue team ngan otro nagpahimangno ha mga good thing nga mga sakayan pandagat nga magikmat ngan bantayan ang mga weather advisories antes pumalawod.
0: Samtang live pa nga notisya lokal, nadakop naman ang usang bypass operation kakulop Hunyo 2 sa barangay Kubon na hiton Baybay City ang usang auto mechanic. May tungunan to na pagbalik hinihin illegal nga droga. Ang suspek ang usang 38 anyos nga street level individual o kon SLI. Kaging kilalala alias nga Makoy na recover ha suspek ang maabot 2.4 kagramos. Hingin tatahapan nga shabu nga nakantinad naman ini hin 16,320 pesos. Lakit na ang Baybay money ano sa pang brown wallet. Kaput na yan han Baybay City Police Station ang suspek mahuman niya matalapas ang Section 5-11 ang Article 2 ang Republic Act 915 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
18: Hakatapusan nga notisya lokal, maabot ang 60 nga mga eskwelahan han Tacloban City Division ang nakapanhimulos hantag 75,000 pesos nga bulig pinansyal ha ilarom han Special Education Fund kung musuporta ha pagtikang han Brigada Eskwela 2026 ang SEF in gingamit para ha mga panginahanglan han mga pampubliko nga eskwelahan sugad han pag-renovate ang mga classroom, pagpalit han mga libro ng teaching materials, operasyon ng maintenance ang mga eskwelahan ng iba pa. Ginbuhat ang distribusyon han financial assistance didahan Mayo 28 antes pa ang kick-off han Nationwide Brigada Eskwela didahan Hunyo 1. Dinihigin explicar ni Schools Division Superintendent Sherlita Palma nga kinahanglan magsubmiterhin utilization plan ngan program of work an mga eskwelahan aguda maipakita an gingastusan han pondo ngan parahan transparency ngan accountability. Samtang iginpatapod naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romaldes nga madudugangan ang financial assistance sa Ilorom Hansef sunod nga tuig. Magtitikang ang school year 2026-2027, yan ang Hunyo 8, sumalaha Department of Education.
0: Alas 6:08 na mga ka-K5, pwedatong mga balita lokal. Again, padangat tinihayo ang Klinika T3 Bio na Superfood Supplement.
19: National.
0: At naman mga balita nasyonal, nagpadayon ang plenary session ang Senado hanyan ng Miyerkules Hunyo 3 bisang kundusi lang ang mga senador at doon tumambong inin maman umabot sa sesyon nag-usahan ng miyembro han mayoriya nga tumambong si Senador Chis Escudero pira ka minutos ang paghulat han 11 ng mga miyembro ng minoriya hapag-abot hatun mga mayoriya kapangunguna unta ni Senate President Alan Peter Cayetano pero Escudero la ang umatinder. Ngayon naman, ngagin deklarar ni Senator Tito Soto nga maging bakantian nga tanan nga Senate Committee Chairmanship ngagin tudlok ni hapon kumo bago nga Senate President pro tempore si Senator Sherwin Gatchalian. Ang mga masunod, itong mga bagong mga chairperson sa Committee Senado. Committee on Finance, Senator J.B. Ejercito, National Defense, Senator Tito Soto, Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ping Lacson, Flo Ribon, Senator Erwin Tulfo, Public Services, Senator Rapi Tulfo, Basic Education, Senator Bam Aquino, Agriculture naman, Senator Kiko Pangilinan, Health, Senator Risa Hontiveros, Games and Amusement, Senator Lito Lapid, Housing, Senator Francis Chis Escudero, Samtangan Foreign Relations naman, Senator Migs Subere. May da naghihapon ni bagong Senate Secretary and Senate Sergeant at Arms. Nakatala naman ang hearing at Blue Ribbon Committee alas 8 aga, didahiton Hunyo 8.
18: Hakatapusan nga balita nasyonal, naghangyo ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada Hasandigan Bayan nga tugutan ang senador nga diri magsulot hin BJMP uniform ngan posas durante iton iya hearing hakaso nga graft. Amo ini an iginhangyo han abogado ni Estrada nga hi attorney Noel Ostreo o Ostreya Hasandigan Bayan 2nd Division nga amo iton nakapot han graft case ang senador nga ni Anay Department of Public Works and Highways Chief Manuel Bonoan. Labot lahi niya, naghangyo gihapon hi Ostreya ha korte kun pwede umatender an senador ha trial pinaagihan na video conference. Kun manunong duman nga nagugsod o naugsod an adlaw han arraignment han kaso nga graft ni Ra Estrada ngan Bonoan dirahan Martes, mahuman magsalawad hin motion to cancel the scheduled arraignment hi Ostreya Hasandigan Bayan. Sumalakan Ostreya nagsalawad hirahin omnibus motion lakip na an motion to squash o formal nga request ha korte nga i-dismiss an criminal complaint pero waray pa ini makarawat han prosecutor. Samtang nagsiring naman ang abogado ni Bonoan nga hi Attorney Edward Ong nga diri madadayo o madadayon ang arraignment han iya kaso yan ang adlaw tungod han iya medical condition. Magsasalawad gihapon hirahin motion to squash antis iton arraignment.
0: Alas 6:12 na mga ka-K5, natong mga balita nasyonal, again padangat tayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C, tagatagin extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
19: Balita International. International.
0: Ato naman mga balita halangyaw ng labnasan, Pakyas ang Iran nga mapalabrak ang missile attack hini ha Kuwait nga Bahrain. Subay report na pud nga ng Persa ng Amerika nga Bahrain ang tulong ang missile nga igin na lunsan han Iran tipakad to ha Bahrain. Apag pahayag han US Central Command nagbukalas ang Iran hin ballistic missiles sa ha Iran duha nga regional neighbors pero Pakyas ini nga umigo hayra mga target. Samtang bumulos naman ang Persahan Amerika nga naglunsar luwat in mga strike sa Quezon Island.
18: Hakatapusan nga balita international, otro nga nagbaliw-ay hin mga missile nga self-defense strikes ang militar han Estados Unidos nga Iran. Mahumanan Pakyas nga waray ngan waray magpadayon ang negosasyon para han ceasefire han naglabay nga Sabado nga Domingo. Sumalahan na US Central Command ginbomba nira ang Kashim Island ha Strait of Hormuz kumubulo sa mga pagprobaran Iran nga pag-atake. Samtang na-interceptan ni US nga Bahrain Air Defense Forces ang mga ballistic missile nga ginlansar han Tehran tekato ha Kuwait nga Bahrain. Buwelta naman han Iran pinaagihan ira Islamic Revolutionary Guard Corporation gindakop ang nga gin-atake ang mga base militar nga mga helicopter han Amerika ha rehiyon nga nagpahimatngon nga pagbabaydan nira ang US ang haira pangungubot ha seguridad han Strait of Hormuz. Haliyuhan na pahayag ni US President Donald Trump nga hiyaan o haiya mga kritiko nga mag-relax da kay tungod nga may dapahira maupay nga deal nga ginakasabutan nga ginpahimuwa naman han Iran nga nagsiring pabago-bago ang mga kondisyones han Amerika partikular na era nuclear program.
0: Alas 6:15, naton mga balita lang yung lamnasan. Gimpadangat tayo ang klinika DTX 500, makusuga pagkontra, high blood pressure.
20: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
18: Samtang para naman na balita negosyo, gintikang nahan gobyerno ang pagtindog hina kalugaringon nga strategic petroleum stockpile ha Pilipinas, mahuman maapektaran ang supply ng presyo han mga produkto petrolyo tungod ang tensyon ha Middle East. Sumalakan Energy Secretary Sharon Garin, ang kasama kabut nga han Iran ngan Amerika ay nagpapakita nga kinahanglan hin mas marig-on nga energy security ha nasod nga nalaumla ha imported nga lana. Pagtitindogon ang mga pasilidad han Philippine National Oil Company agoda makagtirok hina reserba nga lana. Panuhin nga makaghatag hina kadugangan nga buffer ha oil supply han nasod ha oras han krisis. Ginbabanabana nga maabot ha 500,000 barrels an siyahan nga stockpile nga nakatidad rin por lo menos sa 5 billion pesos. Lakip na ang pagbutangin mga tangke, pipeline, pantalan ngan iba pa nga pasilidad. Sumalaha DOE nakigsumpayan na gihapon ang gobyerno ha Pinok nga na Maharlika Investment Corporation mahuman ang kasabutan hasulod hin usa ka bulan kasunod ang feasibility study nga site evaluation.
0: Alas 6:16 na, naton na balita negosyo ginpadangat hayon DTX sa Coffee Mix. Nakagkapi ka na, na-detox ka pa.
20: Balita! Wow!
0: Ato naman, balitang wow! Inspirasyon yun na, mga kabataan, ang magkambal ni Hera Denise ngan Hibernes. Handa Batangas, may tungod at doon era determinasyon, sakripisyo nga na paghigugma ha pamilya. Ang Katonkan Twins in pariho na graduar nga summa cum laude ha Batangas State University na Sugbo Campus na kurso nga Bachelor of Science in Accountancy. Hidines, amito nakapagtapos nga may na general average nga 1.22 nga samtang 1.24 naman na Hibernes. Nakag-record hira ha kasaysayan ng era universidad para hagisya-syahani nga magkambal nga pareho summa cum laude graduate. Nagin mas makasaysayan pa ng era achievement han makapasar ha certified public accountant licensure examination. Ang pariho na kapwesto ha top 16 din hira ang gisasyahani nga board passer tikang ha era universidad nga pariho na kasulod at top 20. Yan ang pariho na certified public accountants and certified management accountants and the United States era Dines nga Hibernes. Pero sugad ang iba ng mga estudyante nagagig hapon hin mga kakurian, sakripisyo ng hard work an magkambal antis paman makabot an era success. Mga kakay-5, manatong balita nga wow! Ipadagat tayo ang Klinika T3 Bio, the superfood supplement.
20: Balitang Entertainment!
21: Balitang Entertainment!
18: Para naman na balita entertainment, iginkalipay han model actor nga hi Marco Gumabaw an engagement haniya ex-girlfriend nga hi Christine Reyes nga nan businessman nga anay National Youth Commission Chair nga hi Gio Tingson. Siring ni Gumabaw antis pamanhira magkauyab ni Christine, inagin magsangkay anay hira salit kilalado na niya na aktres nga nuray gihapon hira naging problema han ira pagbulaga. Kampante gihapon kuno hiya kana Gio tungod kaya maiha na ini nga sangkayan iya ate ngan maaram hiya nga matatapuran ini kana Christina. Hapagayon na in happily single hi Gumabaw nga nakapokus sa iya personal growth ngan career. Sa gunson gihapon iton iya hosting ang mga beauty pageants nga na for now in waray pa ha iya huna-huna nga sumulod otro ha relasyon.
0: Alas 6:20 na ito na balita ha showbiz. Sige na panangat tayo ang DTX Beauty Soap na kampanti ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap.
20: Balita Sports.
0: At ito naman na balita paug na takusog. Again, pahamtangan na Pinay tinis sensation kay Alex Iyala ang iya pagiging top seed. Human niya perdihon ni Priscilla Han Australia. 6-0, 6-2 para makaabanti sa round of 16 ang WTA 125 Birmingham Open. Mauman na niya kapirdihan sa doubles match din ito nakalabay ng adlaw. Gimbawi naman ini ni Iyala pinagihin dominante nga wire-to-wire nga kadauga na singles division. Kundiin waray hiya makaumagkaraghin oras nga ginhuman ang siyahan nga set sa kublahin 22 minutos. Nagprobar pang umato ang world number 143 nga hihan sa second set hap makuha hinin ang duha nga sunod nga mulay. Man nga matambakan ha 5-0 pero uwaray na ini tuguti at world number 37 nga Iyala maman ang iglab hold ihan has okon ginsilyuhan ang mulay tungod hini gin paigbaw ni Iyala niya head to head record kontra Kanhan 2-1. Pulos naman nga nagpasalamat ni Iyala ha iya mga Pinoy fans nga pumuno sa stadium han Birmingham para sumuport haya. Sunod nga makakatbang han Pinay netter a round of 16 amo ito na magdadaog laban ni kanda Gret Minen and hi Alina Chariba. Mga kakaypay, atong balita sports, gimpadangat hayuan extend food supplement. Nagahatagin extra nga kusugan enerhiya. Sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Okay, naton tinatapos mga ka-K5 na ito D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Miyerkulis nga daw, Hunyo 3. Adiyo mga naging taga-Pasambang. Ako'y ka-K5 Roger Tilana.
18: Ako naman ay ka-K5 Kim Soriano.
0: Para ang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
18: Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
0: K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Indanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higala igsuon, Brother Jerry Gabaya Ayuban sa atong tolomanon o inyong tolomanon, Bible Expose on the Air. Hangtod tas alas 7 sa atong panag-uban mga higala, atong ginatibaya ang tanantong mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Sa gihapon, live kita karon sa atong panag-uban, ni atananukan karon sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa atong station manager, K5 Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy, sa pikas tawak sa atong engineer on duty, Megala K5 Engineer Bill Andrew Racuma, o sa Timok Pirsas K5 News FM, maayong gabi. Alang sa atong panag-uban karon mga higala o makingsunan, atong ginapaabot ngadto sa tanan nato nga mga hinigugman ako mga igsuon sa matag karunugon niya nga nagpakabana sa pulong sa tagna. Kinimanggong tagna mga higala mga igsuonan, dili nato ni mahimong mabaliwala sa atong mga pagpangalagad. Bisan pag wala tay kasayuran sa ugma alang sa atong matudpa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Apan ang Diyos nakalatid na daan sa mga sinulat, sa mga butang mahitabo sa ulahi nga mga adlaw, o kining tanan mahigala iyang gipadayag sa iyang mga alagad, mga tinago nga mga butang nga gipanag-iya sa Diyos apan iya kining ipadayag ngadto sa iya usab nga mga alagad nga giilang nga mga manalagna. Busa ato dinhing isgutan mahigala ang mga pulong sa tagna, ug bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magbasa sa mga pulong sa tagna o propesiya. Bulahan sila nga nagapatalinghog o nagatuman sa mga naisulat nini kay ang panahon haduol na. Maghisgot ganitag panahon mga higalam kingsunan, mga butang kanang umalabot, bulahan gyudta nga adunay kasayuran ni anang mga butanga. Daghan kay karon may galam kingsunan ang mga nagpangutana kon hangtod kanus agyod kining atong mga kalisod mo lurang kasabot tag pulong lurang sa ubang pinag-

0: nga adunay mga nahitabo kaniadto nga masubli karon sa ato ngani kini karon mga giyera. Kuan na may pagkasubli-subli naman lani, kapila naman yung nga-giyera ron sa atong ihap dini sa ato lang henerasyon. O, ikatulong nga gubat. O, pero di pa man ni matawag og Third World War kay murag, di pa man yun ang tanang mga nasod sa kalibutan apektado. Maihap pa man lang. O, ngani, sa Pilipinas karon wa pa man yun ta makasinati kining henerasyon sa gubat nga nasaksihan sa nanglabay nga mga henerasyon, ikaduhang gubat sa kalibutan. O, ang uban, mingon, na na ikatulo, basing na na po ikaupat. O, ato yun sigurong tan-aon ang dagan sa kalibutan, murag padulong naginis, wa naginik kahusay, wa nagikalinaw. Pero, dunay nakalatid nga ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ni Agina. Pero, dili man lang ni aplikado ngadto sa mga kasaysayan sa kalibutan nga nalambigit ang panagbangi tali sa maayo og sa daotan. Kundili, doon na po'y kasaysayan sa mga katauhan sa Dios nga kadtong ni Agina nga kasinatian o eksperyensya sa mga katauhan sa Dios. Doon ay pagkasubli po di ining makatauhan sa Dios ning kaulahian nga mga adlaw. Kay doon ay katuyuan ang Dios di ining tanan. Magbasa sa taha. Dini sa Ecclesiastes nga basahon sinulat ni Hari Solomon. Sa kapitulo 1, versikulo 9, nag-ingon ang mga nakasulat ng mga pulong. Ang namao kaniadto, mamao ugma. Og ang nahimo kaniadto, pagahimoon man ugma. Og walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Ato, basahon sab ang kapitulo 3, versikulo 15. Doon ay pagkapaparihuran ni pagkasulti. Nag-ingon din niya ang mga pulong. Kadtong diha sa kanhing panahon, og kana nga umalabot pa, diha man sa kanhing panahon. O ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. So mauni ang mga nakasulat nga pulong nga kadungog batang dunay mga panultihon usahay mo intag panultihon pero scriptural kini kana bitawng giingon sirhani nga history of the past repeats itself. Ang kasaysayan daw sa nanglabay masubli na siyang kaugalingon. Mao man ni ang ginaisulti dinis bersikulo 15 kadtong diha sa kanhing panahon og kana nga umalabot pa sa to pa the past and the future diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na dinita sa kasaysayan sa katauhan sa Dios nga mga Israel niya nakarecord ni sa sinulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 11 do na dini mga pulong nga nag-ingon kining mga butanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan o gisulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa kapanahonan. Naibulo ba ta kining versikulo 11 mga kaigsuunan? Kasaysayan ni sa makatawhan sa Israel. Kung basahon tani ang Tibuo kapitulo 10, ni adini maisgutan nisgutan dini ang kasaysayan nila kaniadto sa makatawhang Israel. Onya dinis versikulo 11 giingon ni San Pablo kining mga butanga nahitabo kanila kaning kanila referring nagtudlo na ngadto sa mga katawhang Israel ingon nga pasidaan warning o gisulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hingabutan sa katapusan sa kapanahonan. Kini bitawng Old Testament da ang tugon kasaysayan man sa makatawhan sa Dios kaniadto sa daan nga matud pa kapanahonan. Old world. Inanaon na to pagsulti kay ang kalibutan doon ay karada, ang kalibutan doon ay bago, doon ay old world, doon ay new world. O ang makatauhan sa Dios ingon na sama sa Israel, doon ay ancient Israel, doon na po'y moderno nga Israel. O niya, doon ay paralel kini ang ilahang mga kasaysayan. kung maingon tang katawhan Israel kaniadto, pinili sila sa Dios, predestined people sila sa Dios as an agency to proclaim the gospel of salvation nga maos ginong Hesus. Sila mang yun ang una makatawhan nga gihimo sa Dios nga pundok ang makatawhang Israel. Katug yung tibuok yun, nasod yun, nga gilangkuban og dusi ka mga banay. Bisag nabahi na sila sa duha kag kingdom, ang Samaria, capital city sa Northern Kingdom of Israel, samtang ang Jerusalem, capital city usab kana siya sa Southern Kingdom of Israel. Apan kana sila, usa na sila ra kanasod. Nabahin lang tungod sa dili na pagsinabtanay. Maunay nahitabo mga higala o makigsuunan. Pero bisan pa, kana gyud silang mga tawhana ang gitawag og iglesia sa kamingawan. Church in the Wilderness nga tumabasa na sa basahon sa mga buhat, Kapitulo 7, versikulo 37-38. Kana maugyod ang una gyud nga gipundok, giusa sa Dios nga mga katawhan nga iyang gipadumala og manalagna. Dili hari ang iyang gipadumala kanila. Apan sa karaan na, apan tungod kay napakyas man ang karaang Israel, sa panahon na dinhi sa naanas ginung Hesus, ang mga tinun-an na himong 12 apostoles, mauna sab ang iyahang gipundok, iyang giusa, nga mao ang iyahang gipili, gipredisten sa Dios nga ahinsya para sa pagmantala mahitungod sa kaluwasan. Diha na magsugod nga duna na gospel of salvation nga gimantala pinaagi sa mga 12 ka mga apostolis ni ginung Hesus. Diha magsugod manggalam kay igsuonan. Ang kasaysayan kaniadto bisan kasaysayan sa karang Israel na subli og masubli na sa modernong Israel nga mao kini ang nag-angkon nga mga Seventh Day Adventist. Og ang kasaysayan pod sa mga apostoles masubli pod na sa ulahi usab gihapon nga mga adlaw. Muna nga nay nangutan akon kanang usahon ang relihiyon ba, usahon ang gobyerno, kanus ama na mahitabo sa kasaysayan kaniadto nahitabo na sa Kingdom of Babylon. Unya, napulihan ang Kingdom of Babylon sa iyahang paghari sa tibok kalibutan sa panahon nga dunay laing ginharian nga nakigubat kaniya. Kining Iran, mauni ang Persia nga kingdom kaniadto migala nga nagpukan anang Babylon, nga kanang Babylon mauna ang gitawag og Iraq, mauna ang Old Babylon mga higala o makaigsuunan. Unya, kining Persia wa po na magdugay. Ang Iran, gipildi po naglain nga kingdom nga mao ang Kingdom of Greece, kining Gresya, panahon ni Alexander the Great. Hangtod nga ang Gresya na pildi po na sa pagano nga Roma, sa Roman Empire nga pagan Rome, dili Christian ang Roma nga ninggahom sa tibok kalibutan kaniadto. Pagan kana sila, mga Caesars. Panahon ni ginong Hesus, doon na yung mga Caesars kaniadto nga maoy gobyerno nga naghaod, nagdumala sa tibok kalibutan. Ingon aning hitabo. Apan tungod kay doon na namay gitawag kagawasan sa tinuuhan, diha nagsugod nga nindaghan na pod ang mga relihiyon, nindaghan na pod ang mga nasod. Apan sa atong panahon dunay panagkasubli nga mahitabo. Kung mag-usa na gani ang simbahan o ang gobyerno, kana usa na lang yun ang panggobyerno, usa na pod ang simbahan. Karon sa Estados Unidos sa Amerika, giatangan kani sa daghan kaayo nga mga Christians, labi na sa mga tuas Estados Unidos sa Amerika, nga dunay balaod nga ipakanaog sa presidente sa USA nga mao si President Donald Trump, nga karong pitsa 15 nga to 16 mag-order siya og usa ka adlaw National Sabbath law. Tibuok Estados Unidos sa Amerika. Adlawng Sabado yang ibalaod na nga adlaw nang igpapahulay. Mauna mga higala, Mayo 15, iyag yun nang himoong balaod kay duna siya'y katuyuan. Usa ka na sa iyang gitawag og pagpasidungog sa gitawag og panag sa ilaing hubad aning ilang friendship ba sa Israel. Israel og Amerika. Kining ilang panag-ubad bisan pa sa giyera sa Middle East, sila'y nagpartner batok sa Iran. Onya karon iyang himuong usa ka gitawag paghandom sa ilang panag-uban nga ang Israel Sabado, seventh day of the week, maumang gyud na ang ilang Sabbath sa Israel. Iyang hatagag pasidungog dito sa Estados Unidos sa Amerika, tanan nga mga Christians dito, why pili bisag unsa din na nga mga pundok sa tinuuhan sa Amerika. Usahon gyud Marso 15 o 16. Mauna ang ila dito nga masinati karon. Ha? Ano, Marso, Mayo. Mayo karon, karong bulan na, karong gung umalabot. Nga pizza 15, Biyernes. Nga pagsalop sa Biyernes, magsugod na na nga mga oras ngadto sa adlaw ng ikapito, adlawng Sabado. Hangtod pud mo salop ang Sabado. National Sabbath kana sa Estados Unidos sa Amerika. Muragi bati may galam kay sunag kalipay ang mga sabadista dito. Kay kunuhay, murag gisuportahan sa gobyerno ang ilan adlawng ipapahulay nga bisag dili mga sabadista, ha, mga protestant mangyud ng Amerika nga nasod, mopahulay na lang kay ngano balaod mas gobyerno. Pero unsa kay lintungan ay ana? Pizza 15 o 16, pagsalop sa pizza 15, Biyernes pagka 16, tibuok adlaw hangtod pagsalop pod. Sabat na, pahulay. Why trabaho? Why negosyo kay Sabat? Pero pag adlaw pong Domingo, pagka pizza 17, ipadayon po na nga ang tanan gyud nga mga tuwa sa Estados Unidos sa Amerika mag-usasab gihapon sa maong mga panagtigom. Dili mahimong ilang bungkagon. So dunay murag unsay laing hubad ani murabag ka ng banding gibugkos gyud higala kiniha mga Christians ni. Pero kanang Israel mutuo na sila ni Kristo. Kaso lang ang ilang pinulungan nga Hebreo, Hudiyo man sila, dili ng Kristo nga pagtawag ang ila anang ginakuan. Gina matud pa singalan ani ilang gina gamit. Oh, kay sa pinulungang Hebreo kanang Kristo Misayas na sa Grego nya Misaya mo nang gitaw lang Misayanik. Kanang Misayanik alang sa mga Hudiyo, mga Hebreo man ilang lingguwahe, sa mga Bisaya o kanato, kaning pinulungang Kristo, Spanish man po ng apulong, munang gitawag po ng Kristohanon. O sa English, Christian. O kay Christ, kunya, kini mga tao, mutuong Kristo, musunod ni Kristo, mutuon niya, Christian ang tawag. Mauna mga kaigsuonan. So karon mo ng hitabo. So katong nangutana na itong igsuon, nga kanusa man ang mag-usa ang gitawag gobyerno o mag-usa ang relihiyon, murag makauna ini ang Amerika. Murag magsugod na sila. Garong o gwa lang yoy mga kulian, ha? Kay kini nahimo mangini taga Estados Unidos sa Amerika, maayo na ang buntag ninyo din na sa taga Florida, kay na ako'y mga paryente din na. Makaigsuunan na to di ang 70 Adventist sa Los Angeles, California, ngadto sa mga pamilya Bonifacio o diya sa Los Angeles. o ngadto sa mga taga Texas diha sa Fort Worth, sa Oklahoma, sa McAllen, Texas, ngadto sa pamilya sa Pian, ngadto sa uban panato nga makiingsuonan dinha dito sa Glendale, California, o mayong sab dito sa Canada, sa Ontario, Canada, atong ginatimbayan ako'y mga paryente diha, mga higala makiingsuonan, o apil na dito sa uban nga mga estado bisan pa sa Georgia, sa Atlanta. Mga igalam king suran kana sila din ha. Naagyo na sila panlantaw nga kinimanggong mga Seventh Adventist family nga nagbasa og mga books of prophecy, mga basahon sa tagna mga king suunan. Advance kayo ni. Sila gyud nga nasayod og unsay musunod ani karong hitabua nga dunay unification of church and state. Mag-usa na gani ang gobyerno og ang simbahan. Do nagyoy matawag din na makigsuunan og struggle or unsay laing term ani. Do nagyoy murag controversy nga mahitabo. Do nay panagbangit tanaw hulagwayon ra gud nato diri ato nasod sa Pilipinas bisag ni alang sa ni sa usa ka probinsya, usa ka lungsod, usa ka barangay nga bisan gani og usa ka pamilya ra sanglit dili pariho og mga gibatunan nga gialagaran, gituuhan o gisak pailauman, gipasakupan nga pundok sa tinuuhan. Maglalis, magargumento, maglantugi, magdebate. So unsay mahitabo may galaog ang kinatibok anagyod nga matud pa gipasinungan sa mga katauhan ang pundok na tibuok kalibutan kana sa mapanalitan karon sa mga nagbantay og adlang papahulay adlang Sabado mga Seventh Adventist. Hinoon si Donald Trump sa Amerika man na wanay labot ris nasun sa Pilipinas, gawa siguro iyang diktahan ni ang gobyerno sa Pilipinas nga kamusab din na ha, awat los amo diri nga mag-usap mo din na awata mi din he kana mahitabo gyud na nga mahimo na yung tibuok ng kalibutan. Musunod na dayon, ala sige unsa may balaod may lang na og may tabo na nga ang Sabado ha, wa moy trabaho, pahulay ta unya Domingo pod ala manimba tang tanan makusa tanan na itabo man na mahigalam kingsunan kaniadto sa mga early first century, late first century, dunay kaniadtoy duha ka adlaw ang ilang pag simba silag Sabado, simba pod sila og Domingo. Kay ang ilang una-una nga arwa siguro ay bikil, arwa ay samok o sa tatanan, murag nindot man huna-hunaon. Pero diri sa mga 1720s, murag dili yun ni manugot ana, maunay karon makigsuunan. Nga gituuhan na ni karon sa mga katawang 1720s nga nahibalo sa mga tagna, nga kinipadulong na yun ni sa pagsira sa kaluwasan. Okay, akong istirhani na kaslinya. Ato ning hisgutan kay naay nag-ingon nga pagsiras kaluwasan unya pa ni metabo sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Unya na po ingon nga ang pagsiras kaluwasan unya nagyud ni kanang dayo nang buo-buo sa pito ka mga hampak sa Dios, kanang bulago na ang mga katawhan, ilain ang daotan, ilain ang matarong, mo diha na gyud na mahitabo. Pero na po nang ingon nga inigbalaod nag adlaw Domingo na ipapahulay, musira na gyud ang kaluwasan sa mga Seventh Adventist. Biya imong sister Honey, on sa may imong nahuna-huna diha aning mga kaigsuonan nato nga nagpakisayod sa ato, say na manawag sa ako, niya na mag-comment sa ako, magpadala din bisag wa na tas programa. So ako nagisgutan karon tungod kay naaman ni sila naminaw nato karon sa atong panag-uban. Okay, sister Honey, alang kanimo. Hello, sister Honey. Wala pa. Okay. Mao ni mga higala makigsuonan, ako lang ning gisgotan ha, kay dili man ni bag-o sa mga naibalo sa mga pulong sa tagna. Na may daghan gyud kaayong na sayod ani. Dili lang ang Mother Church sa Seventh Adventist, mas daghan pang wala mahibalo noon sa Mother Church kaysa ining mga igsuo na lang o mga anak-anak na lang. O kay naa may daghan nga mga studios gyud kaayo sa mga books of prophecy. Naidaghan may galang nga nag-usisag yun sila anak. Usabo na sa mga hinungdan nga dunay mga ginagmay-gagmay pundok o nakadaghan ang pundok-pundok bisag pareho ra unta og mga textbook, mga balasahon kining spirit prophecy book nga gituuhan o gitudlo sa mga Seventh-day Adventists nga mao kining sinulat ni Ellen G. White, standard ni gabasahon alang sa mga Seventh-day Adventists family nga nagbaton og testimony of Jesus, nagbaton og espiritu stag na standard ni pareho ra ni ang ilang mga pagkuan ani pag singala na ni kanang ilah ining pag ilah nga pareho ra gyud ni sa Bible. Why kalainan sa Bible? Kay mao man puy gisulti nga ang nagbugna sa kasulatan og nagbugna sa espiritu stag na usaraman mao man ang Holy Ghost, mao may nagbugna. The author of the scriptures and of the spirit of prophecy have same author nga mao ang Holy Ghost. Mao na nga kung unsay gisulti sa spirit of prophecy, mao ra pud gihapon ana ang konsepto sa pag-ila nga kamatuoran na pareho ra gihapon sa Biblia. Okay Sir Honey, alang sa ato karong pagpadayon, na take up ba nimo dunay akong gi-mention nga may tungod ini laging kuan pag-usa sa gobyerno o sa relihiyon o nya dona nay mga conclusion nga musira na gyud ang kaluwasan inig sandilo ibalaod na ang Domingo ng adlong ipapahulay nga maunay pasimbahan o nya pausahan na gyud tanang mga tawo musira na gyud ang kaluwasan. Ang uban nagtuo pod unya na musira ang kaluwasan sa diin ang bukbo sa kastigo sa Ginoo kay bulagon daan ang daotan og matarong og ang uban unya na pumusira ang kaluwasan inig balik ni Ginoo Hesus. Okay Sister Honey, alang kanimo do na patay pipila ka minuto nga nabilin alang sa ato nga pagpadayon. Okay Sister Honey.
1: Okay, daghang salamat Brother Jerry, no? So murag medyo climactic kaayo ang sitwasyon karon sa kalibutan labi na sa Adventist world. Kay sukad sa una gamay pa ko ang gibantayan Brother Jerry Sunday Law Decree yun. Kay mga lagyo, no? Kay nga naman wa kay suunan. Adunay ginatawag gayud nga pagpanglutos o kana siya kana bisan pa kaning Sunday Law Decree, no? Gihimo ni siyang katauanan nga istorya sa uban labi na sa mga batok sa mga pagpulunan sa Adventista tungod kay dili daw tinud ang Sunday Law ug dili gyud kini mahitabo. Kaya wala daw ni o dili daw mabasa sa Biblia. So mauna siya ang nakaapan kung wala dito nakasusi. Makaigsuunan kung unsay na sulat sa libro sa Daniel o pinadayag nga nagkauyo na sila makaigsuunan, nagahatag ka na to sa hulagway o karakter sa inatawag ang mananap ng mapintas na adunay marka. Nga ang dili mo dawat sa iyang marka, dili makahimo sa pagpamalit o pagpamaligya makaigsuunan. Ug atong hinumduman nga Sunday no is the law na ginatawag nga law of authority na sa ginatawag nga Roman Catholic Church mga kaigsuunan, no dili na na siya na tago pa or nalilong pa although na ay mga uban nga moraga dili makatuo kay wala pa man pero mga kaigsuunan ang pinaka bantayan ng ginato ang implementation ani kay kung mahimo ni siyang decree daghan na siya ginatawag ng mga naanay mga sanctions mga kaigsuunan na ay mga punishment or silot no alang sa mga musuklak ni ini o dili basta-basta ang ginatawag nga silot sa paglapas ni ini mga kaigsuunan kung mahimo na gayud ni siya nga universal karon kay ginahugon-hugon pa man apan adunay ginatawag nga unity nga makita nato nga mahimo dai Brother Jerry ang panaghiusal sa lain-lain nga nasod bisan pa sa nagkalain-lain nga relihiyon. So dili imposible mga kaigsuunan na ma-implementar gid kini siya sa tibuok kalibutan. Para karon sige nga ni Brother Jerry pag i-implement na sa US naabay musupak ana kay balaod ba na. So na gyoy sirot sa musupak na ana mga kaigsuunan. So mo na siya no nga ato gayon ikalipay nga kini mga katumanan sa tagna ug hapit na gayud mo balik ang Ginoo. Yes mga kaigsuunan, hapit na gyud mo sira ang kaluwasan no pero dili ta magpaabot Sunday law no sa implementation ni ini sa panahon nga ginatawag nga time of trouble nga naman well dili na siya panahon sa pagpangandam pa no sa atong pagpangalagad nga din kana pangatayng ta mo balik si Ginoo maglig-on sa atong pagtuo tungod kay panahon sa time of trouble, dili panahon na sa pagpangandam, ug bisan pa, no? Ginaingon sa testimonies alang sa mga Seventh-day Adventist nga mga kaigsuunan nga mubasa ug utuo sa Spirit of Prophecy, wala nay panahon pa bisan sa musunod pang panahon ni anak sa pagpangandam. Ang dili makahimo sa pagpangandam sa wala pa ang time of trouble. Ulahi na yun, mga kaigsuunan, ang Brother Jay. Mao na nga ato ipangamuyo karon kung diin man kita, mga kaigsuunan, nga datwit, mahimutang, o unsa itong buluhatun nga. Ang walang espiritu gayod, no, mahimaya ang Dios, mga kaigsuunan. Ang walang espiritu, dili natin mapasubo. Kung kita gayod, mabubuan sa ulahing ulan, kay muupin ni ang mahimo na itong gahom, makaligun ka na ito. Mao ni ginatawag nga ipagbautismo sa Espiritu Santo, mga kaigsuunan nga. Ang kaaway, dili gayod, makahimo ka na ito sa pag silabot pa. Kay once madawat nato ang lettering o lahing ulan dyan sa Dios, ang mga balaan, magpanayin din sa pagkabalaan o ang matarong magpanayin sa pagkamatarong. So muna siya mga kaisunan nga, kiningkanan mga katumanan, o hapit na gayod masira ang kaluwasan. Muingon na kita, sige lang kita permit si ingon o hapit kung dili yun ka makaspecify sa exact na date. Kay dili man kita si Kristo ka na sa gitawag nga most holy place sa heavenly sanctuary nga mo'y namatik sa 544,000 ang pagkumpleto ni ini na lamang gayod ang ipaabot. O dili po kita mahimong member ni ini kung dili kita magahimo sa pagtangyaw sa mensahe sa ikatulong manulunda, no? Kay ang ikaupat ka manulunda din sa tingadayag, no? Magaduyog, magapakusog sa mensahe sa ikatulong manulunda. O kina mga kaisuunan nag-representar po dahil sa lottery, maunga na ay loud cry. Kung dili ka magtutuman sa mga mensahe sa ikatulong manulunda, dili ka makadawat sa lottery, mga kaisuunan mo. Ang importante kayo nga mas masabta na ito, hindi nga presente nga kamatuuran. So, Brother Jerry, kay walay problema ng mga implementation sa balaod sa kalibutan. Kay kung ang Dios ba adapig na ito, so kinsa pa may makabatok na ito, mga kaigsuunan. So wala tayo laing, o wala tayo angay kahadlukan, o ikakuyaw kung Dios lang atong kauban o sandigan. Salamat o may
0: ilipan. Okay, salamat kay kanimo, Sister Honey. Boy, no, mga igalam kaigsuunan, ato ni paliyon ng kisgot o ma sa atong panag-uban kay ni Adinhi o. Niya na po'y gipost Mayo 15, 2026, alas 9 at 12, ikaduhang pagtukaw ni ang itakdang panahon sa pagbalik ni Kristo. Ato ni Isgotan, may gala, ugmak, manatay panahon. Sa ngalan na lamang sa ato din ni Panag-uban, may gala, matagkaroon niya. Sa ngalan sa ato din ni Station Manager, nga to kang K5, Sir Bernie Cabusaw. O sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa atong Engineer on Duty, Pikasawak Gala, K5 Engineer Bill Andrew Racuma. Sa Timog Pisa, sa K5 News FM, kami na lamang inyong mahigala igsuon, akong kauban, Sister Honey Rose, o igsuon ninyo, Brother Jerry Gabaya Ayuban, magkadayon na lamang kami kaninyo sa pag-ingon nga ang Diyos magapanlangin ka na to sa dugang pa siyang balaang mapulong. Dalagon ang Diyos mayong gabi o mag-ampo talang sa itong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Imoming gitagaan o mga maayong balita alang sa among pagpangandam. O salamat kaayo sa makaigsuunan nga imong gi panalanginan sa ilang pagpaminaw. Pinagining sibihan sa K5 News FM. Magpadayon mi o Diyos samtang doon na pa'y kagawa sa tinuuhan. So salamat sa imo usab nga mga pagpanalangin sa tag-iatag numala, Doc Ramil Oy, sa tanang makawani sa tibuok Pilipinas ining sibihan. Dili ka magkulang ka namong tanan o Diyos sa gisaad di mong kinabuhindayon. Dalay gun kasulay katapusan sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen.

0: Higala inyo na bati ang tulumanon.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
5: Para sa malinis na dugo,
3: DGX500!
5: Para sa marusog na tayo,
3: DGX500!
5: Ayon sa mga eksperto, ang DGX500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
3: DGX500!
5: Sumok na ng mga eksperto! Mabibilis sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
3: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa. Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Klinika Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Klinika Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Klinika Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

KK5 News FM Philippine Standard Time, 22 minutes past 7 o'clock, mga KK5. Checking in is your money, Louie, for the program Marites on Air. Happy Wednesday, mga KK5. June 3, 2026. Mahupay nga gabi atong nga tanan. Maayong gabi sa atong tanan. Magandang gabi po sa ating lahat, Metro Tacloban, Eastern Visayas, at of course sa buong bansa kung saan man abot ang K5 News FM. And finally, mga ka-K5, no, nagbabalik na po ulit tayo on air. Ayan, may airin na ulit ang K5 News FM sa radyo. Na-miss yan ng ating mga ka-K5. Marami na ang tila na bahala, diba, na akala nila wala na ang K5 sa radio. Anyway, mga ka-K5, good evening. Midweek pa lang. Kumusta na ang ating energy? Kumusta na tayo? Okay pa ba ang ating mga ka-K5? Laban lang. Padayon, mga ka-K5. Walang susuko sa pamilyang ito. Shout out sa lahat ng mga masisipag na talagang binigay ang kanilang best ngayong araw. Just in case walang nagsasabi na ang galing-galing mo, diba? Itatap kita dyan sa likod mo at sa shoulder mo. Good job, mga ka-K5. Ayan, for surviving another day. Ayan, sa lahat ng mga ka-K5 natin na may mga pinagdadaanan, pero wala tayong choice kundi kailangan nating lumaban at kailangan natin magpatuloy. Sige lang, mga ka-K5, malalampasan natin lahat ng ito. Amen, amen! Sasuccess din tayo sa buhay! Ayan, at lahat po ng mga goals, lahat ng mga dreams natin ay ma-achieve natin someday. Amen! Mababayaran lahat ng mga utang! Mabu-fully paid mo yung sasakyan mo! Ayan, makakapag-travel ka na sa ibang bansa. Makakapagtapos ng pag-aaral ang mga anak mo. Ayan, yayaman ka na at mahihit mo ang first 1 million mo ngayong taon. Wow, wow, wow, wow. Why not, mga ka-K5, diba? Diba, mag-dream naman lang tayo, diba? Mga ngarap naman lang. Abay, you know, lakihan mo na, sky is the limit, mga ka-K5. And of course, pag tayo ay may gusto, hindi pwedeng hanggang ambisyon lang tayo or dahil gusto lang natin. Kailangan natin yan samahan ng sipag, tiyaga at pagdarasal. Alright, mga ka-K5. Ayan, dahil nga ang ating programa ay Marites on Air. Gabi-gabi, mga ka-K5, ibibigay ni Maring Louie sa inyo ang mga latest showbiz news. And of course, i-recap pa din natin ang mga balita na maaaring hindi nyo po naabutan, hindi nyo napakinggan. Ayan, sa araw na ito mula sa ating programa sa umaga hanggang hapon. Lalong-lalo na maraming ganap, mga ka-K5. No, ang ating mga senador na talaga namang sila ang masasabi natin na nasa, alam mo yun, hot seat, or should I say, talagang sila ang matunog ng mga pangalan at talagang sila ang very controversial. Sa panahon ngayon, mga ka-K5, dahil sa sobrang dami ng nangyayari, mga pa-walkout, mga hindi pagpasok, di ba, mga ka-K5? Yung mga pa-interview left and right, yung mga pa-dakip sa loob ng Senado, yung mga paawa effect, 'di ba, yung mga paiyak at mga padrama ng pine-play na parang movie sa loob ng Senado, mga ka-K5. Nakakaloka. Anyway, mga ka-K5, and of course, maliban dyan sa mga chikahan na yan, sa kung anong nangyayari sa ating bansa, I will also be giving you and I will also be promoting and itutour ko kayo, mga ka-K5, sa iba't ibang mga lugar at mga pwede nating tambayan at sabay-sabay po nating i-discover ang masasarap na pagkain, masasarap na mga coffee, magagandang hotel na for staycation. Dito po yan sa Tacloban City at sa Leyte, na hindi nyo na kailangan pang lumayo, hindi nyo na kailangan pang mapamahal. Diba, mga ka-K5? Kaya abangan yan. And of course, next week din magsisimula na po ang ating program kung saan makakasama po si Maring Louie na mga attorney, mga lawyers, mga doktor, iba't ibang topic yan, mga ka-K5.

Yung alam mo yun mga ka-K-5, yung sabi nila wala naman daw nakukulong sa utang. Gaano ito katotoo mga ka-K-5? Ayan, isa po yan sa mga, I would say, mga topic na i-discuss natin dito sa ating programa. Diba, exciting? Oh yes, I know. Ayan, ano ba ang inyong dinner ngayong gabi mga ka-K-5? Ako medyo malamig ang panahon, pero alam nyo, sa totoo lang, mas feel ko talaga yung medyo malamig mga ka-K-5 dahil talagang kumota na yata tayo sa sobrang init ng panahon, diba? Alam naman natin na nung first quarter nitong taon, ay grabe naman talaga mga ka-K-5. Hindi na nakakatuwa at hindi na normal ang temperature at ang weather po na ating nararamdaman. Kaya naman itong may pangkonting ulan, lamig, ama gusto natin yan. Maliban sa nanlalamig na feeling sa'yo. Ayun lang eh. And of course mga ka-K-5, dahil nga gusto naming lagi kayong healthy, lagi kayong pretty, at lagi kayong yummy, oh! Ay, ang witty ko doon, in fairness. In fairness, oo. Mga ka-K-5, kung kayo ay naghahanap ng inaalagaan kayo, pinoprotektahan kayo, yung mga wala lang pakialam ng mga jowa at mga asawa dyan, eto mga ka-K-5, para maramdaman yung mahal ulit kayo. Balitaw, char lang. Bato-bato sa langit ang tamaan, edi wow. Mga ka-K-5, you know, eto talaga, gusto ko lang yung i-remind na dapat hindi tayo dependent sa ibang tao, no? Kahit asawa mo pa yan, nanay mo pa yan, tatay mo pa yan, or kung sino man na mga tao sa buhay mo, ka-K-5, dapat ikaw mismo buo ka at mahal mo ang sarili mo, mga ka-K-5, okay? Hindi yung hinahanap natin sa kung saan-saan pa yung pag-ibig. Kaya yan tuloy, nabubunta tayo sa mga maling tao. Balitaw mga ka-K-5, para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat. At talagang siguradong aalagaan ka araw-araw mga ka-K-5, i-mighty see mo na yan. And sa mga ka-K-5 naman natin na gusto ng, alam mo yun, pinaglalaban sila. Uy! Sino dito yung mga hindi niya pinaglalaban? Yung mga ka-K-5 natin na sinukuan na. Uy! K5, eto talaga, siguradong tatapang ka at magigising ka sa katotohanan at ipaglalaban ka araw-araw. Sa lahat ng mga coffee lover dyan, DDX Coffee Mix ang sagot sa problema mo dahil nga nakapagkape ka na, na-detox ka pa. At sa lahat ng mga diabetic o may diabetes o yung mga K5 natin na may high blood pressure, DDX 500 po ang sagot sa problema ninyo. Isa po ito sa pinaka, I would say, tinatangkilik at talagang minahal ng ating mga K5 dahil na marami na ang natulungan at naggamot sa produktong ito mga K5. In fact, isa po ito sa pinakamabilis maubos dahil nga sa sobrang ganda at effective ng food supplement na ito. DTX 500 po mga K5 ang sagot sa high blood pressure at diabetes. At may bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. Again, available po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, located yan sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. At eto mga ka-K5, patitikimin ko muna kayo ng mga nagbabagang balita natin, no?

Dahil nga mga ka-K-Fab, kinumpirma na ni Senator Ping Lacson na hindi na si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President matapos mabakante ang posisyon kanina sa plenaryo, mga ka-K-5. Ito naman ang sabi ni Senator Cayetano, no? Hindi raw matagumpay na natanggal ng solid Block 12 si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, kundi naglagay lang ng acting Senate President, pahayag yan ni Cayetano. Ayan sa kanyang Facebook Live. Alam mo, in fairness naman sa kanya, no, kay Senator Alan, parang mas marami siyang time magpa-interview at nag-live at parang, you know, maging vlogger na lang siya. In fairness ha, may on point yung sinabi ni Senator Tulfo. Ay, nako. Mga ka-K-5, at illegal din ituring o ang touring ni Senator Alan Peter Cayetano sa

bakante sa lahat ng posisyon sa Senado kanina. Wala rin daw siyang balak kilalanin ang pagtalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at pagkahalal bilang Senate President. Okay. Tuloy na tuloy din daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Aba, dapat lang ituloy nyo na mga ka-K5. Magtrabaho na kayo. Yun lang talaga yon. Tama na ang drama. No, dahil hindi na po nakaka-pretty at hindi na nakakatuwa ang mga nangyayari at ginagawa nyo. Samantala, naglabas naman ng joint statement ang bagong majority bloc ngayong araw matapos magpalit ng liderato ng Senado at ihalal bilang Senate pro tempore ang acting Senate President na si Senator Win Gatchalian. Ayon sa mayorya, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos magkaroon ng quorum ang 12 mga senador. And as of today, mga ka-K5, June 3, 2026, ito na ang new Senate composition. Okay, basahin natin mga ka-K5. Sa majority, ito sila. Ito ang kanilang grupo, mga ka-K5. Pinamumunahan ni Senator Vincent Soto III, Pantelo Lacson, Riza Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bang Makino, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Lito Lapid, Miguel Zubiri, JV Ejercito, at Cheese Escudero. Dumami na sila, in fairness. Dosin na. Magic 12 yan. Ayan, at sa minority naman mga ka-K5, 10 na lang sila dahil nga nabawasan ng 2. Dahil si Senator Bato de la Rosa ay tumangkas at nagtatago, samantalang si Senator Jingo Estrada naman ay naaresto na sa kasong plunder and graft cases. Eto na mga ka-K5 ang sa minority na group. Kaya pinangunahan syempre ng bidang-bida, starring Alan Peter Cayetano. Nandiyan din po si Senator Loren Ligarda, Pia Cayetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Camille Villara, Mark Villar, Robin Padilla, at Bongo. Ayan, so yan ang bagong Senate composition as of today. Mga ka-K-Fam, at yan na po muna ang latest sa mga balita ngayong oras. At mamaya magbabalik si Manning Louie for mas madaming chika, diba? At mas maraming impormasyon na ibibigay sa inyo. Kung may mga ma-shoutout or may request kayo, huwag nang mag, you know, mag-alangan, mag-comment, o di naman kaya mag-message kay Maring Louie, okay? And of course, samahan ako hanggang alas 9 ng gabi, only here in your favorite radio station, K5 News FM. Again, this is Marites, Maring Louie for Marites On Air.

tayo News FM Philippine Standard Time 12 minutes past 8 o'clock mga ka-K5. Good evening, happy Wednesday. Midweek na nako. Laban lang mga ka-K5. Kumusta po ang energy natin? Okay pa ba tayo dyan? Shoutout sa lahat ng mga masisipag natin na mga ka-K5. Laban lang lahat po ng mga, you know, sacrifices natin, pagsisipag ay magbubunga balang araw. Amen! Ayan, sa lahat ng ating mga K-5 na nakatutok sa ating programa, maraming salamat. Good evening, welcome to the program. At sa lahat po ng mga K-5 natin na nagdi-dinner kasama ang K-5 News FM, ano po ang ulam nyo? Sana nag-i-enjoy kayo sa ating playlist. At alam ko na inaantay nyo na ang ating mga balita at chika ni Mari dahil nga this is Marites on Air. Oh, di ba? Chismosa. Anyway, mga ka-K5, ulitin lang po natin na merong bagong Senate composition. Ayan, just in case gusto nyo pang malaman. Di ba? Kasi parang araw-araw na lang talagang mag-a-appear sa feed mo ang, you know, mga nangyayari sa Senate, sa Congress, and nakakalungkot yung mga pag-walkout, mga paiyakan, mga pa-movie na mga nangyayari mga ka-K5. At dahil nga may bagong in-appoint na Senate President, ayan, na kung saan nag-vlog at nag-live na naman si Senator Alan Peter Cayetano. Anyway, mga ka-K5, eto na po ang bagong, or should I say, ang updated na member or ng grupo ng majority, ayan, pinangunahan ni Vicente, Senator Vicente Soto III, Senator Panfilo Lacson, Senator Riza Ontiveros, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bang Aquino, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi Tulfo, Senator Lito Lapid, Senator Miguel Subiri, Senator E.J.V. Ejercito, and Senator Cheese Escudero, na maraming nagsabi, di ba, na siya ang savior kanina dahil nga dumalo ito kanina mga ka-K5 at nagkaroon sila ng quorum. Ayan, at sa minority naman mga ka-K5, pinangungunahan, of course, number one, bidang-bida, Senator Alan Peter Cayetano, Lauren Ligarda, Pia Cayetano, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Joe Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, and Bongo. Ayan, at dun sa mga nahuli sa balita, pero I'm sure alam nyo ka mga ka-K5, bakit 10 na lang sa minority? Dahil nga, ang dalawa dito ay what's the writer for that? Nakawala tayo maano dyan, ma-technical. Sige, eto. Si Senator Bato de la Rosa ay, you know, nagtatago, nakatakas, di ba mga ka-K5? At si Senator Jinggoy Estrada naman ay na-aresto dahil sa kanyang plunder and graft case. So, yes, mga ka-K5. At eto rin para sa ibang balita, aprobado na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill A389 o ang Anti-Political Dynasty Bill, mga ka-K5. Sa plenaryo sa Kamara, inanunsyo na ang final na resulta para sa pagpapatibay ng House Bill A389 o ang Anti-Political Dynasty Bill ay 267 ang pabor, samantala 20 ang tutol at 7 ang abstain. Aba, panindigan nyo yan. Siguradong maraming mga pamilya at mga politiko ang hindi matutuwa pag ito ay naipatupad na mga ka-K5. Anyway, parang naman masyadong heavy. Dito naman tayo sa ating showbiz balita ng mga aking mga kumare at kumpare mga ka-K5. Kung merong isa na mga bagong magkakarelasyon sa showbiz na kumare at kumpare ko mga ka-K5, isa sa pinaka I would say na happy ako at wini-wish ko na sana sila na si Jericho Rosales at si Janine Gutierrez. Oh, di ba nag-inverness, nag-rhyme parehas yung ano nila, yung apelido at ang name nila. Jericho Rosales, Janine Gutierrez, di ba pa sila JJ? Why not, mga ka-K5? Kanina nga lamang ay pumirma na ulit ng kontrata, mga ka-K5. Ang napakagandang si Janine, of course, di ba? Sa ABS-CBN pa rin yan siya. At napaka-proud na boyfriend at supportive na boyfriend ni Jericho, mga ka-K5. Kung saan, sinurpresa niya pa si Janine. Ayan, may kasama po itong mga bouquet na flowers. At talaga,

lalaking na, alam mo yun, yung parang proud sa'yo. Kasi napaka-immature naman nung mga past relationships niya, katulad kay Paolo Avellino. Parang, di ba? Si Paolo kasi yung tipong yes, ang pogi-pogi niya. Pero, alam mo yun, parang ang hirap niyang maging i-jowa. Di ba? Ang daming reservations at hindi siya masyadong showy mga K-5. Di ba yung masyadong, alam mong, pogi-pogi sa mga sarili nila. Anyway,

Fans at si Dominic Rockeren ay sila ng end game mga ka-K5. So yeah, diba wala namang perfect na relasyon, but I would say na bagay sila at sana magtagal sila mga ka-K5. So yan na muna ang latest dito po sa K5 News FM. Of course, ang mga balita at chika na iyan ay hatid sa inyo ng Clinica Del Tarotivo Medicine and Wellness Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil

produktong ito dahil gusto niya po lahat tayo ay healthy. Kaya naman, sumugod na sa Clinica Del Terrivo Medicine and Wellness Center, located yan sa downtown area, tapatan po ng Bose John at Bose Coffee. Ulitin po natin, kung vitamin C ang hanap nyo, in mighty sin yun na kayaan. At kung kayo naman ay diabetes o may diabetes, diabetic, at may high blood pressure, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. At ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. Available lahat ng ating products, mga K-5, sa ating tindahan. Kaya naman, so good na mga K-5. At sabay-sabay tayong maging healthy na hindi nabubutas ang ating bulsa. Alas 8:18 na natong oras sa bugos ng Pilipinas. Here's Pink with the song, Just Give Me a Reason. Good evening, mga K-5.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert.
7: Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
6: DTX 500 Health Alert.
8: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert na magbibigay sa iyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan at ingatan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa araw na ito muling nagbabalik ang iyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, para magtalakay na naman sa mga dahilan ng mga karamdaman. Ano ang mga dapat gawin at dapat iwasan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan at makamtan ang totoong kagalingan atin sa atin ng Klinika de Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo, mga FDA-approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX Herbal Soap, ang sabon na magpapakinis at magpapaganda sa iyong kutis. At kung pananakit naman ang katawan, mag-DTX Herbal Oil. Mga kabayan na tinana, gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng specific, live advice sa atin pong programa. 0919-002-8117. At syempre pa, live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan, na pwede nyo pong bisitahan para magkarnigan at magkanuuran po tayo sa ating programa at magandang pakikinig din sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang topic na ating pag-uusapan ngayon, itong leukemia. Cancer din ito, mga kaibigan, no? Mga suking tagapakinig, no? Isa itong cancer problem, mga kaibigan, na dapat po nating bantayan. Kaya lagi po nating tinatanong, kung nainom nyo na ba ang inyong daily supplement? Inumin na ang inyong mga daily supplement, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dalawang powerful antioxidant na nagtataglay ng anti-cancer, anti-mutagenic, anti-inflammatory, mga phytonutrients na kailangan ng katawan, lalong-lalo na para maiwasan ang health problem na pag-uusapan natin ngayon, itong leukemia. O itong cancer, mga kaibigan. Opo, actually, mga kaibigan, lagi natin sinasabi, no, na ang cancer ay wala pong pinipiling tao. Sikat ka man or hindi, basta nagkulang ka ng antioxidant, pwede kang magkaroon ng cancer na problema. Kaya uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isang nakakalungkot na balita, mga kaibigan, na ang isa sa ating iniidolo na nagbibigay ng health information, kalamang pangkalusugan, ay nagka-cancer. Kaya mga kaibigan, kumain ng prutas at gulay. Ina-advise sa ating mga eksperto, mga phytonutrients, dahil yan ang kailangan para protektahan ang ating mga selula laban sa cancer. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa market. Ito yung kapsula na may pinakamataas na antioxidant na kailangan para maiwasan ang cancer na problema. Ang leukemia, mga kaibigan, ay ang cancer sa dugo. Cancer na nakakaapekto sa blood-forming tissues ng katawan, especially ang bone marrow at lymphatic system. Actually, mga kaibigan, napakalawak ang coverage ng leukemia, kaya hindi ito dapat pinapagpaliban at dapat pag-uusapan natin. Actually, mga kaibigan, meron pong apat na klase ang leukemia. Itong acute, chronic, myeloid, at lymphocytic. O, yan po yung klase ng leukemia, mga kaibigan. At saan man sa mga ito na leukemia ang tumubo sa katawan, lahat ay nagsimula sa blood cells na nag-mutate at nag-abnormal ang function sa genetic materials ng cells ang nag-undergo ng mutation. Ang DNA ang nag-uuto sa cells na mag-divide at magparami sa saktong bilang na kailangan ng katawan at namamatay naman ito sa nakatakdang oras. Pero kung corrupted na ang DNA dahil nagkaroon ka na ng cancer, especially itong leukemia, ang blood cells ay patuloy na nagpapadami at nagdi-divide hanggang naging out of control na. At inaagaw nito ang space ng mga healthy blood cells sa bone marrow hanggang lumabas na ang mga symptoms. Bakit nga ba nasisira at nag-mutate ang DNA or genetic information ng cell? Pero bago ko sagutin yan, tanong ko muna sa'yo, nakainom ka na ba ng DTX 500 at Mighty C? Umiinom ka na ba ng DTX 500 Herbal Capsule? Mahilig ka ba sa karne? Mga matatamis na pagkain? Naninigarilyo ka ba? Umiinom ng alak? Kung yes ang iyong sagot, tapos hindi ka pa nakapag-DTX 500 at Mighty C, baka maging isa ka sa kandidato na magka-cancer. Ang oxidative stress kasi ang isa sa may pinakamalaking role sa pathogenesis ng cancer cells. Sinisira ng free radicals ang genetic information causing mutation. Accelerated na ang cell growth ng abnormal na cell at hindi na ito namamatay through apoptosis. Ibig sabihin, makaibigan, ang free radicals galing po sa ating lifestyle, galing po sa ating kinakain at nalalanghap araw-araw, yun po ang sumisira sa genetic information causing mutation. Kaya pag kulang ka sa antioxidant, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga health problems. Ang dugo ang medium of transport ng oxygen at nutrients sa katawan. Kaya napakadelikado kung magkakakancer ka sa dugo. That's why dapat nakainom tayo araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung may family history ka pa sa kanser. Isa sa mga notable symptoms ng leukemia ay ang paglabas ng mga pantal-pantal na hindi naman masakit. Laging nagno-nosebleed, namamaga ang lymph nodes, enlarged liver at saka spleen. Kaya kung nakakaranas ka na sa mga ito at gusto mong maiwasan ang mga ito, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Ang super antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng ating mga selula, lalong-lalo na ang ating mga blood cells, para hindi po tayo magkakaroon ng mga health problems, lalong-lalo na ang cancer.
5: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: At ang mga nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng leukemia ay ang pagka-expose sa mga chemicals, lalong-lalo na ang benzene na makukuha sa gasolina. Kaya sa mga mekaniko na mahilig maghugas sa kamay ng gasolina, bawas-bawasan na ang mga ito. Lalong-lalo na ang paninigarilyo. Nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng acute myelogenous leukemia at lalo na ang kakulangan ng antioxidant. Sinasabi nga natin kanina na ang free radicals ang sumisira sa mga selula at ang antioxidant lang ang may kakayanan na labanan ang free radicals upang maiwasan ang pagkasira ng mga cells. Kaya kumain ng prutas at gulay araw-araw dahil dito natin makukuha ang antioxidant. Pero kung namamahalan ka at wala kang time, minsan magluto ng gulay. Mas mainam na naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. May taglay kasi ito na napakataas na antioxidant na tumutulong labanan ang mga free radicals. At nang sinukat nga ito, nakita sa pag-aral na ating mga eksperto na nagtataglay ito ng 1.3 million orax scale ng antioxidant. Kaya lagi natin pinapaalala kahit sino ka man, kahit gaano ka kayaman, gaano ka kakilala, kung kulang ka sa antioxidant at lagi kang nai-expose sa mga free radicals, stress at lalong-lalo na ang lifestyle, pwede ka pa rin magka-cancer. Pero kung naka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka, maiiwasan ang mga ito dahil ito ang kapsula ang may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong labanan ang cancer.
5: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
5: DTX 500. Bibili sa mga butika.
11: DTX 500, Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng Vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, bumibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
8: At lalong-lalo na kung kape naman ang nakahiligan mo. Dito ka na sa antioxidant coffee. Yun bang pagising mo sa umaga, antioxidant kaagad ang iyong hinihigop? Kasi ang iniinom mo ang Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na napakayaman sa antioxidant, napakayaman sa fiber, at lalong-lalo na ang phytonutrients. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang chia seeds na isa sa main ingredients ng Clinica DTX Coffee Mix ay may mga high nutrients na importante sa ating buto at kalusugan? Isa na dito ang calcium, phosphorus at magnesium. According nga, makaibigan, sa observational studies na ang mga tao na nagkukonsume sa mga nutrients na ito, nakita sa pag-aaral na nami-maintain ang good bone mineral density. Ibig sabihin, kapag good ang mineral density sa buto, hindi kaagad ito masisira. Dagdag pa na pag-aaral, ang alpha-lipoic acid na makukuha sa chia seeds ay meron din pong napakalaking role sa bone health. Another observational studies, makaibigan, nakita na ang paggamit sa chia seeds dahil sa kanyang tagline na alpha-lipoic acid, makaibigan, na nutrients ay tumutulong ito para mapa-increase ang bone mineral density, mga kaibigan. Ang kagandahan, hindi lang po yan ang laman ng Clinica DTX Coffee Mix. Hindi lang po chia seeds na napakaganda kung gusto mo magbawas ng timbang, napakaganda sa buto, napakaganda dahil mayaman sa vitamins, minerals, and nutrients. May taglay pa ito na psyllium hash na tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, kaya suplayan ng antioxidant ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. At linisin ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant at detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiyagi Isabela. Kaliwat kanan ng deadlines ng school namin, kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
11: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabuti sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
13: Diyosi sa Balukang, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
11: DTX 500.
13: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500.
15: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
16: At sa Panginoon.
15: Una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500.
17: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500!
18: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital sa niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
11: DTX 500.
18: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
11: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
8: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Malaki man yan o maliit, no? Itanong na lang ang ating mga produkto para makasigurado. Iwasan po ang pagbili online. Dahil po mga kaibigan, marami po ngayong kumakalat na peke online. Lalo-lalo na DTX 500 Herbal Capsule, nakabote, nakasoft gel, walang manufacturing, walang FDA, kaya delikado mga kaibigan. Baka sa kakahanap po ng mura ay nagkaroon patuloy ng karamdaman. Kaya puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Eh, lagi nating inulit-ulit, bago ka makapagpasok ng product sa pharmacy, hihingian ka muna ng Certificate of Product Registration na yun ang wala at hindi maibibigay sa mga namimeke mga kaibigan. Kaya pag nasa pharmacy, sigurado yan. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na ang mga clinic ng Clinica di Alternativo. Lalo-lalo po mga kaibigan, ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At magandang pakikinig ulit ha sa lahat na nakaantabay at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na Clinica DTX Coffee Mix o DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, ito din ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Patibayin ang iyong immune system. Sa tulong ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa panahon kasi ng taglamig at tag-ulan, ang mga tao ay madalas na nananatili lang sa loob ng bahay o nagtitipon sa isang silungan. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makakuha ng virus dahil ang hangin na iyong nalalanghap ay pareho at paikot-ikot lang. Kung may kasama kang may ubo, lagnat, sipon at trangkaso, ay mas mataas ang iyong panganib na mahawa ng mga sakit na ito. kaya iwasan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para lumakas ang ating immune system. Ang Mighty C ay maaaring magbigay ng vitamin C na kinakailangan para sa ating kaligtasan sa mga sakit dahil pinapalakas nito ang ating immune system. Pinapasigla ang ating mga white blood cells na ating panlaban sa mga mikrobyo at virus na pumapasok sa ating katawan. Sa Mighty C Alkaline Vitamin C, matibay ang resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas malakas na kombinasyon, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
16: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
19: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
16: DTX 500, mabibili sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.

ng panunood at pakikinig ha sa lahat po ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, malike and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang ating mga produkto ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin na naubusan, sa mga kaibigan natin na naubusan na po sa mga pharmacy, huwag kayong mag-alala dahil ngayon nahatira na sa ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy. Kaya pwede nyo na ulit puntahan. Ating text line number mga kaibigan ha, 0919-002-8117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mas mainam inumin ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes or before meal. At kung meron kang maintenance, pwede mong inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal kung iniinom mo ang iyong maintenance ng after meal. Lalong-lalo na ha, sa mga matataas na ang kolesterol. Alam nyo ba mga kaibigan na habang tumatagal o patagal ng patagal na ang iyong kolesterol ay hindi nag-normalize at lalo pong tumataas, ay mas tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng problema sa ugat. Pwede pong magkaroon ng problema sa paningin dahil ang ating mga mata mga kaibigan ang may pinakamaraming maliliit na ugat na kapag nagkakaroon ng malakas na pressure ang ating dugo dahil sa mga bara-bara, dahil sa mga kolesterol. Yan ang dahilan kung bakit lumalabo ang mga mata. Kaya nga, advice ng mga eksperto, kung lumalabo na ang iyong mata, mas maganda ipacheck ang iyong kolesterol. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa mamantika, pritong pagkain, at mahilig ka sa carbohydrates. Kasi yan yung mga nagpapataas ng kolesterol, makaibigan. Inuman, araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na ha, sa mga may diabetes, no? Yung sugar imbalance mo ay napakatagal na. Kahit may maintenance, ang sugar imbalance, no, ang asukal sa katawan, mataas pa rin. Nako, advice talaga natin pag may diabetes, iwasan muna ang puting kanin. Palitan muna ng pula, red or brown, o itong unpolished rice. Kasi mayaman ito sa fiber na tumutulong ma-delay ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar. At produkto galing sa puting harina, iwasan muna, palitan muna ng kamote, kamuting bagin, hilaw na saging, kamuting kahoy. Mga kaibigan, yan yung mga kailangan imbis na mga puting harina na products ang ating kinakain, lalong-lalo na kapag meron ka ng diabetes. Tapos sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Sa mga may maintenance naman sa hypertension, no, matagal nang may maintenance para sa high blood pero high blood pa rin. May pasyente nga tayo mga kaibigan, 15 years umiinom ng maintenance sa high blood pa rin. Diba? Umiinom ng gamot para sa high blood pero high blood pa rin. Diba? Subukan nyo po sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na yung laging pananakit ng ulo, no? At tapos pananakit ng batok, hindi makatulog dahil mataas ang blood pressure at abnormal na ang beating ng puso o heartbeat. Oh, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pamamaga ng puso, pagkasira ng mga ugat dahil mataas ang pressure. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ang proteksyon na kailangan natin sa panahon natin ngayon ay antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa phytonutrients. At kung kulang ka lagi sa time sa pagkain ng mga ito, inuman mo na lang ng suplemento na may taglay na pinakamataas na antioxidant, ang DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na
na ito ay may taglay ng 1.3 million

0: yung scale ng antioxidant na kailangan natin upang labanan ang free radicals na nakukuha natin sa ating araw-araw na paggalaw sa mundo. At lalong-lalo pa makaibigan, kung kape naman, dito ka na sa Healthy Coffee DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. Kung vitamin C naman, mag-alkaline vitamin C, Mighty C. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: Mike Puso. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-dali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Puso!

0: bilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Martang Alicia Isabella, nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribio kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
3: Detribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
1: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamadang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Biome.
3: D3 Biome, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
4: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
6: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
3: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
6: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Go! Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. IK Gold, ang superior eye formula.
3: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Oh my God.

0: Basa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman, balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
3: DTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin po sa atin ng Klinika di Alternativo Medicina at lalong-lalo na po ng DTX 500, ang Superior Antioxidant, at lalong-lalo na ang DTX Coffee Mix at Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Live na po tayo magsama-sama ngayon, mga kaibigan, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin ingatan at pangalagaan ang ating katawan gamit po ang natural na pamamaraan. Good morning din sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating FB page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, yan po ang ating Facebook page na live din po tayo araw-araw para maghahatid sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan.
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang programang ito ay hatid sa atin ng DTX 500, ang Superior Antioxidant na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Alam mo ba na ang DTX 500, mga kaibigan, ay merong taglay na napakataas ng antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong tanggalin ang tumutubong bukol sa loob at labas ng katawan. Lalong-lalo po sa mga kababaihan natin dyan na lagi nang abnormal ang menstruation, lagi nang may pain during menstruation at nilalayagan o hindi po nagkakaroon ng menstruation sa isang buwan. Alam mo ba na sintomas po yan ng pagkakaroon ng hormonal imbalance? Na kapag hindi po ito makorek sa matagal na panahon, ay pwedeng magdadala ng bukol sa matres at bukol sa breast. Kaya po, mga kaibigan, iwasan ang bukol, iwasan ang hormonal imbalance, mag DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na anti-tumor at antioxidant properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto. Ito ay nakakatulong maiwasang matubuan ng bukol ang ating katawan. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan po sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi maasim sa tiyan, nakakatulong pang palakasin ang ating buto at resistensya. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Yes, mga kaibigan, health information po muna tayo. Lalong-lalo na sa mga mayroong thyroid problem. Napakalaking tulong ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C para maibsan ang mga sintomas dahil ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C ang pumoprotekta sa thyroid upang di mahadlangan ang malaking trabaho ng thyroid upang maiwasan ang mga karamdaman.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Actually, mga kaibigan, napakalawak ang trabaho ng thyroid gland. Kung ito ay matamaan ng oxidative stress, magkakaproblema ka sa T3, T4, at TSH o thyroid stimulating hormone. Mga hormone ito na kung ito ay mag-abnormal, malaki ang maging epekto sa kalusugan. Pwede kang magka-hyperthyroidism or hypothyroidism at pagkakaroon ng problem sa metabolism.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Kung magkaka-hyperthyroidism, papayat ka ng husto. Bibilis ang pintig ng puso at lumuluwa ang iyong mga mata. At kung hypothyroidism naman, nakakaramdam ka ng laging pagkapagod, ng lalamig, at tumataba kahit kunti lang ang kinakain. Hirap huminga, constipated, at humihina ang memorya. Pero kung naka-DTX at Mighty C ka araw-araw, maiiwasan mo ang mga karamdaman na ito. For only 14 pesos per capsule, protektado ka na laban sa mga karamdaman, lalong-lalo na ang mga karamdaman sa thyroid. Dahil ang superior antioxidant nito ay tumutulong upang maiwasan ang pagtaas ng free radicals na siyang dahilan kung bakit nasisira ang thyroid dahil sa oxidative stress.
3: DTX 500.
5: Oh, si Chana Barco, dati-dati sumasakit ang sigmura ko dahil sa ulcer at hyperacidity. Gumamit ako ng DTX 500 3 times a day. Nawala na ang pananakit ng sigmura ko. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: At kapag naka DTX 500 at Mighty C ka araw-araw, maiiwasan din ang hypertension, arthritis, maiwasan ang pamamaga ng prostate, lalong-lalo na kapag nagkakaedad na. Isang common problem sa mga kalalakihan ang pamamaga ng prostate, lalong-lalo na kapag umiedad na ng 40 pataas. Kaya lumalabas lang kapag nagkakaedad na ang prostate problem dahil tumatanda ang mga selula sa prostate gland dahil sa matagal na panahon na pagtaas ng free radicals dahil kulang ka sa antioxidant. Kaya habang bata pa, punuin ng antioxidant ang katawan para maiwasan ang prostate problem, thyroid problem at iba pang karamdaman. Kaya huwag nang hintayin pa na magkasakit. Mag-DTX 500 at Mighty C ka na. At kung kape naman na healthy, ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, nagkape ka na, nag-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix ang kape na all natural. Ang kape na magpapaganda sa iyong bowel movement at nakakatulong maiwasan ang constipation. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
4: Ang superior antioxidant combination na DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500.
7: Ako si Andrew. Ang mga pimples ko ay kumakalat na pati sa likod ko. Pinainom ako ng tatay ko ng DTX 500 2 capsules lang a day. After 3 weeks lang sa pag-take ng DTX 500, wala agad ang mga pimples ko sa likod at sa mukha.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: DTX
8: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
8: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: DTX 500, always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag-DTX 500, upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag-DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butik. DTX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butik. DTX 500 Health Alert.
4: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX Coffee Mix, ang kape na may psyllium husk, ampalaya powder, chia seeds at de-sugared sugar cane. Mga potent antioxidant combination herbal medicine na pinagsama-sama para mabuo ang isang kape na bubuo sa araw mo. Kompleto ito sa vitamins, minerals, antioxidant, fiber na kailangan ng katawan para ma-maintain ang kalusugan at hindi po magkakasakit. DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
8: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix,
3: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar at sa ating official store sa Shopee online store. Hanapin lang ang Clinica di Alternativo. Lalong-lalo na po mga kaibigan, sa ating panahon ngayon, ang bilis pong mameke. Lalong-lalo pag nakita nila na epektibo, marami ang tumatangkilik, gumagawa kaagad sila ng peke para kumita. Pero mga kaibigan, kapag peke po ang iyong nabili, hindi po natin alam kung saan po yan galing at paano po ginawa. At madali lang pong alamin kung peke ba o hindi, wala po yung manufacturer. At hindi po yan na lalagay sa pharmacy, mga kaibigan. Para makasigurado, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung bibili kayo sa online shop o Shopee, hanapin lang ang Clinica di Alternativo na shop, mga kaibigan. Dahil sure po yan, legit po yan na nagbibinta ng DTX 500 o legit na DTX 500. Lagi nga nating sinasabi mga kaibigan at inuulit-ulit para hindi po kayo mapiki mga kaibigan, huwag kayong bumili ng soft gel na DTX 500. Dahil meron pong kumakalat ngayon at napakarami na nga pong bumili mga kaibigan online dahil akala nila ito yung DTX 500 na original. Pero mga kaibigan, ang DTX 500 na original, naka-capsule, naka-blaster at naka-box, hindi po naka-bote. Meron po yung manufacturer, mga kaibigan. At ginawa po yan para sa Clinica di Alternativo, mga suking tagapakinig. Sa mga gustong sumali ha, sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
8: DTX Coffee Mix, ang kape sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
10: DTX Coffee Mix.
12: Nagkape ka na. Na-detox ka pa.
10: Mahali sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert.
4: Lalong-lalo po mga kaibigan sa magpatuloy po sa ating programa. Health information po muna tayo. Uy, sa mga kabayan po natin ha, na nakakaranas ng sintomas ng ulcer. Uy, itong ulcer symptoms mga kaibigan, alam mo ba na according sa pag-aaral ng mga eksperto, 1 out of 3 patient na meron pong ulcer-like symptoms mga kaibigan, gaya po ng stomach pain, bloating, overfullness, ito bang pananakit ng tiyan? Tapos parang may hangin. Oh, puno lagi ang tiyan, no? Overfullness, every after mong kumain ay napapansin mo na parang sobrang busog, no? Yan mga ulcer-like symptoms po yan. At nagkakaroon ng acid reflux, no? Pag-akyat po ng acid, no? Sa ating esophagus at heartburn at lagi kang dumidighay. Yan po yung mga ulcer-like symptoms na nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, 1 out of 3. Halimbawa, ganyan ang symptoms na nararamdaman mo. Isa lang sa 3 ang meron talagang ulcer na problema. At ang 2.3 ay tinatawag ng ating mga eksperto na functional dyspepsia or indigestion ang dahilan. Ang dyspepsia or indigestion, isa po itong functional disorder na halos ang mga doktor ay hindi nila naiintindihan kung saan ito galing. Pero nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, nanggagaling ito sa food allergies at lalong-lalo na ang H. pylori bacteria at visceral hypersensitivity ang dahilan. Sa isang pag-aaral, nakita na ang ating tiyan ay nagpapalabas ng oxidative stress na related sa development ng gastric organic disorder. Gaya po ng gastritis, gastric ulcer, and gastric cancer. At lalong-lalo na ang functional dyspepsia. Kaya advice ng ating mga eksperto, protektahan ang ating katawan laban sa oxidative stress. Mag-DTX 500 makaibigan. Dahil ang DTX 500 ay may taglay na superior antioxidant na isa sa kailangan para labanan ang oxidative stress at hindi po tayo magkakasakit. Kaya mas makabay natin dyan kung meron ka ng bloating, no? Sobrang busog o pagka sobrang busog after kumain. At lalong-lalo po makaibigan, merong stomach pain at hangin sa tiyan, inuman ng DTX 500. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
13: DTX 500.
14: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
13: Umawi ka na lang
14: sa DTX 500.
13: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
14: pang laban sa mga free radicals
13: na nagdudulot ng sakit
14: at pagkasira ng katawan.
13: Mag DTX 500.
14: DTX 500.
15: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
13: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix,
16: ang kape na nakakapaya at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo.
17: DTX Coffee Mix,
18: the healthy coffee.
17: DTX Coffee Mix,
18: mabibili sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix,
20: perfect.
19: Mapahot or iced coffee man,
20: pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix.
19: Masarap na,
20: siksik pa sa health benefits sa katawan.
19: Kaya dito ka na
20: sa DTX Coffee Mix,
19: ang healthy na kape.
20: DTX Coffee Mix,
19: mabibili sa mga butika.
21: Panahon na naman ang ubo, sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C!
0: C,
1: the Mighty Power of C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C,
0: the Mighty Power of C.
23: DTX 500 Health Health Alert.
4: Hindi lahat ng karamdaman nakukuha sa bakterya. Ang iba ay galing sa hindi healthy na lifestyle at ang mga gawi na nakakaapekto sa immune system ng tao. Actually, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang iyong kinakain. Ang sobra kasi na pagkain ang dahilan ng mga karamdaman, lalong-lalo na kung puro processed foods, pulang karne at matatamis ang laging kinakain.
23: DTX 500 Health Health Alert.
4: Mostly kasi sa lifestyle disease ay galing sa sobrang pagkain ng matamis, maaalat, bad fats, processed foods, too much carbohydrates at bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Kaya kung tingnan mo ang mga baliw, kahit kulang sa kain, di nagkakasakit at walang diabetes dahil hindi sila kumakain ng sobra.
23: DTX 500 Health Health Alert.
4: Paano ba nakakatulong ang DTX at Mighty C sa ating katawan kung palagi tayong kumakain ng mga processed foods? Especially sa ating mga ugat. Tanong ko sa inyo, ilang beses ka ba kumakain ng mamantika na pagkain sa isang araw? Kadalasan, sa umaga pa lang, pritong itlog, hotdog at dilata na ang nakahain sa hapagkainan. At matabang karne sa tanghali at mamantika na ulit sa gabi. At kung ginagawa mo ito sa matagal na panahon, halimbawa 10 years mo itong ginagawa, imaginin mo kung gaano kalaki ang epekto nito sa kaugatan. Gaano nakakapal ang bad fats sa mga ugat. That's why kailangan mong uminom ng DTX 500 araw-araw at Mighty C para matanggal ang mga barabara sa mga ugat at maiwasan ang atake sa puso at stroke.
23: DTX 500 Health Health Alert.
4: Ang problema kasi sa bad fats ay dumidikit ito sa daanan ng dugo kapag kulang tayo sa antioxidants na makukuha sa DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kaya ugaliin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga prito at matatabang pagkain para maiwasan ang sakit sa puso at stroke.
23: DTX 500.
24: Ako si Christine Artito, nalalabo na ang paningin ko. At nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko. Nag-try ako ng DTX 500, 2 cups 3 times a day. Sa loob ng isang buwan, naging normal ang blood sugar ko. Alinaw na ang paningin ko.
23: DTX 500. Pabibig sa mga butika.
4: Ang LDL, tinatawag ito ng mga eksperto na bad cholesterol. Ang ino-oxidize ng free radicals at ito ang dumidikit at bumabara sa malalaking ugat at maliliit na ugat. At dito nagsisimula ang high blood pressure na nagbubunga ng hypertension na isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan sa mga Pilipino. Ayon pa nga sa pag-aaral na mas marami pa ang namamatay dahil sa problema sa ugat dahil sa pagkain ng mamantika at matatabang pagkain kaysa cancer na sakit. At ang good news, ang pag-inom araw-araw ng DTX at Mighty C ay nagpapababa ng tsansa na magkasakit sa ugat gaya ng atherosclerosis na nagsimula dahil sa pag-oxidize ng LDL o bad cholesterol. Kaya protektahan ang mga ugat at puso, mag-DTX at Mighty C araw-araw.
23: DTX 500.
25: Ako si Danny. Naninilaw ang mata at katawan ko dahil sa nasira kong atay. Narisitahan ako ng doktor ng gamot. Pero sabi ng biyanan ko, itry ko ang DTX 500. Nag-take ako ng 3 capsule a day after a month. Bumalik sa normal. Super effective ang DTX 500.
23: DTX 500.
26: Mabibis sa mga utika.
23: DTX 500.
27: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
23: DTX 500.
26: Bibili sa mga puti.
23: DTX 500.
26: DTX 500.
23: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban.
26: DTX 500.
23: Araw-araw.
26: Mabibili sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX DTX Coffee Mix ka.
2: DTX Coffee Mix. The healthy coffee.
28: Mabibili sa mga butika.
2: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Mighty C! The Mighty
4: Power... Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, sa programang Health Alert. At sa mga gustong sumali ha sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sa patuloy po sa ating programa, sasagutin po muna natin ang inyong mga katanungan.
28: DTX 500 Health Alert.
4: Good morning muna ha sa lahat po ng sharer po natin sa ating programa. Sa lahat po na nag-share, especially sa ating mga ka-K5. Thank you sa pag-share sa ating programang Health Alert, mga kaibigan. At makabayan po natin ha, na hindi pa nakapag-like, mga kaibigan, sa ating page, palike naman, DTX 500 Luzon. Good morning kay Sir Jared Barula ng Zamboanga City. At lalong-lalo na dito naman sa Klinika di Alternativo Cagayan. Magandang pakinig po, lalong-lalo na kay Doc Luinel Tin Chavez. At lalong-lalo na ating text line number 0919-002-8117. Galing po kay 681. At Doc, ano po ba ang tamang pag-inom ng DTX 500? Oy, ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day. O, yan po ang tamang pag-inom ha, ng DTX 500. 1 capsule 3 times a day, mga kababayan. At kung meron na kayong mga maintenance, halos lahat kasi ng maintenance, iniinom po yan ng after meal. O, inumin nyo po ang DTX 500 30 minutes before meal. Ang pag-inom, mga kaibigan, ha, mga suking tagapakinig, para pwede nyo pong inumin kahit meron kayong mga maintenance. At alam nyo ba na according po sa ating mga client, ha, mga users ng DTX 500, na meron ng mga maintenance, maintenance sa hypertension, maintenance sa cholesterol, maintenance sa diabetes, nung sinabay nila ang DTX 500, nakita talaga nila ang napakagandang resulta. Kaya challenge po ito sa lahat ha, sa mga merong maintenance. Subukan nyo pong sabayan ng DTX 500 at hindi po kayo magsisisi, mga kaibigan. Napaka the best po yan, mga suking tagapakinig. Galing po kay 782. Doc, nakabili ako online ng DTX 500. Naka soft gel nga, wala nga manufacturer. Tapos, maliit ang soft gel. Oh, piki nga talaga siguro ito. Pwede ko kaya inumin ito, Doc? Wag na, makaibigan. Wag na pong inumin. No? Kasi hindi po natin alam kung saan galing yan. At wala pong manufacturer. Diba? O, ibig sabihin, hindi alam kung saan yan galing at bago yan nilagay sa bote. Natin alam kung safe yan. Mas maganda. Kaya nga po, ma'am, no? Or sir po na nag-text sa atin, mas maganda sa pharmacy kayo bumili. Kasi ang peke nga, hindi po napapasok sa pharmacy yan. Kasi ang mga pharmacy, naghahanap po yan ng mga papel, manufacturer, naghahanap po yan ng CPR o Certificate of Product Registration para maipasok sa pharmacy. Kapag wala po yan, hindi po na ipapasok. Kaya sigurado, kapag bumili kayo sa mga pharmacy, especially dito sa Isabela, sa Bayumbong, Solano, Tuguegarao, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para legit, makaibigan, at hindi po tayo mapeke, mga kaibigan. O, galing po kay 786. Uy, Doc, meron po akong maintenance sa diabetes at hirap pong mag-normalize ang aking sugar at tumaas na rin ang blood pressure. Ano po ang tama pag-inom ng DTX 500? 30 minutes before meal. Now, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. At pag may maintenance kayo, mga kaibigan, especially diabetes, cholesterol, hypertension, sabayan nyo talaga ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil po ang Mighty C, yan po yung nagpapa-elastic o nagpapalakas ng mga ugat para hindi po masira, hindi manghina ang ating mga ugat at hindi manglabo ang mata, hindi po magkakaroon ng problema sa ugat. DTX 500 at DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At kung healthy coffee naman, ang ating hinahanap, yung kape na bubuo sa araw mo, ang kape na puno sa fiber at antioxidant, DTX Coffee Mix. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil mga kaibigan, wala na po tayong time sa patuloy po sa ating programa. Yung po nakasama ngayon ang yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar sa programang Health Alert. Abangan po lagi, every day, every 9 to 9.30 in the morning para magkaroon tayo ng maraming kalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
3: DTX 500, lagi ka bang wow, gutom, at laging naiihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon Tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500,
5: ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bilis sa mga butika.
6: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! Mike Pumso!

0: Aton oras sa K5 News FM Tacloban, alas 4:30 na ngan oras sa durot naman aton ka K5 itong DTX KFMX. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

K5 na rin yan, hiton alasays, hiton aga. Wala siguro ito ang pakasilitin ni Haring Araw, ano? But nevertheless, K5, welcome back again for the third time. Ikakaupo dyan ni K5, Jaime Gravador, hangaran ni K5, Ogsimer Asidre. Pero buwas, I guess, ano, mabalik na ni K5, Ogsimer, ano? Ala, pamukaw na kita ka, K5, pangunat ngan pagkape. Han DTX, Coffee Mix. Labot lang, K5, ka nakakadetox, sinihiton na itong panlawas mo pa ini nga baga maghatag aton hiton kapasungan. Oo, makapag pukaw aton mga damdam ang mga nagkapipiraw pagintindi. Ang nagkapipiraw ka K5 pagintindi kung legal ba or di legal ang bago nga majority ngan quorum kakulop kagabi ano nga di hasinado para para magbalyo itong liderato ngan itong mga committee chairmanship. Adaw, parang ang buong bayan ay naguguluhan ka K5 IMX. Pati ka K5 Jaime Salit. Ang problema ni ka K5 labot la ito, pwede ka kita makagbasa-basa, ano? Pwede ka kita kabaga mag hinik ka intindi ko da ano ko dito na explanation or ato itong baga legal nga basihan. Problema, kung adi ka lang marilay ka K5 ba Facebook bisan diri abogado nangangabogado. There's a lot of exchange ideas labi na hiton baga sing pa sinising niyo mga empty cans nga mag-aringasa. Oh, as if baga maaram hira ka K5 itong sakto nga pag-explicar nga pag-intindi itong legal nga explanation ito nga mga panitabo. Oh, baga nalulupigan na nira itong mga tinuod-lugod nga abogado. Ang mga abogado lugod mismo sa Facebook nga nag-explain iging ko kontra. Amo ko dato itong baga napansin kagabi or tikang kagabi hasta yan ang aga na kagmata kita. Oo, but nevertheless, thanks God. Yung nakagmata kita otro ano. Thanks God for another blessing, another day, and for the new life to partake today. Good morning. Ganito na ito mga ka-K5 Mercado Publico itong Tacloban. Oo, ang mga patas nga nagpapakabuhi, adin nagpaka-display na, nagpakalaray na itong era mga paninda. Adin baga nagtitikang-tikang na itong pangarawat, itong customer. Mangin aga pa ka-K5 nagpipinansukli o na. Nabrom problema na ka-K5 ito nagsorokli. Adya kay balik ito nga ito na common mantra as Pinoy. Barya lang po sa umaga, ha? Buli kita aton mga vendors sa K5, patronize naton iton aton mga mapapalit or paralito ng produkto lokal. Kita iton pagbubligay. Ayaw kita baga pagpasakop iton. Pasakop. Iton iba. Una-una, labot lang K5 nga, let's patronize our own. Baga support tagya po ini iton aton mga farmers, iton mga magpakarabuhi nga, kunwaray mga customers, sabisang padamo iton era baga supply or matitinda. Kunwaray mapalit, baga di lagi apitira mabubuhi ka K5. So baga pag isuportahay la kita, amo ini sinisari nga patas nga pagpakabuhi. Ha? Mabuhay itong mga patas nga nagpapakabuhi, yan ang adlaw, yan ang sayo pa. Oo, yan ang maagahon ka K5. Natuod ito magodi ka K5, may pinabibinalik-balik tayo nga samtang aga pa, sayo pa, temprano pa ka K5 ito na imo pag-giyos, pagtrabaho, nakukuha mo good ka K5 ito mga oportunidad ngan mas madagmit, mag-request ng tao. Pero ka K5, may di rin naglalaom nga mag-re-reco or di na kita naghihingya paano nga mag-reco. Maram ka iton baga panginabuhi nga malinawon ka K5, di ka la makaawan it pagkaon ito sa adlaw. Oo, di ka magproblema ito na kwarta by any time nga nadiri la gusto ha, kundi kailangan mo in may ada ni makukuha, ano? At the same time ka K5, health is wealth, manggol. Yan. Importante waray ka K5 baga magsakit, waray magluya. Na maupay itong aton relasyon, itong nagkasitawungan, itong aton pamilya, that's an enough lie. Ay naka mo pag kinahanglan pa yung mga malita para ma-feel good niyo nga, aw, this is life. Eh kita, hello good, this is life now, this is rehas later. Tawa kay.
Regardless, sino ka

pa nga tao, poderoso or ano ning posisyon nga di nga yung kaptan o yung kakaptan na gobyerno. Kung baga sayop gun, iton imo baga pag hinika buha iton good life. Nanlalamang ka nga nakakapiktar ka iton na good thing nga magpakarabuhi. Ano ka di rito maupay ka K5 ng kariko. At sinising ito, may gaba. Oo, salit pa man ang mga ginggagabaan, pero di rin napagaba ka K5, nagsasaramos. But anyway, sa K5, alas 4:38 na. Naka-live kita ka K5. Of course, dato na social media accounts. Naka-stream kita ka K5. Ito na itong official Facebook page and YouTube channel nga K5 News FM Tacloban Digital. Pwede na ka mga K5 magpahamtang ito yung mga mensahe, mga pasyaros ato itong pagbabasahon samtang nagpapadali itong atong taramdan. At the same time ka K5, nababatehan kita of course loud and clear. Oo, ha mga kuan, mga naaabot itong atong signal. Nadiha kahanginan ha dial nga 103.1 K5 News FM Tacloban. Good morning Anay sir, tikan kanya K5 Dineth Baston Esquerdo. Good morning ka K5, hi may kape na kita. Han DTX KFMX, nakapagkape ka na, nakapika ka pa. Pa-shoutout naman ako nga diya si Ellen Hotel, nga nga to Barangay Gingawan, Tabon-Tabon, Leyte, Abantula Family, nga Lazarte Family, salamat ka K5, hi. God bless you always, tikan kanya K5 Mateo Libria, Bantula. And good morning ka K5 Sir Jaime, tikang kanya K5 Ruth Gran Umpad sa Bandal. Good morning Ruth. And good morning ha aton mga anaton nga tanan nga nabalitan K5 sa umaga nga naimo man ka K5 Jimmy. Oo, bangin nagmamata na yan ay papa. Da kay good morning and shout out kan ka K5 Jimmy. Oo, tawag niya na kang papa Jimmy, pero pareho kami Jaime. Oo, junior and senior. Oo, tawag ka ako ng K5 Baldimar Camposano nga di ka K5 Jimmy. Happy fiesta ha akon natauhan nga barangay Tabo Dulag Leyte. Pero adi na ako yan na o Kuya Maasin City Southern Leyte. Baga Bisaya ka na ngayon. Ano? Ganda mga salamat kay K5 Jimmy itong pagbasa. Tikang na K5 Baldimar Camposano. Thank you so much Yapon. K5 Baldimar and good morning. Good morning ka K5 watching from Utap. Tikang kanya K5 Anasita Dakana Hernandez. And maupay good na aga balitang K5 sa umaga with ya K5 Jaime Gravador. Mapagreet ako to Dudy Pakaana sa Barangay Mercado Basay Samar. Kumusta na? Greetings from Edwin Loxon Abiyahan Barangay Lawaan Basay Samar. Damo good na salamat sa inyong pagbasa ka K5 Jaime. Happy Thursday to you. Today, good health and God bless. Sa tikang kanya K5 Edwin Loxon Abia. Bueno ka K5, today is June 4 na ano ka K5 ba? June 4, 2026. Baga madagmit man good line ni pag dinalagan ka K5 iton aton panahon. Salit ang mga nagbe-birthday yan nga adlaw iton Webes, Hunyo 4. Good morning and aadi. Ito na birthday greetings para hayo.

0: Bueno, ka K5, banay, good morning. Ka K5, may aari pa ako. Nagbabasketball. Shoutout kang kagawad, Bebe Baklaw ko sa. Also, kan Buddy Olmeda Salamata. Di kan ka K5, Lon Loigo. Mugod na besin ni kan ka K5, Lon Loigo. Kaya, kulabot lah ito na sayo niya magmamata temprano para baga panginanoon tuya business. Hindi importante ko niya kaki-5 ito ang wellness. So, itong pag-exercise, itong pagpabalhas pa, hinasayo pa. Anyway, saya na kaya temprano pag-apong kaki-5 kamo niyo pagkapitiyo DTX KFMX. Importante gapon nga mayimsug ito na itong panlawas para tika nga natin adlaw. Pagi kaki-5 itong sufficiente nga enerhiya nga salang nimo paggamiton. Sinaagi kaki-5 itong pag-take high na mighty C. The alkaline vitamin C nakakahatag atong gusto nga protection na kinanglan nato na kada adlaw. Salit yung K5 pag mighty C na. Adlaw-adlaw, sugan man yung K5. Baga pa di si pa ini, hito na DTX 500. Ano makusog ang pangunta na kontra high blood pressure ng diabetes. Nandiri pa ito ganda ka K5 ba na huhumahin na. Kay mas protektado, extra protektado kita itong bugos ng adlaw kung ang power trio ang aton paggagamiton na. Plus mga K5, ito na itong klinika D3 Bio, matikang itong puro nga virgin coconut oil. Oo, antibacterial ini ka K5, salit dako itong bulig ini. Mga naugop ka K5, itong aton vitamin C nga matitik. Man itong anti-blood pressure, madihiton na aton na mga klinika products. So itong aton power trio ka K5 and Mighty C, DTX 500, gan D3 Bio. I-take na ini ka K5. Yan na ang adlaw. Warin hiya baga sinisiring ma-overdose ka. No, ha? Ito importante ni ka K5. Mahimsog ito mo panlawas nga nagtitikang hiton imo adlaw. Good morning ka K5. Kevin, adi kami akansadong nagmata na. Hiimeng pati hiroda. Pati sapit na balay. Hiante na ring. Hitay iyama. Family Tulibas. Ikan kan ka K5 Roda Tulibas. O namamati yan na ka K5 Roda. Kaya K5 Kevin Ariya Ato Newsroom. Bueno, alas 4:45 na K5 Jaime Alma Tato pag-arustoryahan. Yan ang adlaw. It's June 4, 2026. Adlaw itong Webes ka K5. Basing pa kayo natin hingkadamo itong senaryo. Hiton mga panhitabo ka K5 nga diya Senado. Kakulop, nagbago itong liderato. Nagbago itong mga chairmanship. At the same time ka K5, ito na sakto nga pagklaro ng pagkarawat ano? Ito na ang changes ng legality. Ito ang changes nga diya sinado. Banggod kakulop in nakadto ito na nagpapabilin nga sinisiring solid block the 11 and minority dati ano? Tapos baga hay katulong hay gayon ka K5 waray lagi hapon magpakita iton majority black an ani majority black ka K5 ang kanda Rodante Marcoleta side nagtikang ito na supposed to be session dapat itong Senado Lunes akay waray sumipot kay nakadtura iton pag alagiyan kan Senator Jinggo Estrada kay ginaresto. Pagka Martes ka K5, another chance, pero no show. Even the Senate President ka K5. Ada kakulop, baga nag-iba ito ni hip ng hangin. Kaya naman K5, I mean, daw ka K5, no show lagi hapon itong dating majority block. 11 ka K5, itong minority nga nakad to. Magawari magdugay o mabot ni Senator Cheese Escudero. Oo, may palakpakan siya, K5, kaya kakulop. Pag-abot ni Senator Cheese Escudero, nagpalakpakan na Senado. Oo, nagkikinita ko nga K5, itong karakton kamada nga ito. Ha, Senado, may mga palakpakan, or may mga pagbabago, or may mga pag-iot, ano. May ada good magdad to mga Senate staff, ano nga. May ada nga ni magpapalakpakan, or man re-react ito ng mga nakaka-witness itong Senate hearing. May ada mga staff itong Senate nga natok daw tapos may daradara nga placard nga silence. Ay, di ba? Kalit ka o sala pagyakan ka K5, maninindog ito dayon yan magsasasarang nga tutligid or mga sinsil itong merkado. Itong Senado ka K5 nga may ada mga placard nga silence. Nakokontrol itong crowd ka kulop bisan pa man sinisari nga overwhelming ironically. ano ka King Fan nakasiring overwhelming ironical. Kay tikang iton minority black nga solid 11. Pag umabot ni Senator Cheese Escudero, naging 12 na era ka King 5. Though, nasiring ni Senator Cheese Escudero, waray niya any deklarasyon nga gindadapigan nga grupo. Kumadto yan ang sumulod niya kakulog dara kay Nadir Inagudia. Ito na ginaabat niya na hiton sinado mga panhitabo ka King 5 nga pro-Filipino people yan nga niton dignity iton sinado. Ang tawa man kita. Oo, salit bisan pamanhan anong arason. Dere ya masiringan bumali niya ha minority ka kulog kundi sumulod niya tungod kay amot iya trabaho. We appreciate that one, the K-5, ano? Okay, asinga ni ka K-5, kung di ka na trabaho, amo ito na naglabay ng adlaw, panawagan ng ibang senador, resign. Pero kung ikaw gusto nin magtrabaho, after hansinisari nga SP Cayetano resign, at sunod nga slogan ka K-5, back to work. Amo ito ka K-5, ito na itabok ka kulop. So, dosirano ka K-5. Oo, knowing ka K-5, nga adamang godaton konstitusyon na nga iton aton 24 nga senador and 50% plus 1 naging kukonsidera para magkoro tikang iton 24 nga ihap inahimumutang hatrese. Pero kakulog ka K-5 pag 12 iton senador. Sumakang adto ka K-5 itong lingkuran itong Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian nga nag-preside ka K-5 ito na ama session to come into order. Wow, ano? At the same time ka K-5 igin na open ito na session ka K-5 at the same time gin parol call ito na miyembro ka K-5 hiton senado. May ada na mention ka K-5 nga 12 nga present out of 24 nga igin deklara ni presiding officer Sherwin Gatchalian nga the session has now come into order. Ada ka nagpalakpak na raw ko papalakpakan ka dito na dito may nakita na dito tapos ka K-5, sige, moving forward. Naabrihan ano? Diretso ka K-5 tumindog liwat nga temporary majority leader ini Senator Tito Soto. Gandito na ka K-5, igina-raise niya itong motion nga ngatanan ka K-5 nga posisyon ha Senado, pati chairmanship, nga pati itong posisyon itong secretary and sergeant at arms would be vacant. Uy, resignon bakante ka K-5. Kada kay gin-carry dito. Igin pokpokan ka K-5 na iton gavel ni presiding officer. Hasta nga nagduro-duro ka K-5 iton mga motion nga na manggod ka K-5 igin nominate. Ngawari na kumalaban ka K-5 kumo bago ano nga Senate President Tempore inihi Senator Win Gatchalian. Of course, naprobagi hapon at the same time igin pambalik itong mga committee chairmanship nga dihito na mga senador labi na mga controversial nga mag-iging kasubo itong perang nga individual nga basic education na ibalik na ka K-5 kang Senator Bamakino and agriculture nga committee nga nito agrarian reform na ibalik kang Senator Kiko Pangilinan ito na committee on health and demographics ano? Na ibalik ka K-5 kang Senator Risa Ontiveros Rosa. Sugad man ka K-5 itong dating ang mga pinangkaptan niya committee ba itong ibang senador na may balik liwat yan na or naging ask is lang yapon ka K-5 yan na. That includes ya K-5 itong Urban Development Committee nga nagpapabilin kang Senator Cheese Escudero. Samtang, kabaguhan naman kakulop itong bago nga nagkakapkota ito na makapangyarihan gamhanan ka K-5 nga Senate Blue Ribbon Committee ininhi Senator Irina Tolfo nga nagkamay alaliwat ka K-5 itong damo nga sinisa rin ka K-5 ng mga exchange of ideas ng dakong restoryahon. Kaya itong dati ka K-5 na Senate Blue Ribbon Committee Chair is si Senator Pia Cayetano from the old, ano? Majority Black. Dasal yung naka K5 ito may ma-Facebook. Diba kay baga nasumikat pa ni Senator Pia kay Tano, kumusta hagad ani good kuno kami? Ada yan na, kumusta ni Yugi hapon utro ko ni Senator Pia Cayetano. Kay waray pa nga niyan makag-assume kumo Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Waray, na nabalyuan na hiya ka K5 itong posisyon. Yan na, baga magdulo na liwat ito. Nisalit, kumustahan niyo yan na. Balito ang ito ng K5, no? At the same time, ito na committee o chair, ito ang Senate Rules. In his Senator Migs Zubiri. Yan. Hasta nga, ginginorasan ko ka K5, ito naging session ka kulopa. O saan o nag-adjourn ito na session. Tapos, adjourn Sinidem. Pronunciation, ano? Sinidem. Ito ang ka-pronounce ni Senator Migs Zubiri samtang ang pag-carried nga na-approve hinini. Pro tempore Senator Gatchalian Sinidime. Okay, sige. Whatever it is, pero ang karagsigong kono hiton without any specific data adjourned na itong session nga ma-announce nila kung saan oliwata Marisho. Amot karagsigong ito a K5. Oo, oo. Kama niton, nagkami adamanggod itong press court, labi na itong gamhanan ng controversial na Senate Blue Ribbon Committee. Nga ito na matubang itong mga taga-media ka K5, ini itong bagong chair, nga hi Senator Erwin Tulfo. Nga iyagin deklara nga madadayon itong Blue Ribbon Committee hearing. Pero diri yan na nga adlaw, nga dapat yan na nga adlaw, visit gintalaan nga schedule hiton vice chairperson Senador Rodante Marcoleta. Madalayon pero adto pa itong Lunes. Now, to make the story short ya K5, of course, adi na ka K5 binihiton pag-claim hiton legality. Kaya nabalyuan na iton na Senate positions na dito na Senado, pero naging click-claim ni ousted, ano masisirang natin, ousted Senate President Alan Peter Cayetano nga hiyalagi hapon itong Senate President. Waray legal nga basihan. Ang dati liwat nga Senate President pro tempore Loren Legarda nagyakan nga unconstitutional ang iraigim buhat ka K5. Hininga dati nga minority nga niya na majority block na ka K5. Amin ito nga waray nagigipaubusay ka K5. Iri ako malusa dito pagiging Senate President tempore. Iri ako malusa dito pagiging Senate President yan ay 28th Congress. Kaya ako lang yap ka K5 sing pa itong legal, legitimate ka K5 nga itong moral na Senate President na saring ni SP Cayetano. Ano, ka K5 han mga oro interviews nga exchange of a legal explanation na saring ni Senator Ping Lacson. Nga anira naging basihan o sa nga ground ka K5 is na Avellino versus Cuenca case nga may ada kailangan ito ang pag-considerate sinister nga coercive power. Pero eksigno na beyond the limit of the jurisdiction ka K5 itong Senado, di rin natin makukonsidera itong usa nga senador na makakagpartisipar itong attendance, makakagpartisipar ka K5 itong butusay, nga makakagpartisipar itong iya presence nga diha Senado. Amo itong nga kung hino itong available nga capable nga diha Senado is amula itong magiging count. That's the time ka K5 nga kung di rin nagbabayintikwatro nga tanan equally able makapresentar tila ka kalugaringon to fulfill their Senate duties in ginko considera ka K5 nga 12 iton 12 ka K5 iton bago nga quorum. Pero kailangan liwatin 13 nga quorum para mag-value itong Senate President. Amo itong ginsunod ya K5 iton bago yan nga majority block. That's why itong era na bago lang nga liderato is until Senate President pro tempore. Oo, bakante ka K5 itong posisyon nga Senate President. Kaging kikinahanglan nga maging 13 para mag-elect itong bago nga President. Pero considered liwat nga tungod bakante iton diri na President Senator Alan Peter Cayetano. Sumala, kita ng explanation ka K5 ni Senator Ping Lacson. Oo, baga sugad laanay, actually baga basic pala adto or baga bahagya pala sinisering pa nga aton sinisering nga pagintindi ano. Niyan may ada nato ni Galo locate ano nga mga bases nga diri ini first time nga nahitabo nga 12 itong gin considera nga quorum for so long time ka K5 and what are the reasons hiton absence itong paper nga senador kung 12 itong gin ko consider nga quorum. I-explain nato niyan ang sinisering ka K5 may order hito na mga tuig kung kakanoon hiya ka K5 nag-penetrate. Ha? Anyway, sa anaton oras sa K5 alas sa 4:58 na. Alas samtang ato naman balita. Oo, nga di aton mga balita lokal ka K5. Kuhaon naton itong aton mga reports niyan at mga kasagabay pati aton mga police report. An aton luto update sa yan na nga adlaw. Ang gunadugay kita ni restoryahon nga diha national ano. At the same time ka K5 itong aton mga balita. Ha, national nga nitong balita sports kay finals luwat yan na ka K5 itong NBA. Oo, so kikitaon ta. Oo, ha, game 1 yan na nga adlaw niyan nga alas 8:30 itong yan na nga aga ano itong San Antonio Spurs nga na New York Knicks itong maglalaban luwat ka K5. Kitaon naton ito maging karaygan hini. Standby lap, mabalik itong aton taramdan balitang K5 sa umaga. Nataliwan itong pipira nga mga pahiwaro. K5 News FM, championing the lives
1: of the Filipino. E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Para sa malinis na dugo.
2: DGX 500.
3: Para sa manusog na tayo.
2: DGX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidant
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Gising na, bayan ko, halina't makinig na sa himig ng umaga, hatid ay sigla. balitang K5.
0: Alas 5:03 na ka-K5. Oras sa K5 News FM Tacloban. Maupay nga aga ka-K5 Jaime. Tikang na K5 Tristan Wyatt Gulay. And good morning Sir Jaime, pangapina kita. Tikang kan ka-K5 Amelita Balboa naman. Good morning. And good morning ka-K5 Jaime. Have a nice day. Thank you so much sa pagbasa. Tikang naman Hango Tomila Bola Luhan. Bueno, mga K5, parayong kita taton mga balita. Yan ang oras. Kaliunanin natin taton mga police reports. Nga nahikay. Yan ang adlaw. Unaw natin kay K5. Ito na usang auto mechanic nga nagbabalik ito ng illegal nga droga Baybay City. Paslak ini ka K5. Ito na parcel. Cartel, kalipad. Akat parcel. Baka na pay-permit at kinikita ka sa ilo at kasagaran damot para sell ka kay 5 dito at ka opisina. Oo. Nag-abot-abot lang. Anyways, nadako po sa nga bypass operation kakulo pa nga adlaw habarangay Kugon Baybay City. Ito no sa nga auto mechanic tungkol itong pagbabaligyan itong illegal nga droga. Ang suspect ino sa nga 38 anyos nga street level individual o kung SLI naging kilala kan alias sa nga Makoy. Na-recover suspect ang maabot 2.4 grams hanggang tatahapan nga shabu nga nagkakantila naman itong 16,320 kapesos. Lakip na itong bypass money nga usang brown na wallet. Kaput na yan na itong Baybay City Police Station ang suspect. Mahuman niya nga matalapas ang Sections 5 ng 11 ang Article 200 Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang kadugangan pa naman natin ka K5 nga balita lokal tulong nga mangirisda tikang hadaan Bantayan Cebu an may naitalwas sa tikang iton kadagatan harani iton na Sambawan Island Hamari Pipi Biliran mahuman malunod iton era baluto duro iton malain nga panahon ging kilala iton mga natalwas kanda Edgar Pitugo 50 anyos sa Joey Casinillo 62 anyos nga Dennis Arribado 36 anyos sa nga magkaurupod nga naisalbar pinaagi itong rescue operations sa Han Philippine Coast Guard Substation Maripipi nga mga tinaglawas itong Sambawan Island Beach Resort. Sumala itong report, ginkukuha nira itong era mga bubo or kona fish trap kina itong Mayo 13 hana paliro nira hana makusog nga hangin nga balod tubtuban maluno dira ka K5 han era sarakyan o ginsasakyan. Mahuman itong para kaoras nga kaano da kadagatan gindara iton mao nga mga mangirisda Maripipi Infirmary Healthcare Facility kundi ingin kumpirman mga doktor nga aadana ang tulo hamaupay nga kabutangan. Gindayo naman ni Maripipi Mayor Joseph Caincoy ang malaksing aksyon nga mga han mga rescue team nga otro nga nagpahimang ng mga gunti ng mga sakayan pandagat nga magikmata nga bantayan ang mga weather advisories anti sa pumalawod. Sa balitang happy bueno ka K5 alas 5:06 na palayong kita datong mga balita nga di kita natong sinisiring ka K5 yada kung kaya po niya ginaabangan sa nga di iton pagpaug natin iton kusog yan ang adlaw alas 8:30 iton finals and NBA para iton tagang kita iton overview ka K5 of course adin aton sportsman ka K5 Kevin Susana stand by
11: K5 News FM live report
0: ka K5 Kevin good morning.
12: Good morning, K5 Jaime. Pero nalang ka-oras, tikang yan na, titikangan na ang naging babantayan ng tanan. Mahilig manggo rito ang Pilipinas itong basketball.
0: Balitaw.
12: New York Knicks versus San Antonio 2026 NBA Finals. Yan ang naininga aga. Ngan, di ka kita nag-i-encourage sin Horigo, pero damo rin nagpo-forest tayo hini.
0: Oo, baga na no, normal na lagyap ito.
12: Ito New York, pangungunahan han era 6'2", star point guard nga hi Jalen Brunson, nga naglalaom nga ito New York in makaka-champion otro. Kay ang last time nga nag-champion ang New York had to 1973.
0: Oh, maihan na inura-ura.
12: Nag-champion duha na kabeses nga naging kampiyon ang New York. Ang katapusan had to 1973. Samtang itong San Antonio pangungunahan liwatan 7-4. Alaga dito hin kahaglabahin nga mga kamot. Victor Wembanyama nga naglalaom nga magtitikang naliwat itong dynasty itong Spurs sa NBA. Mm-hmm. Itong Spurs didahan 2004, 2005, 2007, mm-hmm. 2014, mm-hmm. nag-champion ini. Oh. Five times na ini. Ito New York duha na ka beses ka naging champion ha NBA, mm. 1970 nga 1973.
13: Mm-hmm.
12: Ito New York, itong San Antonio, 1999, 2004, 2005, 2007, mm-hmm. nga 2014.
13: Mm-hmm.
12: Incidentally, had to 1999, nga siyahan nga pagka-kampiyon han San Antonio, an iregin kaatbang New York.
13: Mm-hmm.
12: So, had to 1999, nagkaatbang na inihira. Mm-hmm. Of course, different scenario, different
13: players. Oo, magkabataan pa siguro inihira Jalen Brunson.
12: Oo, oray papagplaplanohan ko ni anak inihira. mm-hmm. Pero damit na, siring, nakaka-liamado, hinbuti ay,
13: mm-hmm.
12: itong San Antonio, tungod kan Victor Wembanyama, mm-hmm. ngan hiton nga iya, nakapalibot ha iya nga supporting cast.
13: Mm.
12: Kay unang-una, mas makuri ang ginagian ng San Antonio para mahingad to finals.
13: Mm-hmm.
12: Ang San Antonio, amo ang nagpalusad na trono ang defending champion nga Oklahoma Thunder.
13: Thunder. Mm.
12: Ang Oklahoma, durante ang regular season, haros waray hini nakakapirdi.
13: Mm-hmm.
12: Bisan ano nga team ha NBA, waray nakakapirdi ang Oklahoma. Pero ang San Antonio, didahan regular season, makatulog ka kay Feb Milton, kung di ak nagsasayop. Han era upat nga pagkaatbang, San Antonio versus Oklahoma,
13: mm-hmm.
12: didahan regular season, makatulog perdihan San Antonio and Oklahoma.
13: An Oklahoma.
12: Pag-abot han final sa Western Conference, inabot in Game 7, ginperdihan San Antonio and Oklahoma.
13: Mm-hmm.
12: Nga ni damo to na sa ring analyst, nga bisan ko naada ito nga 7-4 nga Wembanyama, kukurian hira kay madigon good ang Oklahoma City Thunder.
13: Mm-hmm.
12: Pero bisan kon mga batanon ang San Antonio, nakahimo hira nga perdihon ang mm-hmm. Oklahoma City.
13: Mm-hmm.
12: So kung baga, kung pag-iistoryahan it ka veterano, mas veterano yan na itong New York.
13: New York.
12: Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Sarah Michael Bridges, Josh Hart. Pero first time liwat ito ng mga player nga mahingangad to ha finals.
13: Mm-hmm.
12: Labot lang ang Jalen Brunson nga nagmula inihan Dallas had to nga nahingad to na finals.
13: Mm-hmm.
12: Pero diri pa to star player had to nga takna.
13: Mm-hmm.
12: Didi na hinahan New York nagblossom.
13: Mm-hmm.
12: So it may experience dito si Jalen Brunson pero mag-iha na hira NBA actually.
13: Yes.
12: Waral experience siya championship.
13: Mm-hmm.
12: Maliban lang kan Jalen Brunson.
13: Mm-hmm.
12: As San Antonio, it may add alahin ni pero talag sa nalagamiton ang nagmulay anay ha Golden State. Nangalimot lakwit nga aran hini nga player.
13: Mm.
12: Pero kasagaran hiton mga player dida, ikatulo pala katuig ha NBA, ikaduha pala katuig ng mga rookie.
13: Mm.
12: Pero damo iton mga, darodamo iton mga in, sigunta nala didahin binding ang mga analista NBA, it mga 12 inapabor ha San Antonio.
13: San Antonio.
12: It 8 baga na ogop itong New York.
13: Mm.
12: So, nakakalamang hinguti ay itong San Antonio.
13: Hindi
12: na itong mga prediction. Mm. Mainly because ito nga era 7-4 nga Wembanyama.
13: Mm.
12: Kay talagsaon lah istorya itong basketball habugos ng kalibutan nga may da 7-4 nga malaksi Comarida, nakakag-dribble, bagabagay point guard, nakaka-assist, natira 3 points, na-dunk, kumbaga do it all. Ini Victor Wembanyama, ang mga tinatawag nga nini nga unicorn, ini nga era term nga talagsaon lang makitaan nga abilidad in player. So it era gurit sa sandigan ni Victor Wembanyama. Dida hito. Ngan syempre kon so ganito nga 7-4 nga nakakagios, magamit kitin double team, triple team, na depensa. Imo nga natig double team syempre mahit bakante. Kay damo manit magwardiya iya. So, amo ito advantage itong San Antonio.
13: Uh-huh.
12: Pero didiliwat it New York, ini Jalen Brunson, dire ini malaksi nga point guard.
13: Okay.
12: Pero maro.
13: Mm-hmm.
12: O amo yung sinisiri nga maro-maroan.
13: Mm-hmm.
12: Gagamiton, itlawas, ngan grabe ito niya patience, dire nag-aapura.
13: Oh.
12: Pero may napantapat hinit San Antonio, he is Stephen Castle.
13: Mm-hmm.
12: Maupo ini magdepensa. So, ito New York, masandig itong performance ni Jalen Brunson.
13: Mm-hmm.
12: Kung ano itong diskarte ni Jalen Brunson, amo it destinasyon itong New York.
13: Mm-hmm.
12: Dililiwata San Antonio, kung makakagimik hinmaopay hi Victor Wembanyama, magiging San Antonio at magiging kampiyon.
13: Ano pag-monitor ka K5 Kevin? Ano ang estilo hinin aton hinin New York nakaabot ni Rayton NBA Finals?
12: Actually han inin surprise gihapon ini nga New York nga nakaabot ngadto ha NBA Finals. Pero diri good makusog ani ra gin agian Atlanta Hawks. Nga Cleveland Cavaliers nag-agi ni ra ka K5 Milton. Okay. So Cleveland Cavaliers amon era pinan merde didahan han playoff. Diri good sugad ka magkusog. Ngan palaran liwat ini nga New York kay an Boston Celtics nagkamay-adin mga injury. An Boston Celtics talaga narangrang na adto didi Eastern Conference. Pero didahan playoff nagkamay-adin mga injury an Boston Celtics salit nagpabor nga dihan New York natagan hirahin hin chance nga waray nira injured nga players. Pero dito Western Conference makakasalingod kita nga ready liwat itong San Antonio kay era penerde ang defending champion nga Oklahoma.
13: Oklahoma.
12: Pero sering pa man bilog ang bola.
13: Tama na.
12: Akon pagkita guti ay la itong advantage itong San Antonio. Ngan mga veterano itong New York.
13: New York. Oo.
12: Bangin panngulbaon pa ang mga barobata nga player didi hakuan sa San Antonio. Bisan nga ni Victor Wembanyama, bangin kulbaon pa. Pero ni Victor Wembanyama, dito ha, European League. 16 anyos pala ini. Haaranin yung kampiyonato. Kay nakasulod na ini ha, professional league ha, Europe, nga mag-big only what it players. At a very young age, minor pa, nakakasulod na niya team of finals. So, kung may daman kulba hi Wembanyama, guti ay nalada.
13: Okay. Ano aspeto liwatin ni Wembanyama nga in terms itiya advantage nga 7-4 itiya kamalaksi advantage gapon malaksi gapon
12: diri sugadhan aton nahiaraan nga mga 7-footer sobrang 7-footer mga malamya
13: maglamya.
12: Pero ini nagios ini malaksi ini malaksi ini salit iton nabantay ha iya kay syempre hataas babantayan hataas iya ginbabayaan. Kay diri sugad ha iya kamalaksi nga nakakagdribble ini.
13: Right.
12: Ngan pwede niya paglipat-lipaton kay normally iton mga higtaa sa NBA matira ha sulod or magawas. Adi diri ka maaraman predictable kay nakakagdribble. Pwede ka niya paglipat-lipaton tikang hagawas kung taloy madrive hiya. Pero matigda nga yan pag shoot in 3 points.
13: Yan.
12: Pwede liwat hiya humagyo pag shoot in 3 points. Pagkagat nimo magdedribble hin malaksi ti paubos. Siyempre madaop iti mga depensa, health defense, ikikick out ngadto hit ibang nga iya teammate.
13: So adda kong advantage iton makusog nga depensa era para mas maupit kagios sini. Yung ni Wembanyama.
12: It New York makuri mag pinan drive iton New York. Kaya adto hi Wembanyama naguhulat
13: kay amo na.
12: Pantatapalan hira. Pero iton panlaban iton New York iton era 3-point shot. Kay hiret pinakahataas yan na didahan mga nagpakasulod na playoffs. Iton 41% iton 3-point shots para iton New York. Hataas iton ora-ora. Kay bisan ka lang mag 36-37% sa 3-point area.
13: Hataas iton
12: ora-ora. Pero iton hottest team yan na a 3-point shot ang playoff ang New York. So kung gumana iton outside shooting iton New York, San Antonio will be in trouble. Kay kung gumana iton outside shooting iton New York, mapipiritan hi Wembanyama nga pumaka di hagawas, mabulig pagdepensa.
13: Magdidepensa na lagi happy, yeah.
12: May napagkakataon iton New York na mag-drive.
13: Ah, my God.
12: Kay mawawaran era dito rim protector Wembanyama. Maupa ini, this will be an epic battle. Kung pagkita maabot inihin game 6 or game 7.
13: Wow.
12: So iton akon fearless forecast. Kung matapos ini nga series ha game 5 or game 6, San Antonio at magkakampiyon.
13: Wow.
12: Pero kung umabot ha game 7, diri nak maaram kung init magdadaw.
13: Tama na. Pero makikita mo close itong termagin scoring?
12: Magiging it siguro may duha nga game nga dako itong lamang adin mga more or less 10 points pero at kasagaran hit mga games adalaha mga it differentia mga mga 3 to 7
13: baka
12: points.
13: Baka daw, oh, close. Tiga ka duro. Sige, ano't aton pag, kung anan, pag,
12: Dirimang kung kita magkaka-full conference ni, kaya may naton mga programa.
13: Yes, oo.
12: Anyway, yan, 8:30 magtitikang, maabutan ini ta aton programa ng Foro de los Pueblos.
13: Yes.
12: So, mag-update lang kita ito dida. Tapos ma-programa pa manhan ka ng, ano ini, City Hall.
13: Okay.
12: So, paglingkod ko itong 11 o'clock, it posibilidad dito nga dire patapos it mulay.
13: Okay.
12: So pwede lagod ako it dito pag tapos it pag end game bangin makapag play by play ako
13: yan. Dito. Oo. Pero rest assured while magtikang or matikang niyan alas 8:30 may posting kita. In fact may mga layout nga ni kita.
12: End quarter or bangin dito naton Facebook bangin yan. Kita may posting pa nga iba.
13: Right.
12: Para ito naton mga nanmamati or nagbabasa sa Facebook in magiging updated hira hininga mo rumlay.
13: Oo, sige. Exciting ini noro niyan. KK5 Kevin. Sige, go ahead.
12: So, hulat-hulat la ano mga KK5 ang katanan nga mga mulay han NBA Finals in magpapadangat kami haiyohin mga update kay maara naman kita ang itong mga Pilipino mga hangol. Baliw na baliw itong basketball. Okay, so amo ato naton latest update on NBA Finals dikang ha K5 News FM Tacloban Sports Center ini ka K5 Kevin Chosana parang kampyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ka sentrangan Visayas K5 News FM.
11: K5 News FM live report.
13: Maraming salamat kay K5 Kevin Chosana parang imo analysis ano bago natagan gapon kita itong bagong knowledge sa kabahin nato kay kinikita ko ini maaring asa na yun na social media ito na San Antonio Spurs may dangani mga meme ka K5 na itong Thanksgiving nga dahil itong misa. May dala ito ka K5 Thanksgiving from San Antonio Spurs and Family. At nagpamisa na itira ka K5. But nevertheless, rest assured ya K5, itong mga development ng latest ng mga updates para itong aton NBA Finals. Duro niyan, plus pa K5, dodoblahan itong hina play-by-play reporting ni ka K5 Kevin Susana kung of course, for sure, maabotin ito niya programa ng 11 Mbps. Alas 5:20 na ka K5, diretsong itataton na mga balita tikang itaton mga kasagabay. Mga kita K5, itong report ni ka K5 Amimer Habolina diin high value drug personality naman nadakpa na Kalbayog City Shabu ngan illegal nga pusila na kumpiskar ka K5 Emer stand by
11: K5 News FM live report
13: ka K5 Emer AK5 mo
14: paslaki na haprisuhan ang usang high value individual mahuman ang gindumara nga bypass operation nga gipatuman ang barangay Obrero Kalbayog City ang naglabay nga Hunyo 1. Ginkilalan suspect pero agihan alias Win-Win, 25 anyos nga residente han syudad. Nakalista sugad usang high value drug personality. Nadakupan suspect matapos makapalitan usang pusher buyer hin usa ka sashi hin ginaligar siya buti kang haiya. Gumamit itong mga operatiba in body-worn cameras nga iba pa nga recording devices base masiguro ang legalidad han operasyon. Durante han pagalughog na recover ang lima nga sashi, ang ginaligar siya bunga may nakabungaton nga ginbaba ng bana 5 kagramo nga balor nga 34,000 pesos na kumpiskar liwat ang usang loaded caliber 22 revolver nga may naunom kabuokin live ammunition. Laki pa ha mga na-recover ang timbangan drug paraphernalia nga and 500 pesos nga mark money nga ginggamit ha by bust operation. Ginbuhat ang inventory nga pagkuha hin retrato nga mga ebidensya atubangan hiton mga opisyal han barangay nga mga representante han media. Yan na aada na kusudiya han Kalbayog City Police Station and suspect samtang ginaandam ang pagpasaka ang mga kaso kontra haiya tungkol ng pagtalapas ang Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ng Republic Act 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Ining ang notisya, duro tayo yung DTX Coffee Mix na kapag kapika na, na-detox ka pa. Inhika K5 Imer Habulin, parang kampiyon nga balita ng serbisyo publiko. K5 News FM.
13: Gising na bayan ko. Maraming salamat ka K5 Imer Habulin para hanimo report samtang Dali naman kita K5 Habiliran na. Oo, balik na ha regular 5-day work week ka. Mahuman itong tulo ka bulan nga pagtitinipid itong enerhiya. Para ito detalye ari ka K5 Louis Ignacio. K5 Maring Louis, stand by.
11: K5 News FM Live Report.
13: K5 Maring Louis, AK5 mo.
15: Iginmando ni Biliran Governor Rogelio Espina pinaghan Executive Order Number 24 ang pagbalik han probinsyal nga pangobyernuhan sugod man ang mga bungtuhini ha regular nga lima ka adlaw nga panrabahuan kada semana tikang didahan Lunes, Hunyo 1. Ginuhuman ini ang direktiba nga compressed 4-day work week schedule nga iginpatuman didahan Marso 8 tuig 2026 kapartihan mga pitada ha pagtitipid ha enerhiya han gobyerno. Bisa pa nakabulig ang pagpapahaligot ang schedule, ang pag-iban, ang konsumo, ang kuryente. Naobserbahan ang pirang mga opisyalis nga nagiging limitado ang access ang publiko, ang mga serbisyo nga nagkakaadahin mga aberya hapakigsumpayan ang mga partner agencies nga aadahali makaadlaw itong serbisyo. Gintagan hindoon ni Governor Espina nga ini nga pagbalik ha normal nga Lunes ngadto ha Biyernes nga trabaho in mapahitaas han workflow efficiency nga ginsisiguro an maupay ngan padayon nga serbisyo publiko. Haliyuhin ginmamanduan gihapan tanan nga ahensya han gobyerno nga igpadayon ang pagpatuman han mga praktikal nga paagi han pagtitipid ha enerhiya. Ini nga balita indurot ha iyuhan DTX Coffee Mix na kapag kapika na detox ka pa. Ako kay Kay Maring Louie para balitang K5 sa umaga para kampiyon nga balita serbisyo publiko ngang Kaliawan hasudan ng Tacloban nga bugos nga Sarawang Visayas. K5 News FM.
13: Gising na bayan ko halina. Maraming salamat ya K5 Maring Louie para ni mo report. Pero bisan itong sudan itong Tacloban ya K5 bumalik na gyapon itong 5-day work week. Pero at ibang opisina o institusyon nagpapabili na gyapon itong 4-day work week. Oo. I have experience maginasikaso iton pero nga mga documents ano ka K5 baga frustrating iton waray Friday ano kay naka-set ha a mindset iton Pilipino nga mas convenient magasikaso kon mga last minute mga Friday last day of the week na kay kay gobyerno pabor iton teka last day na nga ni paghihinobyaan na iton ha tinuod ito si K5. Salit iton iba am nako kompromiso god iton sakto dapat na gap ano of time iton na serbisyo nila. Anyways amadula ano ka K5 ito na mga report kay tatong kasagabay ano oo. Madi naman kita itong bungto itong Eastern Samar kay utro nga ging kasabutan. Hampito nga bungto itong Eastern Samar ang pagpakusog. An Alliance of 7 Municipalities of Integrated Coastal Zone Agreement o kung sinisering ka K5A7 for ICZM na may ada panuyuanan nga protehiran ang ira mga kalalawdan. Nagkaurusa itong mga municipalidad itong Lawaan, Balanhiga, Iporlos, Kinapundan, Salcedo, Mercedes ngan Giwan, Agud Sulbaron itong mga problema sugad dito ang illegal nga panagat pagkadaot dito ang mga coral reefs ngan pagsulod dito ang mga dagkong nga commercial fishing vessel hadagat nga ira na sasakupan. Sumalakan Giwan Mayor Analiza Gonzales Cuan nga taga pangulo gyapon nito ang maong alyansa diri ako sinuusa lang abungto ang pagsulbar hini nga mga hulga kadagatan salit kinahanglan ang pagkaurusa ngan paghios para itong kaupayan han lokal ka K5 nga panggobernuhan para itong lokal gyapon nga mga par pangisda. Kuan ga nanay ha.
16: Gising na.
13: Hasakop naman ito na 22 tuig ni rang operasyon. Ginusa han alyansa or ginusa itong alyansa ang mga ordinansa nga pangisda nga nakabugos yung mga komprehensibo nga mga plano para itong pagataman han 24 nga marine sanctuaries. Pinaagi naman itong bulig ang mga voluntaryo nga bantay dagat. Para mas mapadigon pa ini advocacy ya gyapon itong gobyerno lokal han sinirangan na Samar na maghahatag han provincial pagobernuan itong 1.5 million pesos nga pondo pinansyal in kada tuig para itong mga programa kalibungan ng seguridad han pagkaon. Samtang pangurhiyo naman natong kay K5 nga balita lokal. Oy, di ka K5 baga maupay ini nga edge ano sa kulup ato na bisi na nakuha ginaghat ito no sa nga top 1 ang licensure examination for teacher secondary level March 2026. Ang nga tanan nga maging critical pagbutos itong leader nga masuporta itong pagkaada in edukasyon nga abre para itong tanan nga mga kabataan. Igin sa ring ini ni Rachel Ray Recorte como keynote speaker durante itong gawad parangal 2026 and Commission on Higher Education o Conced Miyerkules kakulop nga adlaw Hunyo 3 sa Leyte Normal University. So malakan Recorte ka K5 kasagaran naging kikilala ang mga kabataan nga may dagko ng talagsaon nga nakakabot nga mga achievements sa haluyo itong kakurian itong nga kinabuhi sugad na lahaiya. Pero kakuluyuhin eh maaram iya nga may ada pa ibang mga kabataan na nakaka-experience sa gyapon itong kakurian pero di rin natatagan hin oportunidad. Sangnit ginsiring niya nga diri unta maging kampanya lahan mga politika an edukasyon tungod kay ang problema nga nakaka-apekto itong edukasyon sugad itong kapobrihan in usa nga problema itong sistema. To ini kang K-File among nga kinahanglan gyapon in solusyon nga simis nga sistematiko. Dugang panirekote naman ang edukasyon in katungod diri usa nga premyo nga nakukuha lahin pirahay. Oo, payo ni ka K5 nga iya thought. Ano? Amo gyapin niya ang 4-piece graduate ano? Na nag-top 1 from Visayas State University. Congratulations, ngan sakto. Oo, makialam at magkaroon ng pakialam, bumoto ng tama at naayon sa iyong konsensya. Yan. Kaganyanit at kinikita at ginbibinuhatan iyo pinambutos at walay pinambutos ka K5 mga diasinado. Nakikita mo ba nga sakto itong era ginihimo o ginahatag ng serbisyo para mga Pilipino? Kay kundiri ka K5 ayaw na hito pagbuto sa otro. Kung nakikita nyo ka K5 nga sakto, ada kay bulig lugod pagkampanya para mahibalik ito. Kay amo mat nakakabulig ka K5. I just hope, paru papriho ka K5 itong mindset, itong tao, ano, kung hino itong sakto, nga itong patas ka K5 nga nagsiservisyo, na dapat amo hira itong aada haposisyon. Anyways, di rin madugay nga panahon ka K5, kakaupo naman natin itong aton mga sister station. Para itong aton balitang K5, kumustahan? Pagurugot ayon taanay nga di itong aton weather. Baga, napakurog na hiya. Anyways, K5, for sure ka K5, pag-irestoryahan ito natin, ito nanhitabo na liwat nga sa Netflix. Bakit ang nag-Netflix ka K5 basinado? Tungod itong mga panhitabo, kaya kada higayon na lang, kada session na lang, may ado good mga kabaguhan ng trademark nga kailangan good natin baga-intindihon ng dire palampasona. Salit ka, labi na itong mga trentahin. Ano nga vibes ka K5? Labot lahi ito na movie. Itong aton pag-inatimanon, mas maupay nga di kita itong mga hearing na sinado ng Kongreso. Para kinikita na itong nagtatrabaho ng diri ka K5 nagtatrabaho. Samtang, on the side naman itong sinirangan Visayas, aton nag-share nga di itong aton mga kasangkayan dan mga simpakabugtuan nga K5 news outlets sa itong K5 Santiago, Palawan, ng Cagayan de Oro. Itong report ikang sinirangan Visayas, ilarong ito na police sa regional office 8. Kaya kung anini ka K5, nagproponer in hira nga nagsagdon nga gamiton itong solar energy roofing para itong mga pasilidad partikular magtitikang inha mga taga mga Philippine National Police Stations sa mahuman makatipid itong regional office itong PNP hin 140,000 pesos nga kantidad itong era electric bill. Sabi na yan na kay crisis lagi apong kita K5 ito na pagtagalana baga pabor ini kung hihimuon ka K5 nga solar itong mga atop itong aton mga opisina ng building. Pero diri itong masayon, masisiring ko gyapon kay mahal ba ya ka K5 itong solar? Oo. Kinkikin hanglan ini itong sakto nga allocation itong budget. Baga maigo lang nga niti mo budget. Oo, bangin perala ito ka percent. Pero at least somehow may ada pirahay nga percentage nga nakakabulig pag tinipid. Ano? Anyways, sa timbrehin nala ako ka K5 kung okay na. Oo, kasi kayo ang nakakarinig dyan.
16: 103.9 K5 News FM, Palawan. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro City. At 100.1 K5 News FM, Santiago City. Kisingin, baga, sa balitang K5, umustahan. Balitang K5, umustahan.

0: ¿Qué fue, Jean-Pierre de Coco? ¡Good morning!
1: Morning, mga ka-K5! Walang kagalos-galos yung signal ninyo dito. Napakalinaw. K5 Martin at mga ka-K5 natin. Thank you, back to you.
0: Salamat, K5, Jean-Pierre de Coco. Dahil K5 News FM Palawan. Dako tayo sa K5 News FM Santiago. Sa K5 Conrad de los Reyes, kumusta ang signal namin dyan? K5 Bong!
2: Maraming salamat, K5 Martin. Your ka still, your signal is very, very clear. And of course, ganun din sa K5 Palawan. Back to you, K5 Martin.
0: Salamat kay K5 Conrad. Ngayon, dito tayo sa K5 Tacloban. Kay K5, Jaime Grabador ng Tacloban. Good morning, K5 Jaime, K5 mo.
3: K5 Martin, K5 News 7 Philippines, you're coming 5x5 mula dito sa Tacloban City. Good morning.
0: Ayun, maganda, maganda. Dahil okay yung signal check natin, na? Yung signal natin. Okay, unahin na natin may gala sa mga mainit na balita. Ang aking idol sa Palawan, K5 John P. John Paul Dacoco, a.k.a. Bamboo. Pero ang kanyang kakantahin ay mga standard song. Mangingisda daw na umunay nahulog sa bangka. Pinaghahanap pa. K5 John Paul Dacoco sa kompletong detalye, a.k.5 mo.
4: K5 News FM Palawan 103.9.
1: Maraming salamat, K5 Martin. Kanina ko pa tinitingnan kung ano yung tatak ng damit mo. Kala ko King Kong o Kangkong. O, kala ko special na Kangkong yan sa Thailand.
0: Kangkong Thailand.
1: Pero anyway, ayun, elepante. Mga ka-K5, nangyari yung insidente na yan nakarang gabi dyan sa Barangay Los Biminda. Pasado alas 7 ng gabi, mga ka-K5 kung saan isang anim na po na lolo, anim na pong taong gulang na lolo yung pinaghahanap pa rin ngayon ng mga otoridad natin dahil nga yung bangka na lang yung nakita at wala na siya doon sa kanyang bangkang pangisda na sinasakyan na naglayag, mga ka-K5, nung nakarang araw. Ayon sa ulat, base na rin daw sa investigasyon ng ating mga kapulisan sa pamilya ng biktima, nauna na raw nilang pinayuhan ang kanilang lolo na umuwi na at huwag na mangisda dahil nga sa napakasamang panahon na naranasan at mga pag-ulan na naranasan namin dito sa Puerto Princesa nito mga nakalipas na araw. Pero hindi sumunod sa kanila at umalis pa rin. At doon nga nangyari, mga ka-K5, na ang nakita na lang dahil nag-aalala na sila, nakita nila doon sa dalampasigan yung, o ang nakita na lang ang mga otoridad natin yung bangka at wala na yung pong lolo na nakasakay doon sa bangka. At sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang paghahanap at investigasyon ng ating pong aming kapulisan dito sa Puerto Princesa para doon sa nangyaring insidente. Yan yung isa sa mga maiinit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Martin.
0: Salamat, K5 John Paul Dacoco, sana mahanap na si lolo. From Palawan, ako tayo mga ka-K5. Dating kapatid na impilan sa K5 Santiago City. Uy, wifi daw ang dahilan ng pagkamatay ng isang magsasaka sa siyudad ng Ilagan. Bakit kaya? Malaman natin sa kompletong detalye kay K5 Conrad de los Reyes. K5 mo!
4: K5 News FM 100.1 Santiago City.
2: Siguro dahil sa init ng panahon dito at pagod galing sa bukid nang ito ay matapos magpainom ng kanyang mga alagang baka. At matapos ang kanyang gawain sa bukid, umuwi na ito at sa kanyang pag-uwi, abay naulinigan nito yung kanyang butihing may bahay na nagkakaroon ng mainitang pagkikipagtalo sa kanilang kapitbahay na isang magsasaka na ang pinag-aawayan nila ay ang usapin ng wifi. At dito ay paakyat na ang nabanggit na suspect sa kanyang bahay nang masalubong ito ang biktima na si Bert. Si Bert ay 51 years old, samantalang ang suspect na galing sa bukid ay tatago natin sa pangalan na Joe, no, 37 years old. at dito nang magsasabi.

0: Rubong, ang suspect at ang biktima na yung biktima nga ay katatapos lamang makipag sigawan sa may bahay nitong suspect at nagmagkaso, Rubong. Ang sabi daw nung biktima nagbanta at talagang hahampasin umano siya na hahampasin siya ng tubo. Eh siyempre, yung palang suspect nung nakikipagtalo may hawak na daw na tubo at nagmagkasalubong ay siya nga ay nambahan. Abay inunahan nung 37 years old na may dala galing sa alam naman natin mga farmer, may dala-dalang mga matatalim na bagay yan. Itak. Aba, 12 pulgada yung humigit kumulang 12 pulgada ang hawak nung suspect na itak. At dito, alam nyo na, tubo versus itak. Siyempre, yung itak ang nanalo. Naundayan ka agad dito ng 3 beses ang biktima na siyang ikinasugat at sinugod pa ito sa paggamutan. Subalit, as usual, sabi ng mga attending physician, sorry, DOA ang naturang biktima. Ang suspect naman ay agad itong sumuko sa mga barangay officials bago siya tinurn over sa pulisya dito sa City of Ilagan. So ngayon ay patuloy pa rin isang malalimang investigasyon kung ano pa ang talagang naging ugat ng nangyaring pagpatay dito nga po kay Bert na siyang biktima sa naturang insidente na ito'y naganap sa Purok 7, Barangay Bangag ng City of Ilagan. Hindi naman sila Bangaga, Barangay Bangag. Doon po ang pinangyarihan ng nabanggit na insidente. Back to you, K5, Martin.
1: Siguro, K5, Kondrad, mag-advise ka sa iyong mga constituents mo dyan na palaging mag-inom ng tubig na malamig para hindi mainit ang ulo. Anyway, salamat na K5. Thank you, sir. Lako tayo may gala sa K5 News sa Pantacloban. Pro-et, imunungkahi daw ang paggamit ng solar energy roofing sa mga pasilidad matapos makatipid ng 140,000 pesos na halaga ng electric bill. Maganda to . Sa kompletong detalye, K5, Jaime Gravador, K5 mo!
2: Yes,
1: K5,
2: mga ka-K5, ano?
3: Oban City, 103.1.
2: Yes, mga ka-K5, labas muna ako sa mga crime incidents o mga police report. Pero related pa rin to sa hanay ng Philippine National Police. Lighter side naman tayo pero makabuluhan. Ano? Kasi 140,000 pesos ang natipid sa bill ng kuryente mula dito sa Police Regional Office 8. Kaya iminungkahi at opisyal ng pinagana ng Police Regional Office 8 ang isang 48 kilowatt solar photovoltaic system sa kanilang gusaling administratibo o administrative building sa loob ng Camp Roberto Canglion sa Palo, Leyte. Pinangunahan ito ni Police Regional Director Brigadier General Jason Capoy ang seremonyal na pag-switch on ng sistema. Sinabi niyang ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsunod sa pambansang direktiba na gumamit ng alternatibong enerhiya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Pinunduhan ang proyekto ng first phase pa lang, no? Kasi 3 phases ito. Ang first phase may 2.9 million pesos para sa pagbili at pag-install ng mga solar panel at inaasahang magagamit at tatagal ito ng hindi bababa sa 7 taon. So if we talk about the ROI, the return of investment for 7 years, ilang 140,000 per month yan. Diba? So sobrang laking benepisyon nito. Sa pamamagitan ng sistema ito, tinataya ng PRO8 na nakakatipid sila ng umigit 140,000 pesos na buwan ng electric bill mula sa kuryente ng kampo. Bilang bahagi ng mas malawak na programang pangkalikasan ng Philippine National Police, hinikayat ngayon ni Brigadier General Capoy ang lahat ng lokal na impila ng pulisya sa buong Eastern Visayas na magpatupad rin ng katulad ng nasabing proyektong pang-enerhiya. Yan muna ang makabuluhang balita mula dito sa Eastern Visayas at Tacloban City. Ka-K5 Martin, back to you.
1: Labat K5, bahay may grabador. Dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, walang mga malalaking insidente dito, mga ka-K5. Dito yung weather update namin sa umaga, ang init-init paghapon, umuulan, mga ka-K5. Ang magandang balita lang namin dito dahil inanunsyo ng aming alkalde, si City Mayor Rolando Clarix Uy, na balik na sa regular working schedule ang mga kawani namin dito sa gobyerno sa lungsod ng Cagayan de Oro. Balik na sa 8 in the morning at 5 in the afternoon, no? Regular working schedule mga KK5. Sa amin ng aming mayor, na ni Mayor Orlando Clarix Uy, dahil malapit na ang pasukan sa eskwela para hindi na mahasol yung mga parents na mag-asikaso sa kanilang mga anak. At normal naman siguro yung mga crisis na, na ano natin ngayon dito sa Pilipinas. So starting June 1, 8 to 5 na kami, ang mga K-5 sa mga government offices namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Samantalang parang normal na lang namin dito yung mga paghuhuli ng mga adik dito sa Cagayan de Oro. Kagabi, 11 o'clock more or less in the evening, mga K-5, may dalawang magbe-best friend na naman ang nahuli sa ikinasang by-bust operation dito po sa Barangay Carmen. Ito Barangay Carmen sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ang pinakamalaking barangay ng Cagayan de Oro. Malapit na nga itong mahimong city, no? Syudad, itong Barangay Carmen. Si alias Daryl at Ariel Ruel, 37 years old. Hindi ito taga rito. Itong si Daryl, taga Butuan City, samantalang itong si Ruel, taga Surigao City. Bago lang sila dito, nagrarinta ng bahay, pero yung negosyo nila ay illegal na drugas sa mga KK5. Nakuha sa kanila posisyon ang 5 grams na hinilalang subo na may market value na abot ng 34,000 pesos. Pinagunahan ni Major Bacolio, ang present commander ng Police Station No. 6 dito sa Barangay Carmen, ang naturang operasyon mga KK5. Yan lang ang mga trending namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga KK5. Ibahin yun sa atin, may eksena naman kakahapon sa Senado.
2: Oo.
1: Anong seat nyo? K5 dyan pa eh, anong reaction mo kahapon sa nangyari naman sa Senado?
4: Oo. Dito sa amin, maraming negatibong reaksyon laban sa kay Senador Alan Peter Cayetano. Sa mga pagtatanong natin, kasi ngak-ngak daw na ngak-ngak sa social media, dapat pumunta sila kahapon doon sa Senado at magtrabaho. Yun yung nakuha natin, base sa personal na pakikipag-usap natin sa mga tricycle driver, sa mga nagtitinda sa palengke, yung mga barbero, ang lumabas ay mas maraming mga kakipib natin dito na natanong natin yung parang bilib daw sila dati kay Senator Cayetano, parang ngayon unti-unti nang nawawala yung bilib nila kasi sa social media nagngangak-ngak na kumpara pa nga doon sa mga magulang na sige lang kareklamo o pag meron ng ambagan sa paaralan hindi naman umaatin ng mga meeting.
1: Presensya kahapon ni Senator Chis Escudero, anong reaksyon ng mga constituents diyan na K5GP?
4: Oh, nanalo ako ng 1.5 na cook. Dahil tumama yung prediction ko noong nakaraang araw. Na isa doon sa mga babaliktad si Senator Chis Escudero. 1.5 na soft drink. Tumama ako kahapon.
1: Okay, thank you. What about K5 Condad? Anong mga pananaw mo dito?
0: Sigaw ng mga taga Region 2, particular dito sa lungsod ng Santiago, mag-resign na CAPC.
1: Aha. Okay. Yes, what about K5 Taclawan, K5 Jaime Grabador?
2: Isa sa napansin at naobserbahan natin mula dito sa Tacloban, no, maraming nagsilabasa na abogado kahit hindi ATTY. Mula sa tamang pag-intindi sa quorum kahapon, maraming nagtatanong na don't tag me as DDS, pero nagtatanong lang naman, bakit daw quorum ang 12 kahapon? So yun, ang malaking palaisipan dito kasi sabi nga, it's so hard to let a person understand the situation kung ayaw i-open ang kaisipan. Kaya maraming nagtatanong at exchange of ideas, hindi naman mga abogado. So it comes with a legal basis siguro, kaya doon tayo maniwala sa legal expert na lang.
1: Okay, thank you, okay, fine by me. Unang-una, when it comes to quorum, siguro yung 12 na senators, hindi yun makakorum dahil sa 24 nila ka mga senators, you can come up a quorum if you have 13 senators na nandyan, no? But 12 lang, base yan sa mga, hindi naman tayo abogado, but according to mga eksperto. Secondly, may mga pananaw sila mga ka-K5 na ang pag-presensya ni Senador Chis Escudero ay dahil daw umiwas siya or para bang baka natakot siya na siya ang sumunod kay Senador Jingo Estrada. No? Yan ang mga reaction sa ilan lamang, no? Mga ka-K5. Anyway, hintayin natin ang susunod na kabanata dahil ngayong araw na ito, ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee which chaired by Senator Pia Cayetano. But Senator Erwin Pulfo insist kahapon na siya na ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mga ka-K5.
4: Yan ang okay. At saka K5 Martin, si yung tumatay yung Senate President ngayon, Senator Win Gatchalian, nagpalabas na ng kautusan na work from home ang opisina ng Senado ngayon. Ngayong okay. Araw na ito. Work from home.
1: Abangan natin yan.
4: Walang pasok.
1: Okay. Abangan natin yan sa susunod ng kabanata, no? Unahin natin para mag-bye-bye na. Ka-K5 Conrad ng Santiago City. Yes, K5 Conrad, go ahead.
0: Thank you very much, mga ka-K5. Mula po sa lungsod ng Santiago, K5 Conrad de los Reyes. Good morning.
1: K5 Jaime Grabenor from Tacloban, go ahead.
2: Yes, K5 Yusuf and Philippines mula dito sa Tacloban City at buong Eastern Visayas. Good morning, maupay nga aga.
1: K5 GB from Palawan, Ludi, IK5-Bo.
4: Bukas ulit, mga ka-K5 from Puerto Princesa, the City of the Living God, K5, John Paul Dacoco, good morning.
1: Mula naman dito sa City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag ka natin tiran.
5: Gising na, bayan ko, halina't makinig na.
2: Alright, K5, amato na ito na Sister Stations para ito balit ang K5 kumustahan na samtanggin ko kuha na ito itong ito na weather report yan ang oras. Good morning, Anay, kang K5 Marilyn Lausin. Man maupay nga aga, pwede ba mapirit a Brigada Eskwela itong mga PWD bisan may sakit kay para malista itirangaran nga bumulig ka. First question, ano kay ano PWD team mo baga papabuligo nitong Brigada Eskwela? Pwede masiguro itong authorization tungkol kay dir ini able adit aton papa ku ano nitong natong Brigada Eskwela. Nga na for sure ito ka kay Feb Gloria Kiliste, dire ito a matter of pwede. Kundi i-consulta lang itong mga teacher naton kay paghinig kay intindihon ito nga ang bibil nga itong alternatibo nga paagi. Katulahan iskwilahan niyang pamakian ano't maupay ka kay Feb para ito nga iyo estudyante para at Brigada Eskwela. Anyway, stop! Yes, 5.52 na K5, karyunta naman ni Sir Well Montesa para itong weather update ng adlaw. Sir Well, stand by.
6: Sulat panahon.
2: Sir Well, K5 mo.
7: Mapay nga ka, sir. Ngan sugad man na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live ngan nang mamati hanira mga radio. Di natin nulagway. Natin panahon para yan ang adlawahan Webes. Ikaw patadlawahan Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga provinsyon Leyte, padayon kita mga kaabatin usahay mandampok ng kalangitan na pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtarithi at paglalugdog, may tungod ang sinisiring nga local thunderstorm. Na usang raduha ka oras sa naman nabuhin nga local thunderstorm kung makita ng mga Doppler radar, hit pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Kano ko na yung barangay, bungto or siyudad, maalagpatan hini nga local thunderstorm, pwede tumakanan makusugay nga uran, makusugay nga hangin ngan may kaupon nga pagkinlat ngan mananabulay to sa kubinusa nga duha ka oras ngan kaurugan ini nananabo kulop o gabi nga daytong kamaghon. Basal liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa waray ta nakikita nga mahirin mo nga LPA o sino Baguio di dayton sa COVID on Philippine area of responsibility. Pero agawas, may dala di diha western side, may dala low pressure area na sumulay itong pag-asa, pwede posibly sumulod, yan na nga adlaw o sino buwas nga adlaw. Kapag kaya na, waray southwest monsoon, lagi hapon ang nakaka picto o naging dominar niya northern Luzon, central Luzon, ng kanluran nga dapit hit southern Luzon. Waray, gale warning, naging isan pag-asa para yan ang adlaw din yan.
2: Alright, Sir Walmontes, sa maramang salamat, tanimu weather update, nga good morning.
7: Damong salamat kan maupay nga aga late.
5: Gising na bayan ko.
2: Alas 5:54 na ka K5. Ginka kablas naman kita itong oras ng panahon. Madamong salamat tayo pag-upo itong aton programa. Hangara ni ka K5 og si Mer Asidre nga mabalik na buwas nga adlaw no. Ato ging kaupo naman Engineering Department ka K5 Milton Mateng ka K5 Robert Garciano. Ako naman ni ka K5 Jaime Gavador parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngang kaliawan ng syudad ng Tacloban nga nabugo sa sinarangan Bisayas, K5 News FM.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
12: Kapalit sa mga D3
10: Bio.
13: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako na sab si Doc Ramiloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
13: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
14: Uy.
13: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
14: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
13: Oho.
14: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang kas tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
13: ay!
14: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas. Mo na nga kinahanglan jud nga mag D3 Bio ka, Sir GP.
13: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
14: Yes.
13: Number one, ang D3 Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
14: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit. Ayon lang pagkaon. Nga naman, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
13: Correct.
14: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
13: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
14: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
13: Ah.
10: D3 Bio.
15: Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong blood sugar, unahon kaon sa imong immune cells. Example. Na ako'y cake. Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
13: Unya ng cake.
14: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
13: Siyempre.
14: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
13: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
14: So mas nindot, unahon imong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
13: Matagbuntag.
14: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketones sa D3 Bio jod, ang unahon imong gamit.
13: Ang ketones, gahatag jod og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa jod ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka-the best gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
14: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
13: Ay.
14: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa trabaho aron mo balik ang iyang function. Naa joy epekto ning tanan sa GP. Ingna na kanindot ang trabaho, adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan magditribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, ditribayo na Sir GP.
13: Wa na tay oras Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
13: Dili abusoho.
10: Ditribayo.
12: Ako si JM. Ako jud tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: At on oras sa K5 News FM Tacloban, alas 6:01 na ngang oras sa durot ng manaato nito na DTX 500.
10: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Mga ka-K5, aali na ang nagpasong ang mga notisya, hatun mga laray, uluhan. Nauna ito ng balita lokal, paghingaya dito ng mga leak nga na piping, ang prime water ng LMWD, nagtikang na.
16: Samtang, pito nga mga bungtuha Eastern Samar, nagkaurusa para protehiran, hanira sakop na kadagatan.
2: At naman balita, National Senator Alan Peter Cayetano, gintanggal na como Senate President.
16: Samtang Senadora Jinggoy Estrada, naghangyong ay baninhiya hakam krami.
2: Balita international naman, U.S. President Trump, gintawag nga nurong Israeli Prime Minister Netanyahu. Tungkol itong padayon nga pag-atake ni Lebanon.
16: Samtang balaod nun ang maghihimo nga legal ang pagkapreso han 13 anyos nga bata ay ginduduso ha Sweden.
2: Balita negosyo naman Department of Agriculture, sisiguraduhon nga waray maraot nga epekto ha mga lokal nga magbababoy ang Executive Order number 116.
16: Hato naman na balitang wow, kambal ang nagraduar nga summa cum laude pareho top 16 ha CPA licensure examination.
2: Samtang ato balita sports, NBA Finals San Antonio versus New York. Maarangkada yan ang adlaw. Barangay Inebra nagdaog a Game 1 na Han PBA Commissioner's Cup Championship.
16: Nga nato naman na balita entertainment, Kim Chung and Bella Padilla, friendship over na ba?
2: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Ini, ang DTX Every Morning Newscast yan ang adlaw ito ng Webes sa Hunyo 4, 2026.
16: Ako'y ka K5 Carol Medino.
2: Ako naman ay ka K5 Jaime Gravador.
16: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
2: Mababatian nga makikitaan din man kami nga partiton kalibutan ni pinaagiton aton YouTube channel, TikTok and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
16: Nga na detalyehan aton mga balita.
2: Unaw natin yung K5 itong balita lokal, paghingaya dito mga leak ng piping and prime water LMWD. Natikangan na para itong detalye sa K5 Carlo Arisgado, K5 mo.
17: Naghatagin bagong impormasyon hakanginan ang General Manager at Leyte Metropolitan Water District o LMWD, Rony Cornico, nga natikangan na ang pagtrabaho ang mga leaks nga napalitag gihapon ang Lusuku Group hin mga piping and sugadman han pag-deliver han mga tanker. Egin sumat ni Cornico ha K5 News FM nga ginhihingayat na ang mga leakage sugadman ang piping halinyahan San Jose Manlorepa agud nga magkamayada na hinkalugaringon nga linya ang government center hapalo ngan kumusog na ang awas ang tubig ngadto ngan dumiretso na ha downtown ang tubig tigang hapalo maras-baras.
18: So pag makonek ito, magkakadaan ma-open na nga pressure nga ta San Jose. So
19: okay.
18: Ano si Sir Incoman, magma-open nga net pressure nga da, itong tikang hapalo nga tubig, tikang tumaras baras, di rin na makat to San Jose. Kaya pag abot ako kakakula, madiretso na downtown. So
19: okay.
18: Possible, magkakatubig na ito dila ng mga problemado nga lugar, mga sangka.
17: Sumalapakan Cornico, parihong nga kontraktor ang ginkuha ang bago nga tag-iahan prime water nga may kalabutan ha mga bilyara. Pero gumios man inidayo na matikangan ang pambaydan ang mga una pangabraydan handaan nga tag-iya. Pag-isplikar ni Cornico, hiunong han mga rason kung kay ano damo ang mga leakage sa mga linyahan tubig, inagkamay-atahin kakulangan ha crew ang prime water. Han panahon handaan nga tag-iya, nga magche-check on ta han mga leakage. Usapan din hi ang mga linya yana nga nagkamayada in leak in mga kadaan nga mga tubo nga naedad na hin 30 anyos salit kinahanglan na good ini balyuan. Dugang panikurniko, may ada mga suruklan ang mga engineers ha kung ano nga tubo ang angay gagamiton para makasigurado nga maupay ang kalidad hini. Para han DTX Favorite Morning Newscast, inihiga K5 Carlo Arisgado. Parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Hasunan ng Tacloban ng bugos ng sinarangan Bisayas sa K5 News FM.
16: Kadugangan pa nga balita lokal. Virtual attendance sa Senado hindi debatehan samtang SP Leyte may pareho nga sistema tikang panidahan pandemya hasta yana. Kakifeb Roger Nilo Tilana, IK5 mo.
20: Aluyuhan kontrobersiya ha Senado may kalabutan na hangin proponer nga pag-amindar han internal rules of procedure para tugutan ang virtual attendance ng online voting han mga senador din aton in maihan na ini nga gipra-practice sa sanggunay ang panlalawigan han Leyte ini nga kapareho nga mekanismo base sa Provincial Ordinance number 2020-17 o ang revised internal rules of procedure han SP Leyte gintutugutan ang pagdumara ipinagi han teleconferencing software ng internet connection ang ordinansa ingin aprubahan dinadto Nobyembre 2020 durante han pandemya kalakipan ton mga proseso para virtual nga partisipasyon han mga board members ha regular ngan espesyal nga mga sesyon. Sumala ha ordinansa pwede magdumara in virtual nga sesyon hailarom han pipira nga kondisyones nga pag-arabuyunan han mga miyembro ngan han presiding officer. An issue of virtual attendance yan na usa hadun mga sentro han diskusyon na Senado diin nag-walkout na ang mga minoriya Senado may tungod han paggamit han online nga partisipasyon ha mga sesyon.
21: Para DTX 500 Morning Newscast, inihi ka K5, Roger Tilana para ang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ngayon kaliawan ng siyudad ng Tacloban ngayon bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Ang paraming patatong mga balita, Local Police Regional Office 8 Headquarters, bumalhin na a solar energy. Para itong detalye, ka K5 Jean Pilinyo, IK5O.
3: Official na, naging paganahan Police Regional Office 8, ano sa nga 48 kilowatt solar photovoltaic system, administrative building hini, hasakoban Camp Roberto Cang Leon, Hapalo, Leyte. Ginpangunahan ini ni Police Regional Director Brigadier General Jason Capoy, ang ceremonial nga switch on, nga nagsiring nga ini nga pitad, in pagsunod, ano sunod nga direktiba, ang paggamitin alternatibong enerhiya, abot nga paghitaasit sa kutit kuryente. Ginponduan ini, in 2.9 milyones ka pesos, para hapagpalit nga pagpapatindugin mga solar panel, nga malalauman nga magagamitan, nga magiiha ini, hindi rin maubos 7 katuig. Pinaagihin nga sistema, ginbabanabanahan PRO 8, nga makakatipidiran por lo menos 140,000 pesos kada bulan, ay rakabugusan nga gastos sa kuryentehan kampo. Kumu kapartehan mas halawing programahan PNP para hakalibungan, ginaagatian ni Brigadier General Capoy, ang tanan nga mga lokal nga istasyon na pulis sa bugus sa Eastern Visayas, nga magpatuman gihaponin parehas nga proyekto pan-enerhiya. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ini ka K5, Jean Pilinyo, para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ng kaliawan na syudad na Tacloban, nga nabugus sa sinirangan Visayas. K5 News FM.
16: Kadugangan pa nga balita lokal, 50 pesos nga price ceiling ha imported rice, mahugot kagin papatuman ha Department of Agriculture Regional Office 8. Ka K5 Jaime Gravador, IK5 mo.
19: Mahugot nga gini-implementar ito Department of Agriculture Regional Office 8 ang mandato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga tag 50 pesos kada kilo ito ang price ceiling ang mga pili nga imported rice o kung Executive Order number 118 hasulod ito na 30 kadiyas. Panuyuhin nga mapugnan itong diri makatadungan nga pag-umento itong presyo itong bugas maprotehiran itong mga konsumidor kontra ito na profiteering nga masiguro itong barato nga sufisyente gihapon nga supply itong bugas. Harihiyon otso ang mga imported rice nga sakop itong kamanduan amo itong Jaguar nga blue nga yellow nga red Don Roberto nga 5% broker Senior Roberto waray-waray super rice Maharlika Kylo, Carlos Uno, Maharlika nga Yellow, Princess Mia nga Grandura, samtang diri na malakip din ito na Japonica, Tokayo, Queen Mary nga 25% broken, Three Brothers and Three Sisters, Bonic Sinandoming, Boko Pandana, Jasmine Red, Tiger Brand, Mariposa, EBR, Elizabeth Rice, nga iba pa nga mga local rice. Para dito sa Valid Morning Newscast, ini IK5 Jaime Gavador. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, hasunod ng takloban nga nabugo sa sinurangan ng Visayas. K5 News FM.
2: Samtang haton iba pa naman nga mga balita, lokal, top 1 itong let, ginaghat ang nga tanan nga bumoto sin politiko nga magsisiguro itong abre ang edukasyon na parahan nga tanan. Ka K5 Kim Soriano, IK5 mo.
16: Ginaghat ang top 1 licensure examination for teachers secondary level ang nga tanan nga maging kritikal hapag boto sin leader nga masuporta hapag kaadahin edukasyon nga abre para hatanan nga mga kabataan. Iginsiring ini ni Rashiel Ray Recorte como keynote speaker at durante hanggawad parangal 2026 Han Commission on Higher Education kakuloobhan Miyerkules Hunyo 3 ha Leyte Normal University. Sumalakan Recorte kasagaran nga ginkikilala ang mga kabataan nga may dagkong ang talagsaon lang nga nakakabot nga mga achievements haluyohan kakurian ha ira kinabuhi sugad nala ha iya. Pero hakaluyuhin niya maaram iya nga may dapat iba nga mga kabataan nga nakaka-experience gihapon hin kakurian pero diri natatagaan hin oportunidad. Sanglit ginsiring niya nga diri unta maging kampanya lahan mga politiko an edukasyon tungod kay an problema nga nakakaapekto ha edukasyon sugan ang kapobrehan inusa nga problema han sistema among kinahanglan gihapon hin solusyon nga sistematiko.
22: We should elect the ones who understand that education is not a campaign promise. It is a constitutional obligation.
16: Dugang pa ni Recorte ang edukasyon in katungod diri usa nga premyo nga nakukuhalahan pipirahaya. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ka K5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siya dadantakloban ngan bugos nga sinirang Bisaya sa K5 News FM. Katapusan nga balita lokal, otro nga gin kasabutan han pito nga bungtuhan Eastern Samara ang pagpakurukusog han Alliance of 7 Municipalities for Integrated Coastal Zone Act Agreement o kon A7 for ICZM nga may panuyo nga protehiran ang ira mga kadagatan. Nagkaurusan mga munisipalidad Hanlawaan, Balanghiga, Hiporlosa, Kinapundan, Salcedo, Mercedes ngan Giwan, agud sud baronan mga problema sugadhan illegal nga panagat, pagkadaot han mga coral reefs ngan pagsulod han mga dagko nga commercial fishing vessel hadagat nga Iran nasasakupan. Sumalakan Giwan Mayor Analiza Coa Gonzales Cuan nga tagmanguluhan maong alyansa. Diri ako sinuusa lang nga bungton pagsulbar hini nga mga hulga kadagatan salit kinahanglan ang pagkaurusa nga paggios para kaupayan han lokal nga mga propangisda. Hasakob hina sobra 20 ka tuig nira nga operasyon ginusahan alyansa ang mga ordinansa hapangisda nga nakabugoshin mga komprehensibo nga mga plano para pagatamanhan 24 nga marina sanctuaries ipinaagihan ang bulighan mga volunteer nga bantay dagat. Para mas mapadigon pa ini nga advokasya, nagpatapod hi Governor Ralph Vincent RV Ivardone nga magahatag hin provincial okon provincial nga pangobyernuhan hin 1.5 milyon pesos nga pondo pinansyal kada tuig para mga programa kalibungan ngan food security.
2: Alas 6:14 na ka K5, nga na natong mga balita lokal, indurot naman na ato nitong DTX, Kaufemexa, nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. Lago sa mga kita K5 aton, balita regional, unahon nato itong K5 Palawan, diin 68 nga bagong nga kaso itong malaria, na iatala itong bungtuhan Rizal Palawan, sunod la itong usa ka semana, para itong detalye ka K5 Ray Almodal, K5 mo.
0: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130. Nasinunda naman ang Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almodal para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: Katapusan nga balita regional, kontaton linya han K5 News FM Olongapo. Balora 35.4 million pesos nga ginaligar smuggled sibuyas ngan lasuna na recover ha cold storage han Nueva Ecija. Kakifib Aileen Cueva Sanchez, IK5 mo.
1: Tinatayang nasa 35.4 milyong alaga ng mga imported na produktong agrikultural ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa agricultural smuggling. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto na pinaniwala ang ilegal na ipinasok sa bansa. Ayon sa BOC, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI hinggil sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Agad na nagsagawa ng enforcement operation ng Bureau of Customs, Intelligence Group o BOCIG at Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port o CIIS-MICP, katuwang ang NBI at Philippine Coast Guard sa naturang pasilidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Alas 6:17 na ka K5, oras sa K5 News FM Tacloban. Ngayon na atong mga balita regional. Idurot naman na atong itong DTX 500.
4: Balitang National.
2: Lagos sa magita K5 bakauluhan na waray na bisa ang pagiging Senate President ni Senador Alan Peter Cayetano mauman naging dumarang kudita kakulop ini Hunyo 3. Tumala hiton bagong mayorya diri na leader hiya hasinado hi Cayetano tungod kay dusi nga mga senador ang nag-quorum ang nga tanan hira or nga tanan hira umuyo na nga maging bakante iton nga tanan nga posisyon na Senado. Mauman iton duha kaadlaw nga waray tumambong nga senador di kang iton anay mayorya ni Cayetano umabot ang sisyon ni Senator Francis Cheese Escudero. Pero ging klaro ni Escudero nga waray niya ginbayaan o ginpipili nga grupo kundi bumalik niya Senado tungkol kay amo ang aking buhaton ni Nusa nga senadora. Samtang gintudlok naman ni Senator Sherwin Gatchalian como Senate President pro tempore kundi ina sinaliwan hiya kan Senadora Loren Legarda. Diri naman pwede maging Senate President ni Gatchalian tungod kay nakasurat ang konstitusyon niya kinahanglan ng 13 nga mga butos di ka nga Senado agon makalingkuliya han mao nga posisyon. Bago naman nga Senate Blue Ribbon Committee Chair is Senator Erwin Tulfo nga nagsiring hiya nga pagdudo maraon itong hearing ang ERA Committee kasumpay itong Flood Control Project halunes Hunyo 8. Kinkilala naman ang Malacanang ang legal ang mga pagbabago has Senado. Samtang nga nagbahayag naman na Facebook Live kay Cayetano nga nakontrahiya hanatabong nga pagbabago has Senado. Samtang para naman na iya, hiyalagi hapon iton lehitimo, legal nga moral nga Senate President han Republika han Pilipinas.
16: Katapusan nga balita nasyonal, ginhangyohan kampon ni Senador Jinggoy Estrada Sandigan na Bayan 5th Division nga tugutan ang motion hini nga igbalhin niya ha custodial center han Philippine National Police ha Camp Krami. Duha nga motion han senadora nakatalaan nga paghimangrawan han korte ha pangunguna ni Associate Justice Zaldi Trespeses yan ang adlaw hito no Webes Hunyo 4. Sumalahan record ang korte, iginsubmiter han mga abogado ni Estrada an motion nga pagbalhin ha iyahin detention facility nga an urgent motion hini nga magtalahin kantidad an korte hin piyansa para han iya temporaryo nga kagawasan samtang ginbibista an iya kaso. An Sandigan Bayan 5th Division an magkakapot han plunder nga kaso ni Estrada ngan mga igkasi akusado nga hiraan ng Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ngan duha pang mga anay opisyales han DPWH. Naghagyo na gihapon hin pareho nga motion hiyanay Senador Ramon Obong Revilla Jr. nga igbalhin hiyahin pasilidad matungod kay nababara kahiya para han siguridad ha Quezon City Jail. Regin basura inihan Sandigan Bayan 3rd Division ngan gin siguro pahan jail superintendent han mao nga presuhan nga maupay ang seguridad dito.
2: Ano itong mga balita hakauluhan indurot naman natin sa K5 hiton klinika D3 Bio.
4: Balita International.
2: Lasay spine tinalagos kita aton balita international ginkompirmar mismo ni US President Donald Trump nga gintawag niya Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sinsya na itong term pero lorong han makaistorya hira hat telepono. Iniin na matungo ditong parayon nga pag-atake ang pwersa ni Israel nga grupo han Hezbollah han Lebanon. Sumalakan Trump pa nakakaulang lugod a peace talk han Estados Unidos ngan Iran ini nga pag-atake ang Israel ha grupo nga kaalyado itong Iran na. Pero ginklaro niya nga maupay lagyapon ang era relasyon ni Netanyahu tungod kay pareho hira nga wartime nga mga lider. Aminado naman ni Trump nga nakakaabat iya in pressure tungod itong kinahanglan nga magkaalin solusyon para itong gera nira kontra itong Iran, labi kay tiparabot na itong eleksyon itong Amerika, ngan apektado lagyapon itong presyo han enerhiya.
16: Katapusan nga balita internasyonal, gindudusoyan na han gobyerno han Sweden ang pagpaubos sa edad nga 13 anyos ang pwede na presuho na karsel tungod kay nagpapadayon ang mga pagpatay ngan panbomba kin mga grupo nga may mga kabataan ang nga miyembro. Ginkonsiderara ni Justice Minister Gunnar Strømmer nga usa nga emergency ang nagtitikadamo nga mga nare-recruit nga mga kabataan ha mga krimen nga ginbubuhat hin mga grupo. Sumalahan ira kapulisan na agin babanabana nga may da 17,500 nga mga aktibo nga gang members ngan 50,000 nga mga associate. Ginaligar nga nare-recruit ang mga kabataan ipinaagihan social media. Kundi in may da mga 11 anyos nga kabataan ang nagbubuhat nahin panmatay ngan panbomba hailaron mahailaron mahan mga ganga. Nakatalaan nga pagbutosan ini nga balaod noon ha Hunyo 15 yan nga tuig pero yan na pala ginaandam na an magiging presuhan parahan mga kabataan nga magiging preso. Pira naman nga mga grupo, kapulisan ngan otoridad, an nababaraka, hiunungan paghimo nga maging legal, an pag-arestohan mga kabataan.
2: Anaton mga balita international, indurot naman natin yung K5 ito, Mighty C, the alkaline vitamin C. Nakakahataga ato ng kusog ang protection niya, kinahanglan nato na kada adlaw. Balit ka K5, pag Mighty C na, adlaw-adlaw.
5: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Alas 6:23, para naman nato na balita negosyo. Impatapo dito Department of Agriculture kung DA nga waray maraot nga epekto ha hog racer o nagpapatubo itong baboy sugad man itong mga nagproproses when baboy ang bagong executive order number 116. Tumalak ang DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Makakabulig lugod din itong executive order para malikyan ang pagitaas itong presyo itong mga baboy ang merkado tungod kay issue lagyapon ng African Swine Fever kung ESF ha mga baboy. Ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang maong nga balaod noon di dahito nakalabay nga simana kundi ina nakatalangan ini nga magpadugang kina minimum access volume ang mga imported nga baboy tikang itong 54,210 metriko tonelada magiging 204,210 metriko tonelada na ang kakarawato nitong Pilipinas. Inklaro naman ni Chu Laurel nga diri pa epektibo ang EO116 tungod kay ginihimo pa ang implementing rules and regulations hini. Siguraduhon ni nga balanse lagi hapon ha tagsa-tagsa nga interes han mga nagpapatubo itong baboy na nasod an importer nga iba pa nga mga stakeholders. Anaton balita negosyo indurot naman na aton itong DTX Premium Coffee.
5: Balitang wow!
16: Samtang hato naman na balitang wow! Inspirasyon niya na itong mga kabataan ang magkambala nga Hera Denise ngan Bernice Katongka han Batangas matungod hanira determinasyon na sakripisyo ngan paghigugma ha pamilya. Ang Katongkan twins in pareho nagraduara nga summa cum laude ha Batangas State University na Sugbo Campus ha kurso nga Bachelor of Science in Accountancy. He Denise inakapagtapos nga may the general average nga 1.22 samtang 1.24 naman ni Bernice. Nahag-recordera ha kasaysayan hanira universidad parahan gisa siya hani nga magkambala nga pareho summa cum laude graduates. Naging mas makasaysayan pa nira achievement han makapasara ha certified public accountant licensure examination ngan pareho nakapwesto ha top 16 din hiraan gisa siya hani nga board de passer tikang hayra universidad nga pareho na kasunod ha top 20. Yan na pareho na certified public accountants nga na certified management accountants in the United States sira Denise nga Bernice. Pero sugad hani ba nga mga estudyante nag-agi gihapon hin mga kakurian sakripisyo nga hard work an magkambal antes makabot an ira success.
2: Anaton balita kakaiba indurot naman aton ka K5 han DTX liniment oil.
5: Balita sports.
2: Maraton balita sports yan ang aga. NBA Finals San Antonio versus New York. Maarangkada yan ang adlaw. Samtang Barangay Inebra nagdaog naman itong Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Championship. Para itong detalye ka K5 Kevin Susana, K5 mo.
6: Basketball update kita yan na mga kakay-five. Tungod manggod kay nagkakadungan ang mga final sa PBA ngan NBA. Unahon taan ay antikang diniha aton ang Barangay Hinebra. Amon nakaangkon han pagdaragan dinahan Game 1 han final sa PBA Commissioner's Cup. Kagabi durante han nasabing inkwentro, hi Justin Brownlee amo ang nakashoot han winning basket nga may ada nala nasasalin nga 1 second din ang nasabing mulay. Hinungdan hini, nakaiskapo ang Hinebra ipinaagihin 102-100 victory kontra Hantok Antex.
7: Hi RG Abarientos nanguna paran barangay Hinebra ipinaagin 24 points nga ni Brownlee in may ada naman 23 puntos. Samtang hi Chris Macolo in may ada 25 points para hantok ang text nga naperde didahan game 1. Samtang ha NBA Finals mga kakay-five katapusin 27 anyos magkakaatbang niliwata kampiyonato ha NBA ang New York Knicks ngan San Antonio hadto 1999 nagkaatbang ha kampiyonato ang duha nga mga grupo nga kundiin ang San Antonio amo na kadaog han titulo ngan yana nga tuig hira ang magkakaatbangin otro ang New York in pangungunahan niya na ni Jalen Brunson ngan Carl Anthony Towns mga veterano na ini samtang ang San Antonio pangungunahan han second year player Victor Wembanyama ngan an rookie nga Steven Castle hapagkiana in interesado gihapon ang mga fans kay magkakaatbang ang mga Filipino Americans may dugo nga Pinoy para New York adto Jordan Clarkson ngan para naman ang San Antonio adto gihapon hi Dylan Harper ang New York in naging kampiyon na ha NBA hinduha ka beses 1970 nga 1973 samtang ang San Antonio in may ada lima nga korona ha NBA hadto 1999 2003 2005 2007 ngan 2014 iyan ang aga maarangkada ang game 1 ng kampiyonato New York versus San Antonio. Sports update durutan Mighty C the alkaline vitamin C ini ka K5 Kevin Siosana parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasyo na ng takloban ngan bugos ga sinirangan Visayas K5 News FM
8: Balitang Entertainment Balitang Entertainment
16: alas 6:28 na para ato na balita entertainment. Kim Chung and Bella Padilla, friendship over na ba? Arito chika ni K5, Marin Louie, IK5 mo.
9: Hurub-hurub yan na social media ang mga pa-cryptic post ng direktor, screenwriter ng aktres ngay Bella Padilla nga ginaligar ngay iunungin niya espekulasyon nga friendship over na hira ni Kim Chu. Laki pa mga mensahe ni Bella at pagsiring niya nga makaarawod na ang drama para hairaidad yan na. Nagtikang ang espekulasyon nga diri magsangkay ang duwang aktres at waray na mag-upload hin mga birthday greetings ang duha para kada tagsa. Pero ginaligar ngan antinuod nga ginti kangan hini and pagsumat ni Bella ha usang interview nga nagpailarum hin Kim half egg freezing procedure. Pero mga netizens ang nagyakan nga ansugod hiton nga butang in kinahanglan pribado la. Naging magsangkay hira Kim ngan Bella kaupo di Angelica didahan 2017 hanong matinder hira ha usang birthday party ngan dito na nagtikangan ira friendship ang Becky. Para showbiz news sa Quick K5, Maring Louie para ha kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na siya na dantakloman ng bugos ng Sarang Visayas. K5 News FM.
16: Maha K5 at Balita Entertainment, tinduro tayuhan DTX a Beauty Soap. Kampante ka sa lagang dala ng DTX a Beauty Soap.
2: K5 at Honoras alas 6 si media na. Yan iyo pala nabatian ang katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlaw ito ng Webes sa Hunyo 4, 2026.
16: Ako K5 at Carol Medino.
2: Ako naman ay K5, Jaime Gravador, parang kampiyon niya balita sa serbisyo publiko.
16: Ngan kaliawan na siyudan ng Tacloban, ang ngan bugos na sinirangan Visayas. K5 News FM.
23: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
24: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
26: D3 Bio Health
10: News, D3 Bio. Papalik-balik ng trangkaso at lamdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio, pang laban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik ng trangkaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga sukin ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
11: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquiza, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
10: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
25: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw.
10: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
11: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang

0: katawan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo, sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
3: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alcazar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
4: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
5: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM, alas 6:38 na oras. Kin padangat tayuhan, Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues.

0: Thursday! June 4, 2026, in inyo ka K5, Edward Sanyaga. Welcome, hiningay kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag ko nga mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas? Dinya sunan ng taklom ang tanatong mga nagkikita baya Facebook and YouTube Live worldwide. Ipinagit na ng official Facebook page and YouTube channel, K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba ka mo mga K5? Sige na't magkapag-remedyo o magkatipag-remedyo pala. Ano niyo kinandam nga remedyohon niya ng adlaw? Eh, naliwat na niyo magiging ka-remedyo kung nag-remedyo na ka mo. Nga kung magkatipag-remedyo pala, hirahin po liwat ito niyo magiging ikka-remedyo, ha? Yan! Kung bakit mag-sige na't remedyo mga K5, hinuliwat at hindi magiging kiki na remedyo yan ng mga tag na, ha? Yan, ikaw kakipam Edward, naka-remedyo ka na ba? Tapos na, mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Naka-remedyo na gihapon kita mga K5. But kaniyon anay nato at pinaka-latest weather forecast. Ito na pag-asa pa rin ang adlaw ito na Webes. At o kamo magkalakat tayo tag sa mga panimalay. Ngayon man ito na iyong mga destinasyon, at least na ibabaro ka mo kung magaano at magiging kartan itong panahon. Yan ang adlaw para liwat ka mo mga K5, makabantay, okay? And then southwest monsoon, akong habagat apektado itong northern Luzon, central Luzon, itong western section, itong southern Luzon, yan ang adlaw. Kahit ang unhin yung mga K5, itong Ilocos region, Zambales, Bataan, Tarlacan, Pampanga. May mga higayon nga magiging mauran itong era panahon niya ng adlaw. May tungod din habagat o kung southwest monsoon samtang itong Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region. Itong Calabar Zone, may maropang ang ibang aparte at Central Luzon. Apektado kaya po nirahinin na southwest monsoon o kung habagat may mga higayon nga magiging madampog itira kalangitan. May naghihapon probabilitin patsara nga pagtarahitingan paguran samtang ito ni mga part, ito na itong nasod localized thunderstorm liwap. Ito magkaka-apekto haira yan ang adlaw. Upod na kita din niya, sinirangan Visayas, localized thunderstorm. May mga higayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies. And may da paghulgan patsara nga pagtarahitingan paguran. Labi na mga K5 din na itong kakurulpon. Para itong mabiyahi liwat ang kadagatan niya ng adlaw, waragin issue. Nga gale warning, itong pag-asa, nasiring didi, itong sinirangan Visayas, magkaka-experyensya kita in slight to moderate lang. Nga kabutangan, hiton aton kalalawdan, pinakataas nga balon pagtansya at pag-asa, adalang mga 1.5 meters mga K5, ha? Hiton aton temperatura yan ang adlaw, magmumulay 31 to 33 degrees Celsius. Ang pinakabubong at temperatura na i-record kanina, alas 6 ang aga, nakada 25.3 degrees Celsius. Ang adlaw sumidlit, nagpakita din yung takloban mga K5, alas 5.26. Kanina, masutunod liwat, alas 6.23 itong hapit itong kagabihon mga K5, ha? Din yung takloban, doon nagpakita taring araw, may mga puro-puro nga mga dampog nga ito magkikita kalangitan mga K5, ha? Ito na itong temperatura na 28 degrees Celsius. Ito na itong air quality. Ito ang kalidad at hangin niya na nakaagahon. Fair! Nasiring din eh. Pero itong cloud cover ba daw? Mga 70%. Ito na itong kalangitan and may mga dampog mga kikipay ba? Kung baga mapakiana ka mo, Duart, ano ba chance at patsarang pagtarahitingan paguran niya ng adlaw? Well, may the 50-50 nga patsarang pagtarahitingan paguran niya ng adlaw. And may damang higayon nga magiging madampog ito naton na kalangitan. Magbabarobalyo nin danay na mapakita at haring araw danay liwat magiging madampog nin aton kalangitan mga K5, okay? So yan ang mga oras, perluminos na ipabaro na kamo kung bagaan at magiging kartad ito naton na panahon. Petsa 4 na gayon din Enero 2026. Ngan ayaw kamo gabara kaya ng adlaw, bisan kung baga sugad hini. Ito ang nakabutang hanit panahon, magkakadagyapon kita in fair weather conditions! Foro de los Pueblos! Oras mga kagipa pala sa 6.44 na. Oras nga game padangat tayo ang The Power Trio na naglalakip ang mga dekalidad ng mga produktong herbal. Ang DTX500 ang pinaka-superior nga source ng antioxidant. Ang Mighty CD Alkaline Vitamin C ang sugad man. Ang D3 Bio na may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ini ang mga produkto and mga hinimuan han klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center. Ini ang Tacloban nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad itong Tacloban. Nga kundi din at adlaw ito na Lunes magkakada mga kakifive hin libre nga check-up ha. At ikang alas 8 aga, tub-tub alas 4:30 itong kulup. Din itong Hunyo 8 nga to Hunyo 15 nga pagka Hunyo 16. Alas 8 aga, tub-tub alas 3 liwat itong kulup mga kakifive. Yan. Libre nga check-up a Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch. Pwede na kahagyapon ka mo makapamalit dito ang iba pang mga produktong herbal, labi na ang kape nga sikat na yan na at doon kape nga nagagkape ka na, na-detox ka pa. DTX sa Coffee Mix, may pinugang nga dahon, han ampalaya, may disugard sugar cane, and may the chia seeds. Nga puno mga kakifive, hinin antioxidant nga na fiber, nga mapulig paglimpyo, hinin ato digestive organ mga kakipay. Ini nga mga dekalidad nga mga produktong herbal mapapalit niyo ang atanan nga mga branches sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center nationwide. Sugod man gihapon ha mga parmasya ngan mga butika. Kakipay Edward, kinagremedyo ka naman. Ano ni marinemedyo? Yan ang kaagahon. Well, duha na liwat nga tinuon nga bunay mga kakipay. Kaya nadisan naton hinin yogurt. Yan, amon aton ginremedyo. Ilob ini, bisan duha lang abunay niyan. Tub-tub liwat at baga pagkakaalas 12 mga kakifive. Naglalaong ako nga kamo nagpaka-remedyo. Nagihapon niya ng adlaw. Ngan unta niyo baga rinemedyo at maghatag yung kaupayan. Ito niyo lawas, permi good niyo hinumdumi. Ang health is wealth. Ang tinuod ngan pinakamaupay nga karikuhan ang himsog nga panlawas. Masabot kay ni kon masasakit ka na labi na kung naduduruhan kayong kasakit, na-hospitalize ka pa. Magkakasaring kagun nga, oh God, may dagat ibarayad na hospital, pero mababalik pa ba inin akong himsog nga panlawas? Para magkada ko hindi kalidad nga kinabuhi. Okay, nawawaray pulos itong nga tanan kung ikaw in masinakit nun na. Bisan sako-sako, timkwarta, bisan damo, timkwarta, banko, by the millions, by the billions. Siguro masusumpayan na itong imo kinabuhi, pero kung himaratsyon ka na, waray na kung doon may himo mga kakipayib. Sanglit, diri pa urhit nga tanan, hindi pa huli ang lahat. Yan, labi na itong baga naman nagkakaedad. Pero you know, yun ang panahon mga kakipayib ha. Nagtitika bata, inin nagkakaada, inin mga grabing nga mga sakit. Nagtitika bata, 28 anyos na stroke na, napatay na, na heart attack na. 24 anyos, sige papailarom na dialysis nga treatment. Digat ini treatment in dialysis. Kay once makatikang ka na pag dialysis, labi na kung di na na-function at yung mga kidneys, mga kakifive, lifetime ito niya. At pakiana kung tubtubsan o kang mailob nga ipapailarom ha dialysis, nga tubtubsan ulo at mailob at yung bursa, itong pagpinadialysis, ngan kung kaya mo liwat mapailarom hinin transplant hinin kidney, prepara ka nga daan hin baga por lo minus 1 million pesos. Puro Delos Pueblos. May na ka ba 1 million, okay? Or di rin man 1 million, bis naman labaga 100,000 or 200,000 na banko. Labaga pwede mo i-bankroll kung baga ikaw in masakit. Kay kung waray, ada kay goodbye, panpilo, goodbye. Puro Delos Pueblos. Yan, sanglit dapat paurahon natin ang himsog nga panlawas mga kakifive. Anong sikreto, Duard? Dito nga tanang napagkaon ng aton lifestyle. Yan, kung sige na nga nit imo kaon, hit magparat, magtamis, mga kakifive, mga mantikaon, tapos sa waray ka pa exercise, di ka pa na-smile, mga kakifive. You know, nga tanan nga haros mga 90% or even more nga hinungdan hit pagkakasakit ngan kamamatay hitong tao lifestyle related. Kano duwag ngayon mga kabataan yan na, kano nagtitika bataman inin mga nagkakasakit, okay? It has something to do with their diet. It is a lifestyle, okay? Kung nagkinaon nila rin mga instant nga mga pagkaon, maasiting nga mga pagkaon, magtamis nga mga pagkaon, tapos aada na lahat ira computer or laptop or aada nila cellphone, nagikinita, waray na physical activity, naglilingkod nila magkulop mga kakipad. amo dot mga rason. Talaga guti ay lang a porsyento at napatahinin mga bakterya ngan mga viruses sa kalibutan. 95% or sumubra pa nga ni mga K5 lifestyle-related diseases. Kahit pag problema mo ito ni mo kidney, pag problema mo ito ni mo blood pressure, labi na kung nagiging diabetic ka na, hataas na ito ni mo blood sugar, di na makontrol. Nag-resulta ito ng heart attack, stroke, nga nakadami ito ni mo kidney, kadamage ito ni mo kidney, magdadialysis ka na. Mamay ka lang ito ano. May mga kabataan nga ginihimong tubig inin mga energy drink, mga ka-K5. May nakilala nga ni ako nga 24 years old, nagdadialysis na. Wari na umiluban lawas na matay, mga ka-K5. Sugad ka importante inin eristoryahon parte nin health is wealth, ngan prevention is better than cure. Okay, so ipag-remedyo, hinda mo nga remedyohon. Ay naman, paghunahunaan niyo nga kung ano-ano nga damo nga remedyohon. So maringga nga nga damo nga remedyohon, mga remedyohon ito nga utan, prutas, karne, isda. Yan, oo. Amo ito't magkalain-lain nga mga remedyohon, nga pirmin niyo pag-remedyohon. Puro Galos Pablo. Oras mga kakipa pala sa isig kwenta na anot mga balita kakipa. Edward yan ang adlo por bida ining aton mga senador. Ngahining aton na Senado as an institution, nagawas yan na nga duduha itong liderato itong Senado. Kauman nga kakulop magkada yung pagbaguhin liderato ang Senado, igin paagi hanggang dumarang sesyon. Ang dosing nga mga senador, naging quick question itong legalidad kung tama ba at iragin buhat kakulop ini nga grupo ni Rahan Anay Minority ngayon ang nagawas nga majority ng mga ka-K5. Okay, purbida ano mga ka-K5. Nagduduhan na itong liderato yan na maglilipong itulo hini itong mga empleyado itong Senado. Ngayon itong mga katransaksyon itong Senado. Okay, kaya damot itong mga trabahoon. Kung hinogod it kikilalon nga lihiti mo nga nagdudumara itong Senado. Hey, Senate President ba Alan Peter Cayetano? O nito na Senate Pro Tempore Sherwin Gatsalian. Hinubat totooron, hinihaira, hinubat lihiti mo, hinubat legal mga kakipaib. Patit mga empleyado at Senado, naglilipong naghihapot mga ulo kon hinuliwat itong ira pagsusundon kay ini nga duha nga leader yan na itong Senado, kanya-kanya nagpagawas sinin mga kamanduan kon mag-aano itong mga empleyado, itong na Senado, yan ang adlaw, kagin adjourn naman ang sesyon kakulop. Ana grupo ni Gatsalian mga kakipag. Damot mga nagawas yan ng mga legal luminaries, mga nag-iinterpret na hiningatanan. Oo. Damo nga mga abogado, damo nga mga napaka-abogado, damo nga mga napaka-maaram, kanya-kanya hira-interpret hiton balaod parte hiton, patakaran parte hiton quorum. Subay itong aton constitution, subay liwat hinin o sanga desisyon na hinin korte, parte hinin quorum. Purbida mga kakipay, pati ako naglipong na itong akon ulo hining istoryahon mga kakipay. Puro Galos Pablo. Pero haloyo hining atanan nga panitabo ha Senado kakulop, okay? Nagpagawas na hinin statement itong palasyo itong Malacanang, ipinagikan na Secretary Claire Castro. Itagyakan hiton aton na Presidente Bongbong Marcos nga ira ginkikilala ang bag-o nga liderato hiton Senado. Ay narom hiton pagdumara ni Senate Pro Tempore nga acting yan Senate President Sherwin Gatsalian nga ira ginkikilala nga ira ira ginkikilala mahitungod kaya ira pagkita legal ang ginbuhat kakulupan mao nga grupo. Puro Galos Pablo. Halipot la ang naging pahayag ni Claire Castro kakulup kung manhining bagarigodigod dida Senado mga kakipad. Nga legal ang gindumara nga pagbaguhin na liderato Senado kakulup nga ginkikilala inihiton palasyo hiton Malacanang mga kakipad. Puro Galos Pablo. Si Alan Peter Cayetano, dito yung social media na nagsisisyon mga kakipay. Maram ka mo, ako magapagkita, kaya nung ato na social media, iramang kung kakapitalize inin na iramang mga followers nga damo. Ining grupo ba inin mga Duterte, nga nagsishare hiton mga sugad hini nga mga statement ba hiton Senate President. And para damo iton makakaintindi o damot makakasabot iton era narrative nga napabor it era liwat mga intereses. Puro Delos Pueblos. But pero nakabeses nga aton gindig unan din hining aton programa nga di kita maka Marcos, di kita maka Duterte, maka Pilipino kita. It pag-istoryahan naton ano ba it eksakto subay hiton igin lalarang hiton aton balaod. Okay? Sanglit niyan, makaupod na liwat naton ni Judge sa Carlos Argillas para paghingadayon itong isyo hiningatanan. Una, tratrataron naton ano ba iton quorum kung baga pag-istoryahan naton subay hiton aton batakan balaod. Sumarikangan yung quorum, ang mga legislative bodies, ano, parehas it barangay, parehas it sanggunian barangay, sanggunian na bayan, sanggunian panglungsod, panglalawigan. Ngayon itong Kongreso, both houses of Congress, itong mga senador, ngayon itong mga adya lower house, itong House of Representatives. Sumarin ka nga ni nga quorum, amo ito't kada mo, itong mga miyembro, itong usang legislative body, nga ginre-require it balaod para hira mag-transact in business, para hira mag-sisyon, para paghingadayan nir itong mga balaod nun, mag-aprobar hira, hinin anong mga bagay, di na itong era-sisyon, itawag ito quorum. Na kinahanglan, kung pira ka naman, for example, sa Senado, may the 24. Nga miyembro itong mga senador, for example, okay? 24, pira ba itong quorum hiton? Pira ba kada mo dapat may ada it mga senador nga mag-a-attend itong sesyon para mag-transact rin business nga maging legal it era pag-transact hiton or ito nga era magiging sesyon. Pira ba't igin lalarang hiton aton constitution? Nasiring 12. Ano no? Sorry, 13. Kay simple la ini nga majority kumbaga, meaning ka 24 manhira, it katunga hiton 24 diba 12. Okay? Para maging majority plus 1 leton hiya. So 12 plus 1, 13. Kay 24 manhira. Okay? So, tama ba nga 12 sila? Nagag-transact hira kakulop hiton business. Okay? Tama ba ang 12? Kay 3 si man Duarte it gin hihingadayan nga dapat amot kada mo hiton mga senador nga ma-attender para maging legal, mag-transact rin business. Okay, question. Di ba 24 hira? Oo. Hay man ang duduha. Kaya nung nga naging 22 lang nira pag-ihap. Ang basis nira, han pag-determine ang quorum, 22. Sanglit, iton na 22 mga kakipaib, i-divide mo lang ito plus 1. Okay? So, divided by 2, 11. Plus 1, para magkadahin quorum, naging 12. Di ba, kakibab Edward, miyembro pa itong Senado ang duha? His Senate, his Senator Bato de la Rosa, nga nagtitinaguyan na. Ngan, he Jingo Estrada, nga gin-aristo itong Sandigan Bayan, nga ato yan na, ha, Quezon City, dito pa yatas. Upod bahira itong ihap. Mga senador pabahira. Mamikil ito. Importante ito nga mga pamakiana. Okay? Itsahan nga pakiana. Mga senador pabahira. O siyempre, waray ako duda mga kakipaib nga hira in mga senador pa. Ugaring question. Opo, may tungod kahi bato ng titinaguman ngan ni Jingo Estrada inaadto naman na prisuhan. Upod ba hira nga iihapon gihapon bisan waray na radida Senado nga para hira maging 24 ngan para iton maging majority is 13. Upod pa ba hira nga iihapon kay senador pa man ada hira ka K5 Edward tinuo dito mga senador pa. Kay bisan la ini Bato de la Rosa nag-eskapo waray na yan na matad ikunhain di kita maaram kunhain na hiya mga ka K5. Bisa ni Jingo Estrada may kaso nga duha ka count in graft and may daniya plunder case nga wariya tagin higayon mga kakipaib nga makagpiansa senador lagi hapon hira unless matanggal hira ni da Senado for whatever reason just like what happened kan Kiko Barsaga dito sa House of Representatives unless sirain ma proibahan nga guilty as charged nga in usa nga rason pagtang it magiging resulta haira in labot lat pagpapriso matanggal hira magagakip pa posisyon amo lat panahon nga hira indiri na magiging miyembro hiton senado hira in mga miyembro lagi hapon magagakip bisan kun bato may warrant of arrest waray nahikiti kun hain bisan Jingo Estrada in priso yana upod gihapon nirat ihap hiton 24. But Duarte, kay ano nga nag-insister man ang mga senador nga 12 in quorum na nga nagag-transaction business kakulop kung ginuupod mo pa itong duduha nga senador Bato de la Rosa ngan Jingo Estrada ito dida amo to dida pakiana kay ano sa nga gimbasihan ang mga senador kakulop nga nag-attender hini nga sesyon inin usang kaso nga gindesisyonan hin itong Supreme Court. Naihan agad ini mga kakipaib kay hadto 1950s pa ini if I'm not mistaken ano but you know ini nga mga cases decided by the Supreme Court bisan maihan na ini nga mga panahon ha. Kung waray man ada ini hiya ma-overruled or waray man ini mabag-o hiyang pananaw han Korte Suprema at mga hitaton Korte Suprema yan na. Magpapabilin ini kakipaib nga kaparte hiton aton pamalaod hiton Pilipinas. Puro Delos Pueblos. Oo. Ini nga Avelino versus Cuenco nga ruling hiton Supreme Court mga kakipaib. Maiha na ini General Report Number L-2821. Igin palusa din nga desisyon ng Korte Suprema March 4, 1949. Damod mga senador nga waray pa ni magkatatawo mga kakipay. May na hini nga desisyon. Hini nga Avelino versus Cuenco. No, ba't karuyag ko ini niyan? Hubaro ni Judge Carlos Argiles. Kay amod at mga pamakiana, kung 13 iton quorum, okay? 13 nga mga senador dapat it ma-attender to sa nga sesyon para magkadehra in quorum. Kay ano nga 12 man la katapos nag-transact rin business, kakulop. Kung 13 man na da iton kinahanglan. Ngan kung mga senador pa, hira, Senador De La Rosa, ngan Senador Jingo Estrada, bisira priso, ngan nagtitinago. Kay waray pa man hira maproibahin nga nagpakasala mga kakipaib. Kay ano nga waray hira igupod didahan 24 naging 22 la hinungdan nga 11 plus 1 12 nagkaadhan quorum kakulop. Puro Delos Pueblos. Intindihon naton hin maupay ini. Regardless kung hain kita na dapig, hain ka mo na dapig, adi ka mo kan Marcos or adi ka mo kan Duterte. Kahit nagiging problema yan na kung anong kung hain na pa kung anong mga pamaagi nga mapaborha ira amot ira gintotood. Okay? Kung ano nga mga klase ng interpretasyon nga pahaira pagkita na paborhit ira pagsuporta ni uman nga political personality, ma Marcos man iton or ma Duterte, amot ira gintotood. Di na nan mamati hinin mga rason o di na nan mamatin ibang mga impormasyon, detalye, kay mga butangan bungol na di man nga tanan. Tagi nato rin higayon nga matimbang ini nga tanan. Kaya ako liwat, kung may da problema kung kakulop, masiring ako nga diri tama niyo ginbuhat. Ba't tagan at daw anay naton hinhigayon nga mapamatian ini nga mga impormasyon. Okay, tama ito. 13 it kinahanglan nga senador para magkaadhan koro magag-transakiran business. Tama ito mga senador Pahira De La Rosa nga na Jingoy Estrada. Tama ito nga 24 pat at mga senador. Okay? Question. Pwede ba hira ihap pa din hiton na kadamot mga senador nga ma-attender hiton sa sesyon? Aadi iton importante nga term nga dapat naton maging basihan itong diskusyon niyan, okay? Adi, coercive power of the Senate. Sumaling ka nga ni nga coercive, coercion, gimpirit, pipiriton, okay? Coerce, to coerce. Okay, para lang magkaadahin quorum, mga kakipibe, ito o sa legislative body, coercive power of the Senate. Kay kung, for example, kulang, okay, gipapakadutot balay ako, I remember, miyembro ako ang sanggunian, mga kakipibe. Dinganin ako quorum, katapos, kung ano lang ang mga rason nga di na-attender, gipapakadutot balay, pakadianay, kay para mag-eristoryahan nato nini. Para magkaada kita, hinim kurum. Kay kung waray man rason nga di ka makaka-attender hitong sesyon, di ka man ada irapa, di ka man ada himaratsyon, ani ka man ada atong jurisdiction, waray ka man ada dito gawas itong nasod. Okay? Nagbibinuro banjing kala. Kadianay. Okay? Pwede ka nga ni, pwede ni mo nga ni hangyo unit police. Nga ipakadto iton nga konsihal para dadon nga dahil iton inin plenary hall para magkadala kamon korum. Coercive power of the Senate. Okay? For example, pwede ba nira mapwersa Hijinggo Estrada? Okay. Hijinggo Estrada, in miyembro pa Senado, senador pa hiyawar ito question. Pwede ba hiya mapirit nga umatender itong sesyon dadon kuhaon niya dito ha payatas ha Quezon City, kay para lang magkaadahin quorum. Pwede ba ito? Is it within the jurisdiction hiton Senado in the exercise of that coercive power? Para piriton, kadianay jinggoy, kay para magmatrisi kita. Kaya ada naman niya yan at jurisdiction hiton korte, kay may niya kaso nga graft, nga may niya kaso nga plunder. Pwede ba ito sumiring? Okay, upod natin ni Jinggoy. Kay i-exercise natin tinatawag coercive power itong Senado. Pwede ba kay Bato de la Rosa, senador pa man, ugaring lang nagtitinag o diri maaramit mga senador kunain? Question. Pwede ba bilngon anin niyo mga kapulisan para ma-exercise natin inin aton coercive power pepersahon natin ni Bato nga magpakita kay para maupo di hiton ihap, di na hiton pagdetermine hiton quorum, mga gagipay. Amo ito, iton mga pamakiana nga may kalabutan, ini nga iraging site kakulop nga usa nga jurisprudence. So maning kangani nga jurisprudence, usa ito nga kaso nga gindesisyonan na hiton Supreme Court. Nga iton, itong nga desisyon nagiging kaparte hiton pamalaod hinim Pilipinas. Avelino versus Cuenco. General Report number L-2821, March 4, 1949. Parte inihan election kan Senator Mariano Cuenco as acting Senate President hadto nga mga panahon 1949, pati nagkag-anak mga kakipaib, waray pa magkatatawo mga kakipaib, may naninig na desisyon. It question, 1949 pa man ito, epektibo ba ba ito? Pwede ba ba ito yung ma-apply? Nga, desisyon, nga gin-desisyonan itong Korte Suprema kay 1949 na 2026 na yan. Ha? Amod at pakiana, mga kakipay. And kung di ko tinigikilal unit kaloyo and mag-i-insister itong bagong aliderato yun itong Senado, chances sini, ikakadto ni rin niya Korte Suprema para ipa-interpret ni rin kung hinugod tama ha era base hit era pag-inchindi hininga tanan upod na ining jurisprudence nga Avelino versus Cuenco mga kakipay nga ginggamit ni rin kakulop han pagdeterminahan quorum nga 12 imbis nga 13 nga nagagtransak hira mga kakipay in business. Puro de los pueblos. Pamati ka mo niyan, istoryahan nato nini. Adin mo pa nga balita, pero di rin nga tanan baga malipay, hindi nga balita, baga nagtatrabaho, baga medyo may improve yan na inin imahe, inin House of Representatives. Imbis nga danay, sering pa ni Kiko Barsaga, Crocodile Farm, mga kakipay. Inadala diri Crocodile, di na House of Representatives. Danay gintatawag nga House of Representatives. Puro de los pueblos. Danay gintatawag nga tong Grisman, mga kakipaib. At medyo nagtatrabaho hira dito House of Representatives. Kaya kakulop, ginaprobaran nila. Saan o ini nga era in an adjournment itong first regular session para itong 28th Congress. At doon nila magkikirita itong joint session of Congress, itong State of the Nation Address, itong atong presidente, itong katapusan nga Lunes, itong July, as mandated by our Constitution. So, kahuman ni Rakakulop, kahuman ni saan ura nag-adjourn? Igin pasaanay nira on the third and final reading ining anti-political dynasty bill dito a House of Representatives o sa ining priority piece of legislation hininga administrasyon. Puro de los pueblos. Dako ining bagay in the sense that pira na nga Congress ang naglabay nga may mga nag-attempt pagpasahin in balaod nun nga siyahan magde-define ano ba itong political dynasty. Okay, and hirahin ula itong pwede nga diri pwede makapagkandidato within the family. But there should be an enabling law na kinanglanin balaod mga ga-K5. And for the first time, hitak baga paghinumdom, nga amula ini nga baga naging manilang puso, nga umabot a third and final reading, nga ginaprubaranhan House of Representatives, nga kadam-an itong didain mga produkto or nabilong hinin mga political dynasty sa Pilipinas, ginaprubaran ni Rakakulop, mga gagipaib, ining piece of legislation. It's a milestone. But, may but hinin mga gagipaib. Dirigyap ko no tanto nga mawawara at political dynasty sa Pilipinas. Kaya ano kung baga, kaya nga diri tanto nga mawawara kung may danaman hininga balaod hira mga gagipaib. Question, Duarte, ipapatuman na ba ito yan na kay aprobado naman diri pa? Remember, ngayon aton legislature is bicameral. Okay, duduha itong aton hugpo hinin mga magbabalaod. May da kita ining kongreso, kung tawagon naton, duduha itong hiya. Siyahan it House of Representatives or kung tawagon itong lower house. Adat at mga congressman, mga na-representar itong party list organization. And we have the upper house, the Philippine Senate, na nagkakasaramok yan na. Para maging balao din o sa nga proposed bill, dapat may ito, dapat ipasa ito din ha House of Representatives, nga dapat ipasa liwat ito at kalugaring unyara nga version dito ha Senado. Because bicameral, itong aton legislature. Kesa pa ito aprobaran din ha House of Representatives, nga piece of legislation, kung waray liwat ito version, or diri liwat karuyag nga ipasa itong balaod nun, itong atong mga magbabalaod na Senado, diri ito magiging balaod, mga gagipay. At bisan pa ito, aprobaran magkadahinduhang nga version, reconciled version na itong both houses of Congress, kung diri liwat ito, aprobaran itong presidente in the exercise of his veto power, mga kakifad. Diri liwat itong hiya magiging balaod, mga kakifad. Puro de los pueblos. So, bispat yung naging aprobaran na House of Representatives ng anti-political dynasty bill, dapat may liwat version na Senado nga dapat aprobaran liwat ni Reiningan. Kung i-representar ni Rad Presidente, diri liwat i-veto or i-disapprove o i-disapprove itong Presidente. So, ganda ito kasimple. Puro de los pueblos. Pamati ka mo'n maupay, kahit di nga tawaray. Ako, naluluya ko itong iba mga kakibib. Nga sarado na kutira isip, hiningatanan nga mga istoryahon. Kahit nabiliba ko hindi, nabiliba ko hiya. Hiyatak karuyag, hiyatak idol, hiya gudlet makapabaguhin ng Pilipinas. Waray na gud iba. Ta, I pity them in the sense that na manipulate na itira pag-iisip. Hinin mga tao nga unta magproprotekta haaton, amo pa it nang gagamit haaton mga gagipay. Puro de los pueblos. Ma Marcos ka man, kainhira nga paluyo nga duha, may mga kalugaringon nira nga mga narratives, may ako nag inin Marcos group or hinuman nga grupo nga affiliated haira. Ira naghihapgin ma-manipulate nin isipin mga tao, but didto kita kung ano iton matuod. Kung eksaktot istorya iton mga Marcos, so be it. Kung eksaktot istorya iton mga Duterte, amo gihapon. Di ba mga kagibayan? Puro de los pueblos. Alas 7:14 na, iba pa nga mga balita. Balik kita nga niya, local sa ring ko pa yan, naglabay nga mga adlaw. Medyo nagko-concentrated in aton istorya, national level, and in local, napapabayan naton. Mamay ka lang, naton report ka kulop, naibaruan naton nga, wag hindi dibatihan pala dito sa Senado, iton pag-participar, iton mga membro hining, ipapaagila didi iton virtual, magamit like Zoom or whatever means nga maka-attender hinin sesyon, makabutos, nga warahira physical dito at iralawas ha sesyon. Maihan na nga ang gimbibinuhat, nagpapagusto lang inin mga membro hinin sangguni ang panlalawigan hinin late. Puro Delos Pueblos! I-update daw natin ito niyan, kang K5 Roger Tilana, marang baka mo kung napirat budget liwat ito ang provincial government of Leyte. Yan ang atuig mga K5, it's by the billions of pesos. So dapat, ini nga bilyones ka pesos, ano? May baruan natin, tipo, ano ba ni rin naging gagastos? Ano gin papahinungdan hini nga mga pundo? Iniban magkakahataking kaupayan hini mga tao din niya probinsya ito na Leyte, mga K5? Eksakto ba't ira pagpatuman hini? Just like it at pag-panginano, hinin mga pundo nga gingagahin-gahin itong national government, hinungdan nga amo ini may mga nagkabubuksot. Maroon nga mo kung ano nagkakabubuksot, nabisto. Nabuksot, di rin nabuktot ha. Ibat nabuktot, ibat nabuksot mga kakipay. Amo itong nagkabubuksot, an mechanism or scheme, han ira panwarta, han pagtaga flood control project. Eh, pinaagi gihapon ito at panginan, ito na hinanabo mga K5, di diyan national level. So dapat, tagan liwat naton ito, equal nga pagtagad, ito mga nahinanabo din niya local. Kaysa rin ko pa naglabay nga mga adlaw, 1.19 trillion pesos. Yan ang atuig, okay? Ginalutaga para lahat at mga local government units, mga K5. 1.19 trillion. Mga ikaunom ka parte itong aton national budget iginhatag o igahatag ha mga lokal nga paggobyernuhan. Ha barangay, bungto, siyudad, ngan probinsya. And kapartit accountability and transparency dapat ipahibaruin itong aton mga local government functionaries. Konti po unan o nira nga ginmamanage ini nga mga pundo. Sugad so, letok importante mga K5, okay? Ini partinit mga seryoso nga mga bagay but kadi only what naton inin mga diri masyado ka seryoso pero kamo in baga magi interest nga mga istoryahon parte hiton aton chika lang mga K5. Aga pay K5 nga nagpadara aton hinin iya chika adi ware matapos-tapos pa ini nga issue to niya umangkon mga K5 madaniya yana ipapadayon nga paghingada hini. Bea Alonso nagpakita ng ebidensya nga waray madayon ang kasal nira ni Vincent Co. Ano daw laini mga K5 nga ebidensya nga ginpakita ni Bea Alonso nga waray madayon ang era kasal ba daw mga K5 adi panusa sexy nga apo ni Paquito Diaz karuyag ing kontrabida nga mga role sa pelikula Parihas San Iya Lolo. Wow. May dangayin sexy nga apo mga kakipay. Hey, pakinawara Paquito Diaz sa bagay kay mga gwapo nga mga maghusay liwat ang iya mga asawa. Hey, Chesca Diaz ba ito nga hanusaan lalaki? Rocco Diaz ba ito? Diri Rocco Diaz, ha? Oo. Niyan, paghihingadayan natin ini, Icy Guerra ngan Liza Dino. Parehas ni babae. It usa palakin on. Pero kung nagtatampo na kung inin parehas babae, parehas na kung ka mo lesbian. Kaya kung ano gimbubuhat hiton tumboy, haiya partner, gimbubuhat gihapon hiton partner, haiya partner nga tumboy. Oh, amog yapa na sigurit bayot hito. Nga kung... magtampungan inin parehas lalaki and ira ipahayag it ira mga karagsingot mga paghigugma parehas na kunog hapira bayot he Guerra nga ni Liza Dino gin-cancelar laan ay ang plano nga hira in magkaanak. Hinuman it magiging nanay hinihaira kay pares manira babayi. Kay inin mga kababayan, bis paano nga pag binurbaliktad hiton, okay? Maging transgender ka, magkaada ka hindi assignment, ito ni may kinatao. Pag-uhon itong imo legal status, babayi ka lagi hapon, okay? Waray kay kinatawan lalaki, pwede kahimuan siguro artificial, but artificial iton, dere ito original. Okay? Bisan ka magbago ito ni busis, babayi ka lagi hapon, kami da ka matris. Ngayon kung naada ka pa hinin reproductive stage, ririglahon ka lagi hapon, parehas ka mong ating partner. Amog ito't lalaki, magkadiano it lalaki, riperon iton ikinatawo, kay amog ito'y feelings, babayi hiya. Lalaki ka lagi hapon, waray ka matris, waray kagahom nga magkaanak. Or ikaw mismo at magbuburod mga kagipay. So, amunit mga istoryahon, ito na atong chikala na rin yan para man kamuliwat in baga siring pa ganahan. Nga diri la baga puro mga seryoso nga bagay inin aton baga pag i-restoryahan. Ay, Ginoo mga kagipay. Amot naruruyagan ko hining atong programa kay nag-i-enjoy nga na-edukar itong nga tanan. Okay, Pam Edward. Nga di kanat mga mensahe, anay yan ang aga. Oy, kumusta? Ito na itong mga manmarati. Himayla Porcadillas Palamos. Hello, kumusta ka? Rochelle, Sir Edward Delicado, Mosering nga ni kita Prip Pilipino. Adi mga didi is mayakandayon nga mga terorista. Ano ni Sir Edward Delicado, Moseringan ni kita pro-Pilipino, adi mga didi is mayakandayon nga mga terorista. Ay, Ginoo, hay na bagatalo lugar ini. Iya June 5 Madera, maupay nga aga po Sir Edward, shout out po nga tananhan Madera Warriors po og labi na kan Sir Doc Ronald Madera, good luck nala sir. Ano anton baga appointment ni Doc Madera or Ronald Madera? Nakita ko rin ako makan umagi akong wall. Wala ko baga makatutok good na. But anyway, congratulations. He Jerak Pelareha sir, waray na nakakasawahit natatabo ang Senado kay Bamanit Gobyerno pasarawayon man gihap. He Jennifer Lanaki, good morning. He J Trucks bisan din ito kitaon angol Bendalo ang nahitabo ka kulop. As ito trabaho ni Tulfo, makaharadlok ito para haaton mga balaod. Okay, demokrasya kita, J-Truck. Hilon Loigo, good morning. He Mitch Aliva, morning po sir from Calbiga, Samar. He Caroline Jane Budanyo, ikapitana. Mopeng agahe mo, ha? He Enzo Portun, good morning kakay Pam Edward. Iton iginsasite nga ruling is 1940, pero ang aton constitution 1987, diri ba ito komplikado? Okay, KK5 Edward, mo pa ini nga imo pakiana Enzo Portun. Ipapakiana naton oy hipidulan dingin nagkikita gihapon ha aton mga KK5 oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7:22 na oras gin padangan tayo an extend food supplement for men ko kulangon ano sa ka round. Kung ikaw in naka-extend food supplement for men, babalikan natin ining atong programa. Standby, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, Hasanoset Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Cofinex at D3 Body ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Kalbayog. At sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee
6: ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tubtub alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tubtub alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
10: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabasa mga butika.
14: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa akong body odor.
11: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Excel Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, mag-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
21: Puro Belos Pueblos!
0: Oras mga kakipay, balas 7.28 na. Balik at hining ato ng programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kaya ito nga oras, ginpadangat tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap, mga kakipay. Maida pinugang adahon hinin bayabas ngan pinugang adahon hinin madridi kakao. Kung lakay magpapahamot hinin panit, mapabusag hinin mo panit. Kung gamit mo ini nga DTX sa beauty soap, mabulig pa paglimpyo hinin mo panit, mga gagifan. Labi na kung papadisan mo, kamani mo karigo, paghirugan irok. Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On, mga gagifan, ba? An panhirugan irok nga waray aluminum content may dalugod virgin coconut oil nga mabulig panmatahin ni mga bakterya nga nagiging hinungdan. Inin pagkakadahin amoy melon or melon amoy nga aton mga singit mga gagifay.
21: Puro Belos Pueblos.
0: Available gihapon ini mga produkto nga tanan nga mga branches itong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nationwide. Yan din hitakloban siyempre itong era brand sa Avenida de Veteranos ng mga dalan. Yan, okay? Hello, anay ka na Judel Jose Daga. Good morning, Sir Edward. Hidoy Mon. Good morning, Sir Edward. Shout out han Hawerga and Nidia family. Bidaha Kalbiga Samar. Iya Jovet Lacambra Kaluing. Good morning, Sir Idol. Kakipab Edward. Happy watching and listening. Shout out Kaluing and Lacambra family from Katikugan, Santa Rita, Samar. Love, love, love. Uy! Hain ka mo yan na baga nahalulugar hiton NBA Finals 2026. Abot nga hiton New York Knicks and San Antonio Spurs. Magtitikang na yan ang adlaw mga kakipipe ni Ronian. Iton Game 1, Wednesday, June 3. Wednesday man yan ha, Amerika, mga kakipipe. Oo, niyan alas 8:30 Eastern Time. Dito yun ni Amerika, mga kakipipe. But din niya aton, Huwebes. You know, inin mga Pilipino, usang mga, usang nga nasod nga, you know, passionate masyado hinin pagtaga-basketball. Ha? Kay amula ini nasod mga kakipipe, siguro kalibutan nga kada barangay may basketball court. Di ba? Basketball ba? Okay? Nga sugad gunit passion hit mga Pilipino. Okay? Inin pagtaga basketball. Inin waray barangay, baga diri sa dagit barangay nga may da mga volleyball court or pickle, di ba, ano tawag yan na, inin bago nga pickle ball ba ini nga mulay? Waray ito, waray kita mga football field nga hagluag, okay? Itdamo nato na Pilipinas, basketball court, bisan lag yun mga nagkipay. Okay, haros kada barangay. Kung may ginaarong aning nga project, hinin mga kabataan, basketball court, itira karuya, gamin. Sugad kita ito ka-passionate hinin basketball. Kung inin mga lugar dito, mga naso na Europe, Africa, pero nga naso na Asia, like Japan, South Korea, they are inin passionate about football, mga kagifive. Nga nag-aagway gayon kung baga naghihira o hindi rin eksakto, mga kagifive, ha? Hindi na Pilipinas, basketball. Hain ka mo baga malulugar New York Knicks and San Antonio Spurs. Bantayan niyo din niya K5 ha itong mga program nga na itong social media platform. Ito ang mga update kini ba pang mga impormasyon parte ning NBA Final. Sabot nga ito, New York Knicks and San Antonio Spurs. Niyan, magkikibalita kita kan ka K5, Kevin Susana, Batikan nga sports writer, sports commentator and analyst. Ngan labawhan nga tanan na very competent nga chikaduro.
3: Aani na ang mga macho, ngan mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, KK5 Kevin!
5: Good morning, mga KK5! How are you? How are you guys? Oh, Huwebes naliwat. Rala sa butan bugos yan ang semana.
0: Balitaw, guys.
5: A weekend naliwat.
0: Kano daw nga, guys, inin baga permi ginagamit, inin mga naman mag-vlog, ano?
5: Ngan, kuan-an, guys, na generic na.
0: Generic na.
5: Dear Sogar na ito, nga mag-sinik nga ni nga gay lalaki la. Yan ang atanan na. Babae, lalaki, babata, matigurang, basta kay guys.
0: Amo na.
5: Damo na it, ate guys.
0: Ngayon, kuya, guys.
5: Oh.
0: Uy, ngayon kita at basketball. Ngayon, Pep Kevin, labot let basketball. Itong pabarubago, pabarubal, itong bula. Papasapas, itong bula dito sa Senado, kay K-5 Kevin.
5: Mm.
0: Ha, itong era mga gwardiya, mga shooting, mga... And then, ano ba tawag, mga

0: Paabot na po mati ko game 6 or game 7 maabot ini.
1: Okay yan. Mm. Okay.
0: Magtubtub lang nga ni ha games.
1: Either way. Pwede mag-champion
0: itong
1: New York Knicks. Mm. Pwede mag-champion itong San Antonio Spurs.
0: Pwede.
1: Either way. Mm. Game 6, game 7. Amo di mo baga forecast.
0: Advantage na itong kumbaga ha physical nga kaandam yan na. Advantage it New York kay sobrang rin o sa kasimana nga nagpinahuway.
1: O nga yan.
0: Era man na dispatsar diretso an era kalaban didahan Eastern Conference Finals.
1: Okay.
0: Samtang an San Antonio tulo pala kaadlaw ini nga nagpinahuway nga inabotin game 7 an era duelo kontra han defending champion nga Oklahoma.
1: Mm.
0: So ambot kon may da pahini hangin itong San Antonio. May dagad pero
1: sa marigangan nga San Antonio adto to Texas. Mm. Okay.
0: Ambot kon hanginon pa inihira. Kay so, inabutin game 7 an era mulay kontra ng Oklahoma.
1: So kumbaga, diri hira well rested.
0: Mm, mm.
1: Baka magbintaha. Itbintaha ito kung nagakadahin finals itong East and West. Kaya kung hindi nagdadaog, ginsyahan, pinipirde tira ka at bang kay Pep Kevin. Mm. Nagakadahin dago nga panahon nga makapahuway.
0: Mm.
1: Yan. Okay.
0: May dalas ito na sering, diri mao pa itong nagpipinahawayin maiha kay pagbabalik tao yun.
1: Okay.
0: Samantalang an sigan mulay-mulay, kondisyon ang lawas.
1: Okay.
0: Pero moro pa ilit kabutangan it panlawas ito New York kay sobra semana ini nga nagdiniskanso.
1: Oo.
0: Uh-huh. Siyempre, guti-guti lang ang panahon nga makakapahaway kadako nito nga bintaha.
1: Hmm.
0: Pero sasabuto nito yan ha, kay iba man itong murumlay.
1: Ngan bilugan bola. Hirayin at mga personality. Kaya baka di good ako inin ko ang hining basketball. Ano? Nagkikita ako, but di good ako. I'm not that passionate hitong basketball kumpara hain mo ka kay Pep Kevin. Hirahin at mga personalidad hining duha ng mga sikat, okay, hining grupo.
0: Itong di San Antonio, hining kuan, French phenom, generational star, itawag hini, kay talag sala itong makikita ni Soga dito, nga 7'4", ito na.
1: 7'4", ha, indog, kumbaga magbubunyog kita hinikip kay Pep Kevin, ha, indog kita, ano?
0: Kung ang batanon pa ini, hi Victor, okay. Hi Vic Wimbinyama.
1: Okay.
0: Kung ano ini, malaksi ini nga taas. Kaya talag sala itong 7-4 nga nakakag-dribble, na-shoot at 3 points, at obos, bisan ano.
1: Ano kataas inin ring, inin NBA, kumpara mo itong 7-4 nga?
0: Standard mangguritit ko, an, itong ring, 10 foot.
1: Okay. 10 feet.
0: 10 feet ito. Okay. Kahit taas. So, advantage ito. Manalit ka na din. Naikid na lang nga. Nigindadang
1: okay. Pag-alsa itong kamot ito. Mm. Kay inin mga hagtaas, dagko nga mga tao. Talag sila hagtaas, nga haglipot at ira mga mga
0: braso.
1: Braso. So, kuan ito, balance. Mm. Hataas, halabaliwat itong ira, kamot.
0: Makaramoy.
1: Karamoy. Hino pa.
0: So, amo talaga init inaasahan nitong San Antonio hey Victor Wimbinyama kay bisan kon batan-on pa ini. Amo init batan-on nga veterano kay okay. Antes ini sumulod ha NBA last year. Ikaduha pa man niya katuig na NBA.
1: Mm.
0: Didto ha European League, veterano na ini.
1: Okay.
0: Kay at 15, 16 years old nang minulay na ini upod didto ang mga professionals.
1: Okay.
0: So, kun ini batak na batak kun baga. Di na ini masari nga kumo sophomore pala NBA.
1: Mm.
0: Diri veterano. Amo it batanon nga veterano.
1: Okay.
0: Kay na training na indeed to ha European League. Ngan mayada ni Elliot dida mga bago practically mga bago itaada ha San Antonio Spurs.
1: Okay.
0: Dito ha New York mga mas veterano ha ire taad to.
1: New York Knicks.
0: Mm.
1: Hirahino taad to ka mga prominent diri, nga personalities.
0: Actually kung ikukomparar hit mga superstars sa NBA. Diri sugad ka mang kakilala, hira Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, diri hira Josh Hart, hira Bridges, diri hira sugad ka mang kakilala hiton ibang mga mega superstars sa NBA. Nga pagsaring pala ni mo nga, Steve Curry, LeBron James, diri so natunog hayo mo talinga.
1: Kaya ano nga masugad man hito, kaya papres mo nini magkarit ka kay Pep Kevin?
0: Iba mang good ini kay nasasapawan mang good hira hit mas sikat nga mga ngaran.
1: Okay.
0: Kay ito yung LeBron James, 21 anyos na nga pagminulay. Although na decline na iton i minulayan, pero at ngaran, Gini-restoryahan lagi hapon. Waray pa ka babalyo eh, it face of the NBA.
1: Kan LeBron James.
0: Oh, kan LeBron James.
1: LeBron James, mga na-income ini annually.

0: pera daw lang.
1: Nahingalimot daw kay naglulul on net income hini.
0: Dara itong iya endorsement and itong iya kumbaga professional fee. Pagbuhay niya nga team yan na.
1: Los Angeles Lakers. Pero Los Angeles free agent ito hina tapos it kontrata.
0: Pwede na himalhin ngayon.
1: Pwede.
0: If the price is right.
1: Oh, ngan dependent negosasyon.
0: Okay. And ayaw kita kang alimot that NBA is a multi-billion business in model. Okay? It's a, you know, multi-billion. Last year, ayan nga nga tuig siguro, if I'm not mistaken, Kevin, as per datos nga itong kitatamdan din, ang revenue ng NBA for 2025-2026 season, $14.3 billion US dollars. Ha? Grabe mga kagipay.
1: Kwan, negosyo ini at the same time.
0: Just like boxing.
1: Oh, at the same time, entertainment.
0: Oh.
1: Ang mga karuyag nato nga ma-entertain kita, nagmumula itong mga idolo.
0: Mm.
1: So, makuan niya na kay New York, Daco, Rico nga siyudad sa Amerika, amo sinisiring dito nga Mecca of Basketball.
0: Okay.
1: Ha NBA, ito New York. Nga may din nira mga agihin championships.
0: Mm.
1: Ang New York, doon na kabeses nga nag-champion, ha 1970, nga 1973.
0: Okay.
1: Ang San Antonio, lima na kabeses, 1999, 2004, 2005, 2007, nga 2014. Nga incidentally, this is the second time nga magkakaatbang ini nga duduha nga team ha, championship.
0: Oh, second time pala nga ini.
1: Oo, oh, ha, kay ang San Antonio, pag chinampion nun, hin lima kabeses, iba man ang era kaatbang. O sala, han 1999.
0: Okay.
1: Nagkaatbang ini ang New York ng han San Antonio han 1999 championships. An player pa doon San Antonio era Robinson pang Tim Duncan.
0: Mm.
1: Era pinirde ang New York. So after 27 years, magkikita na liwat era.
0: Okay. Ano iton bagamasyada niya na? Kaya repeat pinamatek din hagawas. One time dito ako ha, akong barbero. May dana masyada. Plus-plus, amo ini. Gulpit pustahan ngayon hindi nga basketball.
1: Gulpit pustahan hindi nga basketball. Iragin, apag kita itong iba, nakakalamang itong San Antonio.
0: Okay.
1: May daguti ay nga Eds. So, possibly, it mga taga San Antonio, bangin mag-plus 3.
0: Plus
1: pero harayo na mag-plus 5.
0: Hininga first game. Plus 3. Okay.
1: Pagkikitaon it ni Radida, it magiging resulta, it magiging dalaga niton mulay, mabasar he pagkanto na itong game 2.
0: Okay.
1: May dalo ito nagpupurustahan ay dire per game. Karan bugos ka series.
0: Bugos ka series.
1: Oh, kaya mag-campion.
0: Kaya man ini, di ba first?
1: Best of 7.
0: Best of 7. Okay, so best of 7. So
1: race to 4.
0: Race to 4. Mm. Ituna nga makaabot itong upat ka daog, daog ka mo.
1: Okay. Oh.
0: Sige.
1: So, Maricio ini, Maricio actually.
0: Okay. Ano nga oras din niya aton ma-start, Kevin, para ma-plug naton?
1: 8:30.
0: 8:30.
1: Yan ay game 1.
0: Okay.
1: Alas 8:30 na aga.
0: Ha, first game ni Ram?
1: Adto ha, itsyahan nga duha nga game at San Antonio.
0: First game. Okay.
1: Ikaduha, mabalin ni Rangad to New York. For its second two games.
0: Okay.
1: Tapos magbabarobalhin ang kuan. Ma-change ito ng home court.
0: Kaya pares man nini magkarit ano ang tanan ng mga basketballista kagabim Kevin. Hain nini baga nagkakatalo na kung baga nagmumulay na hira. Ano gunit baga matatawag natin hini nga mga winning factors?
1: Composure ito. Labi na
0: composure.
1: Labi na kay championship ini.
0: Oh.
1: Composure ko dito dida nga dapat diri ka madadara hiton kulba.
0: Okay.
1: Iba kasi iton finals. Labi na kung dito ka New York nagmumulay, ibet atmosphere dito. Composure good number one. Kay matarantar ka nga ni, gutiay lang nga sayo pa, hindi ka higagamitan.
0: O kanit naghihibaya. Halos pagbalik, pagtikang dito to sa nga court, balik nga ni, shoot, balik, shoot, balik, shoot.
1: Salit maupay ni nga i-reencuentro yan ang mga okay. Ka-K5. Barantayan ko din eh. Nga, nagpapakita la ini nga nagtitikabalansi itong NBA. Kay last year, iba ang champion. Ang Oklahoma. Yan ang Oklahoma, nawaraan ha trono. Palusadhan San Antonio.
0: Okay.
1: So, maiba na itong kampiyon niya nga tuig. Kasi rin hadtuhan iba nga ang Oklahoma City Thunder, labi na kay mga kuampalan era edad, mga mid nga dahil late 20s nga mag-recreate na yung dynasty.
0: Okay.
1: Kaya makusog talaga ang kuwan, Oklahoma. Mm. Ang prediction na ito ang San Antonio, nga diri payanaan era panahon, nga adto pa hiton mga 2028 matikang ang San Antonio yung pamayagpag.
0: Okay.
1: Pero na-advance ang era maturity.
0: Mm.
1: Yan ang 2026 adto na era finals. Kaya mga bataan o ni Taada.
0: Okay. So, matatapos ini siguro mga 11:30.
1: Mga 11
0: so, to 11:30. Matatapos ini more or less mga 11:30. So, maabot pa init yung program
1: posible niyan. Posible nga umabot pa ini hiton okay. Akong program niyan nga kuan.
0: Okay.
1: It ending hini. Pero kung latak, mahuman ini mga alas 11.
0: Oh.
1: Oh, pero kung mag-close fight, mag-iiha man, dami time out, mga
0: 11:30. Mm. Baga nag-inop ka ba nga sa kabilis sa ato ka court hini?
1: Waray akino ma, nag-iininop la ko nga unta, makapagkita ako hin
0: live.
1: Personal o hin live. Oh. Oh. Bisan diri championship, pero kay kinukol ba ko pag sakit Edro?
0: Ngayon?
1: Mamamatay ako sa muntang nag-iidro.
0: Ngayon? May dako kaupon nga usang executive gihapon din yung K5. Pero may gudiya bilin.
1: Mm.
0: Hitong karaglakat. Kay mapatay ko nuhiya sa kahiyat aeroplano. Nagaruharayo na kami ng karaglakat. Pero may hiya bilin.
1: Mm.
0: Kay himaratsyon, di good po hindi nga masa kahiyat aeroplano. May nakangilid na gihapon fear.
1: May dako, pero di rin sa ganito ng kaura-ura.
0: Okay,
1: actually, na may hanangan na overcome ko ito. Pero ada lang gihapon at akong kulba.
0: Ano taanit yung isip kung nasa kahiyat aeroplano?
1: Tungod kay nagkinita ako hanuna, nahilig ako pagkinita ito ng mga kuwan. Di daha channel at television na cable, ito ng mga air crash investigation.
0: Okay.
1: So, more or less, in fact, na antes ako lumingkod yun na din, nangaturog ba na ako din 30 minutes?
0: Okay.
1: Kaya sa manita akong routine, nag-inop ako nga sa kayin airplano nga, pag-landing, nag-overshoot ang runway. Nag-inom pa ko yan, ha?
0: O ngayon, madugang. Mamay ka lang.
1: Nagbulag ko ng sungad na ng lawas, pero waray bumuto. Vivid pa ako niyan, ha? Nagbulag ang sungad na ng lawas. Nakalugsong ko na ako. Akon pingin bibidyo kay gre-report ko din, eh.
0: Amo ka pa nagkadeng kumpleto
1: na inop. Makakompleto yan.
0: Di ba nasa rin kanim inop nga, nag-iinop ka gan, pero di ka
1: nagsasarang.
0: Nagsasarang.
1: Salit, nagdugang naliwate ni nga akon ko, an. Sinisiring nga quote-unquote phobia pag ang sakit idro.
0: Kaun na kung nagbulagan yung lawas. Ay, ito kabaraga, kung baga simba ko ka Kevin,
1: kay balitaw.
0: Nakakausa na ito, tapos na.
1: Amo.
0: Bangin nga nit iba, ininti pagka-crash pala inin aeroplano, patay na. Patay na, ato pala yung aeroplano.
1: At palay, okay na.
0: Well, purbida ngayon inupa, no?
1: Oh.
0: 30 minutes ngayon mo power nap. Nag-inup ka. But anyway. Sige, hindi kita chika ka K-Pep Kevin, kaya natin oras. Alas 7:48 na, mga ka-K-Pep. Hindi kita chika natin ka K-Pep Kevin.
1: Oo, oh, sige. Waray ko kabil ngang kang kaita, no?
0: O ngayon.
1: Reko kabiling.
0: Magiging takedown na ito nga
1: post. Magiging takedown na ako. Magiging takedown.
0: Diri at ordinaryo nga message ni Mkakulop.
1: Oo.
0: Nga hawag ka K-Pep.
1: Pinanmailing ko. Reko ka, bangin la diri amo nagpag-search.
0: Okay.
1: Pero adjust up ka mabilingan ko pa. Grabe nga si Reko sa Senado.
0: Ay, balito ka K-Pep.
1: Pabarubalyo itong liderato.
0: Damo na't nag-i-interpret at balao. Damo na't nag-i-interpret at constitution. Naglipong na akong ulo actually. Tapos, ang mga interpretation nga, ang iragulan masunod liwat, Mayda. Oh.
1: Oh, ito nga, karada mo ng interpretation ito nga, Abilino versus Cuenco. Basta din na Pilipinas, dadamo it nakagraduar yan na ha, Facebook School Ablo. Dadamo, bilib ba ko? Magiging brutal na liwat ako nga honest. Yan na.
0: Oh, ano man?
1: In kadadamo niyo nga napaka-abogado ka mo. It akong lugod nakikitaan nga mga magkarit nga abogado, diri lugod nag-i-interpret. Pero it mga nagpaka-graduar ha Facebook School Ablo, Kung magkakarit niyo mag-interpretate balaon at yung mga analysis sa Facebook, ang botay niyo. Kamang kahambog niyo.
0: Ito.
1: Salit ako dahil nagiginaragara.
0: Ay, nako.
1: Oo, oh, kaysa rin kabisan nga anin ng mga constitutionalist, di rin nagpipinan puro post. Kamo pa.
0: Pag inahinay kita, maghatagit at mga interpretation ito. Oh. Amo nga nito niyan, Judge Arguelles. Oh. Ikakaubod naton. Amo nito mga question, kakipan Kevin. Mm. Kung trisi it ginmamando nga dapat quorum, mm. kaya ano nga naging do sila? Mm. Okay, now, kaya ano nga wari igupod, hira Senador Jinggoy,
1: nanibato,
0: kaya they are still members mm. of the Senate, wari pa man nito final judgment itong era nga mga mm. kaso. So, membro mm. pa hira. Mm. Kung mga miyembro pa hira itong mga, kung mga senador pa hira, miyembro pa hira at senado, kay ano nga wari hira kaupod ang pag-ihap. Mm. Okay? Kay ano nga 22 la? Mm. Ang katungan 22-11. Plus 1, kay sumulod man ni
1: Francis Escudero.
0: Naging 12.
1: Naging 12.
0: Kay ano nga nagtransakirin 12, kay 13 matkinahanglan. Mm. Ngan mga miyembro pa man itong senado, mm. hibato, ngan
1: Jinggoy.
0: Jinggoy. Mm. Okay. Amo ito at pinaka- klaro nga pakian nga niyan pag-istoryahan naton. Okay? Sige.
1: Ala, nga rin kita ni chismis.
0: Kita ni chismis.
1: Okay. Finally!
0: O ito, kakipet oh, Kevin.
1: May da na mga sinyalis di kang Kanbeya Alonso kay nagmiringaw hiya social media.
0: Okay.
1: Ngan didahan iya IG, Instagram, iya igin share an iya pagbiyahe nga to Europa.
0: Oh, ngayon. Mm. Sige.
1: Maiha nga nagmiringaw an aktres nga waray gin babaton. Han igin aaligar nga aborted wedding. Han iya bilyonaryo nga uyab nga hi Vincent ko nga supposedly in matatabo ha Spain hadton May. An iya la caption hini nga iya mga random nga mga
0: amo
1: photos.
0: Amo nga iya picture dito Europe? Mm. Badaw, purbida. Mm. Mahusay lagi habon kay Kepeb Kevin.
1: An iya caption, few randoms. Amula. Pira nga mga randoms nga mga litrato. Opo dan iya mga post an mga litrato han iya boat ride ha Amsterdam. May dagi hapon mga maleta dito in airport nga may dagi hapon dito in nga sikat nga tower. Okay? May dagi hapon mga pagkaon ha Paris nga opod an mga restaurant, yagin kadtuan ng mga concert. Okay. Pero an usa nga nakit-an han iya mga followers, sugad-sugad nga igin didisplay ni Bea an iya mga tudlo nga waray sulot na nga engagement ring. Ito.
0: Ito nga kipip-kipip.
1: Waray.
0: Ibang inaadok ka loyo liwat ka tudlo nga natatabunan.
1: Waray. Kaya makikitan gihapon ito kung may da.
0: So siguro, ito nga iya pagpapicture sugad ito. Hmm. Baga ginhimula niya nga baga may bagay nga baga iyaging kakaptan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ang baga pinakatumong
1: ito. Oh, ang highlight.
0: Ang oh. highlight. Ang baga mensahe. Mm. Ang baga hidden message. Kakipip Kevin. Nga oho, waray naksulot na engagement ring.
1: Samantalangan na di. Grabe ito niya pa-displayhan. Mm-hmm. Pag sereng niya kan Vincent ko nga. Pag sereng ni Vincent nga, will you marry me? Tapos nag sereng hiya nga, okay nga, okay. Wow, no. Grabe, Anton. Okay. Although, warayakan-yakan, ano yung mga caption, pero nakadagi hapon, bisan din ng mga okasyon, klaro good nga, dinidisplay ang sing-sing. Hmm. Yan na, it nga iya mga picture, tikang ha, Europe, waray na dida ang sing-sing.
0: Na nga daw lang,
1: akitupong
0: sing-sing.
1: So, ito, waray niya mga verbal ng mga pahayag, but, mga picture la.
0: Pero, it paints a thousand words.
1: Oh, wara pa. Nagkauli nga niya mga kasangkayan, Hera Dimples Romana,
0: oh.
1: nga mga close sa iya, waray, gihapon mga pahayag.
0: Bado.
1: Last week, andi naman ni Bea, binmalik na nga niya Pilipinas last
0: okay,
1: week.
0: Okay.
1: Nga nag-start na hiyahan iya taping, haniya bago nga teleserye ha GMA, nga Whispers from Heaven. Nga 2027 pa nga ninit pagpalabas.
0: Ngayon.
1: Pero nang tikang na yan itong shooting. Amo nga ni, nga nag-advance ini han shooting, kay asya man ang schedule nga.
0: Makakaslon, hira?
1: Kakaslon, mag-honeymoon, mabibis yan, initial stages ng pag-asawa.
0: Mm-hmm.
1: takay itso ga din niya na sumarang kadet iya shooting. Diri pa kita ni maaram kung ano good. Kay damo man, na, damo ni nga restorya ito nga mga provision han prenup,
0: okay.
1: An mga restorya, hindi nga mga lifestyle, mga komentaryo nga nagsiring nga diri siguro nahiaraan hiton pamilya ni Vincent ko iton pagiging sikat nga personalidad ni
0: usa,
1: ni Bea Alonso.
0: O sa ito ka KPMKB.
1: Ambot kon ano ini. Oh, belated happy birthday ko. Ayan, kan ka K5 Fiscal Junior Baguna.
0: Uy,
1: birthday ka kulop. Birthday ka kulop man. Wedding anniversary ni Rangahi.
0: Madi
1: Rose. Oh.
0: Kakulop nga tama,
1: June 3.
0: Ano man? Oh.
1: Nakapasyad ak ngadto pero okay. Oray diri good maiha kay may kuliwat ibang ginatatrabaho. Nagpipinamatitirato ni istorya.
0: Dini hapitong.
1: Oh, dini hapitong. Showbiz an istorya. Amon sireng ni Fiscal Modisto.
0: Modisto.
1: Ay nakatit nga aton trabaho. Nga di katit showbiz kaya rin na yung K5 Kevin. Amon niya natirestoryahon kung ano good ang natabo. Hinikanda Bea Alonso. Ambot ko no kung madadayon pa ito or di rin na good madadayon. Kakurit yun agian ni Bea.
0: Nagpo-problema ka ba hinipa di?
1: Medyo. Nakukanokan Bea. Nasa rin nga ni Attorney Chito. Bangin ko ni Bea Alonso tomboy.
0: Okay.
1: Na damo na lang initgin. Damo na lang initgin. I-restoryahan ni kung ano good itong kuan ni Bea. Nga makaduhan na ka-odlot ang kasal. Makaduhan na ka-ubol ito niya.
0: Pagkita ko pa din, may problema ka good.
1: Kay hangang-hanga kinaiya, inin, gin-ghosting hiya ni Gerald Anderson. Didakit kaluoy hiyan ora-ora.
0: Okay.
1: Waray naman la notice a breakup.
0: Madam, it's painful.
1: Pagkita niya, nagde-date na nga ni Julia Barreto. Tapos, kasi rin kuhad to nga okay na hirangan
0: niya. Di ba niya kuha niya ng victim of love? Di ba niya liwat?
1: Kasi rin kuhad to nga ang kan Dominic Roque okay na.
0: Okay.
1: Nga, Dominic Roque, diri sogadhin kasikat nga artista, siguro kasi rin kagmamaupa ini kay Dominic Roque, waray mga controversies nga kinasasangkutan sa ring paman. Agoy, waray lagi pa dayon. Tapos, anya na, sa ring ko, amo na good ini nga Vincent ko. Agoy, waray na.
0: Kita ka hining, kagipip Kevin, parted lyrics, itong victims of love.
1: Ano, sige daw.
0: Labi na di dahil itong chorus.
1: Chorus, sige daw.
0: Victims of love, a broken down affair. So sad to see the debris scattered everywhere. Victims of love, I still cannot believe we're the victims of love, we cannot retreat.
1: Amon.
0: Makurin duro.
1: Makurin pag atras.
0: Purbiday ni nga miliring victims of love ka K-5 Kevin.
1: Ka
0: a broken down affair.
1: Sering pa niya ka K-5 Julio, sering ko pa kan Bea, nga di nila ako. Kay adto kami at Tubabaw Island. Waray na mihimuon nga kasunduan. Nga diri mag-o problema akon.
0: O sala it klarohan na tabo ka kulop na out maneuver kay Tano. Pero diri karag singon nga pure iton kaluyo nga kampo nga waray pasala-sala nga aton i-glorify. All of them speaks in the same language. Waray ito nga tinuod all but personal interest.
1: Hakon pagkita, may dadida na ogop godit nasod.
0: Ngayon.
1: Bam Aquino.
0: Okay.
1: Masaring god ako. Kita ka mo, may da ba kinasasangkutan ni Bam Aquino nga controversy? Ubos itong tinuoray nga pagpinanhimuin balaod, labi na partit education.
0: Risa Hontiveros.
1: Risa Hontiveros, aniya PhilHealth. Huwag pwede dahil Risa ang katabuhito nga PhilHealth scandal. ngani waray man ngani kaso bisan ano mm. kay kon mayda kay ano nga waray niyo kakasuhi
0: Pero hi Panelo haing gud nalulugar ni Hayana kay it mga comments ni Attorney Sal Panelo dati gud ining abogado ni Digo
1: oh.
0: okay nakuan hiya diri gud hiya nga diton lining